0: nga halos dili manood mga higala, gawas lang ni Anthony Edwards, no, si Edwards o si Antman, mo'y nangu sa opensa sa naparot nga Wolves, pinaagi sa iyang 20 puntos. Of course, no, si Wimbinyama may reso kinig double-double, pinaagi sa iyang 27 puntos, 15 ka rebounds o tuloka mga blocks sa maong duwa. Ang kung kinsay mo daog tali sa Wolves o sa Spurs, ilang makontra ang nagpahuway na o nagpaabot na lang Oklahoma Thunder alang sa conference finals. Kining atong balita sa sports, giatud kayo sa DTX sa 500. Pwede ba ang edad-edaran mahimong mabatanon? Mag-DTX 500, ang DTX 500 adunay superior antioxidants nga maoy nagprotekta sa mga selula. Apil na ang mga nadaot ng mga skin cells o gipagrabi kini sa pollution, UV rays, pag-inom sa mga alak na makahubog o pagpanigarilyo. Ang excessive accumulation sa free radicals moresulta kini sa oxidative stress. Kini makitaan sa mga wrinkles o folds sa panit. Mutumaw ang mga dark spots o guban pang mga sinyalis samtang magkaedad. Ang DTX 500 kampiyon sa proteksyon nga dunay 1.3 million orac units sa antioxidants. Epektibo kining panguntra sa free radicals o oxidation. Sa DTX 500, atong panit mabatanon, internal organ, limpyuhon o ayuhon. Ang DTX 500 nindot usab sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular disease, high blood pressure, sakit sa mata, sama sa glaucoma o cataract, kidney disease, gallstones formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis o GERD. Unsa pa'y imong gipaabot, mag-DTX 500 matag-adlaw, aprobado sa mga eksperto, o sikreto sa mga gwapo. Kasama mo sa paugnat sa kusog, Radyo Man Edward de la Serna Ligas, DYHP. Patak! Amen!
1: Atong balita sa sports, malikompleto sa atong mga balita usab nini mga orasa. Standby lang sa pagbalik na unyang taon-taon ni Attorney Rufil. Human lang sa itong pipila ka baga pahinomdom. Oban po na ako diri sa control. Kasamang case, Osmeni, Anems, Quiñones o Gerald Albius. Ako niyong Radio Man Ken Galilea. Salamat sa inyong pagpaminaw ug maayong nga buntag.
2: Radyo mo nationwide.
1: At oras karon alas 8:04 na.
3: This time check is brought to you by Kelly, Papa Kelly, para everybody, every bubbly. This time check is brought to you by Tang. Himo ang ganado ang pagkaon with Tang. This time check is brought to you by PLDT Home Fiber Prepaid. Sumakses ka sa Anli with PLDT Home Fiber Prepaid. Mag-PLDT Prepaid na!
4: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan, pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets o guban pa. Pero ako mismo, wa makalikay. Samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan. Og naigo na sa ubo nga na ay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advanced Liquid. Dili mawadaan sa balay nining Sulmiox Advanced na agid kanunay sa tong kabinet tungod kay prone pod sa pilit nga ubo nga dunay plima ang ato mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plima, virus o bakterya sa Sulmiox Advanced og tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days kung moinom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advanced tungod kay pila ka adlaw lang nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo o advance magpaayo ang Sulmiox Advanced. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advanced. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
5: Nag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton o gantuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo o hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, natay diskarte sa bughat ug sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba nata di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat, mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag init, Mga kadiskarte, siguradua, kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexedol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexedol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra nganda. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Kadyot lang!
7: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra.
6: Wow! Mas maayo pa?
7: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
8: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
6: Naa! Bisag pang sharon pa. Naay lechon, humba, adobo, kaldereta.
7: Extra maayo! Aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
9: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ang nailan mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.

0: Nor Chicken Cubes. Niti sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
1: Maayong adlaw mga kasama, ako si Radyo Man Jane Galliardo. Kining bahina, hatod ka nato sa pinakamakasaligan, epektibo og aprobado nga herbal. Ang BioTruth Herbal Capsule, the Wonder Food Supplement. Mao kini ang herbal nga makatabang og alibyo sa mga nagkalain-lain nga balatian. Ang BioTruth Herbal Capsule, gigama gikan sa nagkalain-lain gamot og liso sa mga tanom. Sama sa ampalaya, bayabas, apple, mangosteen, sarpaganda, ginseng og dandelion leaves. Makatabang abang kini nga mapaus-us ang mga sakit sama sa high blood pressure, diabetes, kidney trouble, irregular menstruation, bisan sa mga cysts, tumor, hemorrhoids ug uban pang mga gipamati. Mga kasama, the best gidning BioTruth Herbal Capsule kay bisan wala tay mga sakit, maka-boost gihapon kini sa atong immune system. Ang maong herbal mamahimong imnunduha ngadto sa tulo ka kapsula matag adlaw kada human ug kaon. Ang BioTruth Herbal Capsule the Wonder Food Supplement mapalit lang og 14 pesos matag kapsula sa atong mga major distributors. Dinhi sa Cebu City, Majesty Pharmacy, Diding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, GV Butika, All Branches sa Butika Jan, Altoras Pharmacy sa Bohol, Lourdes Pharmacy sa Uzami City, Kalus Marketing sa Ormoc City, Norma's Pharmacy sa Mantalungon Dalaget, Roseville Drug sa Batu Leyte, samtang nga to ang distribution center mga kasama na himutang sa Unit 19 Cebu Appliance Building Corner Colonan Jones, Cebu City. Og mapalito sa bang BioTruth Herbal Capsule the Wonder Food Supplement sa mga nag-unang butika sa inyong mga lugar.
2: Unsa ang ambisyon nimo?
3: Ako? Ayaw na ko uy. Sa anak na lang nako. Unta, di maundang ang pag-eskwela niya.

0: Kuldisyon Sanaay Ambisyon. Night 12 Chinese Herbs. Vino Kulafu. Kuldisyon Sanaay Ambisyon. Drink responsibly.
1: This newscast is brought to you by Silka Green Soap. Kitang-kita ang kuti silka in as early as 7 days. This newscast is brought to you by Ang nailan imong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
2: Si Bianca de Verani, matag lugar nga akong sudlan, mutan augyon sila. Tungod na kay akong skin na muingon, nga ni ako. Kay I use Silka Green Papaya Soap. Boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitan kaayo ang kuti silka in as early as 7 days. Si Bianca de Verani, kitan kaayo ang kutis silka nako with Silka Green Papaya Soap. Whitens in as early as 7 days with regular use. Silka Green Papaya Soap.
3: Psst! Break time na ba ya? Kaso, why kaluoy ng work chat ni mo? Sige na! Pag Magic Flakes Cheese na dito! Dali! Oh, winner, diba? Sa kalamayon sa cheese o crunch, wala may putang break ni mo. Basta break time, Magic Flakes Cheese!
4: Sa kalamayon sa cheese o crunch, mula may pod ang break ni mo. Basta break time, Magic Flakes Cheese!
5: Pre, si Gerald Anderson to. Mabangis na extra strong beer promo ba hanap mo? Ito na, ang Leon Extra Strong Beer, 7% ABV. Bangis sa sulit! Bili ka ng tatlong 330ml, may libre ka pang isa. So 105 pesos SRP lang, may apat na bote ka na. Bangis na tama! Ilabas na ang bangis ng Leon! Bili na!
6: Promo runs from December 19, 2024 to December 31, 2025. Extended until June 30, 2026. For DOH, FDA, CFRR permit number 1748S-2024. Drink responsibly.
7: Bit din sa internet? Never! Sa PLDT Home Fiber Prepaid, tuloy-tuloy ang pagla-live, pag-aaral at streaming. Dahil sumaksis ka sa Unli! Free Unli Wi-Fi for 30 days at reloadable pa! Mag-PLDT Prepaid na! Visit pldthome.com to apply. Promo runs from April 1 to June 30, 2026. For DTI Fair Trade Permit number, FTEB-25238-4 Series of 2026.
8: Mga kasama, ako ang inyong Radyo Man, si Paul Lauro. Doon natin may balita, ang Life Extension Vitamin D3 na kung matabang sa atong panglawas, kay makatabang kinipagbalikon sa atong immune system o kabugugan. Kanunay nga abtik ang atong lawas o makatabang usab sa atong digestion, sirkulasyon sa dugo, ilabi na sa atong mga tao, na doon na mga maintenance medication. Daga mga sakit nga motumaw kung ubos ang Vitamin D3 level sa atong dugo. Apil na niini ang mga balatian sama sa cancer, diabetes, respiratory disease, heart problem o uban pang seryosong mga sakit. Kung low ang atong immune system, dali sabtang takbuyan o mga sakit. Maong paliguna ang imong immune system. Inom o Life Extension Vitamin D3 kada adlaw. Duha ngadto sa tulo ka soft gels matag adlaw sa Life Extension Vitamin D3, igo nang protektahan ang imong lawas. Unya ko magpakonsulta ka mo, adto alang ang atong mga Life Extension Clinics. Dini sa Sugbo, sa Cebu City, naata mahimutang sa Osmania Boulevard, anang paingon sa Kapitulyo, dool sa ta sa Cebu Gospel Church o Cebu Dock. Samtang sa Consolacion Brands na to, naanata sa EDM Building at Ubangan sa Jollibee, Barangay Kansaga, Lungsod sa Consolacion. Alang sa inyong dugang mga pangutana, tawaga lang kining mga cellphone number 0917-318-1161 sa Cebu City branch na nato. O sa mga taga-konsolasyon, tawaga lang ang 0917-318-1175. Ayaw kalimot, Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life!
9: That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
10: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok. Sa Straight to the Point.
11: Atong takna makaigsunan alas sa 8:16 na sa atong pagbanuban karon ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Atong balikan may gala kini mga nahitabo sa Senado kagabi. Gahapon nagmonitor ta may gala medyo tensionado na daan tong ilang sesyon. Kaya ni speech may gala to si Pia Cayetano labot mga higala sa post ni Ping Lacson. Apanangayo og pasaylos Ping Lacson pagkahuman kay sayop ang iyang info. Labot mahigala sa iyang post nga didto kuno mahigala si Pia Cayetano maoy nagpasakay sa iyang auto ni Bato Indekin sa moto nga murag na kwan. Ah, medyo na dunay kwan tong sesyon gyapon na sundan mahigala ng Ruben Padilla o ni Kiko Pangilinan. Pagkahuman sa sesyon mahigala, bitahat lang itong dito sesyon kay may tungod mo itong debate. Pagkahuman doon na may mga physical yun niya mga panghitabo nga medyo kuya-kuya mahigala sa Senado. Ato nang tiwaso, gisgot, mga sukit, digpaminaw. Kini nga portion ito, gilat ang mga kagalan sa Life Extension Vitamin D3.

0: Life Extension Vitamin D3. Recommended ni sa mga medical doctors, 100% na ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika og number one nga tatak vitamin D3 dinhi sa Pilipinas. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika dool sa inyong mga lugar o sa Life Extension Clinic dinhi sa Cebu City nga himutang sa Osminia Boulevard dool sa Cebu Doctors Building o ingoman sa Life Extension Clinic sa Consolacion Branch, ADM Building, Barangay Kansaga, Consolacion, fronting niya Jollibee.
1: Straight to the point.
0: Oga, kinisad niya portion mahigala. Hatod ka na to sa Super Fiber. Sa dilipat na mahigala mo discuss ato mga issues karon, manginabuhi sa tandaan kay. Kaya daghan na ito mga discussions karon mga higala. Ang regular nga pag-inom sa Super Fiber makatabang paglimpyo sa tuntinae o kolon, kaya malikayan nga magpundo mga hugaw nga mo'y makaingon ang mga colon polyps o na'y mutubo sud sa tuntinae o ulceration. Ang pagkasamad sa intestinal lining o kaha ang labing seryoso, masakit o colon cancer. Ang Super Fiber mo flush out sa natigong mga hugaw sa atong colon, labing maayong imnon kini sa buntag o baka sa gabi. Sa upat nga to sa 8 oras lang human sa pag-inom sa Super Fiber, imo na matagamtaman ang kahupay sa imong colon, tiyan o sa lawas. Ang Super Fiber mo number one nga colon cleansing plada karon og rekomendado kini sa mga doktor. Ang pagis pag-inom, magkuhala kag usa ka sachet sa Super Fiber, imong isagol sa kabasong tubig, imong isay kumayo, kutawon mayo o gunya imong imnon. Mas epektibo pa gyud kung imong tulakan sa Life Extension Vitamin D3.
1: Straight to the point.
0: Okay, atong balik-balikan mahigala mga panghitabo dito sa Senado mga sukit di Paminaw. Mana kong giingon nga kana na ang premature pagkaayo nganong lusubon man ang Senado nga naa pa man mahigalay petition si Bato de la Rosa ngadto sa Supreme Court. Unya ang Supreme Court ni take action naman mga higala, gipatubag naman within 72 hours ang mga respondents. So muna nga ato na sa paabuto na duha ang mahitabo na ni unsay decision Supreme Court malagmit duha mahigala posibilidad nga mahitabo. Mingon Supreme Court nga under the Constitution kinahanglan sana muagi gyud og scrutiny kanang maong warrant. Dili mahigala sa atong regular courts. Pwede. Pero pwede sa moingon Supreme Court, okay, mo respekta sa ICC. Kana butan ta lang mga posibilidad mga sukit di Paminaw. So whatever decision Supreme Court, ato lang tahoron. Kana lang simple para wa mga higala dili magubot kay kauaw na basad mga higala sa mga panghitabo sa atong nasod. But wa pa gani mabuto si 72 hours. Medyo nya naa na mga panghitabo gabi eh. Murag way respetar mga kagalaan sa judiciary.
1: Straight to the point.
0: Ha? Ato lang si respetaran. Ato man yung kaugalingong balaod. Yan yan naman ni hatag na magkamanduan ang atong kaugalingong korte. Sa ato pa na ituuhan panimuguna atong korte sa ICC kung nasa atong kaugalingong Supreme Court in Deakin.
1: Straight to the point. No?
0: So medyo, kuana, kana na ang inahinay lang. Ha? Kaya ang atong country is a sovereign country. Muna'y ato ibutang sa tunguna-huna. Now, kung doon na mga higalay, ICC warrant, paminawon ta lang sa Supreme Court, naandaman na sa ikuan. Ni action naman ang Supreme Court, ana, para di magkagubot. Now, gabi eh, medyo, kuhan nyo to? Medyo foul ba? Daghan kay mga Marines, daghan kay mga police, kung sa may ilang tuyo, yung pagkakuan na, nanood na in full battle gear, kaniyo? Nanood in full battle gear, unsa may ilang katuyuan. Ilabang gigwardiyahan ang Senado or ilang gilusob ang Senado. Ngayon taod, buto-buto na rayon. Asa mo ito, balikan ito, buto-buto ka sa mga names kay Arton Susihon o ng mga agi, hindi ka human. Kato mas klaro-klaro. Atong reporter ng Kundi Batak, mahigala, pasinsa na magamay kay wato maanad niya. Ito, scene ito. Kung ikaw may pulis kayo, palikod lang ka kayo, likod lang ka kayo.

0: Okay. So, mo ni Mayga, ina ni ka, kwan, o gim pa minaw ng buto, duol ra ng mga polis, para na nga floor. Oh. Okay, ha? Gamay lang. Atong analisaron mga higala ng tabua. Nara, the same floor, naaralan ang mga pulisya na ang mga, masam na mga marines in full battle gear. Ah, kanaha, naaralan yan, pita. Unya, karon gipisigar mga higala, kinsay nagpabuto, mingon wa sila makahibaw, kinsay ka to. Atong laruhon ni mga kagala, standby lang sa standby, human lamang, pipila ka mga pahinomdom. Alas 8.24 na.
1: This time check is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
2: Nag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, natay diskarte sa bughat og sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte. Rexidol Forte, kaya ba natan di ilang ang bughat, bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat, mas paspas banat sa upat, faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukhaon. Ang akong tiil pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kud pirmi akong likod, ug nahadlok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila kabulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamate.
4: Ayaw hulatang mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care. Makatabang sa pagkatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas.
5: Available na sa Mercury ug mga suking butika.
6: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
0: Isip usa ka magsisibya, dili ra ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan Extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
8: Estudyante ka ba nga sige laptop o cellphone?
9: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po yung muhanap na akong mata.
10: Ako pud. Usahay magsakit og magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
8: Ayaw ka balaka. Naanay Iberry Gold with lutein. Para sa mga estudyante nga sige gadgets.
9: Pero sukad nag-inom ko og Iberry Gold, mas klaro na akong pananaw.
10: Salamat sa Iberry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
8: Iberry Gold with lutein. Para sa klaro nga pagtanaw.
10: Iberry Gold with lutein. Mabalik na sa Mercury Drugstores nationwide.

0: Swakto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Pata Cup. 45 pesos lang.
3: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok. Sa Straight to the Point.
4: Atong attack na las 8:28 na mga higala sa atong pagbanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
5: Straight to the point.
4: Now, tagantag pagtagad mahigala itong dugang mga hisgutanan rong buntaga. Now, kini nga portion sa mga kagilan itong grato sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Kapi-kapi sa taga may hakay, medyo mulutan nagtanaw sa lida sa sinet ining kalakihan. Sa lida mahigala murag teleserye ni, ha? Atong Lunes, dinaganay, mahigalas bato, ginukdanay. Niya paghuman, doon ay sisyon. Niya paghuman, kagabiib. Doon na ay buto-buto. Sus, mura yun mahigalag ang probinsyano. Atong agi katawa, pero mga pisa at nagamay. Dinaagi sa atong EXL Coffee Mix 17-in-1. Kini ang perfect coffee for you. Usa sa active nga sagol nini ang rose hip, ganun ay pain relieving properties o anti-aging properties. Mutabang sa barolibuhan ang sakit hatod sa arthritis. May pagtuon sab nga napakita nga makatabang kini sa fat loss. Ingon man, i-improve sab nini ang imong heart health. Gawa sa rose hip, doon sa kini native purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganadurma, mangustin, malunggay, kanila o bayabas. Dili basta-basta nga kapi. Kana ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Vegan o gluten-free maong recommended sa mga healthy coffee lovers. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 mapalit sa mga butika o mga grocery stores dool sa inyong mga lugar.
5: Straight to the point.
4: Okay, atong balikan mga sukit di paminaw. Ang hitabo sa Senado. Grabing buto-buto eh. Unya tanawa obserbahe ha. The same floor ang buto-buto nga naa ang mga pulis, naa ang mga sakop sa Philippine Marines. Naara na duol ra kayong buto dai. Nya kanon maingon nga kinsa man gyud nagpabuto tong wa mikibaw kinsa? Unsa ning kalakiha kadaghang pulis at palibot sa Senado nga di na gyud nakaiskapos bato kay gilibutan gyud ni Marines, ni pulis, ni NBI. Nya kanon dunay nagpabuto di makana taga gobyerno. Kinsa na siya, dakpo na. Ha? Pero pulos ingon niya, wak mi kahibaw kinsa, abot, kinsa ba to? Ano mo kahibaw? Tanawa ha, tanawa ang buto-buto. Nara, anak nga floor. Nasa unahan lang gamay. Ang buto-buto. Na, balik ka names, balik ka names, gamay names. Kani-kani, oh, kana, oh. Oh. Naara na nga floor, ha? Oh, in full battle gear mga higala mga Marines nga daghan kay diha. Unya naa mahigala ang kuno kay imong paminaon rifle ang gigamit sa pagpabuto. Dili rapid fire pero daw semi-automatic ang nabuto-buto. The same floor naras unahan. Mabitan na ni tago slo. Naras unahan. Karon pagpangutan na kinsa man ni nagpabuto. Maingon wa maghibaw. Oh. O, nara ha, dool ba kayo? Okay. O, postong. Alto pa minaos, BBM. Gabi ini may higala. Watay tog, apil hinoon ng kalakiha-kiha kayo. Nga monitor tas mga panghitabo sa Senado, ha? O, ya, talawa. Paminawa si BBM sa dong. BBM sa dong. Kani-kani. Beto paminaon.
1: Magandang gabi po, mga minamahal kong kababayan. Ako'y nais magbigay ng isang statement tungkol sa mga pangyayari sa Senado ngayong gabing ito. Nung dalawang oras kalahati ko na minomonitor ang sitwasyon. At nung una kong nabalitaan na nagputukan, ay ang una kong tinawagan ay si Sec. John Vicrimulya ng DILG. At tinanong ko, magpa-report ka sa mga pulis na nandun na kung may nangyari, kung meron silang ginawa. At tapos ang sunod na tawag ko naman ay sa NBI. At tinanong ko sa mga NBI at kay Director Matibay, eh kayo ba ay pumasok sa Senado? Sabi niya, wala. Wala kang instruction. Ang sabi sa akin, wala kang instruction, sir. Kaya ba't namin gagawin yun? Kaya't masasabi ko sa ating mga kababayan, yung nakikita po ninyo na naka-uniforme sa loob, sa mga sa news, ang mga naka-uniforme dun, dalawang klase, yung PNP, police, na naka-duty sa Senado. Naandun sila para bantayan ng Senado, para mag-crowd control, para mag-secure ang Senado. Yung isa pang may hawak na naka-uniforme ay yung Marines, may Marine Detachment na nandun talaga sa Senado, tiga dun sila. Ang pagtrabaho din nila, i-secure ang Senado at magbigay ng yung nakikita ninyong honor guard. Yan lang ang sundalo o pulis na nasa loob, tiga doon ang nandun. Yung isa pang nakita ninyong grupo na kasibilyan, at may hawak ng mga mahaba, mga usayon, yun naman sa Sergeant at Arms ng Senado. So lahat ng nakikita ninyong naka-uniforme o naka-armado ay nandun, ay tiga doon. Nandun sila talaga, doon sila nag-duty. At isa pa, ay nais kong maibida sa inyong lahat, wala pong instruction kahit na kanino na hulihin si Senator Bato. At ang nangyari, ang NBI, sinabihan ko nung...
4: Okay, posa lang, posa. Anyway, nakabati naman mo ang statement ni BBM. At wala na yung mahiga lang i-discuss. So, kinini ang iyang giingon, ang taga, ang tuadi ha, NBI, ang Marines, o giumasad ang USA, ang Office of the Sergeant at Arms sa Senate. Kanya niingon sa wala instruction nga hulihin si Bato. So, kung wala instruction gikan ni BBM, kisa may naghatag o instruction? Ibutang ka lang, wala instruction gikan ni BBM. Nagbutbuot si Trillianis, ane? Kana kung tinood, ha? Kana kung tinood na yung isulti. Nga wala instruction. Nga naman, di man po maayo mo hatag ang instruction sa pagkakaroon. Watong taas ang Supreme Court. Kaya doon naman mga higalay petisyon na nga tuan na Supreme Court. Ang Supreme Court ni hatag naman og 72 hours nga patubagon sila. At ulo sa paminawa na, umuhatag instruction mga kagilaan nga naapay pending kuan medyo subla na po ka binastos. No? Kaya mura man mga higala, guan na ito tahurahin noon ang atong judiciary anang kalakiha. So ang ato, ana, og ako mismo, akong opinion, na naman na Supreme Court, whatever decisions that the Supreme Court will come out, within karong simanaha, kay of course, gitagaan sa 72 hours, after ana, basahon Supreme Court na mahigala, mahimo sa decision labot ana, atong i-respect. Wala na. Para nga di na magubot. Moingon gani mga kagalaan nga kon, moingon gani mahigala Supreme Court, we stand sa atong constitution nga, mas supreme gyud atong constitution, di be it. Pero moingon Supreme Court, atong tahuron ang ICC, di okay. Para nga dili na magkagubot. But, kagabi mahigala kon pa kayo, kanang premature pa kayo. No? So, kanang pamahayag ni BBM nga why instruction nga dakupon mahigala si Bato, kisa may nagbutbuot o dakup gahapon nga ingoman nga naamay dili kay nadakpon. Wahin o nidetalye kung kisa'y dakpon. Una na iantuman ang hitabo. Unsa man niya, tinuod ning kang bibiin nga way instruction gi kaniya? So kung tinuod ning nga way instruction gi kaniya, kinsa man nagbutbuot anang mao instruction? Or kini kang bibiin istorya lang ni nga way instruction gi kaniya pero do na instruction nga sekreto lang. Kana klaruhon tani kay ang mga tao ba labi na mayon ato mga sinado gud sa Pilipinas. Dili na war zone mo nang do na bitay uban nga lain-lain lang comments ang asa ato reporters kundi batak mahigala nga assign sa Senate na appeal pod do na pud mi comments mahigala nga labihan kuno kayo ka hadlukan. Actually kana mga among reporters na assign kag Senate, assign kag Malacañang, assign ka sa lower house na may mga reporters na assign. Pareha na nato dili natay reporter assign sa Capitol, natay assign sa City Hall. Dili sa mga police reporters. So wa na maanad may lang buto-buto, wa na maanad. Napo tay mga reporters ipadaan natong nay mga gira gyud. Da kana mga anad na sila. O katos kundi batak taw nay mapay pagadungog buto ato dai. Kaya nga naman, first time sa sasinit. Mabitayingos kay tanong, first time nga nakaramdam ang Senado ng ganito. First time. So muna giingon ni BBM ha, at ipadayon mahigalan iyang pamahayag. Okay, proceed names.
1: Yung resolution ng Supreme Court, mga alas 4 yung kaninang hapon, ay sinabi ko, umalis na kayo dyan. Nag-comply naman sila. Kaya nung kausap ko si Director Matibag, sabi niya walang NBI doon, nandito lahat kami sa opisina. At ayun po, ay dais kong mapaalam na sa lahat ng ating mga kababayan, itong pangyayari na ito, ay tayo maging kalma lang po. Nakausap ko na si Senate President Alan Cayetano at nag-agree kami. We agree that the thing to do now is to tell our people all to calm down. And we will get to the bottom of this. Aalamin natin kung sino ang gumawa nitong gulo na ito. Ito ba ay talagang nagka-inkwentro lang? O ito ba ay may kasama sa mga distab? O nagsusimula ng gulo? Kailangan po natin malaman yan. Kaya mag-iimbestiga sabay ang Senado at saka ang PNP tungkol dito. At masasabi ko lang at para hindi po mag-alala ang taong bayan, hindi po gobyerno ang gumawa nito. Walang pumasok na tigalabas na sundalo, na militar, na NBI sa Senado. Hindi po natin alam kung sino yun na sumubok na pumasok at saka dahil dun ay nagkaputukan. Aalamin po natin.
4: Bosa, di natin alam, ha? So, pagkaibaw ang Commander-in-Chief, aalamin sa, mahinautama, ahibawaan niya. Isang magkani Tagalog, hindi pa natin alam, aalamin natin na, okay, ha? Hala, alamin diha. Bitaw kay, kaya na ang Commander-in-Chief ko ka, ang tanang intel, tanang niya mga info na ani mo, so, wa pa ni mahibaw, eh, kung kinsa ko no, wala mo ko na yung suod niya taga-gobyerno. So, kinsa man na yun yung nagpabuto-buto dito kung mauhuna. O, dilita kahibaw, anong kalakihan, medyo dako insulto ni, kay, naago nito, the same floor, dool na mahigalang buto-buto sa mga polis o sa mga marines. Ha? Naunsa man ang kalakihan. Ah, sige, proceed, names.
1: Kinukulikta natin ngayon lahat ng ebidensya na nandiyan. Maraming salamat po. Kalma lang po. Asahan ninyo yung gobyerno po ninyo. Hindi gagawin ito.
4: Okay. Sige, mo na yung mahigala ang pamahayag ni BBM. Balikan ito gamay itong buto-buto dong. Tanawahan na ala the same flora. Ah. Ano niwan maalam kanya o? Ah. Nara niya ha?
6: Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay
4: Tama mga Marines, oh. Usa dong. Kini mga Marines, usa man ni mga pulis, usa man ni. Ngano man ni nga duna may buto-buto, usa man ni. Wasa kay bawo na alam sa duol? Way na kay bawo ani bisag kinsa? Mura ma klaro na to ni, mura man ni kalaki hatag. Kinsa man na nagpabuto-buto diha? Ug wala may bawo i, hay man grabe ha. Kadaghan ang pulis, kadaghan ang Marines nga naa. Or unsa ba to? Sila-sila ray nagpasalba-salba adto kunuhay, unsa man ni kalaki ha? Kalma ra kini mga pulis o mga Marines kay gumikan hibaw sila nga sila rin nagdrama-drama ani mo nang kalma ra sila or kalma po ni mga Marines kay anad po ni gira nga dinagko tan-aw to kay adi ba nga may naman ang butuhan. Dipindi mo na sa imong experience ba kay gilan gabati kag butoy na na o ga taga Senado ka nga kuan reporter ka nga naagi ka sa Senado makaikagala kuyawan ka kay pero katong reporter ipadaan na to dito sa Marawi, adik na to kuyawan gin. Ate padayon ha, gamay lang kayo mahigal human lamang sa pipila ka mga pahinomdom. Alas 8:45 na.
6: Mga kasenyor, Bossing Vic Soto po. Umaaray na ba sa presyo ng senior milk? Ang Birch Tree Advance.
7: Same nutrition, half the price.
6: Versus leading senior milk brand. Sabi ng nutritionist ko.
8: May triple advanced power. Pampalakas ng muscle at bone, immunity, brain at heart. With a balanced diet and healthy lifestyle, mag-Birch Tree Advance na.
7: Same nutrition, half the price.
6: Versus leading senior milk brand. Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price. Versus leading senior milk brand. Get triple advanced power. With a balanced diet and healthy lifestyle.
9: This time check is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
10: Mommy, makahilomdom ka ba atong last kag ipanuhod si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom, gabi sa lunsaon ni mo kugos, karga ug duyan, dili gyud mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatag yod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mommy, panuhod stress. Dili ni imbento. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay Simeticon Rest Time Drops. Rest Time ang most appealing described nga brand alang sa panuhod ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and anti-flatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhod si baby, likay po sa panuhod stress ang pamilya. Basta kabag, most pedia prescribed Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor. Bag-

0: Swakto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
3: Driver ka ba nga pirmi, magbiyahe bisan gabi?
4: Lisod na jud akong mata kong gabi eh. Hanap akong pananaw. Ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
5: Parehas na. Usahay na eye glare sa suga. Ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pagdrive.
3: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with Lutein.
4: Pagulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi ug nakuhaan ng silaw sa suga.
6: Salamat sa Lutein sa Eyeberry Gold, makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
3: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with Lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitana sa Mercury ug mga suking butika.
7: Mga kasama, isip usa ka nanay, sayo magsugod ang akong adlaw. Gikan sa paghinlo sa balay, hangtod sa pagatiman sa mga bata. Usahay dili malikayan nga makasinati og kakapoy ug magkasakit. Sagad sip unon ko tungod sa kakapoy ug sa pagbag-bag-o nga panahon. Sa una, imnan ko lang og tubig ug ipahuway ko lang una. Pero karon, mainom na dayon ko og Newzep Z Plus Forte sa unang simptomas pa lang sa sipon. Nakabantay magud ko nga kung pasag dan lang, mas dugay o kung padugayan nato, mas mudaghan ang virus sa sipon sa atong kalawasan. Muhinay ang resistensya o pwede tang makatakod sa uban. Maong importante nga sa sinugdanan pa lang sa sipon virus, tambalan kinidayon aron mas maubos ang tsansa nga makatakod. Maong ako, tambalan dayon ako kini with Newzep Z Plus Forte. Mag Newzep Z Plus Forte na with zinc versus previous formulation. Gipalig-on ang immunity para tabang mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Para sa paspas nga pag-ayo, himo ang pag-inom every 6 hours. Newzep Z Plus 40 na mga kasama. Penilefrin HCL Corphenamine Malate, Paracetamol and Zinc ang generic name ng Newzep Z Plus 40. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ahoy! Kidney care time!
9: Ako si Terry Robles, 59 sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang yud sa akong kidney.
10: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
11: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Likay ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
7: Nag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton o gantuon karon, pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, natay diskarte sa bughat og sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat? Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tay init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point.
14: Atong attack na may gala alas sa 8:51 na sa Banuban Kanoning atong tulumanon inyong tulumanon. Kining sinit mahigala mao ni ang so far ha sa mga nang labay nga mga administrations na ilan ni sa mahigala nga independente. In fact, mao ni mga kagalaan ang mas independent man sa House inday kin. Kining House of Representatives, kining mga congressmen under the dictate ni sa Malacañang. Tungod lagi mahigala kay muuli kas distrito wa kay madang project na mao puna nga mo sakay-sakay lang pagka unsay gusto gyud sa Malacañang. Mao nay tinuod, no? Ibig sabi, mungutan na mo sa mga congressman. But kining Senate, God, ang mga constituency nila ang tibok nasod. Sumona nga sagad ang Senate, kung sa ganay issue mga kagalaan, mutanaw na sa hain dapit mga igala ang unsay issue, unsay simpatiya sa mga tao, because otherwise, og mo dili sa ka mahigala makarelate unsa ang tinuod nga sitwasyon sa katawhan, delikado po ang imong karir pagka senador. Basin og kutubra ka diha. And ikasunod eleksyon, di na ka ma-senador, kaya wa ka ka-relate sa mga tao.
13: Straight to the point. Mauna
14: ikaw, senador, maniigyo ka, unsa ning hintabu agyod. Mauna nga, sa una pang mga administrations, kanang sinit mo, baro ginaday? In fairness, ha? Bisan sa una pang mga administrations. So, karon, at least, ang sinit ma, makuha na ito, ang independent, sa isa pwede diktahan lang sa Malacanang. Kung panalitan tarong ng ipatuman sa Malacanang, di okay. But, naamahigalay o sa hindi magkabangi ang ilang mga opinions, basta at least, naimo stand mga higala. O kana mao ang sinit. Nga, so far, mga kahigalaan, dunas lay kaugalingong stand mahigala sa mga issues. No? So, kining itabu aron, naa magpinusilay sa Senado na mauna mahigala ang usa sa mga bulwark of democracy, bati kayong paminaon. Di ba na war zone? Mabita akong giingon, bisa ganit itong reporter nga naa na-assign sa Senate, wana maanad o buto-buto, manapiting kurata yung taong kundi batak. Kanang ma-assign kag Senate, ma-assign kag Congress, anad ka na mga debate diha, muna imong coverage diha. Pero kanang aksyon nga buto-buto, wala na. Dili na mahigala itong mga reporter si Padan, itong Marawi, doon ay mga gira. Mao po na ang institution sa Senate, dili na war zone. So muna nga, medyo, ang ubang naso nagtanaw na itong marag maka, kuhan kayo ba? Ano na inana mananapita? Ano na unsa man na hitabuan diha? So diin mang gika ni maong attacker, kung maohon eh. Nga di same floor naman, ang pagbuto-buto mga sukit ng paminaw, niya wa mahibawin at karughain. Ha? Ibalik naman itong buto-buto dong. Pila ka buto, atong paminaw, pila ka buto. Kung ako no, unya atong tanaw itong buslot dito ron, ikaw man. Sige daw, be. Kana. Kana. Sige, sige. Okay, post dong. So atong iha pinakabuto tanan og banana type ni nga info ang ipabuto nahurot ng usa ka magazine. Sobra pa day. Ang ihap ni kuan 37 ka bala. Ang napabuto. So kung panalitan og short nga magazine, nahurot ng usa ka magazine bisa pag long mahigala nga 30 ka round sa so hurot. Na sobra pa mga sugit ni paminaw no, kung imong paminaw ng number sa buto-buto. Naasa man ni gikan ka ni maong attacker, mo nato gitan-aw mahigala og attacker magalini. Ha? O na nga, nag-chat na to sa Attorney Gunggong Amadura, kaya nakatrabaho man na dito sa Senate kaniadto, o din sa GSIS, mga sukit di paminaw. Kana na yung GSIS, na building GSIS, na rin nag-abang ang Senate. So, munang doon ay agianan po na na dito mga kagalaan nga makalusot dito sa GSIS. O, so, medyo kwa na siya. Malagmit mga higala dito, gikan po GSIS, malagmit sad. Or, malagmit nga, kaya kinamagang maghimo kaya ng senaryo, makadaot mo guni sa atong optics ba sa atong dungog sa Pilipinas na unsa bang Senado nganong na naman nga under siege mang Senate. So munang dili ta na basta-basta nga inanaon respetaran mahigala ang institusyon but dili kapug nga gyud nga last resort na namo gamit kag pusil. So kadto kay nganong nagamit man to kinsa man ni nagamit kinsa man ni nagpabuto o kada nagpabuto mahigala guay labot ang gobyerno na kay dili taga gobyerno na nakupo na kung kinsa natawhan na. Tanawa ha, atong tanawon doon ang katong mga agis bala kasama ng names. Aman to, kini-kini o. Nanay sa'yo audio? Tao, muna ang igo sa mga bala, o. Sige yun, audio ko, no. Okay. Oh, sa mga pictures na ni Dong. Oh, nangabot ang mga taga-suko, gitanaw nila mga kaigalaan. Kining maong lugar. Oh, mola, kiduol ang lugar. Diin man ni Agi rin pagkahuman to nagpabuto. Nga nung nagkasood man to nagpabuto niya? Nga itong armasa mga kaigalaan. Kung man itong armas, rifle man itong gigamit. Tao, munang Agi mga higala. O sa mga nang kuha na, Agi ha, pabuto-buto lang to nga kuhaan lang. Warning lang to. O pakulat-kulat lang to. Ano sa man to? Muna ang mga agi, oh. O, daghani mga agi, mga kagilaan. So, kung rifle to, ano nakasood man to din, ha? Wala ito maharang sa Senate Security. Nga, stricto man na kayo ng naa. O, muna yung hitabu ang mga kagilaan. Nga, kinsa maginaghimo ato, dili mga higala, police, dili Marines, hasta NBI, gitawagan ko nun ni BBM, yung kunong wa, kay narasas lang opisina. Muna, so, in fairness, ano nila, bisag kinsa ano nila, Marines, Police, NBI, bisag kinsa nila, nasuguan na po na sila. Nagisugo na sagod. Follow na sa sugo, mga kagilaan. Kay si attorney, haman tong kang Peter Kaitano nga, kuanday, dong, katunaas piya, bitaw nga, perting yaw-yaw pong piya Kaitano, ato ko nung i-play kadali dong, napatali ha. Kuplito mo na yung mga videos, mahigalas kasamang names, ato lang, hagpaton kadali. Beka na yung pagkagabi, iba names nga, kuan. Kuan sila ga live to si Alan Pit kani nas piyas likod mo ba ni sa ato paminawon ko no
0: Okay, so si Senator Loren at si Senator Pia finally got in touch with the NBI director, so they're here in the room. We have to turn off the lights dahil may putukan na nangyayari. Si Senator Pia and si Senator Loren called the NBI director. He said wala daw sila dito dahil pinaalis daw nila dito. So he said, please find out what's happening kasi nagpuputukan. Sabi niya, walang magagawa kasi pinaalis. And then he started saying, huwag kami magtaas ng boses. What will you do, Director, kung may putukan na at lahat ng staff mo at yung mga usaha mo naka-best na lahat and hindi malaman mangyayari? What would you do? Hindi ba dapat ang sagot mo, ma'am, sir, I'll go there, I'll make sure you'll help.
1: That's what I was expecting him to say. When Senator Loren was talking to him very calmly, I said, what are you gonna do about this? Pinuputukan kami dito. Sabi niya, hindi kami makalapit. Pinalis kami dyan. Sabi ko, well, then do your job. Make us safe. This is not good. Ma'am, huwag mo ako sigawan. Yun lang ang masasabi mo sa akin. Pinuputukan kami. Sasabihin mo sa akin, huwag kitang sigawan. Sumisigaw ako dahil mataas ang emotion.
0: So, I'll give everyone dito. Context, ha. Four senators got tips 30 minutes ago while we were talking na umalis na dito kasi may mangyayari. So, yung isa kapwa senador, yung iba kung sino-sino nagsabi. So, the emotions are high here because bakit kami paalisin? Eh, we're waiting for the articles of impeachment and we're having a meeting. Nasabi lang dadating na. So, again, no? Kung sino nakikinig from the government, this is the Senate of the Philippines. We are allegedly under attack. The Sergeant of Arms has confirmed na may putukan na dito. So please, kung sinong nanonood, sinong nakikinig, we expect yung tawagan namin would understand the emotions here and will say we'll do something about it. No? So the rest, mga nasa Senate, turn off the lights, stay low. Kung may active shooters, follow the protocols.
14: Okay. Pause dong. Mauna ang kesulti ni Kaitano. Tanaw ha, nga naman ang itabu ah. Doon ay upat na mga senators na kadawat mag-tips daan day. Nga na ay mahitabu. Diya sa Senado. Ang uban ang hinahina na panguli. Ang sila nag-caucus. O niya, nagpaabot sila sa articles of impeachment kani abot sa kagabi eh. Batok ni Vice President Sara Duterte. Pero while dito mahigalang majority ga-caucus sa opisina, ang ubang mga senador na namauli na day. Kaya ina na uli na mo kaya mahitabu. Nga nung nagkadawat mag-tips ang uban? Nga nung uban wakman? So, doon ay, kuwan eh. Doon ay plano. Nga naman eh. Plano ni nga, na plano niya, napalpak nga plano, unsa man. Kay mingon ka nga, dilit na gagobyerno, dakpunta na kayong dilit na gagobyerno, naglago ng pusil. Rifle pa'y gidaan na. Kinsa man ang tawhana. Unya, sayo-sayo pa ni anak mga kagalaan, si Hold on, ni kwan ha. Nahimakak ang taga NBI ana ug nahimakak taga NBI matod pa matibag dili kuno iya mga tawo. Kisa man ni mga tawhan na ang na videohan ni Attorney Torion. Tingali dili ni taga NBI nagsulot-sulot og t-shirt sa NBI. Kana imbis siguro nung nagsamot kay nagdaas sa pangan. Kani ba kani o asa man tudong sigiro kuno dong. Audio dong audio.
15: Ayan o, may mga flashlight pa o. Naka-uniform NBI pa o. Hindi lang masyado mo. Clear ba? Ayan.
14: Okay, muna si Attorney Torion o.
15: Ayan o, may mga flashlight pa o. Naka-uniform NBI pa o. Hindi lang masyado mo. Clear ba? Ayan.
14: Okay, standby ha, gamay lang. So, Moni, pagka, kuhan pa, wapang buto-buto na yung mga taga-NBI nga na, adi ha. Pero in fairness, mga higala, sa ako nang giingon, kung taga-NBI nang tinuod, gisugo, rasa na sila. Ang problema, nagdili ni taga-NBI, yung saman eh, nag-uniform o taga-NBI? Sulot o NBI uniform? Kaya doon na lang ba yung nakuha nga info po, si Senator Amy Marcos nga lahi, sad. Ato paminawan si Amy Marcos, so taon-taon naman lamang sa pipila ka mga pahinomdom. Standby. Alas 9:04 na.
16: This time check is brought to you by PLDT Home Fiber Prepaid. Sumakses ka sa Anli with PLDT Home Fiber Prepaid. Mag-PLDT Prepaid na. This time check is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
7: Nag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, naatay diskarte sa bughat og sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Hi, I'm Sherwin Manuel, an online teacher and consultant from Davao City. Ang pagiging creative at competitive, yan ang baon ko lagi sa aking trabaho. Kailangan maging confident ako, especially in giving consultation to my clients. Ganun din sa food supplement ko. Confident din ako sa MX3 capsule kasi ito ay verified with alpha, beta at gamma mangosteen kasabay ng masustansyang pagkain at ehersisyo. MX3 capsule, tunay, natural at original. Dito ako bilib.
18: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
20: Protect Chan.
21: Yakult.
20: With 8 billion live LCS.
21: Yakult.
20: That may reach the intestines alive.
21: Yakult.
20: Helps improve digestion and boost immunity.
21: Yakult.
20: With proper diet and exercise.
21: Yakult.
20: Kaya panalo ka Chan.

0: Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
1: Kung moingon si mama nga,
2: sige kagaw, imnanani mong tambal.
3: Nay, ang maintenance ayaw kalimti ha.
2: Han, nakalimta na pud nimo imong vitamins.
1: Ang iyang buot ipasabot.
2: Gihigog mata mo, maunga gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
4: Sa Generica Drugstore, ma-express nimo ang gugma. Kay naay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya, ug serbisyong maatimanon. Ginhawa, say it with Generica Drugstore.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Happy Fiesta!
7: Kinahanglan, extra ang handa.
6: Kaso, Fiesta po lang akong body pain.
7: Naana ang mga bisita? Kadyod na!
8: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
7: Wow! Mas maayo pa?
8: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
9: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
7: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadere.
8: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
10: Unilab quality yan.
11: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This newscast is brought to you by Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
13: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point.
14: Atong attack na may gala sa 9 na sa atong pamanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
13: Straight to the point.
14: Kini nga portion mga kagilaan atong ganato mga sukit di paminaw sa seed liniment oil, mga kapanyawan, pait ang kahimtang sa panahon karon. Apan doon ay maimbalita, gikan sa pait, kana ang seed panyawan liniment oil nga may muhatag o kapayan sa tunggi antos ng mga balatian. Sama sa pamaol, panuhot, arthritis, mga piang-piang, makitulkito sa panit, bilibiri, hubag-hubag, buni, pinakan sigag may mananap o mga insekto, bisa na lamok, dili makadool o dili makapaak. Ang sakit nga dinggi, malikayan usab. Busa gamit na mga kapanyawan sa seed liniment oil, ang imong katambayayong sa kapaitan. Seed liniment oil, ginama sa seed pharma o giapod-apod sa seed marketing. Basta seed marketing, tatak, magaling.
13: Straight to the point.
14: Okay, ato balikan mga kagalaan. Lalim ka mga higala, kinsa man ning maong attacker, kung attacker magaling nga na to ani. Kay pagbuto-buto kagabi, ikaigol yan, doon naman kayo namatay ato. Kay last resort ko na mo gamit kagpusil. Nga nung nigamit magpusil? Last resort mga higala na, labi pa rifle ang gigamit? Unya, ang place ba imong i-preserve kay institusyon ng Senate, bad optics na sa atong nasod. Nga gigamit ang pusil, so kinsa ning tawhan na di ay? Limang kao, ang sa gawas na good nga bahin, tanawag ko ng gawas ka bahin sa Senate dong, tanawag itong mga pictures dong, na ay mga ralista dito, wa makasod. Ha? Inani o? Oh. Inani mahigala ang ilang pag-lockdown sa Senate. No? Naidaghan mga tao diya, anak lang mo kutob. Gabi ina, garali, anak lang mo kutob. Doon ay mga sympathizers mahigala sa dito ni Bato, nga nagrali mga kagalaan. Dito sa Senate, nag-vigil. Dito mahigala gawa sa Senado. Pero kutob na mo diha. Di basta-basta. Kanang Senate, makigilang anak masag ko ng Senate. Grabing inspection, anak. Parihan na Malacanang ba? Ang inspection, nga tumig Malacanang sa una gani, nga ipadaan na daan mga nga ninyo daan. Muragi, gitanaw na yung background daan. O sa pag-abot dito mahigala, grabe pag yun ang mga x-ray machines yung umagian. So di kayo kadag, pusil. Nga kinsa man na nagdag pusil nga nagpabuto dito, rifle pagyot ang gigamit mga sukid di paminaw. Ah, kinsa din ang tawhana. Di man ang niagi ng tawhana. Sa kadaghang pulis nga nung nakalusot man na. Natanawa, si Senator Aimee doon na siya mahigalay pamahayag labot ani, kay doon na kunoy na dakpan ba to mga kagalaan. Asa man to Senator Aimee dong, akali kani. Sige, paminawin tayo ng audio.
15: Nakakulo pa rin kami rito kasi ang balita may nahuli na isang NBI na CA, confidential agent, na binalikan yung kanyang tactical bag na siyang naiwan dito sa hagdan ng second floor kung saan nagmula yung putukan. Ngayon, yung tao na nahuli, pinangalanan yung NBI boss niya, si Attorney Bomediano ng NBI Transnational Crime. Kung sino man siya, siya daw yung nag-order sa kanila na lusubin yung Senado at takipin si Senator Bato, anuman ang mangyari, sino man ang masaktan. Kaya eto nga, Attorney Bomediano, kung sino ka man, sana ipaliwanag mo kung paano ito nangyari na sinugod, linusob ang Senado at nagkaputukan sa amen dito sa mga senador ng ating republika. Hindi ito dapat nangyayari sa Pilipinas, higit sa lahat sa institusyon ng Senado.
14: Mone si Senator Amy Marcos, mga kagalaan, ha? Di rin dapat nga mahitabo, mahigala sa institusyon sa Senado. Taga-NBI ko no to, confidential agent sa NBI. So, himakak na ni Attorney Matibag, kinsa man ni si Attorney Bomediano. O dili ko na kang Attorney Bomediano, kinsa to mga tawhana. Labi na nga pagitaon ta to kay mga nakasuod ito niya. Ha? Ah? Dahil nag-chat na ko din, di ka to grupo ni Trillanes. Trillanes may gala active kaya na mga kagalaan sa mga kaso sa ICC. Of course, katong mga nasuko sa mga Duterte, lipay ng Trillanes, ay. Ha? Di ba, ay? Katong mga pro-Duterte, suko ng Trillanes. Apil-apil ang kambisa. Kuhan man ka diha. Civilian naman ka. Pero katong mahigalang uban, kuhan to. Pero nga to lang ba, i-coordinate lang ang tarong authority. Coordinate lang tarong authority. Unya, kini mga higala na, anaman na mga kagalaan ang warrant. In fact, gi-confirm naman na sa ICC mahigala nga, secret untan ang warrant. Karon ilan man ang gi-confirm, dili na ditso-ditso nga ma-implement sa Pilipinas. Ako nang gika-explain mga kagalaan. Kini ako ma-explain ko, no, base sa balaod niya, akong tagaan mo o kanang klarong example ba? Para nga, why lipod-lipod ning ato? Real talk ba? Andil sa atong nasod, ato ning jurisdiction. Ato ning jurisdiction, bisag unsa mga higalay na ilaing interest ang mga nasod palitan na kriminal nga ilang dakupon dili. Mukodinate yun na sa atong authority. Simple as that. Wala kong giingon, kining ICC, wala sila ilang kaugalingong polis. O dakpo nila sa bato dili, di na pwede nga ilang polis dili, musuo dili niya, magdakop ni bato dili. Pila rama po kabok ilang polis, butanta lang. Wala. Mudakop ang polis Pilipinas mo nang necessary limagi yung kaog proper authority. Nga ka ng polis, di po na ditso-ditso mulihok mga higala, dapat lang kung ang kamanduan gikan sa foreign country. Imo sa nang iparecognize diri sa atong Philippine courts. Doon na ba'y coordination ba? Kaya kung i-example ha, kini, ICC, na i-warrant of arrest, mo-arrest na di, manap pwede mo-arrest na di, manakop sa tao diri. Masa na akong example ninyo, ang atong korte diri, mapagawas o warrant of arrest sa Osaka National Mahigala sa Malaysia. Nga dito nagkasa sa Malaysia, pwede din na. Mapadatag pulis ato dito, pwede din na. Di ka narangon atong pulis ito sa airport pa lang, di nagkasunod. Eh. Di ka pwede kadag armas dito, di na imong nasunod. Wala tayo jurisdiction ba? Bisag unsa kakahawad nga ranger team, di ah, police, special forces ng imong kuan din na, asa ka nga unit, SWAT ka, ipadaka ka dito Singapore day, dili na ato naso dito, mga sikwati ta dito, doon nagunan sila ilang kagalingon. Inana ba, no? Simple kayo nang pag-explain para makasabot ang tanan. Ha? Kaya malibog kagod niya, liga-liga lang, iyahay ang mga, iyahay mahigalag opinion. Ah, kamo, tagaan tamo klaro nga husay dos DYHP.

0: isatun hibaw anilang ani as Pilipinas dito sa mamasapano sa Mindanao. Pwede ba tato unta nga? Kibaw ba tang mamatyan tag sa 44? May patogi ng tong US. Kamun na igukod na nibi. Total, so kompleto mamog police, kompleto mamog army. Kamun na ikon na, pa, tagaan mo na mag authority lang. Kamun isuod sa mamasapano sa Mindanao. Kamun na ibahala agdako pa ng Marwan o Basit Usman. Kay total, di man po na Pilipino, Malaysian mo na. Pero nga nung man mahitabo na, nga ang Amerika na may capacity. May kagsundalo sa Amerika na, ah, because mo respect sila nato. Ilang i-coordinate nilang naadiha si Basit Usman, naadiha si Marwan. A1 information na mo, CIA. So sa gibuhat na to, kita mo ini operate. Muntun hitabo may galang sa 44 mo ina, disgust siya hinoon pag-operate na kuha si Basit Usman o si Marwan. Ganun ilan naman na? Because nirespect sila ato ng jurisdiction. Dili pwede mo, suod lang sila dariya sila mo, himo o kwanda yon. Dili pwede mo na, inana ka simple ha, at least mga, ayaw mo kalibog, kaya lain daghan kayong mga, lain-laing mga opinion ro, malibog mo yan, na authority, pwede dakpon, awan, dili pwede dakpon, at tagaanta mo husay, that's the way it's being a real talk yun. Inana ka simple. O mo arin na mahiga lang mga taga, dahig, nga as, tourist, way problema. Pareha sa US ba? Muari na sila dali. At isip turista, masuri-suri sa Dumaguete, magsuri-suri din sa kininiang Kamutis, aw ka na, maay pa hinoon kayo magkakwarta mo sa mga turista. Pero magsuri-suri na magdagpusil, niya maingon niya, kuan may dili pwede. Dili pwede. Mabitaw nga kita mo, supak mga nita, visiting forces agreement, kinahanglan daghan pang mga sabutan, anak nga, pwede ba na makasood na din he? Kanang mga sundalong Amerikano, nagdarabag pusil. Ngano ina naman, because na I respect sa matag country, kay sovereign country ta, ano na kay simple kay na ito i-explain. Kay malibog ang mga tao, mga, ngano ba ni Dunag yung ICC na anay warrant, my goodness. Mo-coordinate sila klaro, mo na i-plangka-plangka ang pag-istorya. So doon na sila ilang kamanduan sa korte, di na ditsuhon ng diriyaw. Implemento eh. Mana kong ingon ha, example ko nang dako, kanang US na naasalay capacity. Kay bawa palang tamamatian na itag sa 44, may pa sila na itong ipadako, patong itagang authority, okay, amo ng jurisdiction nila, but, mu-wave lang mi, mupirma mi waiver, kamo iso dito sa mga masapano, ala, kuhaan niyo sa si Usman o si Marwan, kamo bahala ato. Oh. Pero wa na buhata sa Amerika, ang Amerika ay nag-tape na to, ana, during the time of Pinoy, because sa respect nga ilang ihatag na to, bisa gamay tang nasod, murespetar sila tungod kay sovereign country ta. We have our own constitution.
1: Straight to the point.
0: So kinay na hitabo rong ba to? Bisa katong kang Presidente Duterte, pag naiwarant na kailan, mismo gani ang Rome Statute under Article 59, nitahod ba gani? If you read the Article 59, if you read the whole Rome Statute, you read it in harmony with our constitution. Di ba klaro kayo nga ni-respect man gani ang Rome Statute? Ingo mo ni Rome Statute dahil nga i-anha sa inyong korte. So, kisa may nagbinuang mga kaigalaan aning kalakiha, tungod sa political interest, gibali-bali na to ang atong kaugalingong balaod. Tarong baguna, mga sukintig paminaw.
1: Straight to the point.
0: So, kining kang ba to, naan naman na? O ako may ingon ko, okay, naan naman Supreme Court, sige, paminawon tala Supreme Court. Unsay decision Supreme Court, ana, palawan ay gubot. Whatever decision sa Supreme Court nga ipagawas, atong tuuhan. Otherwise, resolve sa kayo. Pulos mo na, umuwi ka mga abogado, pulos sa mga ngilngig. May na mo argyo. Pulosan ay mga basis. Mana ako di ko mo, kwan, iyahay tao ganang opinion. But once mo tingog na gani ang Supreme Court, ato paminaon. Ay mo panundog ni Tito Soto, ha? Basta ikaw, tingog Supreme Court, suko sa mo Supreme Court. Kanang nagitay, kwan ba, natay final arbiter ba? Ato paminaon. Palihargya po na sa, kwan ba, karon, itingog na mahigala ang CBCP, labot ini mga kagalang impeachment ni Sara. Ah, sige, okay, ito lang respetaran ang CBCP. Discuss na ning CBCP nga statement, ha? O, na, nga, padali, giyod, eh, kuha ng impeachment ni Sara. Okay. But once, panalitag makalusot si Sara, ani, niya mag-eleksyon, giyod. Eleksyon panalitan, umudaog yapon Sara, di ato tuuhan niya, the voice of the people is the voice of God. Ato tuuhan. Eh, disod na kayo, nagkaman, paningkamutan nga Sara, di magkadagan, anak. Unya kung makalusot yun sa aning impeachment niya makadagan, umuda o bugubot na po kaya ayaw

doktor is bitaran niya. Mogi ni kabubuton nga nung naa diha. Kay destiny man ang pagka-presidente. Pero di sa kalusutan ni di okay. Ibutantag mudagan si Basti.

But once panalitag makalusot si Sarah ani niya mag-election yun, election panalitan, umudaog niya pon Sarah, di atutuuhan niya, the voice of the people is the voice of God. Atutuuhan. Kaya nisod na kayo, nagkaw man, paningkamutan nga Sarah, di makadagan na na. Unya kung makalusot yun sa aning impeachment niya makadagan, umudaog, bugubot na po, kaya ayaw, atong respetaran niya, magunit ka bubuton, nga nung naadi ha. Kay destiny man ang pagka-presidente. Pero di sa kalusot ani, di okay. Ibutantag mudagan si Basti,

0: chance panalitag makalusot si Sara ani nya mag-eleksyon gyud. Ini eleksyon panalitan og mudaog gyapon Sara, di atong tuuhan nga the voice of the people is the voice of God. Atong tuuhan. Ini sa mga kayo ni Kauman, paningkamutan nga Sara di makadagan ana. Unya kung makalusot gyud sa aning impeachment nya makadagan. Og mudaog bugubot ta pod kaya ayaw atong respetaran nga mao gyud ka bubuton nganong naa diha. Kay destiny man ang pagka-presidente. Pero di sa kalusot ani di okay. Ibutantag mudagan si Basti.
1: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban ana. Ang nailhan ni mong alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra.
2: Wow! Mas maayo pa?
1: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
3: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
2: Naa. Bisag pang sharon pa. Naailechon humba adobo ka dere.
1: Extra maayo. Aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ang nailhan ni mong alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan X.
7: Mga ka-BP, handa na ba kayo sa pinakabonggang gabi ng taon? Dumarating na ang Bingo Plus Night 2026! Puno-puno ng bituin at world-class entertainment kasama sina Kim Chu, Vice Ganda, ang iconic na parokya ni Edgar, Eli Buendia, at Bamboo! At marami pang iba! Step into the next plus this May 19 live! Red carpet at 6 p.m. Show starts at 8 p.m. At kung nasa bahay ka, pwede mong mapanood via live stream sa BingoPlus.com at Bingo Plus app. Huwag palampasin ang pinakaing grande, Bingo Plus Night 2026!
8: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug kolesterol og vanular with 5 B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
9: Unilab quality yan.
10: Vitamin B complex sa generic name vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ang gamot sa diabetes at kolesterol, sabayan ng vanular.
12: Kargado! Sa mga bisdak na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargado ang MaxFit at tunay 19 vitamins, minerals, ginseng o royal jelly na mutamang para kargado ang kusog sa lawas. Abtik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
13: Kargado.
14: MaxFit Kargado.
15: Unilab quality yan.
16: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult a doctor.
17: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
18: Sa gunso ng OT, ay buhi.
19: Kaya pa na ako.
18: Nagsigi og biyahe, padayon lang.
19: Kaya pa na ako.
18: Patong-patong ang projects, sige lang. Kaya pa na ako. Ang kahayag ani, nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Naay Immuni Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng, ug Inositol. Makaya ang pagsulay sa tabang sa Cobra Energy Drink. Para namo, kung naakaani, wala kay pildi.
20: Ang ginainom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP ra. Mapalit sa inyong suking at tindahan.
21: Balita! Di ba si Dunggang sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa Teachers Board Exams o top 10 sa Nurses Board Exams?
22: Kanindo di ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee? May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag-estudyante sa Criminology, Nursing, IT, Engineering, Education, HM, Tourism o Business.
21: O libre pagyod ang Senior High School sa ACT.
22: Gawas ka-advance o pang-international ang ACT Senior High School? Kwalifikado pagyod ang mga estudyante para sa Cebu City Cebu College Scholarship Grant kung graduate sa Public Junior High School sa siyudad. O, sige pa, di na ko magdugay. Muadto na ko sa ACT.
21: Oh, ani mo, Plenty? Ay, galimti!
23: Ahoy! Kidney Care Time!
24: Ako si Alan Taga Toledo Negros. Sang una, wala gyud ko kabantay nga naa na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihipis ang gabi, huwag usahay mo hubag akong tiil. Firmi ko ka po yun. Nabalaka gyud ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwa na anang ni Kidney Care nga mga akong gisulayan, sir. Action mo siya minor, sir. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang 3 kabulan. Dakugyud ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
25: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
26: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
27: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
28: Sa opisina, pirmi ba kang nag-atubang sa computer?
29: Grabe na gyud akong mata. Pirmi, hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo. Ug dili ka puyon ang mata. Usahay, silaw pagit sa screen.
30: Parehas ta. Ako pod, pirmi pula ug uga ang mata tungod sa sigid computer.
31: Maayo na lang. Nanay iBerry Gold with 10 milligrams lutein.
29: Pagsulay na ako sa iBerry Gold, na-feel na kong mas klaro ang pananaw ug dili na dali ka puyon ang akong mata.
30: Salamat sa lutein sa iBerry Gold. Makatabang protektar sa mata batok sa blue light ug eye strain.
31: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, iBerry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.

0: Available na sa Mercury o mga suking butika.
1: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point.
2: Atong attack na may gala sa 9:29 na sa atong pabanuban karon ng atong tulumanon, ng inyong tulumanon. Kini nga portion na kailangan ka na to sa DTX 500, taas mga presyon sa mundugo, ikaw ba doon ay hypertension, basin taas mong sugar, basin may diabetes ka o niya wara ka mahibaw. Ang taas ng level sa blood sugar kung glucose ang napagahi sa arterial walls o nagapalapot sa imong dugo. O sa nakarason, nga nung nagka-hypertension ka o gitawag nga ni taas ang imong dugo. Ang diabetic hypertension mo resulta ka na sa pagkabuta, pagkadaot sa imong kidneys o daghan pa mga komplikasyon, sama sa stroke, heart disease, dili pagkaayos sa samad, pagkaputol sa tiil o bisan pa gani ang pagkaimputin sa mga lalaki. Busa iyon na kulat tapang ang magkagrabi imong kondisyon. Mag DTX 500 na matag-adlaw. Ang DTX 500 dunay challenge gikan sa palia nga nagsuhid sa insulin function. Kumubo imong blood sugar, kontrolado pud imong BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matag adlaw, makapanindot sa imong tulog, makapugong sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia o guban pa. DTX 500, your best choice against diabetic induced hypertension.
1: Straight to the point.
2: Okay, unsa na yung breaking news dai? Southern Police District pinangalana na ang suspect sa shooting incident sa Senado kagabi. Okay. Mas may na. Kisengan, ayon sa SPD, ang suspect ay si Mel Oragon, 44 years old, na employed driver ng NBI. Kisengan, Mel Oragon. Abid ako guwagon. Mel Oragon, ikuan ko na itong breaking news. Butang ko na ito dong. Pwede na ma-screenshot? Ah, ato yung butan rin. So, DZXL na among sister station mahigala dito sa Manila. May mag-dispinsa gamay, naputol niya itong internet dito sa itong CBN. Handa? Niya human amon nang gibalik itong Facebook hasta ng itong YouTube. Murag daghay na paong mga higala ni comments dito mga kagalaan nga. Kalit na kapaong. Ang itong internet nila mahigala itong gikwansa. Kay, okay naman itong internet kay? Okay na ba kay? No. Nabalik na ta itong kwan? Nabalik na itong YouTube o nga itong kwan? Facebook? O sige. Okay. So, muna yung mga sukintig paminaw, ha? Okay. Asa man itong ato ipakita sa itong breaking news na ito, be? At least na, aha, na... Nga nga naman, suspect si Mel Oragon, 44 years old, employed driver ng NBI. Muna. Ato ng DZXL News, Manila. Okay. Southern Police District, SPD, pinangalana na ang suspect sa shooting incident sa Senado kagabi. Okay. So, Moni, ang breaking news. Unya, Moni, ang iyang pangan, si Mel Oragon. Okay. Sige. So, at least na kuha ng pangan, ha? Unya, nganong driver siya sa NBI? Employed driver ng NBI. Nganong nadama siya og inform nga taga-driver mga sa NBI? Ato ni Agi katawa-katawa, ha? Only in the Philippines yung kalakiha, ha? Employed driver sa NBI, unya pa kaman, nagpabuto-buto dito, may gala, gamit ang rifle, unya human, ang mga marines, huwag nahimo. Ato ni Agi katawa-katawa, may gala. Sa ito pa, wa, ngingigar, isuga ko driver sa NBI, day. Huwag maohon. Kung tinuod niya, kay gitawagan na si Matibag, ingon niya, di man kuno iyan tao. Kung saan man driver sa NBI, NBI siya dahil eh. Huwag maohon na. Kadako mga higalas, atraso ang Senate of the Philippines, unang higayon, nga nahitabo na sa Senado. Kabiharong si Manaha, mura og sa kuan pa ni Megalab, now showing, labihan gab, daghang kayo nanaw ni sa sinihan pa ni kasamang kayo. Gikan pas Lunes o dagans bato may gala aron makabot sa session hall, aron makabuto mga kagilaan. Machange ang leadership sa Senate. Ginukdan na yung mga kagilaan. NBI sige po yung involved. Karon may gala, NBI involved, pero kadako atong kasuha mga higalang ang Senate yun, institution. Pakauaw lang tas libo kalibutan ng kalakiya. Pero ang hinungdan na yung driver lang na ikonos NBI nagpabuto. Ang sama ni kalakiya, itugaan ko nung klaro, ang driver sa NBI o doon lagi yung lahi na ipabuto niya, gipaan ko na sa driver. Susa may naghatag authority na pabuto-buto na lima kang mapabuto ka na ay mga Marines na ay mga pulis. Nyawa kapalag sila ng kalagiya indekin. Medyo matingala man indagana mga higala. Ah, dako tag katingala ini maohon ay. Ha? Lima ka daghan ang buto nga naman ang Zybus NBI na day pusil ng Zybus NBI nga kwan, rifle. Ila day ng tagaan o isyuhan din na nila. Kinalang tubagon po nini matibag po. Kasi ako nang ingon, kanang taga-NBI, may gala, in fairness anak nila, mayan ang taga-NBI po rebuyag, pero og suguon na sila, nga doon ay sugo sa Malacanang, mutuman na po na sila. Labi na kalas matibag, may na daw tuman si matibag. Eh. Lalim ka rin, paminaw na ito balik doon. Driver na ko sa NBI, nagpabuto din yan eh. Tiyaw mo na, na nakurat ang tibok sinit mahigala ni Buto Tibok Pilipinas as tibok kalibutan na balita ta nga doon na mahigala ay pangitabo sa sinit sa Pilipinas. Niya kining tinuod din driver o ipaangkon sa driver lang eh. Kalohon, kalohon tanay be. Be sige, paminawan ta ko nabalik tong buto-buto dong be. Asa man to dong? Driver na hinungdan ko noan eh. Asa man to dong names? Balik ko tong video names. Daka na. Sige daw. Oh. Kiyawas drivers NBI maohon. Kani oh, nga driver na rin ko na hinunggan. Gubuta sa Senate. Senate of the Philippines Institution. Asa, okay, post dong. O driver ni Mahigala, sa ito pa, makakuha ng mga polis. Sagdan lang ng driver sa NBI na pabuto-buto. Atong live sa Radio TV Malacanang. Wala pa, palihog ko na kong andam nim sa Radio TV Malacanang kay doon ay statement ang presidente ron taon-taon. Unsa kaniyang statement mga kagilaan. Iya bakang klarohon talan eh. Kay muhatag og statement may gala si presidente BBM labot ani mga sukit di paminaw. Sige, atong tagagpagtagad mga higala ni Karon. Kining maong statement. So, ingon nga 9:30 magka, pero pa magsugod. Sige. Standby mo karong tutawad ha. Itong paminawan ni Mahigala ang pamahayag sa presidente karong adlawa. Lahit ito niyang pamahayag kagabi eh. So, karong ni mga kagalaan. So, muna oh. O niya, matod pa sa itong DZXL, gipanganla na sa Southern Police District nga ang nagpabuto kagabi eh. Kiniginganla Mel Oragon, driver de kuno, employee driver sa NBI. Mao ba? Tiaw mo na mga kagalaan na kurat ang tibok Pilipinas o ni buntaog sa tibok kalibutan ng balitaang ang institusyon sa Senado nga usa ka bulwark of democracy na gubot mga higala tungkol ng driver sa NBI? Ngawa makabadlong ang mga pulis ang kalakiha indekin? Ang mga marins, sagdan na to? Niya paghuman na to? Niya unsa man? Lakaw na to paghuman? Walay kwan? Kalma lang ito, naglakaw-lakaw na dag import. Na unsa na yung kalakihag mauhon mga sukit di pabinaw? Ha? Dito ganang isgawa sa Senado, perte ba ganang istriktuhag ang makasood? Nga kini nakasood ni mga higala, kuan lang? Okay, atong tagagpagtagad ni karon. Ah, kini maong mga panghitabo, mga higala, gamay lang kayo. Ay, pabot-abot na to, gadali si Presidente BBM. So, muna akong giingon nga, para maklaro lang na to, itong explanation ba nga, kay malibog mga tao, daghan kay kuan. Kanunay yun na, kung dunay mando sa laing nasod, na sila'y dakpon diri sa atong nasod, mag-coordinate sila sa atong authorities. Ha? Akong example, gibalik na akong example nga, kada na ang katong pagkadakop ni Basit Usman o ni Marwan dito sa Maguindanao, ang interest to sa US to nga interest, ila to mahigalang interest nga dakupon to kay mga terorista to kontra to sa Amerika yun. Unya, mga Malaysian to dilito Pilipino. Pero dili man sa Pilipinas, sa to ba di asa tong jurisdiction ba? Di asa tong balay? Di asa tong balay? So kanang Amerika, bisan man mahigala og kompleto na sila og sundalo, kompleto na sila mahigala og mga pulis, nirespect sila na to. Eh, police matter man eh. Police matter man. Nirespect sila, coordinate sila na to, nga naadiha si Basit Usman o si Marwan, nga madakop na, kay wanted na mga tawhana. Naanay warrant. So, gi-operate na to. Kinsa may nag-operate na to, inumdumos, Purisima may PNP chief ato. Gigamit niya ang SAF, Special Action Force, ngadto mahigalas Mindanao, aron dakupon si Marwan o si Basit Usman. Pagkahuman og dakop ato indakin, gikuhaan to kumagko. Kanang napita wa na malitalya, gikuhaan kumagko to mga kagilaan, gidaog ice bucket niya kuhaan, gipreserve to, gida sa US. Confirm. Pag-confirm, nga kana, mao si Basit Usman o si Marwan, nakuha yun. Giyon sa man to, ngano nakuha man to nila dayon? Ngano na abot man ang kinini ang iyang kumagko ni Marwan o ni Basit Usman, ngano abot man sa Amerika dayon day? Na-confirm man nila. Ngano nga man kagawas? Ngano na kagawas ang kumagko? Ngano kagawas ang sa 44? Na-disgustya sila dito, sod?
1: Straight to the point.
2: Kana may akong example nga, bisan unsa nga interes sa laing nasod, niya niyas atong jurisdiction, niyas atong nasod, coordinate gid ka sa authority. So, coordinate sila na to. Wala to damhang ang atong sa 44 mao mga higalay na disgrasya. Pagdakop mga kagalan atong Basit Usman o ni Marwan. Kay kana mga kagalan, kahibaw palang tapo, hindi man tag moingon. Oy, mura bang muhatag tag authority ba, bay, kamo? Pero ganun di man na to na buhaton because that's a mockery of our constitution. Musood sila diri ang mga kagalaan, mag-uniforme, niya sila may mudakop dito. On police matter. Ato na. Manawa sila mo suod. Giingan talanta to dahil nga kamulay suod sa mama sa pano. May tagaan lang muna mo kung mawave me sa mong rights. Daghan po mga higalay mo supa katuming mga kay na militarization. Mana po. Kanil itong visiting forces agreement? Kapila mana dibatihi mga higalay aprobahan ba na o dili? Kaya dito mo sugot nga na ay lain nga dili taga-ato nga mag-uniform-uniform dili madag mga pusil. Kay madaot ang atong sovereignty. Muna nga dunay mga visiting forces mag joint military exercises kuno ay tolas lagyo kun dili na ipaari sa makita sa mga syudad-syudad at tumos lagyo. Hilit-hilit. Pero lekhan ka pwede supa ka na ha kay militarization ngano nga naa ning mga American soldiers. Nagdama lang mapusil. Masi magadahaw-haw na diri sa tumbalay. Manan dili pwede kay sovereign country ta. O manganhi ng mga foreigners, kana mga Americans, manganhi, as tourist, a welcome kay moderi, kay mugastusan mo, mahalinan may ang mga hotels, di ay daghan niya mga restaurants, mahalinan, welcome ang mga tourists. Nga naman, tourist, magka civilian man, di man ka maglabot diri day, mufollow, magka sa mabalao diri. Bisa pag sundalo ka, nasayan kag Iraq, nasayan kag Iran, unya, muari ka sa Pilipinas, kay tourist, o sunod ka sa mabalao sa Pilipinas. Di pwede maari ka magdakag pusil, maghawd-hawd ka, dakpon ka. Ha? O, inanala na mga kaigalaan. Inanala ka simple mo nga, kita po, kung atong balihon, doon na tayo warrant of arrest, issue sa atong korte, hindi na pwede nga atong dakpon itong tuwa sa Malaysia, tuwa sa Indonesia. Labi di na to national na tuwa dito, dakupo ni mo. Kisa may mo dakup. So, coordinate ka dito, alam nga ilang polis, maoy mo Dakop, ba't imo nang iparecognize ang imong order dito ang higala sa ilang korte? Kaya di man ang maminaw ilang polis kung mando sa lain. Ang agmando-mandoan minyo ang civilian country man mi. Oh, manang baliho na to, sama ng ICC. Ano ipadayon sa mahigala? Standby lang sa umalamang pipila ka mga pahinomdom. Alas 9.44 na.
3: Nag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Dahilan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, naatay diskarte sa bughat og sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat? Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang Sed Liniment Oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
4: Mas ayaw akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko, sir. May gani kaya ito nga tayo mga ko, sir. Wapagin po nabi. Dahil pag mag-abli, mauto siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na dyan sakit akong tiyan. Effective yun kay siya. Ami Duyag Pakarat o Pagadian.
1: Maayo gani kay ni gamit sa Sed Liniment Oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!

0: Mami, makailumdum ka ba atong last nga gipanuhod si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom? Kabisat lang sao ni mo kugos, karga, o duyan, dili yun mahuman ang iyang paghilak? Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mami, panuhod stress. Dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay si Metikon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia-described nga brand alang sa panuhod ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines Prescription Data on Antacids and Antiflatulence among Pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhod si baby, likay po sa panuhod stress ang pamilya. Basta kabag, most pedia prescribe Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ahoy! Kidney Care time!
2: Perhesyo ning magpadialisis. Kaso kaayo, maayo na lang ni ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
3: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care.
4: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
5: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
7: Balita! Gipasidunggan sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa teachers board exams o top 10 sa nurses board exams.
8: Kanindot ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag estudyante sa criminology, nursing, IT, engineering, education, HM, tourism o business.
7: O libre pagyod ang senior high school sa ACT.
8: Gawas ka advance o pang international ang ACT senior high school. Kwalipikado pagyod ang mga estudyante para sa Cebu City Subo College Scholarship Grant kung graduate sa public junior high school sa syudad.
9: Oh, sige pa, di na ko magdugay. Muadto na ko sa ACT.
10: Oh, ani mo pliti? Ay, galinti!
11: Isip usa ka magsisibya, dili na takutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan Extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
12: Estudyante ka ba nga sige laptop o cellphone?
13: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po yung muhanap na akong mata.
14: Ako pud. Usahay magsakit og magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
12: Ayaw ka balaka. Naanay Iberry Gold with lutein. Para sa mga estudyante nga sige gadgets.
13: Pero sukad nag-inom ko og Iberry Gold, mas klaro na akong pananaw.
14: Salamat sa Iberry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
12: Iberry Gold with lutein. Para sa klaro nga pagtanaw.
14: Iberry Gold with lutein. Pabalik na sa Mercury Drug Stores nationwide.
0: Mga kasama, pabag-ubag-o na usab ang panahon. Apan dili na ka na abag-o. Naanad na kita ana mga kasama, dili ba? Pero tungod ini, apektado gihapon kita sa sakit sama sa sipon. Ang uban, nagtulo na ang sipon. Sige na og atsing. Apan pasagdan lang tungod sa sobra kabisi. Timanan nato mga kasama, ang sipon kung padugayon di ay, mudaghan ang sipon virus sa atong kalawasan. Muhoy na ang resistensya ug pwede tang makatakod sa uban. Maong importante nga sa sinugdanan pa lang sa sipon, tambalan dayon kini nato. Ako personally, nasumayan na nako ang NuZep Z Plus Forte. Mag NuZep Z Plus Forte na with zinc versus previous formulation. Gipalugan ang immunity para tabang mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Para sa paspas nga pag-ayo, himo ang pag-inom every 6 hours. Pinilifrin HCL Chlorpheniramine Maltate, Paracetamol and Zinc ang generic name na NuZep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyog. Sa Straight to the Point.
16: Atong attack na may gilala sa 9:51 na sa atong babanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon. Kini nga portion atong gilala may gilala sa Sugar Troll. Daghan na karon ang mga dunay gipamati, dunay mga balatian, sama ining insomnia, constipation, high blood, ingon man diabetes. Kung ikaw na ani ini, dunay herbal food supplement niya para nimo, kana ang Sugar Troll. Ang Sugar Troll food supplement, dunay kini A, B, C, D formula. A para sa ampalaya, B para sa banaba, C para sa kamuti ug D para sa duhat. Din kining gikan gyud sa ilang mga dahon magigamit isip herbal medicine. Mo na nga epektibo nga makatabang sama naglisod sa pagkatulog sama ining control, daghan na karon ang mga dunay gipamati, dunay mga balatian sama ining insomnia, constipation, high blood, ingon man diabetes. Kung ikaw na ani ini, dunay herbal food supplement nga para nimo, kana ang Sugar Troll. Ang Sugar Troll food supplement, doon na kini A, B, C, D formula. A para sa ampalaya, B para sa banaba, C para sa kamuti, o D para sa duhat. Din kining gikan gyud sa ilang mga dahon, magigamit isip herbal medicine. Muna nga epektibo, nga makatabang sa mga naglisod sa pagkatulog, sa mga ining insomnia, constipation, o gingman mahigala makapugong pagsaka sa blood sugar level nga may mahimong hinungdan ining diabetes. Manang sama ka na to, matag-adlaw nag-Sugar Troll.
15: Straight to the point.
16: Alas 9:52 na mga kaigalaan sa tubad-uban karon ng atong tulumanon, inyong tulumanon.
15: Straight to the point.
16: Kanya, gabi isad ni abot sad mga higala dito. Grabe yung panghitabo ka gabi. Oy. Di apa mga higalay kaguliang sa Senado. Ni abot po dito ang articles of impeachment batok ni Vice President Sara Duterte. Nya, mo to nag-caucus mito to mga senador. At nabalikan noong itong taon mga higala. Pero sabili pa, murag makastress man itong panghitabo sa Senate. Maminaw sa tamay gala ni tatay, katong tatay bitaw nga na priso, gipapriso, may gigidakups, nag-approve. Ato sa paminawon kadali ni iyang silinan karon ng atong tulumanon, inyong tulumanon.
15: Straight to the point.
16: Kanya, gabi isad ni abot sad mga higala dito. Grabe yung panghitabo ka gabi. Oy. Di apa mga higalay kaguliang sa Senado, ni abot po dito ang articles of impeachment batok ni Vice President Sara Duterte. Nya, mo to nag-caucus mito to mga senador at nabalikan noong itong taon, may higala, pero sabili pa, murag makastress man itong panghitabo sa Senate. Maminaw sa tamay gala ni tatay, katong tatay bitaw nga na priso, gipapriso, may gigidakups, nag-approve. Ato sa paminawon kadali ni iyang silindron. Mura ba na hinundan nga gidakup taon siya? No? Kanang pagdakup ni

0: ka ng mga batanon nga, labi na mawidraw kay ATM ba? Mawidraw ka sa ATM. O niya, mawidraw kag kwarta no? Na yung mga batanon diha kasamang kay nga, murag makikililimos nga mangayo o murag, niya mo ito nagkaukos mito itong mga senador at nang balikan noong taon, may higala, pero sabili pa, murag makastress man itong panghitabo sa Senate. Maminaw sa itong may higala ni tatay, katong tatay bitaw nga, na priso, gipapriso, may gigidakups, nag-approve. Ato sa paminawang kadali ni iyang silindron, mura ba na hinundan nga gidakup taon siya? No? Kanang pagdakup niya, kanang mga batanon nga, labi na mawidraw kay ATM ba? Mawidraw ka sa ATM. O niya, mawidraw kag kwarta no? Na yung mga batanon niya kasamang kay nga, murag, makikililimos nga mangayo, o murag, mga tulisan sad, magduda kag, mangayo ba ni, o manulis? Gapuwar bang mata, dagog lawas? Kana siguro, daikin, mo na yung maindak po na eh? Kanang mga batanon ba, dagog lawas niya, gapuang mata nga muraog unsa man ni mangayo ni or mga manulis ni ya kana sa mga jeep mahigala nga mga tulisan mais guro kana may pandakpon ang gidakop mahigala nga nagduwa nagplay og silindron nga pindi lang kisay muhatag makakwarta si tatay mao gidakop og mao gipriso ha ato ni mahigala gi follow up dito sa Carbon Police Station mga sukit ti Paminaw. Ato sa paminawon kadali ba kini pagplay sa silindron kadali names sa Samto names. Ah, money.
1: Yes, sana sa lipan. Yes.
0: Okay, so mani may gala ang sample ni tatay. Okay, names. Dito sa prisuhan may gala ang gipa play siya sa iyang silindron kay mauman ni iyang pangwarta mga kagalaan. Sa 68 anyos na ni si tatay mga sukin ti Paminaw, o niya doon na si anak, katong babae niyang anak, may gala ang iyang gimension kagahapon. In fact, naasa magpuyo sa iyang anak. Pero mulagi na, medyo lipod lali mang kahimtang sumuna nga siya mga kaigsunan na nakaisikay po siya dag silindron ali sa may colon area, mag music siya, butag panyo, mga kagilaan, doon ay muhatag po ng dekin. No? Okay niya, abdance nag-approve, gidakop. Nato pa ng May 7 ay, mga sukintig Paminaw, umuna na tanggong presuhan. City ordinance na iyang kalapasan, so gamay lang eh. Mabitaw kong ipasusi dito, pila may piyansa, itong ipasusi mga sukintig Paminaw. Kay city ordinance naman iyang lalapas. Pero nakatilaw sa kapriso, may gala, dugay-dugay na ito, May 7, pilakat, kuha na sa diyang naa. Iyang anak, wala yung makaibaw mo na nga atong i-broadcast kahanginan. So, kalang itong gicheck, mga kagilaan, si kasamang Jane Gallardo, nga ito akaroon sa police station, atong susihon, ang update, mga higala, kay ato man itong itawgan ito kagahapon itong taga-probe. O in fact, mga kagilaan, si Mayor Archibald, mihatag na po, mga higala, o matod pa, pang-imbestigaron sa ni, naunsan ng kalakiha. Kinaingani nga tiguan good mga sukit di Paminaw. Tingali doon ay laing alternative ang gobyerno. Tagaan siguro sa laglain nga pamaagi dahi nga kuhan. Kay nga tungkod sa US mga higala o sa mga nasod, kinaingani mga tiguan ibutan ni sa Home for the Aged. Ang ato, ang magutan ay nana, so ang mahitabo, ang mga anak, maoy mo buhi rapod. Usahay siguro, kanagong muna ha, kanang maginikanan na bito, kanday kinagay na sulti ba ginana, maginikanan ka, matiguan ka, panikamot og imo, kay ang imong anak panalitan kung maka siyempre anak obligasyon man na makalihok sila mulihok sila mutabang sila nimo pero doon na po sila nakalisod na po sila labi na nga minyo na niya naglisod po sila mga finances di po lalim ang usa katiguan nga mangipon ka di po lalim pero sa untaman kining kakabos may galag maugi madangatan lagi munang di po malalim so siya kinis tatay ipon sa siyang anak pero napod lagi iyang anak may galan na po ikaugalingong pamilya. So, malagmit nga, kwanday. Nanikaisikay lang po siya, pero nadakpan siya mga sukit di Paminaw. Muna na bilanggo in town is tatay mga kahigalaan. Muna atong ipasusi karon ni kasamang Jane Galeado. Unsa update, nining usa katiguang atong report kagahapon kasamang Jane. Yes, Jane?
2: D-D-D-Y-H-P. Aha! RMN Report.
3: Sa radyo man natin ni Rufil, human nato nga nasibya kagahapon at sa imuhang programa atin ni Rufil pagkagahapon na daghan ang nakapaminaw sa istorya po din ini nga tatay Ireneo Vidal atin ni Rufil. Nahingan lang naman din siya sa 68 anyos. Mauni siya katong balikon nato nga gidakop sa

0: taga-pro, mga siya-pro ba ito ni Rufil? Tungod kay Matod pa, nakiga or nang limos ni siya sa Maya Colon na ito ni Rufil. Karo, nag-sundan gini na ito. Human na ito siya maka-istorya kagahapon. Nag-naibawaan ng iyahang istorya. Nanawagan po siya sa iyahang anak kay Wapamanday Kahibaw at ni Rufil nga na priso siya. Hinungdan na mawala pa dyan in town siya doawa. So kaganiyang bunta atong gibalik at ni Rufil aron po makahatag sa og update kung kumusta na po ni si Tatay Ireneo na abda na po siya kaganiha sa may Carbon Police Station at ni Rufil na utana po tag-update sa atong mga kapulisan o karon aniata karon diri sa Luyong Bahin sa building sa Hall of Justice at ni Rufil. Diri sa may barangay Kumpagan, tungod kay gidala siya diri na siya sa kahiring, niya atong nahibawaan at ni Rufil nga makagawas di ay misinga karon. So kitagaan siya kaming release on recognizance at ni Rufil nga wa na nagkinahanglan o piyansa para makagawas. So ang ihalangan niya at ni Rufil nga mutambo siya sa mga hearing niya. So ang ato ang nakuha nga bagong update nga kita pagid ang nakasunod at ni Rufil sa pagkakaroon, gani, gisundan gini na to kaganiha kaya matod sa pulis mga alas 7:30 kaganyang buntag at ni Rufil mao man ang iyahang schedule. So karon naabot na ta din niya wa pa man so far nakagawas og balik si Tatay at ni Rufil pero gipasiguro sa ato ang kapulisan nga karong adlaw gid siya nga makagawas. So atong gipamutana pod si Tatay at ni Rufil no og kung ugang ato ang kapulisan pod mismo nga nakaduaw na ba ang iyahang anak at ni Rufil kay lalo bayagid kayo ni nga tong sigya. Labi na ganyan mong programa at ni Rufil.
1: Puno
0: sa tabuan. Sa tabuan at ni Rufil. Kaya ni Tatay, di na manggad siya magkulian. Kaya di na man nagtuyo ang iyahang anak. So matod pa ni Rufil, wala pa takakuha og update kung dunay ni duaw niya. Apan matod sa atong kapulis at hinuoy ni contact nila at ni Rufil. So karon na, kaya wala pa may niduol diri po ni Tatay ang iwat or maski kaila ni ato ni Rufil. Ang ato ang sibianan po dati ni Rufil, nalingkamot po dito ang tanong kung unsa ang ato ang matabang po. So ato ang kitaabot karon diri, kaya basin kita na lang po'y makahato dati ni Rufil, ani sa ilaha. Kaya basin ang siya po ni siya in taon na mga adpig, kahuman ani ato ni Rufil, may na nga makasiguro ta, kaya nasundan manggin ni nato ato ni Rufil, gani, gibuhat din nato po na nga to ang kutob sa kaya na makatabang po dyan ni Tatay. So at least mahatod na to siya. Gahuman ani ang hearing karon din natin ni Rufil. Kaya diretso naman ganyan siya sila ha. Atong paning kamutan.
1: Ato lang karon nga kasaman din. O magkapabot-pabot at gamay lang niya. Ang gahuman o hearing panalitan. Magkasakay si Tatay sa atong patrol niya. Ihatod na lang sa ila.
0: Yan si Bernie Rufil. Atong isiguro nga safe po nga makauli si Tatay kay medyo mag-isod na ramagin ni siya og pandungog at ni Rufil. So at least man lang makahatag po ta og update nga nag-abot. So na siya sa iyahang anak, ay gawin na iniyang hearing niya panikamutan na ito at ni Rufil na magkita na po sila balik sa iyahang anak. But so far, kay nagpaabot naman kita karon na makagawas, naraman ta din siya gawas at ni Rufil, pero di tugutan sa gaganihan nga mo convoy gita ani nila, kita ramanggid ang nakasunod ani at ni Rufil. Muna ang karon, nagpaabot ta, pero muhatag nagdugang update ani, ila binagyod o makagawas na po ni si Tatay. Pero ang update na ito at ni Rufil, makagawas siya karong adlawa.
1: Malay good news, so, napita kasama din.
0: My goodness, Ate ni Rufil. So, mapasalamaton po gidunta, mapasalamaton gidta, Ate ni Rufil, ni ining maong update, kabahin ni ining Tatay sa Ireneo, bidyal Ate ni Rufil. Muhatag tagdugang update, karong taod-taod Ate ni Rufil, kung makagawas na po balik din sa maong building si Tatay. Nagika na lang din sa barangay Kasambagan, Ate ni Rufil, kauban di ako nako sa tong RMN Patrol, atong speed pilot, idol double D sa IFM 93.9. Ako sa bagay niyo, Rajuman J. Galliardo, DYHP, Tata, Oraman.
2: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
1: Nationwide! Okay, salamat, Jane Galliardo, sa imong report. Kumusta itong Facebook? Dahil okay pa maghihapon dahil? Mura maghihinay ni atong internet dili mga kagalaan. Ang atong YouTube sa daghan ang ita mga higala. Apan okay na balik-balik na ta mga sugit di paminaw. Ato sa itong ikuha itong report ni kasaman Jane Galliardo. Palahi sa ta mga higala kaya itong itabangan itong tiguang in town. At least, karong adlaw mahigala makagawas to. Katos tatay, mga sukid, tigpaminaw. Okay. Nya, atong balikan mahigala na yung atong dugang hisgutanan kay ang mga articles of impeachment na kaabot na sa Senate gabi eh. Standby. Human lamang sa pipila ka mga mahinundanong pahinundom. Alas 10:02 na.
2: This time check is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
3: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
4: Karong May 10 to 15, 2026.
5: Alas 8 sa buntag, ganto sa alas 4 sa hapon.
3: Kining a free check-up, maoy first come, first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch. Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0.
6: Welcome to Metro Supermarket Shop Swipe and Save, the monthly exclusive just for Metro Rewards members. Swipe your Metro Rewards card and unlock amazing value deals and exclusive offers from groceries to other supermarket items. Why pay more when members pay less? Enjoy value deals and exclusive offers from May to December. Don't have a Metro Rewards card yet? Sign up and get your card at customer service today. At Metro Supermarket, you shop smarter and save bigger. See you there! Per DTI Fair Trade Permit Number FTB248454, Series of 2026.
7: Si Ann-Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
8: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili, nagyud siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting anay ko, kapsul o coffee, nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugman ni duty jud ko.
7: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
9: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dini lamang sa DYHP Cebu City.
10: Igala, nakakape na ka? Kay mo na baka nga nibalik na ug available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3 reishi mushroom ug kaning mangosteen fruit extract. Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka.
11: Nag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton ug adtuon karon, pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, natay diskarte sa bughat ug sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexedol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexedol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexedol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok sa Straight to the Point.
1: Atong attack na alas sa J-Size na mahigala sa manuban kaloning atong tulumanon ng inyong tulumanon. Kining a portion of galato may gala sa Genitox Plus Herbal Capsule. Mga temailhan niya kaduna na mga toksin sa mong lawas, mong nili karegular nga makapagawa sa mong hugaw, dugay kang mahilisan o magbutod ang tiyan. O makasinati sa pag-insumya, kanunay nga magsakit ang ulo, panakit sa kalawasan o talutahan, dili hamis ang kutis, poor memory, excess weight, chronic respiratory or sinus problems o ang pagkaluya sa tibuok lawas. Busa, wag tanga ka ng mga toksin sa mong lawas o maangkon ang maing panlawas. Inumatag adlaw sa pinakakusog nga herbal capsule. G-Detox plus herbal capsule, ang pinakakusog.
2: Straight to the point.
1: Now, gahapon mga kagilaan o kagabi eh, samtang nagkaguliang dito sa Senado, niabot na. Pwede naghahan na ni mga papila eh. Ha? Ang articles of impeachment batok ni Vice President Sara Duterte. Muna ni mga higala. Nanay sa audio dong? Okay. Sige daw ko no. Huwag doon ay audio. Ito na yung pabating audio. Kana, kana. Sumuon na may gala pag-abot sa articles of impeachment dito gikan sa kwan. Muna ni dong, dito ipakanaog sa ilang sakinan dong, naghana, muna ni siya. Okay, sumuon na may gala ang articles of impeachment batok ni Vice President Sara Duterte, kani-kani o. Oh. Ubay-ubay ni mga sukin tigpaminaw, daghan ni mga papil, daghan po mga higala ang mga attachments nga naa. Niabot na dito sa Senate o gag-receive ni mga alas 7.22. Nag-receive ang Senate Secretary si Mark Leandro Mendoza o si Deputy Secretary for Legislation Attorney Marivic Garcia. Gikan ni may gala ni House Secretary General Chiloy Garafil. Gikan ni sa ilang opisina, gipada dito sa opisina sa Senado o gireceive na sa Senado mga kahigalaan. Okay, so ang Senate, ano yung mga sukit di paminaw, mag-convene sila isip impeachment court o magsugod mahigala ang impeachment batok ni Vice President Sara Duterte. Unya, appeal po mahigala ani, mahitabo ani sa Senate, mag-impeachment mahigala, ilalang yung schedule on day. Kay mabalan sino ani, panalitan kung mag-impeachment, bisag ilaktaw-laktaw o bisag og dakong trabaho ani noon po sa Senate, ibutan ka impeachment mahigala, tungaon ng adlaw o doon na sila legislative works, panalitan, unya, ikahapon impeachment. Pwede po may galang ilatang-latang ni kabuntag legislative work, ni kahapon impeachment, ni kabuntag legislative work, ni kahapon investigation sa Senate Blue Ribbon Committee. Ato ni Agi Katokatawa kay nailog man liderato may gala sa Senate, so dili lang ma-focus makigalaan sa kang Sara Duterte ang investigation. Ma-appeal pong imbisigar mga kagalaan ang katong sa flood control. So ilatang-latang baka pwede po may galang ilatang-latang ni kabuntag legislative work, ni kahapon impeachment, ni kabuntag legislative work, ni kahapon investigation sa Senate Blue Ribbon Committee. Ato ni Agi Katokatawa kay nailog man liderato may gala sa Senate, so dili lang ma-focus mga kagalaan sa kang Sara Duterte ang investigation. Ma-appeal pong imbisigar mga kagalaan ang katong sa flood control. So ilatang-latang baka ni Day. Butang ta, okay. Lunes, impeachment. Martes, flood control. Senate Blue Ribbon Committee. Merkulis, impeachment na pod. Inigkahuybis. Butang talag TTHS. At TTH ang flood control anomaly. Bisigaron sa Mahigala, kaya labi pag si Marculita may makada sa Senate Blue Ribbon Committee, or kinsa magkailang mahimong chairman din ha, o baka ha, mga kaigalaan, kay aron nga mabalance. So, gituki Mahigalang impeachment batok ni Sara, pero tukion sa Mahigalang flood control. Kaya mamatoy, kuan og wala to mailog tong leadership mga kaigalaan, focus sa impeachment na tanan. Ang ato ani nga, o gukulo na to ni Mahigala, doon ay anomalya, tanan. So, si Marculita may mabutang, I don't know kung si Marculita ba ilang ibalik. Sa may huhungihong sa Senate, may huhungihong, no? Kaya si Marculita man maoy chairman anang Senate Blue Ribbon Committee, gipulihan ni Lacson. Daghantos lang sa way ni Marculita, ni pulis ni Lacson. Okay, pero si Lacson magpirmiro, kadugayan mo ni Likoy, masad. Di naman niya ipatawag mahigala tong mga taga-Malacan niya nga kinini ang involved mahigala sa anomalya. Nga siya pa mga nito iniingon, primero dahil nga, kanas birsamin, sila kung birsamin indekin, sa pangandaman, wako nung labot sa BBM, yaman to, giabsulto sa BBM, umdo mo. Way labot, gigamit ang nga ni BBM ining birsamin, nilang pangandaman. So, ang ato na, nana, at the doorstep of Malacanang, naana diha ang anomalya, nga man ipatawag ni Lacson.
12: Straight to the point.
1: Pag-abot ni Gutisa, wak na pod. Pag-abot sa 18 Marines, wak gihapoy tagad si Lacson. So kung imong tanawon ang chairmanship ni Marculita o ang chairmanship ni Lacson, imong ikumparar medyo asa may maayong pagka-chairman ni Labi.

0: So karon na ilog ang leadership, mabalik ni Ron ngadto Marcolita or kinsa ba kay hatagan ani. Kana yung isog-isog sad mo hatagan kay lisod ba kay nag mukurog sa kadiha. O ikaw mo chairman sa Senate Blue Ribbon Committee, kay seryoso na nga committee ba? Kay ikaw kay mo imbisigar sa mga corruption. Ha? So malagmit nga maimbisigahan gyud mo ning gikadlukan pod sa uban nga nailog ang leadership mahigala sa Senado. Nga kung mahimo ilang dalion mahigala si Bato nga mawagtang ni si Bato. Kay kinig mawagtang si Bato mga higala maghatag man ng chilling effect ngadto sa mga senators. Tan-aon man ni mahigala kinsa mga senador dalon nga mukurog ani kalakiharon. Kay tumutinuod magid ay bisag ani kagabi iday nga gilusob ang Senado, daghang ganin nga hadlok nga. Tay mo tinuod magid sila no. Og maoho na may gala, kuan na lang kay disod magay mga matay man, sugot pa sa mga matay, bahalag maunsa ang dungog mahigala sa Senate sa Pilipinas. Okay naman sila, ha? So mo ni mga kaigsunan nga dako maning factor ning kabatugod kay pagkuha sa leadership mga kaigalaan sa Senate kinahanglan og 13. Si Bato na nito nga ika-13 siya. Mo na nakuha ang leadership sa Senado. Panalitan ang mawagtang si Bato Indekin. O mawagtang si Bato, ang may tabo ni Ana, mao ba ito masulting kitano? Dong, natay ito masulting kitano nga naan na may number. I-play ko nito dong names. Niya mingon si kitano, si Bato na Ana's building. Niya na din hiron. Na ba ito? Asa, na, tanawa ko nung. Ito lang i-review gamay. Itong pagsulti niya mga sukin tigpaminaw. Katong, pagpirmiro bitaw, inday malis, tanawa ko nung dahil katong, misulti bitaw si Kaitano nga, we like to manifest nga na ami number, na anami. Kaya mo manifest ka anak may galas, ito pa magpuli na og leadership. Pero, sports lang yan. I-explain dito si Kaitano gani, nga diha lang niya gi-inform, kaya ang tradisyon ani day, ang tuon ni mo ang Senate President, imong istoryahan, kanang kamula sa banga, para din ikaw na makurat po bitaw mga sukintig paminaw, agi kortisi lasad mga kaigalaan, no? Sige ko no. Nato dong. Tanawa sa kundo dong. Og kuan. Gamay lang kayo ha. Okay. Pero mo lagi ni. O panalitan o buwa si Bato. Dako pa ni nga to kiunong Supreme Court. Ha? Kaya di na basta-basta ang Supreme Court mo kuan. Dili basta-basta ang Supreme Court mahigala mo decide na. Lisod ni nga desisyonanan po mahigala ng petition ni Bato ng to Supreme Court. Ideal mo barok ang Supreme Court sa Constitution mga higala nga mo ingon nga iparecognize yung nadaan mo agi og judicial process na ilang warrant of arrest or mingon Supreme Court okay ra na ilang warrant of arrest kita wa tay mahimo mo tahod lang kita Supreme Court maura gina para di ta magubot no natay atong sundon natay otoridad may galang sundon. Okay, tumalikan mo na yung sulti ni kita no tanawa ko no nga pag manifest niya wa niya adto adaan si Suto dito sa iyang opisina kasagaran ani imo masultian niya Mr. President na nami number para di po makurat igabot sa Senate. Roke ning iya lahi kay lahi mang sitwasyon kay gigukod mas Bato mga sugit ning paminaw. Sumuna na surprise po si Soto mga higala mo mitong kabantay mo murag.
1: Secretary will please call the roll.
2: Roll call of members. Honorable Senator Aquino. Senator Cayetano Alan.
0: At ulang gibalikan ni gamay ha.
2: Senator Cayetano Pia. Senator De La Rosa.
0: Tungod ni sa roll ni Bato.
2: Senator Ejercito. Senator Escudero. Senator Estrada. Senator Gatchalian. Senator Go, Senator Hontiveros, Senator Lacson, Senator Lapid, Senator Ligarda, Senator Marcoleta, Senator Marcos, Senator Padilla, Senator Pangilinan, Senator Tulfo Irwin, Senator Tulfo Rafi, Senator Villanueva, Senator Villar Camil, Senator Villar Mark, Senator Subiri, the Senate President is present.
1: With 23 senators present, the chair declares the presence of a quorum. Majority Leader.
3: Thank you very much, Mr. Oh, sorry. Then.
1: Senator Alan Cayetano is recognized.
4: Sir President, first and foremost, I'd like to thank God for the opportunity to serve with all of you. And it's a distinct privilege to serve with the Senate President. You've always been a statesman, at least to me. And I believe even in the bills that we disagree. And when I was majority leader, you were minority leader. When you were minority leader, when you were the majority leader, I was the minority leader. I had the privilege to work with you when you were Senate President and I was Speaker. We disagreed, but we found a way to disagree in private and then work together for the country. So I really admire your statement yesterday saying that you serve at the pleasure of the body. So may I manifest and that there are now at least 13 members of the Senate who wish to have a leadership change, and that Senator Bato de la Rosa is in the building and will be here in a minute. So may I kindly inform and apologize to the Senate President that for security reasons, I could not go up to you earlier to ask you and tell you this, but had to inform you this way. But I give you all my respect and ask for an orderly transition in accordance with our rule, Mr. President. Thank you.
1: What does the majority leader say?
3: Mr. President, I move to suspend for 1 minute.
0: Okay. Session. Pause, ha? Kining statement ni Alan Peter Quintana, ito lang ibalikan for purposes of discussion. Ang tradisyon sa Senate day, di gina na mo kalit-kaliton, mag-change of leadership. Actually, nahibaw na ang Senate President niya. Na-anami number, imo na doon sa opisina ba, kay ba? Isulya sa mo nga, na-anami number niya. Kana na ang

0: como Authority for Security Reason. Nga naman, grabe man ka, importante kayong ikatuloy siguro si Bato, mga kagalaan. Kaya hindi mo pa ibaon to daan sa suto, day. Wa namin suto nga, o na ades building. Eh, siguro, ang NBI nga di pagkaon na naman na hayaman to sila. So, isig, outsmart tayo gano'n sila. Sip, kay Tano, tanong kay Tano, kung yan pa ibaon daan. Unsa mang ulasa tong ilang hearing sa Senate day? Katong pagkuana, mga launa to, alas 2. Eh pa ba unay mo daan mga buntag pa lang alas 11 na. Alas 12 na nga. Senator kanang naa na mi number, nya naas bato na, naa na karon. Dito kabots bato sa session hall. Mo na nga kumatan-aw nimo si Suto in taon mahigala mo sa sig nakalitan ba, no? Kabantay mo bisag pagtawag si Angan, may gilang lisod sa tubag dayon nga. I-vacate mahigala, i-declare all positions vacant, wa sa katubag dayon. Magnawa sa siyang kagulingon sa ba? Kalit-kalit sa tungkang at alan. Katungkang alan nga kay Tano mahigala, kalit-kalit nga sagol po to strategy niya. Kayo imong ipahibaw daan to si Kuan Indaykin. Alas 12 palang daan, ipahibaw na mo daan nga mag-change leadership. Awa, oy. Dakop na to sa bato daan mahigala. Ipahibaw si Tito Soto nga mag-change of leadership kaya naanamin ang berdihan na yun sa hawanan sa Senate, which is dili na mo'y tradisyon. Tara, balikir ko dong. Nga i-explain niya nga nganong kumusaka niya mo dito kay tungod sa security reason. Sige dong, balika dong. Kanakakitano lang dong. Oh, manifest siya mga higala. Kana. Sige, okay. Play ko no.
1: Tito, serve with all of you. And it's a distinct privilege to serve with the Senate President. You've always been a statesman, at least to me. And I believe even in the bills that we disagree. And when I was majority leader, you were minority leader. When you were the majority leader, I was the minority leader. I had the privilege to work with you when you were Senate President and I was Speaker. We disagreed, but we found a way to disagree in private and then work together for the country. So I really admire your statement yesterday saying that you serve at the pleasure of the body. So may I manifest and that there are now at least 13 members of the Senate who wish to have a leadership change and that Senator Bato de la Rosa is in the building and will be here in a minute. So may I kindly inform and apologize to the Senate President that for security reasons, I could not go up to you earlier to ask you and tell you this, but had to inform you this way. But I give you all my respect and ask for an orderly transition in accordance with our rule, Mr. President. Thank you.
2: What does the Majority Leader say?
3: Mr. President, I move to suspend for 1 minute.
0: Okay, pause. Suspend for 1 minute, mahigala. So doon na na. Kisa may naka among ining tanan si Ronald Bato de la Rosa. Straight to the point. Muna, ni anang adlong Lunes, kadtong mga DDS, dumadapig sa mga Duterte, hero ni Las Bato. A change of leadership magyan. Unya, maukay ni mahigalang flood control projects, kini mga anomalia, si Bato, gawin mahinungdan anang tanan. Muna, daghay nalipay ni Bato. Kato pong uban, nag-uol, nasuko pong bato. Kaya nga naman, di man mapulihan si Tito Soto, guwak panis bato.
4: Straight to the point.
0: Labi na itong na-involve sa flood control project. Gulbaan po ito sa laron. Suko po na sa bato, ikaw yung nakahinungdan ang tanan. Muna, kini si bato, daghay na lipay, ani, daghay na suko. Unya, kining dagana mga kigalaan, ang kuyaw-kuyaw inigod, kining Blue Ribbon Committee Chairmanship. Kay wa man na mahuman ni Lacson. Kabantay mo, partial naman to iyang report. Di man mamirma ang mga senador. Kaya ano mo pirma man may nga partial naman na. Wa mahuman. Kay wa man na ipatawag to mga marines. Wa na niya ipatawag sa si Amina Pangandaman, sila si Bersamin. Wa na niya ipatawag. Bisag maingon sa ngaway labot ang presidente. Gigamit lang angan sa presidente ining Bersamin, nila ni Pangandaman. Besan pa, imbisagalo na sila. Laliman ka ng kalakihan nga

0: ilang gigamit si BBM nga ni BBM. Ibutan ka lang way labot si BBM, ha? Can afford mo yung gamito na nga ni BBM. Pero sa may gimong lakson, wak na yun. Nalikoy mahigalas lakson. Ang kuyaw inig smarkulita mo ay mo patawag na. Mo puli as Blue Ribbon Chairman. Mo balik si Markulita. O wak patakasabot kung kinsa. Ibutan ta mahigalag si Pia Caetano baka na diha. May butang. O di gani si Lorin Ligarda baka. Depende. Medyo kayo kuyaw na. Ha? Muna nga, kinikaron, umapada si bato mga higala ng adtos dahig. Daliun pagpada, makahatag ni chilling effect sa mga senators. Ang uban mga hadlok sa dana. Kuyaw man dahin eh. Labi pa dunay ng gawas mga higala nga ni humani bato. Padasan si Bunggog humanday. Kinikwa na gini. So, on sa may mahitabo, dili ka mailog pagbalik ang liderato, nagtargiton nyo na nga. Tangtangon tanis bato, tangtangon tanis bunggo, ipadata na dito sa dahig. So pila na yung mahabilin niya mga senador, bisa pag muingon tagkinahan lang niya pugtrisi, kailalisunon pa man ang mahigalan ang napita ron, kung wa na sa Philippine jurisdiction na ang mga senador. Because ang atong konstitusyon, nabutiag bagod niya, ang kwintada ang number of seats sa Senate. Pero wa na sa Pilipinas, kito na sa dahig, unsa may mahitabo, anak, dako nang debatihunon. Og madunay chilling effect ni, mga hadlok ang mga senador, nga ipadas bato rito, ipadas bunggo, may yung manang sa kamo diha, gusto mo ipadapon mo na mag-appeal? Kamina na ko unang mga hadlok inilay kini mga villas day. Balik mo diri kay mag-change sa leadership. Di mo mo balik, basing ka mo isunod. Mana nga, importante ka rin, mana inanak ka mahinungdanon ang presence si Bato. Mana naay mga nalipay ni Bato nga siya mo'y na hero, pero doon ay daghan na suko sa niya, mga kaigalaan. Pero kining atong lugang diskusyon, umaan lang ta magtiwas, kaya sinyasan ako din nga, kuha na, kanini ang, naapay, kuha na, magdrama na ta mga sukintig paminaw. Aras na tasunod niya itong mga tulumanon. Standby lang una, alas sa sunod ni tulumanon, kung ako pasulti o naman ay kasamang Alan Gulyat na Kurda o Ate Priscilla Raganas. At ang isa po niyang gabi, ang sincerely Ate Arlene. Matag alas 9, ngayon sa 10 ang taknas kagabihon. O alas 10, ngayon sa 12, ang tulumanon mahigalang Streeter Point Evening Edition o ni kasamang Benji Tanghiya. Pero unya, si kasamang attorney Buen Alguno ang mudala. Sangan sa kinitibok ang puwersa sa DYHP, RMN Cebu. Ako si kasamang Rufil Fernandez Banyuk, manamilit ka ninyo pinagis pagingon. Sa tanang panahon, usta ng higayon, dalaygon ang Diyos. Mayong buntag Pilipinas, tata, RMN.
1: Not just number one, simply dominant. Inyong napapakinggan ang Best Radio Commentary Program ng 20th Cebu Archdiocesan Mass Media Awards. Straight to the point ni Attorney Rufil Fernandez Banyo.
2: In a country with 7,107 islands and over 110 million people, one radio is favored by all.
3: Tata RMN!
4: All the time, RMN kami!
3: Tata RMN!
2: One radio is favored by all.
3: Tata RMN! All the way!
4: Loyal kami sa RMN!
3: Tata RMN!
2: One radio network conquers all.
5: Number one.
2: In the latest KBP Kantar official survey, Rajomo nationwide retains its dominance all over the land. Remains to be the overall official number one.
6: Number one.
2: Radio station in Metro Cebu. Daghang salamat sa inyohang suporta. Ang inyong pagtitiwala ay ang aming inspirasyon sa patuloy naming pagbibigay sa inyo ng walang kapantay na serbisyo ngayon at sa mga darating pang pagkakataon. Maraming maraming maraming salamat po.
7: Makakarating pa rin sa'yo.
8: Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero uno, Tatak RMN.
9: RMN Drama presents Kun Ako ang Pasultiho.

0: Kun ako'y pastol dihon, ako maingon, nga kun adunay aso, adunay ko'y kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika.
1: Kun ako sa mga pasultihon, ako sa muingon, nga ang pagpakasa tawhanon, ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sali natin pa, to irot is to humanot, and to forgibot is to divinot.
2: Kun ako ang pasultihon, tulumanon nga muhatag o gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang munghuna-huna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun ako ang pasultihon, dalit sa RMN Drama.

0: The original Koi Herbal Capsule.
1: O si Evelyn Paraguso, nag-edad kong 55 na ako sa Loriga. Sa wala pa ko nakainom sa Koi Herbal Capsule, kanang kapoy akong lawas, nagkalihok, laay kay iliw, labi na manlaba, ana, mandaghan kayong sakit-sakit ba, ang kahuman niya. Moto nakadungo ko sa radyo, niinom ko, nisuway ko, ana niya, moto

0: original, Koy Herbal Capsule.
1: O si Evelyn Paraguso, nag-edad kong 55 na ako sa Loriga. Sa wala pa ko nakainom sa Koy Herbal Capsule. Kanang kapoy, akong lawas, ligalihok, laay kay iliw, labi na man laba. Ana, mandaghan kayong sakit-sakit ba, ang kahuman niya. Moto, nakadungo ko sa radyo. Niinom ko, nisuway ko, ana niya. Moto,

0: original, Koy Herbal Capsule.
1: O si Evelyn Paraguso, nag-edad kong 55 na ako sa Loriga. Sa wala pa ko nakainom sa Koy Herbal Capsule. Kanang kapoy, akong lawas, ligalihok, laay kay iliw, labi na man laba. Ana, mandaghan kayong sakit-sakit ba, yung kahuman niya. Moto, nakadungo ko sa radyo. Niinom ko, nisuway ko, ana niya. Moto,
2: testimonya ni Nanay Solidad, natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
3: Kapoy, kayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapoy, kayo. Nisulay ko ni Paragis lagi. Talo uy sa Diyos, niya nga iman ko. O ano, maninda ko liha, niya sa bukat, isulay mo liba mo.
1: Uy, akong lawas, ligalihok, laay kay iliw, labi na man laba. Ana, mandaghan kayong sakit-sakit ba, yung kahuman niya. Moto, nakadungo ko sa radyo, niinom ko, nisuway ko, ana niya. Moto,
2: testimonya ni Nanay Solidad, natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
3: Kapuy, kayo sir, bago akong trabaho niya, kapuy, kayo. Nisulay ko ni Paragis lagi. Talo uy sa Diyos, niya nga iman ko. O ano, maninda ko liha, niya sa bukat, isulay mo liba, mawalay mo kakapoy. Ako bitong bata, naapon ng umah, karang gigas sa trabaho, palong sa trabaho, mainom si ane. Siya makawa, magyuni kakapoy ma.
2: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwan.

0: Swakto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang.
3: Diabetes, usa ka sakit nga lisod ug delikado sa atong mga lawas. Tungod aning pwede ka mamatay sa komplikasyon sa kasing-kasing, kidney, at ay uban pang mga vital organs sa atong lawas. Sukla nato ang diabetes. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Mapalit sa mga butika.
4: Welcome to our reunion.
5: Uy, Dai, nidaot lagi ka. Dili ka na bloated o dili na constipated imong naon.
6: Tungod na sa Super Fiber.
5: Unsa?
6: Super Fiber.
7: Super Fiber. Super Fiber. My powerful detoxification effects on plant fibers, prebiotics of alkaline food, lowers cholesterol levels, helps control blood sugar levels, normalize bowel movement og immunity booster, and pritong lawas.
3: Sukla nato ang diabetes. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Mapalit sa mga butika.
4: Welcome to our reunion.
5: Uy, Dai, nidaot lagi ka. Dili ka na bloated o dili na constipated imong naon.
6: Tungod na sa Super Fiber.
5: Unsa?
6: Super Fiber.
7: Super Fiber. Super Fiber. My powerful detoxification effects on plant fibers, prebiotics og alkaline food, lowers cholesterol levels, helps control blood sugar levels, normalize bowel movement og immunity booster, and prevents colorectal cancer. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsayang ang pagkalibang. Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
2: That Time Check was brought to you by Magic Flakes Cheese. Sa kalamion sa cheese o crunch. Mulami po ng break ni mo.
8: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
9: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
10: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
11: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
12: Biotrope Herbal Capsules.
10: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
12: Mapalit ang Biotrope Herbal Capsules sa tanang mga butika sa inyong dapit.
13: Biotrope Herbal Capsules, the wonderful food supplement.
8: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
9: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
10: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
11: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
12: Biotrope Herbal Capsules.
10: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
12: Mapalit ang Biotrope Herbal Capsules sa tanang mga butika sa inyong dapit.
13: Biotrope Herbal Capsules, the wonder food supplement.
2: This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.

0: Swakto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
3: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom o mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape o gumot o lami kayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
4: Hi! Hello mga kasama. Kinigay po ng inyo kuya Joel Bensik, kaubansong partner Randy Tayad. Mangumusta ka rin yung tanan. O sa tanang mga kaisunan mga kasama, awhagong ko kamong magamit yun sa mga produkto sa SED Marketing Incorporated sama sa SED Liniment Oil, SED Panyawan Coffee Mix, SED Celebrity Kojic Soap, SED Celebrity Beauty Soap o Kugon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa SED Marketing Incorporated. Bueno, manghigala mga kasama. Ang atong magtatampo karon pinadaan sa usa ka babae nga nagpatago lang sa ngan nga Duris. Kini gibuhat ang duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kay kalaan ang atong magtatampo si Duris.

Kini akong problema bahinis akong anak nga na problema in town tungod sa kalaki ani akong bana nga sobra kahimabay. Ug kun nga noog na problema ang akong anak, ingon magkunini ang mga panghitabo.

0: Panginoon. Ay, Day! Sabi ko, Jail. Ako, Jail Reyes, oy!
1: Ha?
0: Ako, Jail ba? Asan mo to?
1: Uy, ano ako yung pangitaan ni mo? Mag-jail day ko?
0: Ay, pao. Maunin pang bato na to, bida. Para mailan mo rin kita. Tang cute. Bata mo ka-jail ta.
1: Hilam na talio, oy. Cute imong mata. Ang samang ko na jailan ni mo. Nay, buhok ni mo murag. Kuan man na? Naigo naman na sa El Nino?
0: Ha? Huh? Nagiwaan ako ni mong upaw, da? Parang padol na kong higingan lang ni mong upaw, da?
1: Ha? Huh? Ayaw, sige, dili ako, ha?
0: Dila sa demo, eh.
1: Ayaw na lang, tataliyo. Ikaw pa, buutan-buutan, na inaumulag hangol.
0: Sige, sige, sige. Amaya lang yun ko, da? Tamaya. Dagdaoga, gining! Mapausanon mong bana nga sa hilom nagbako nagdagoynoy sa kasakit gumikan sa mga pagbibiyay o pagtamay sa usa ka binuhat nga mo'y gihandom alang kaniya.
1: Hilam niya ay lapayon tanong kanin takore
0: pangas kasakit ikaw ba sakit
1: naong ba di mo talio
0: takore pag yun yung labay
1: naong ni mo ay nagtuo kang blind kay kus mga racket ni mo ha na ebidensya ay nahurot na nagkalarot imong buhok sa mga babae tungod sa kamaayo ni mong muungad.
0: Ay, so,
1: nahurot imbing. Nagkalarot imong buhok kay mao na gisigihag biras imong mga babae.
0: Imbento huh? Na sa
1: imbento sa ba kadya ay imbento good town oy timan ituloy ha mo desisize ng edad sa tong anak hapit na muulitaw di ko gusto nga maliwat na ni mo hanggawa ka nga hangulos mga babae.
0: Huh? Hindi pataka ang lagay.
1: Yadi tinood. Ha? Nay, kada nag-short.
0: Ha? Ayem lang.
1: Awara, awarang hangol.
0: Hida si mo, tandar at asa.
1: Hilam, hilam. Hawada. Nagbaho kang angso.
0: Ha? Nabihan sa nanak angso.
1: Pahawa ba?
0: Walang yay!
1: Nahibaw kung unsa kahimabay ning akong bana, mao nga ako nalang gipasagdan. Basta ang importante, di lang may mapasmo og ang iyang pamilya. Pero, huwat na kong gabaan ng tauhan na anak ko. O niya.
2: Tay! Tay!
0: Muka! Muka! Di ba ta? Muka! Uy! Unsa man toy!
2: Tay, tol!
0: Tay, tol!
2: Ito de, di ba tol yung may mga hindi tay, tol?
0: Tay, tol! Unsa man tay, tol ah! Unsa man kay?
2: Tay, pwede na kumanguyan tay, no?
0: So, ano daw nili ulit tao ka na? Ano ba na? Nanakayab ba?
2: O, patay, ngita ko.
0: Ah, na yun, ngita yun. Kaya, pili agi ng mga gwapa, no, ha? Ayaw, pangita, batig na ako.
2: Pero nanay, tay?
0: Nyakot! No? Siguro na. Nyakortahan mo, di gusto na ko. Gwapa nga kortahan. Si nanay mo, gwapa na, pero nalari gamay korta. Katong yung mga kortahan, ha?
2: Basta, tay, ha? Ay, sabang nanay tayo, kay busig mo suko.
0: Suko ko tao na kung saan. Ano suko, man? Ingna ko mo suko.
2: Ay, ingna ko mo suko, busig. Masuko niya, eh. Bunalan kong nanay.
0: Ingna ko, bunalan kang nanay ni mo, ha?
2: Utay.

0: Pre. Den wonang andir kasmo asawa.
1: Oh, tolong yo. Andir ku ton. Aku andir. Ni ber me tabu. In my life ni ber me tabu nak.
0: Ya wasra.
1: Oh, pero ano kasulti ka na, pre? Bro,
0: tungod kami bago manggong ni pagawas ng survey result ni ato.
1: Nga,
0: 80% ang mga under sa asawa. 20% na lang nahibilin sa daily under sa asawa.
1: Pero na biro ata. Apil ko na 20%, bro. Bintasan ni Imoy.
0: Mao, pre.
1: Apil?
0: Ug na ibaw ka po nga ang naapil sa 20%.
1: Kisama na apil ko?
0: Ngayon dili under sa asawa, kay doon na dahil sila mga pag-ampo nga may firme nilang gamiton sa pag-ampo para dili sila ma-under sa asawa.
1: Maba?
0: Maba na, pre. Before na sila magkikatubang sila ng asawa, mag-ampo sila. Mauna nga, di yun sila ma-under. Nahibaw ka kung sila pag-ampo, pre?
1: Huwag ko ba sa'yo na nada?
0: Huwag ka hibaw?
1: Huwag lagi!
0: Ah, bilong ni kasi 80% nga under sa asawa.
1: Abong mo, chitoy!

0: said, health testimonies.
1: Health testimonies.
0: Si Sir Pablito simudlan na kasi natin o kidney problems. Ni Sandy sa said Kogon Herbal Capsule o said Panyawan Plus. Siya naulian.
2: Kidney nyo ayaw akong kilid na nakahilig yung kog. Mautong nakadungumang kuhaan sa radyo ng Kogon o Panyawan. Ipalit dahil ko, one week, kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik up. Wala naman kong ibatid. Nakahantog karoon. Nagmimitin ako. Antog karoon. Ayaw na ko. Hunikan sa Kogon o Panyawan. Pablito simudlan. Amon isa isin tanakapin. Sabay na biska.
3: Beaver Sandal!

0: Sandal, ang super sandal.
1: Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
2: Aton pamatian si Sir Jonathan Granada sa Life Extension Philippines para sa Super Fiber.
3: Super Fiber, isa ka di kalidad, epektibo, garantisado ini siya makabyanan. So fast-acting colon cleansing product sa healthy nga pamaagi. Para sa matinlo nga colon, para mapalayo kita sa risgo kita ang matubuan sa cancer sa colon naton, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. This is recommended by medical doctor nga product kag ini is exclusively distributed by Life Extension Philippines.
2: The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa masulhay niyong pagpamuhi, Super Fiber, mabakal sa mga butika.
4: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan, pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets o uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay. Samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan. Og naigo na sa ubo nga na ay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advanced Liquid. Dili mawadaan sa balay nining Sulmiox Advanced na agid kanunay sa tong kabinet tungod kay prone pod sa pilit nga ubo nga dunay plima ang atong mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plima, virus o bakterya sa Sulmiox Advanced. Og tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days kung mainom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advanced. Tungod kay pila ka adlaw lang, nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo og advance magpaayo ang Sulmiox Advanced. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advanced. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
6: Pag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, natay diskarte sa bughat og sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat? Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Bitaw prahe, unsa man gyud sekreto nimo pre nga di man gyud ka maandir sa mga asawa?
8: Sultian niya pre, di mahitabo ka maandir ko. Kay... Ako, bida, ilista na ako siya, o darandero ko niya, darabay daghan tao mga cute-cute niya.
7: Mau ba, pre?
8: O, nagkakisipa, cute-cute eh. O, mga hadlo kayo na siya, siya mother ako, bida, o saka.
7: Daga na kang babae, pre?
8: Jesus! Di nila sa ato, pre. Puro kong natilawan mga babae din eh.
7: Diyosan mo, pagkaibaho nga mo silang natilawan, pre?
8: Pinagi lang sa baho, pre. Kailan ko sa ilang mga baho. O di na ako sila makita, mailan ilan ako ilang baho. Na ito ng tindira, squatty na skina, at tilawan ko na tanan. Kanang tigkuha niyang lamaw niya sa tindira na to. Kanang maglakaw-lakaw, tigkuha ang lamaw, at tilawan na ako.
7: Oh, sa may lamay, pre?
8: Mura sa lamaw.
7: Ha? Itong tindira ang paan, pre? Sa may lamay ato, pre?
8: Pedro, yung kabirado. Brasang bau-bau.
7: Ha?
8: Kana eh. Kana doong anis? Tilawar ko na. Ha? Murag buwan tabagak na.
7: Ha?
8: Oh. Tindira murag buwan sa kina.
7: Ako manang asawa, pre.
8: Ha? Asawa rin mo yung mama.
7: Wata yun ay, pre.

0: Tay, nanak ni Ibgan, tay.
1: Ha?
0: Ako si Pungyabban, tay.
1: Kinsa siya?
0: Si Jubil, tay. Anak ni Nang Sidra ba?
1: Uy, anak si Sidra?
0: O, tay.
1: Ayaw na, anak.
0: Hmm? Ano mo, tay?
1: El sabang nanay ni Ma.
0: Ano sa mo, tay?
1: Kada Jubil. Iyong mo na iksun.
2: Ha?
0: Bungo siya.
1: Bungo na mo? Ayaw na pagkasawa tao doon kay. Iksun tao na mo. Ako na ka nagsigawas.
2: Ha?

0: O, Intor, dali na, mga on na ta.
1: Ano lang muna eh, busog pa ko.
2: Say, busog? Oy, diin magkadikaon.
1: Basta, busog pa ko. Ano na ko sa kwarto na eh, pauway ko.
2: Uy. Milagro da, wa mo kaon. Mag-una-una mangyunta ni Duol sa lamesa, bisag wa pa agdaha. Milagro uroy. Nakabantay gid ko nga murag termi lang yung magluya ang akong anak, naghuwat ra sad jud kong musulti siya, pero ako lang gid siyang gibantayan. Unya. Hoy Tulyo.
3: Day.
2: Ati man ang anak nimo ay murag na anay problema da. Kay murag nakabantay ko nga murag lahi na magmga linihok ka.
3: Jesus, naunsang tao pa di ba? So, no. This is ay sa imo anak, kapit na muli tao. Siyempre, may kausaban yun, di ba? May kausaban. Kay sindi madugay, nguyam na na.
2: Ay, o, lagi, pero lahi, gyud. Murag dunay problema nga, dili lang niya ikasulti nato.
3: Ay, sos, ano problema, ay? Ako rin bahala na to.

0: kuya wan ako ni mo ginukto ko di rebi na
1: Charitay anak may nakitang yun ay ganok
0: very good very good
1: guwapa kayo tatay nyo buutan pagkakit unya mura siksa nagagusto na ko tay
0: liwasin nanay ni mo guwapa ha burbida yung magpagayapan
1: panoon
0: bida ng istorya bro kagiyas sabihan na guwapa mo ka
1: guwapa kayo tay ug gusto kina ko siya siya ang naka sa akong pangasawon tay
0: Masa?
1: Siya nakaang pangasawon.
0: Siya nakaang imong pangasawon. Mm. Mura mo ka ng utana. Kinsa mo ka ng bayhana o tagadiin.
1: Tagadiin nila siya sa ato, tay.
0: Ayay.
1: Masa ayay, tay.
0: Kinsa mo anak?
1: Anak sa tuslingan ba? Kanang may parlo sa unantay ba? Si Gina, ang iyang mama, si Fiska.
0: Oh! Si Fiska? Karating iyas parlo sa bus.
1: Utay, yung anak, Gina ba?
0: Tiski.
1: Kita na tiski, tay.
0: Chik, babi na, sabi mo. Di na pwede na.
2: Ha?
1: Huh? Di pwede, tay.
0: Di na pwede na. Imo ka na ang ikson.
2: Ha?
0: Huh? Ha? Babi na, pita, irating ulit mo.
1: Mapun!
0: Oh, pasinsya ka na, anak. Utsaon nga.
1: Grabe yata, tay. Pila rin kabukit lang mo, tay.
0: Walo ni.
1: Pina na magkabuki sa usgawal doon.
0: Daga na sila anak. Wako kaihap. Kaya naglibong ko.
2: Ha?
1: Noo ko. Sunshine, di pwede. Si Jubel, di hapon pwede. Gina, di hapon pwede. Kinsa na yung minyuhan ni Day.
0: Katuli sa isa ang Diyos ko yan, Pedro. Pwede na to. Mangita ato rito. Ayaw rin sa to.
1: Asa ko mangita, Tay? Atong Middle East? Ha? Mangita kong Arabiana ni?

0: samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog, makabati ug kanunayng katapoy. Di na niya mahimo ang mga naanda niyang buhaton, apan aduna nay paragis bila-bila aron makatabang mas pakusgon ang inyong lawas. Atong paminawon ang nasinati ni Nanay Soledad Rodriguez, 74 anyos.
1: Kapoy kaayo sir, kanang magtrabaho ko, hago akong trabaho niya, kapoy kaayo. Kaya nga, may sulay ko anong paragis lagi. Taluoy sa Diyos, may angay man ko. Ko ano, maninda ko liha, may asa sa bukat, na, dahil palingki.
2: Oo,
1: maligi ako liha.
2: Ano ang maligi ako nai?
1: Mais.
2: Sweet corn. Yung ako ba ako nung sa kanay sa naminaw ka ron ay sa yung isipun niya sa yung bati na mawala yung mga kapoy sa panawas din sa itong doktor mo.
1: Katong wapang makasulay ane, sulay mo, di ba? Mawala mo kakapoy. Ako bitong bata nga na ako nanguma. Hindi po niya ang ginom. Mo'y ilgamit niya ka nang ikasya sa trabaho, padong siya sa trabaho, mainom siya ane. Siya makawa, madyo ni kakapoy ma. Mungkin na pilit, permin ako palitan. Soledad Rodriguez. Madaong Dagom.
0: Busa sa unsamang banatian, adunay Paragis Bila-Bila Herbal Coffee para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bila-Bila Herbal Oil ug Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, Paragis Bila-Bila.
4: Paragis Bila-Bila.
3: Paragis Bila-Bila.
5: Lahat tayo may firsts. First heartbreak, first beach trip, first payday libre. Sa lahat ng firsts, celebrate with GSM Blue.

0: Ganyan ang Pinoy!
1: Ang Pilipino, magiliw sa panauli.
2: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
3: MX3, tunay, natural, at original.
4: Protection?
5: Yaku!
4: With 8 billion live LCS?
5: Yaku!
4: That may reach the intestines alive!
5: Yaku!
4: Helps improve digestion and boost immunity!
5: Yaku!
4: With proper diet and exercise?
5: Yaku!
4: Kaya panalo ka dyan!

0: sa di mo tayo. Mo ikaw na gusto na may may tabutay. Hato ko mga sawas gawas. Hato ko mga sawas dito list.
1: Ayaw dito dong. Kay kuyo kay dito. Wakwak raba niya to. Abatun-batun ni Rupil Banyok. Watay ka sa gubang dito. Sige magubat dito. Ayaw dito. Magisuta dito. Watay ka pliti dito.
0: Ha? Iya sa di mo tayo.
1: Ay ka blaka. Ako'y mangitag mapangasawa ni mo. Naidagan!
0: Oo no, na niya. Gika na sa nani mo.
1: Ha? Gika na ko. Dili na gika na ko. Kaya wabag ko kasodi ha.
0: Saan ko mangitag eh?
1: Tus ka magayan mo. Kasodi niya. Naidagan dito.
0: Karutatayin sa?
1: Naitag doha bichi ko.
0: Ha? Ito bichin ko sa pagtulubay matikwan.
1: Wala ko mali to.
0: Biasan mo tayo. Bihan mo, juro dutin mo tanang babae din sa atong dapit, ay. Nabigit, ay. Napakalisuri mong itlog, ha?
1: Kapaw.

0: ay nga no, maning akong anak. Kamalipayon ani ganina, karon mura naman sad na pusoy.
1: Ha?
0: Bida, pagkadili masabot. Ako doolon be, klaruhon ko ni kung unsa yung problema aning mata. Ah. Murag ako'y mabuang aning kalakihan. Ah. Nak.
2: Nay.
0: Unsa naman sad ha? Unsa naman sa dahitabo ni mo? Ngano ka man?
2: Murag ko nila may kinabuhian, nay. Imbis malipayo na utat ko, kay may nakita na ko mo'y makalipay na ko. Di siya nun pwede.
0: Ha? Nga no good. Unsa man ay problema gyud ni mo nak?
2: Ay tatay. Sige lang ingon, di pwede, di pwede. Pulos lang, di pwede.
0: Time pa ha. Nga no man, pasabta ko nuko. Tarong akong istorya.
2: Ako mo ginas tatay. Nahi nga may naibdan ako. Unya, may ingon siya dahil nga di lagi pwede.
0: Nga no magkudong nga di man pwede. May landay siya, bisag kinsa lay tirahan niya. Unya ikaw, iya kang bawalan.
2: Ambos na nga niya na yun.
0: Kaya nga no magkudong, usap ay rason nga di ka man pwede. Tungod kay bata ka pa?
2: Di man, siya mo sa ingon nga, sige dong, panguyam na dong.
0: Unya lagi, nga no man kang bawalan man kaniya ron.
2: Ingon mo siya nga, di ko na pwede kay ako siyang...
0: Imo siya ang unsa?
2: Ang ko siya iyon. Isultin lang yun ako ni Munay. Balag masuko ka siya.
0: Ay, sus. Nahibaw na ko, ano eh.
2: Ay, bo, sari ka, Nay. Andagang ko yung sus ka, was.
0: Ayaw, to, ana. Pwede kang mga sawa.
2: Kaya nga naman, Nay.
0: Ay, ay, isa-isagsabang tatay ni mo, ha?
2: Ano man?
0: Ang tinuod na. Dili siya ang tinuod ni mong amahan.
1: Ha?
0: Ah! Saba, oy! Sa hinayan ng tingog mo! Nakpasensya na, dili siya ang tinuod ni mong amahan.
2: Ha? Kami klaro niyo eh? May pagmulayas ko ni mo! Ninyo, masinisa ko ni tinuod ni anak! Ha? Mulayas ko na eh!
0: Ginoo ko. Balak, Intoy! Dog, balik sa gari! Intoy! Hoy, Intoy! Anak! Mao ni akong problema kay nilayas gyud ang akong anak. Ugwa na mo uli. Na problema ko kung unsaon ako pagbawi, unsa akong buhaton, mutuo pa ka namong among anak, unsa man ug kamo ang pasultihon, Doris.

0: salamat sa tanan, Lord Mama. Mary, salamat sa mga pag-ampo, Ate Press. Good morning ni mo, Ate Press.
1: Oy, good morning sa Lutofan.
0: Oy, good morning.
2: Good morning sa Lutofan. Presidente. Atong presidente, senior citizen. Boy, Prahinog. Og ni Udo, taguktok. Mayo, pre. Mayong good morning na pre. Iba po na radyo, pati kusugan. Mayroon sa pili.
0: Gahapon, ang hatag na rabag, senior gahapon, diri sa Cebu City. Kamu dito, Dongdro, nang hatag na.
2: Wala, pagkapiang na ko, nang hatag na daan.
0: Ayo, ayo.
2: Naguna dito.
0: Ati Jejen, good morning, Ati Jejen.
3: Good morning, Kuya Alan. Good morning, mga mama. Salamat kay mga mama ha, sa inyong pirming pagpalit sa Don Pepe Tablia kay Taasang Energy. Happy, happy, pirmi ang mga bata. O niya gawas anak para sa mga dagko. Palit sad mo, Don Pepe Dark Chocolate. Ugum-ugum sa Diamond Yema o BML Special. Palit kay Crunchy Crunchy ang Tasty Fish Cracker ug ang Paulitos Macaroni Crunch.
0: Okay, salamat kay Ati Jejen. Ma'am!
4: Hello, may adlaw sa tanan, Gulyat. Uy, may karehis good kalans. Sa katong... paghatag bitaw sa mga senior,
0: oh, senior.
4: No? Unya ako rin ikrit ang among buutan o abogado ng barangay kapitan sa Inayawan, si Kapitan Kirk Bryan Repolio, nga maminaw ko nung siya permitir sa ato nga.
0: Why problema na, Kirk, Ati Press? Pwede rin magalihat to doon na imuha.
4: Then ako nung magsakay sa sakyanan, niya, silingaw, maminaw ko na siya.
0: Okay. Attorney Kirk Bryan, kumusta ka niya, Katone?
4: Buutan nga barangay kapitan sa Inayawan.
0: Ay, mo, ay, hato na.
4: Kirk Bryan, dili, oy, ato ko.
0: Madto ka?
4: Madto, chiko.
0: Ipato din ang tanay mo, ha?
4: May mo, mangkuno tingali.
0: Oo, ipato din ang Kirk. Ipato siya yung mga tao. Pwede rin mo na, Ati Press, hato na. Oo, hasta sila slapay, gali, Ati Press.
4: Mabang.
0: O, abot sila slapay, o atos bukid ka ng, ang dili, mga senior na girba ka ng kuwan.
4: Hindi na kayo ka.
0: O, di na, kaparehanin mo nga, kapuya ng kamulak. O, pwede rin, ito, Ati Press. May problema na, may problema na. Ingnan niya ko, kaya ako ipatod ng lapay ni mo.
4: Okay.
0: O, ako rin ipatod ni mo, ha. So, salamat kayo sa tanan nga, mga senior. O, first, na ako nga nakadawat sa ako, ang senior, Ati Press. O,
4: nakadawat ka?
0: Nakadawat ako. Gitagaan ako.
4: Dooy?
0: Tagaan ako. Automatic.
4: When am I wave?
0: Well, ako na i-wave, pero... pwede, ah? Pwede ka na i-wave. Ayaw, at the first... Kay, first time to nakadawat na depressed.
4: Oh. Imo tayo picturean.
0: Tawang thank you kayo sa tanan nga.
4: May susunod mo, nagtulo na kabuhan tingali, no?
0: O, tingob, mayo na pohon. Tingob na, salamat kayo. Thank you so much sa tanan na itong mga kaigsunan. Labi na yun ang mga senior citizen, mga president. Salamat ninyong tanan. O niya, salamat kayo pod sa tanang mga bata nga minum sa ito ang Don Pepe Tablia. Thank you kayo ninyong tanan, ha? Salamat kayo niya. Ugob-ugob sa mag OBM Special, o Demon YM Special, Tasty Fish Cracker, o Paulitos Macaroni and Crunch. Mo na itong usap-usapon. Mga bata, inom yun mo Don Pepe Tablia. O niya, sa tanan po na itong mga dako, labi na yun sa mga tao ni Kuya ni Pipito, Dug GR Pipito, o giday, Shin sa Brumit Pins, ni Inday Shin sa mga trabaho-trabaho, diya nga nindot kayo ang pagtrabaho, tungkol kay ilang giinom ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban ang said panyawan ko, Pepe. Salamat kayo. Diha, labi na yun sa nag-birthday sa ato ang pag-record karoon na Tipres, birthday ni Vice Mayor Choi Asdar. Sa 45 na.
4: Happy birthday.
0: Happy birthday, Vice. Salamat kayo niya. Sa tanong mga tao ni Vice Mayor Choi Asnar, si Ricky Asnar, si Ryan Kangki, Ma'am Casmer Araraw. Thank you si Ryan sa pagpaybaw ni mo. Ma'am Casmer, salamat kayo. Thank you ninyong so much kaninyong tanan. Ngayon yung mga tao, gipainom o kaping matapang nga kaya kang ipaglaban. Salamat kayo. Ati Press!
4: Okay, ugaw ko sa pasalamatan. Ang tanan nga nagtumar, nag-maintain karon. Ug said panyawan herbal capsule, said panyawan herbal capsule with garlic, said panyawan herbal capsule with mangosteen para sa ato mga high blood, cholesterol, katutas ug sugar, ingon man kanang bukol-bukol nato sa ato kalawasan, ato nang imnan ug said panyawan herbal capsule kada adlaw, katuluso sa kaadlaw inom. Sa buntag, una ka mukaon sa imong pamahaw, inom daan ang sa kakapsula sa Sepanyawan Herbal Capsule. Hindi pa niyo ni mo maugihapon, usagihapon kakapsula sa Sepanyawan Herbal Capsule. Imong imunon, una ka mukaon sa imong paniuto. Mausap gihapon, sa di pa ka mukaon sa imong panihapon, inom na po daan ang sa kakapsula sa Sepanyawan Herbal Capsule. Ug alay na ito na problema aning kidney o UTI. Ayaw na magkahadlok. Tugod kayo doon na ni makatambal, ana. kana mao ang Kugon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney o UTI, inom lang sa Kugon Herbal Capsule kada upat ka oras. O kung okay na, usana lang ka kapsula. Sa Kugon Herbal Capsule, imong imnon, kada adlaw silbi na lang mintinan sa nimo. Ayaw kalimot alang sa kidney o UTI, Kugon Herbal Capsule. Basta Kugon, lawas, bas Kugon.
0: Salamat kayo, Tibre. Salamat po din yung mga bag-on raba ng mga sudlanan ro ng atuang mga produkto sa said marketing, Tibre. Mm-hmm. Gipahibaw ni Sir Jerry nga mga bag-on. Alam mo kayo ba, nga kuan, bag-on na sudlanan, bag-on na pakiti o bag-on ng mga kato ng atuang produkto sa said marketing. Thank you kayo. Sa tanang mga taon-taon na minum sa atuang kaping matapang, nga kaya kang ipaglaban ang said panyawan ko. Salamat kayo ninyong tanan. Ang kalambian ng atuang said ka panyawan coffee mix kaya ang kadang iyang kapait nila duna na siya duna na siya ingredient nga makapaayo sa atuang sud sa tiyan kaning sa atuang immune system dindot kay na ato imnon ang kapaitan na nindot gyud kayo magtabang sa atong diabetes tanan ang atuang said panyawan coffee mix unya sa tanan po natong mga kaigsunan nga migamit sa atong number 1 nga plus ang said lenamate oil nga tinuod buwagtang sa atong mga panuhot pamaol panak kit sa kalawasan, varicose veins, katol-katol, kutong sa kabataan, ilikay pagyuta sa dinggi, unya, kung manghaplas ta sa ato ang sirlinment oil, bawag tanga nga ato ang panakit yun sa kalawasan, pero sabo ta, anhar yun ta palit sa butika, di ba, Dwight?
1: Tinood na, sa butika rin kita makapalit, pero nagi Facebook page ang Seed Marketing Incorporated. Ang panyawan herbal. Ilalangit tayo pang panyawan herbal. Yun niya, makita lang tanan produkto dito sa Seed Marketing. Ang panyawan herbal capsule, Kugon herbal capsule, Seed Element Oil, o Celebrity Beauty Soap, labi ng panyawan coffee mix. Kita kung layo-layo sa tas butika, kay natas kabukiran at puyo, pwede rin kita maka-order sa Shopee.
0: Ha, mag-Shopee na lang ta para idritso raghatod sa inyong panimay. Bam!
5: Good morning! Di ba sa Bantigi, Ilongos Leyte, ilikan ni mo Pablo Lumapas, Andring Lumapas, Jujo, Jenjin, M, yung manasabla ni Marifi Bunyel, Dudong Lumapas, Badet Lumapas, Alma Beck, Martin Beck, nga to sa Colorado, USA, nga na monitor, salamat kayo sa inyong pagsunod. O ayaw ka makalimot niya sa itong pagpangaligo, ilipin natin sa itong mga kabataan at itong mga apo, Self Celebrity Kojic Beauty Soap. Alang kini sa ito ang mga doon na ba kamoy pugis-pugis, up-up, whiteheads or blackheads? At doon na ba kayo mga wrinkles? Sa Celebrity Kojic Beauty Soap para magpabilit kitang batanon. Younger-looking cuties artista, cuties porcelana. Manguta na naman sa butika para original yun ang inyong mapalit. Ha? Mas maayong magkita sa dinyo nga doon ay tatak niya sa sublanan in ang palit ninyo. Seed Marketing, S-C-A-D. Said Celebrity Kojic Beauty Soap. Salamat.
0: Okay, salamat kayo nyo mga kaigsunan. Ang toxin, maug yun ni mo daot sa blood cells sa lawas sa tao. Ang atong blood cells importante, tigatod sa oxygen, nutrients, ng tubig sa atong kalawasan. Inagkadaot sa cover o puto sa atong blood cells, mo ni hidungdan nga dagatag nga sakit. Major nga masakit, cancer, diabetes, hypertension, arthritis, arthritis, uban pa na itong balatian, iuman constipated ka, o gingon man atong kidney problem, o nga, i-flash out na to. Ang ato ang mga toxin nga nipundo sa atong kalawasan pinaagi sa pag-inom sa G-Detox Plus Herbal Capsule kay usa kini ka natural nga detox supplier. Usa ka natural nga remedy. Tigwagtang sa baltian. Puno sa nutrients kung may makapaligoon sa atong vital organs. Aprobado ni sa FDA Registration Number FR80715. Musa kung gusto kang mawagtang ka ng mga toxin sa imong kalawasan nga mahinungdan sa imong baltian. O garoligon kanuna yung atong vital organs. Inom kita matagadlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog. Kay number one kining mutagtang sa toxin sa tuang kalawasan. Ate Bres?
4: Okay, ang sender na ito karong adlawa.
0: Doris. Si Inday Doris. Ate
4: Doris.
0: Ate oh, si Inday Doris mo ito. Sender, ang problema aning Inday Doris, Ate Bres, kay amot lang tinuon.
6: Ang iyang anak ba? Mga sawa na unta?
0: Oo.
6: Ang aman, may man, ayaw na, kaya di na pwede.
0: Oo, oh, mao na yung problema, Ate Bres.
6: Hindi na naghanag-anak sa gawas.
0: Pwedeng purting naghanag-anak ni Doris. Aw ni... Sa timpangan niyang bana, Dok?
6: Ha?
0: Talyo?
6: Talyo.
0: Dili, ay. Ilis, talyo. Talyo.
6: Talyo, ay, talyo.
0: Oh, talyo. Daghan kay anak at ipresapit ilang mga silingan, ilang anak.
4: Oh?
0: Oh, Dagan kay ganak.
4: O ba?
0: O abay, abay. Sad niya, ningon. Sad, kada pangoyab siya ang anak. Ati pa si Ingnon. Siya, ayaw na. Di na pwede ako ng anak. Mm. Sumbog siya siyang mama. Ma, ang tanan ng babae din ni anak ni papa. Mm. Siya, ano problema doon? Di pwede ka mga sawa na nila. Kasi tinood lang, di magka-anak si mong papa.
4: Sa...
0: Nilayas taong bata. Inyo kong binuangan.
4: Maraming kanta, shame and scandal.
0: Shame and scandal in the family. O nilayas ang bata taong na tipres. Si Intoy, nilayas ang tipres. Kay basin ko nung di niya, basin ko nung pinunitan lang siya. Mm. O di siya anak. Mao nila okay. Problema
6: rin. Mao anak sa seleksyon ko.
0: Ah, seleksyon. Mao niya yung problema rin sa yung Ninday Doris. Nga, unsa niya pagbawi. Nga binuangan raman to niya yung anak taong.
6: Oo.
0: Para na ko ate press ah moram na gidwa-duwa ni
6: Rego ni GC Baril pito ko bukamahan
0: GC Baril pito ko
4: pero atong nakoka ilanga wag sa kibaw nga yambana na anak anan diri sa ila dapit karon pag nagdwa-duwa mga bata ibong susa pero magnosta ko kanak sige no pareha man nagdaong sa kong anak pareha gukudutanan nagkatawa lang ako pasilingan kay ang mga silingan na hibao man
0: nga iya nga dak
4: sa iyang bana
0: pastila no
6: maging magkaway
0: nga kadang yun na ati presyon di maglisod man siya ang pag-asawa nga namin siya isuon siya pwede rin yung pag-asawon kung ino isuon doon kaya di man anak siya papa
6: total di man anak ni papa ni mo
0: pwede rin ati
4: presyon putang nila magsabot sila
6: hindi man si anak.
4: Pero, padalitan, katong dapita, naghibawan na yun ah.
0: Oo, mao na.
4: Yung sama ninyo pagsulti.
6: Pero kung nagpareha o aplido, di na pwede doon.
0: Ari, siguro. Pwede na. Pero boto na naon, kitang tanan, iksoon naman kita ati Pres, di ba?
4: Oo, noon.
0: No? Di ba, no?
4: Pero mana...
0: Pero pag-abot din Jesus Christ, yung sabi yung tanan. Oo, sabi yung ang tanan. Bam! Ari, ragun, bam! Orang, gripo,
4: man. Katawag yung magkakuha na
0: bam. Manis, bambina, kay Duna, ni
6: Sengi. Basahir ko na, bam?
0: Ari, basahir, bam? Ong saon man na, bam, be?
6: Buta niya, pagsanay mo. Nga, usarayin sa ligan, di mo sanay, oy.
0: Oh, ma.
6: Pagsanay mo.
5: Kung saan, pangutana ni mong ulit, nga mga sawa kayo nag-apelido on sa to?
0: Dili. Mga sawa, pero, ong lay-lay na apelido, pero iyang anak si Gawas, pero lay lang apelido, pwede na.
6: Pwede ra ba?
5: Ang yung mong punta na nga, katong may Hana, anak siya ang papa.
0: Oh.
5: Apan siya, anak aning laing mama. Dili, dili ka pong pwede, kay dugo man na siya ang papa.
0: O ba?
5: O, igsoon man sa gawas. Dili ko na pwede.
0: Siglay ka, pilido ba?
5: Oo.
0: Oh. Wakay bao nga katong, ang bana atong babae niya, nga dili to niyang anak ang babae.
5: Pagka nga, ang pareha silang amahan, magsuon yun sila.
4: Dili, ay.
5: Ha?
4: Ma'am? Dili man kay.
6: Kailain manupuan.
4: Ningon man ng asawa nga, pangasawa na doon kay, dili man magsoon, dili man na anak sa iyang bana doon. Laing anak
0: ba? Ang istorya ni Bam, ningon yung asawa nga, sige doon, pangasawa lang doon kay, di man kaanak sa imong papa.
4: Oo.
5: Pwede?
0: Ha?
5: Pwede?
0: Pwede.
6: Pwede lagi no?
5: Pwede ko dili, tinood nga dili anak sa papa o anak sa laing laki.
6: Oo. Si Baril, pwede din na siya magminyo.
5: Ano naman?
4: Pero ang problema, Gulyat, saan man mo pag-explicar sa iyong mga silingan? Di ba nga, ang katong nagdako ang bata, nagtuo bigay mga silingan,

0: Oh, iskandalo
1: ka. Iskandalo, gubot kay bam.
2: Matribukar. Matribukar, Ano na diha makita og madungog og mabati ang kanang ingon nga walay asong makumkum. Kadiyot sa. Ha matung script. Pedro sa to kuan pa kung siyang pangutan na diha, no?
1: Milayas gyud akong anak. Ania unsa unya pagbawi ko no bam?
3: Makaom na non.
2: Milayas gyud ang akong anak. Ugwa na mo uli na problema ko kung sao na ko pagbawi unsa may akong buhaton mo to baka na mga sa to pa dili to binuang ratong iya ha. Binuang ra gani ni mo ma'am. Munay dako gyud ni mong bawion. Imong bawion. Pwede magingno ni mo nga dong. Dili to tinura kong gingodong, oy, komedya rato ako. Nga mo, undergo na po, kaog ka ng DNA test para pang matuod niya. Anak siya sa imong bana.
1: Nasa
2: kapapilis, anak. Imo problema, kay mo mang gingodong. Kanang tamang problema, yung kunanang mga laglum kay do, tili di mo i-appel, ma'am. Apa na niya tayo paambit sa iyang bana. Gingod na niya. Ang, kuwari ka niya sa panultihon 5, verse 3. Ang mga ngabel, paminaw Pedro. Ang mga ngabil, ano man yung mga at kuan kanang gulyat nga ang mga ngan kanang panganag Pedro, panganag Jose, kanang ano ang mga santos mo may mga himabay? Paminaw. Ang ngab, panulti o problems.
1: Santos ka na, Santos Bernardino, Santos tan saan na ba?
2: Ha?
1: Santos mo na si Bernardino.
2: Usa?
1: Si Bernardino, Saint Bernardino ba, Santos mo na.
2: Di man mabati. Balik ta. Panultihon 5, versikulo 3. Ang mga ngabel sa daotang babae, tamis sama sa dugos. Ug ang iyang mga halok, haot sama sa lana sa olibo. Apan ang inikahuman sa tanan, ang ibilin lamang niya, mao ang kapait sama sa panyawan, ug ang kasakit sama sa samad sa espada. Mao ni karon. Ana itabo sa imong bana. Apan dili lang nato na tukion kang imong kana problemahan kad tumangyong imong komedyas imong anak. Sa ako nang ingon dili ta nimo i-appel kana mga laom kay igdot ng mga komedya may tungod sa relasyon sa imong anak. Imong ginang bawion, imong nang buhaton og paagi. Pangita nimo paagi eh. Magda ka bag barangay kapitan, magda ka ba og kanang lay minister kana naa sa mga religious community kami kay istorya sa imong anak aron mo to siya nakatong imong komedyara unya og party sa imong bana nga dagan sa anak sa guwas pasagdahin lang na ang imo lang mong buhaton binay na karo ta Semana Santa nga imo siyang maymayan at least ma kuan ba mato ba mga umpisa baka siya kay dinhi karong Semana Santa na kinahanglan ang paghinulsol na may panultihon sa Biblia sa Joel 2 man siguro to nga kanang disia ang imong kasing-kasing inay ang imong biste balik sa Ginoo.
1: Joel na. Joel.
2: No, na sa Joel 2
1: versikulo. Ay, mabay gyapon na Joel, mabay.
3: Maba. Joel ako.
2: Balik ta. Usa to kong gibasa Goliath. Tamis ang mga ngabel sa daotang babae. Wa man gingon diri Goliath og tamis ang ngabel sa daotang lalaki kay laki may amo. Pero kayo mo kung punta ng tinood ba? Sige.
1: Tinood.
2: Sa tingin, tamis sa ngabil sa tingin ng gulyat.
1: Tamis ba ang ngabil sa babae?
2: Di ko mo to.
1: Ano man?
2: Ako mang dila ang gipaak. Laman mo ka nagkatituluman nun?
4: Good ako ang Puzzle Tihon.
5: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMM.
6: Naya ba ka, Angel? Wala bitang hilap, di ha? Ang bibalance makadungog, iunsa di ka?
7: Maupitaw akong tuyo. Nga magtuo ang makadungog, gagiunsa ko ni mo. Oh. Aron mo ani sila, o ira kang gulatahon.
6: Usa?
7: Sige na! Sige na! Sige na! Pagano man mo! Ako may kontrabida din, hindi man ka mo!
8: Pahinom-dumi na si Angel kay nakalimot.
7: Okay. Paminaw, Rona. Kadaghan na ganin ako isulti ni mo sa una. Pero ang ganin ni mo timan eh. Dinhi lagi, dili ang mga kontrabida ang maghaud-haud

0: bida. Mao kon magkontra bida gid ka. Pagdahom na lang adaog daog kon gid ka.
1: Ay, salamat. Nahumanagid ko sa komisyon ni Irene. Tapoy sad, uy. Makaugtas. Mao nga naka-decide ko nga mopahuway una ko. Ug ako na sang self ang akong atimanon.
2: Praise the Lord. Gidungog na ginimong ako mga pag-ampo.
1: Hmm? Unsa di ibang iampo?
2: Nga, ihatag na niya ang higayon para natong duha.
1: Unsa?
2: Angel, duki na kay kung na-inlove ni mo. Will you?
1: Hoy, hoy, hoy, hoy! Attorney Mervyn, ako unang self ang akong atimanon. Dili laing tao!

0: problema sa fatty liver? Mag-DTX 500! Ang DTX 500 ang tura kini mo Mordica Charantia Compound gikan sa palya nga nagahatag og proteksyon batok sa liver failure. Ang pingyang imuatay mag-DTX 500 adlaw-adlaw.
1: DTX 500 mapalit sa mga butika.
0: DTX 500!
2: Ako si Makoy Taga San Carlos ga yelo akong lawas tungod sa problema na ko sa akong atay.
3: Pagkadungog na ko sa radio ang DTX 500 ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag
2: duha sa gabi.
3: 2 weeks pa lang
2: may alibyo na.
3: Pag 1 month kape
2: naayo na ako.
0: DTX 500
1: mapalit sa mga butika.
4: This time check is brought to you by Tandaway 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tandaway.
5: Gusto ba ni mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog?
6: Don't worry, available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka.
7: Problema ba ni mo pagpaniwang ug pirmi lang di ni ma-achieve? Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado nga epektibo. Kung imo problema ang pagpaniwang, dapat hinluan ang imo colon. Ang Super Fiber ang mutabang para mahimo ang healthy weight o balansing nga kabugaton. Para sa mas maayong resulta, ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika kaysa tanang Life Extension Medical Clinics and Pharmacies.
8: Oras, hatad ka nato sa Camel Soy Sauce.
9: Bag-una ang design sa atong paboritong herbal, ang Sed Panyawan with Garlic ug Sed Kogon Herbal Capsule. Gikan sa Sed Marketing. New packaging, same trusted quality. Masayo na karon makita. Gumikan kay bag-una og packaging design ang Sed Panyawan with Garlic. Ubusab ang Sed Kogon Herbal Capsule. Sigurado ang bag-o ang produkto ngay mong mapalit. Pangitaa lang ang bag-ong Sed Panyawan products sa Sed Marketing. Masaligan, maas sahan, makatabang sa mas maayong kalawasan.
4: This time check is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
10: High blood, usa sa pinakaproblema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie. Natabangan sa Paragis, Bila-Bila Herbal Coffee.
11: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, namglay na akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad niya. Trabahin daw ang Bila-Bila Kape, maulian ka. Basta kainom ko, dahil naging maglayan ng kabuhi.
10: Sa Paragis, Bila-Bila, tili na ka, mag-agwanta pa.
12: That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
13: Prostate cancer, ang delikado og mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga lalaki. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines og FDA USA. Suklan nato ang prostate cancer. Mapalit sa mga butika.
14: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukhaon. Ang akong tiil, pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kud pirmi akong likod, ug nahadnok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila kabulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamate.
15: Ayaw hulatang nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care, makatabang sa pagkahiman sa imong kidney ug sa imong panglawas.
16: Available na sa Mercury ug mga suking butika.
17: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
19: Tonight we're younger than we'll ever be again. Time won't wait for anyone, so why'd you want to...
20: O karong mga igala, ni ang laing sumpay ning atong sugilanon. May of Fortune.
19: Right now it's just the two of us. Let's look at what's...
21: So kanyang may abot ka sa mungkin na buhi ni Irene. Nagkalitsi-litsi na may. Mau nga bantay ka. Bantay ka lang, babayhana ka! Gugamot!
22: Rusa tayo mag-isulti, ha? Nagkalitsi-litsi ang imong kinabuhi. So kanyang naabot ka sa inyong kinabuhi ni Irene. Ha? Kuya, awas imong pagkalitsi-litsi, no? Nga nakapuyo mong kaganig mansyon tungod ako nga libre. buwan na sila.
0: Tuig. Karoon pa ko nakafilo, balik ka. Ngaluag kayo nga kong dugan.
2: Ay, amin ako na unsa ka.
22: Si? Sa katapusan, nagka-realize na gid ka nga kadtong imong bana mo'y punok sa imong dugan nga ikaw mismo ang dili gusto mo tangtang. Bumbong pa niya.
0: Luha ni Skalipay, Angel. Luha ni Skalipay.
22: Congrats! Congrats! Wabiyagyo ko magdahong ini. Kay, wala pa tamo abot ini. Ingon ba yagyo ka nga, willing pa ka makigisurya ni Ryan. Willing pa ka muhatag o higayon niya.
0: Maugid o tanay akong plano. Pero sa dihang ako na silang nakita. O labi na dihang imong giplay ang video footage sa CCTV. Nisuro ka nga kong dugo eh. Sobra na giday sila. Sobra na sila.
22: Pero, tingali ba yaguman sa pila kaadlaw, mausab na sa dangin mong barganan ha? Labi na yun kung magpaluoy-luoy ni mutong kagwang.

0: Oo. Ha? Bisan gilaglag ko ni mos imong asawa, gipakuyog ra gihapon ti kadinhi.
1: Salamat, Runa.
0: Pero sabot ha, deposit ra tong ako. Ika na mo bayad sa monthly nga abangan din ni.
1: Okay.
0: Okay na lang mangita na kagtrabaho. Kayo, saan naman lang atong panggasto kada adlaw?
1: Okay.
0: Okay, huwag pa matay mga gamit. Magpa-deliver lang una itong pagkaon ka ron.
1: Sige.
0: Mag-order ako ha.

0: So ganun ang trabaho ni Glonis?
1: Kulbaan man ko, Angel. Taod-taod naman good nga wala na ko magtrabaho. Magkadimao ka ako.
0: Ay, sa man ka, uy. Kaya ra kain na ni mo, uy.
1: Magmingaw na ka din, he. Ikaw na lang usa din, he, sa mansyon, di Bukadlaw.
0: Okay ra, uy. Pwede ra masagukumulaag.
1: Tuo di ay. Wa pala kimo balik si attorney din, he.
0: Tuaw na siya sayang kondo mo stay. Mas dool man sayang opisina.
1: Kana akong trabahoan ba? Si attorney kaya pun may tag-iaana? Dato, giday kayo ni si attorney, no? Pero, anugon lang yung kadato.
0: Nga naman?
1: Wa man siya asawa. Wa siya ay anak. Para kang kinsama din ang iyong mga hinaguan. Para kang kinsa man din na iyong mga hinaguan.
0: Naunsamin ko. Ako may naigo sa gisulti ni Irene. Para kang Mervyn man to iyang ipasabot. Pero, ako kayo naigo.
1: Para kang kinsa man din na iyong mga hinaguan.
0: Hinoon, dili tingali mo apply na ako. Kaya wa mo ko magako. Dawat raman ko glimpyo. Pero, just the same, ang ipasabot ni Irene, mao ang mga milyonis nga iyang gituhuan, nga kang Mervyn, na actually, ako. Maong naiko ko. Bitaw, no? Pero asa matuod ang mga milyonis nga padayon ako nga dawat? Kinahanglan ba yun magbinyo ko? Pero kinsa masaya akong minyuan? Si Mervyn?
2: Ahoy! Kidney care time!
3: Ako si Terry Robles, 59, sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
4: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
5: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
7: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo healthy. Parehasa ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay vitamin D3 pa ka.
8: Alang sa komportable nga pagbati ni Lolo ug Lola, Kares Adult Diaper ang saligan. Adunay antibiosis, aron likay rashes, ug deodorization alang sa odor control. Kay ang tinuod nga pagigugma, mabati sa pagatiman. Kares Adult Diapers. When you love, you caress.
9: When you love, you caress.
10: Driver ka ba nga pirmi magbiyahe bisan gabi?
11: Lisod na jud akong mata kong gabi eh. Hanap akong pananaw ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
12: Parehas na. Usahay na eye glare sa suga ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pagdrive.
13: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with Lutein.
11: Pagsulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi eh, ug nakuhaan ng silaw sa suga.
14: Salamat sa Lutein sa Eyeberry Gold, makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
13: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with Lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitana sa Mercury ug mga suking

0: Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded three functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Good morning, my dear plants.
2: Didiligan ko kayo para di kayo matuyo.
1: Kati! Sorry, di kita nakita. Nadaligan ka tuloy.
3: Good eyesight makes perfect moments. For expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO. EO. Love your eyes.
4: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
5: Pag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon, pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, naatay diskarte sa bughat ug sa uban nga gadungan-dungan nga sakit. May diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Unsa ang ambisyon nimo?
7: Ako, ayaw na ko uy. Sa anak na lang nako. Unta, di maundang ang pag-ispilan ni.

0: pang kuldisyon sa naay ambisyon. Night 12 Chinese Herbs. Vino Kulafu, kuldisyon sa naay ambisyon. Drink responsibly.
1: Nayapag. Yapag kagin ako eh. Wag ako ilaing nauna-unaan. Ay, noon. Pumasak ko ilaing close nga lalaki. Si Mervyn Roman. Og si Ryan. Ha? Lain sa kag si Ryan ako minyukan. Ay, skangipag kagin ako eh. Tanaw lang ko sa lidab eh. Ang tudukaon ko. Humanok ko sa mga trapahoon. Taas ang kaya kong oras. Napagkuan sa kuda nga ako nalang usa. Kay trapaho naman si Irene. Nya, unasad ko'y kalingawan. Kay wa naman din niya ang duha ka mga kanahan. Laaya, uy. Tanaw na sa kong salita. Unya, kaon-kaon o chichiria.

ni sakit naman lang ni ako mata sa gigtan og salida. Mamatan katulga naman ang nako. Pero wala kayo yung gihapon, oy. Ay. Ah. Gusto. Mulaag ko.

0: 这位古玉龟，我带给斯多利亚。
1: 啊，一块送报，奋力送报。奋力送。
2: 喂，这孙子的狼哈，你打我的狼，你落了三千牛，三千阿拉万啊。O balik lang ta din, he. Paliton ko na to.
0: Unsa di kaya ang ganahang paliton? Te. Unsa ganahan niya paliton, te?
2: Ako an, day.
0: Luoy magkukaayo, nagilak man.
2: Dahasin nila.
0: Mauba. Inday. Asa man sininay mong ganahan, ha?
2: Paliton lagi na ni Lola sa sunod buwan. Promise.
0: Sige. Paliton na nato karon Inday. Hmm? Miss, nag-aero gud mi ana kanang sakto ining bata.
3: Almost 2,000 ra ba ni Ma'am?
0: Unya?
2: Miss, ay na lang. Inday tanatanan, mamauli na ta, mobalik ka na lagi.
0: Ayaw gilag, Inday. Ato ng paliton. Miss, basta man nagtuwa ka, di ko ka-afford?
3: Ay, sorry, ma'am. Kadiyot, ma'am, ha?
2: Ma'am, ayaw, uy. Mahal na kain na, ma'am, uy.
0: Ay, okay, rate. Para malipay sa nang imong apo. Dali, Inday, ha? Dali, isuko dahil ng dress, ha? Kay sunod, shoes na sa nga tong paliton.
2: Hala, ma'am. Kadaghan naman ining imong gipamalit sa akong apo, ma'am. Uy.
0: Ay, why problema, di uy. Tingob na na. Binirthdayhan o pinaskuhan. Lipay na ka, Inday?
2: Pag-thank you, Inday.
0: Thank you. Uh-huh. You're welcome, Inday. te, dawata di ay ni o.
2: Oonsay. Uy, ayaw na ba? Ay,
0: dawata. Dawata na, ti. Dawata. Masina pa kay gusto ba nga laing paliton? Babay ninyo!

Doon ako'y napalipay rong adlaw. Hala, uy, hapit naman di alas 5. Ah, atuon ako si Irene. Sa kawas na lang ni manihapon.

0: timing. Tingkaw kas na kita. Uy, tuwa sa Irene. Irene! Irene! Nakakita na siya ako.
1: Naalagi ka!
0: Oo, laay ka is mansion, uy. Disoray ko. Unya, nakahuna-huna na lang sa kugapit ni mo.
2: Kay baw ka? Diribis attorney ganina.
0: Oh, mau ba?
2: Nauwaw gani ko kay giagtugi ko niya si akong pisto.
0: Ah, iya gida ikang gicheck kung okay rangin mo first day.
2: Oh, naupamandi siya, oh.
0: Asa ba?
2: Taray, uyog sa among department head.
0: Oh.
2: Oh, uy hala, ni angkla lagi na ni attorney si ma'am.
0: Oh.
2: Angel? Uy, ni aso lagi na imong ilong, Angel. Angel?

0: ako'y erwagap.
1: Sini
0: tibuog barato.
2: Naglisod kas pagsulod kay sakit ang lawas nimo? Use Salon Pass. Dunay diretsong pagdulot sa sagol niini. Paspas ang epekto sud lang sa 30 ka minuto hangtod sa 8 ka oras nga alivio para sa mga sakit sa baga, liog ug sa likod. Salon Pass. Methyl salicylate menthol tocopherol acetate Campor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor. Salon Pass with direct ingredient penetration for shoulder, neck and back pain.
3: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang Zed Liniment Oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
4: Sino kayo akong tiyan nga grabe ka tuntuan na ko, sir? May gani kaya ito nga tayo mga kusid. Wapagin po nabi. Dahil pagpag-abli, mga to siya na akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na dyan sakit akong tiyan. Effective yun eh kayo siya. Ami Duyag Pakarat of Pagadian.
3: Maayo gani kayo ni gamit sa Zed Liniment Oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
5: Kidney care time.
6: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, wala gyud ko kabantay nga naa na di ay koy problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi eh, ug usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko kapuyon. Nabalaka gyud ko sa akong kahimtang, nakadungog mangugo na nang ni kidney care nga mo akong gisulayan, sir. Action mo sig minor gi, sir. Nag-inom ko kada adlaw ug niagi ang 3 ka bulan. Dako gyud ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
7: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
8: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
3: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
10: Nagkabata ug nagkadaghan ang adunay na ay diabetes, high blood ug sakit sa kasing-kasing. Kamakabuhay, pahinumdum gikan kay Ate Ann. Ayaw intaw nulata nga maigupod ka. Sa tabang sa insaktong diet, ehersisyo, ug pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, siguradong optimum health, makabuo. Ginamakini sa mga natural na sangkap na siguradong masaligan ug epektibo. Kamakabuhay, damhang mas maayong kaugmaon, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, maski unsa pakalisod ang hagit sa kinabuhi. Laban lang! Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Ann.
3: May buhay sa makabuhay!

0: believe.
1: Hello, I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MXtraordinary with MX3.
4: Bata man o tiguwang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule.
5: Namo gisilingan namo ang nagagamit aning Paragis Bila Bila gani iha kong gipa inom sa kapsula. Pagka human ako og inom kaisa lang ko nakainom, naulian dayong ko anang pagkagabi eh, pagkapuntag nakatindog nako.
6: Wow.
5: Itong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na yung ko aninya.
4: Sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
7: This time check is brought to you by Cobra Energy Drink. Pag meron ka nito, walang talo.
8: Diabetes, usa ka sakit nga lisod ug delikado sa atong mga lawas. Tungod aning pwede ka mamatay sa komplikasyon sa kasing-kasing,
9: kidney,
8: atay, ug uban pang mga vital organs sa atong lawas.
9: Supla nato ang diabetes.
8: Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo.
9: Rekomendado sa mga medical doctors.
8: Mapalit sa mga butika.
10: Tonight, we're younger than we'll ever be again. Time won't wait for anyone, so why'd you want...
11: Mga igala, atangi ang laing sumpay ning atong sugilanon. Maid of Fortune, writer Baby Omega Flores, director Ricky Bangis Garing, soundman Jomel Arizo, recording editor Lloyd Gabiana, spinner Aminidel Yara Nakorda. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
12: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
13: Ang radyo mo nationwide, mudalit kaninyo ning laing sugilanon na sinuwat ni Francis Eliaga Espares.
14: Ugway mo sakit! Haba! Lahat dyan ang kwarta sa bangko! Patali! Ang kwarta! Kilip! Ha!
13: Nidagsang ang tulisan.
15: Sir Boy!
16: Mami! Ayaw! Ayaw! Hinapiyag ako ka lang! Ayaw!
13: Kidnapping, kahilayan.
17: Joy! Enjoy! Ato ang kalibutan! Kana!
16: Wow.
17: Sige pa! Pakitali sa hupo mong lawas! Kano! Yes! Oh, yes! Oy! Oy! Ganong ipaon ang musika? Kisoy!
18: Daw na maskara!
13: Maskara! Sugilanon nga naghulagway sa mga daotang binuhatan, gumikan sa kahako. Ug dunay mitumaw nga binuhat aron pag-abag sa atong kapulisan, aron mapatunhay ang kalinaw ug kahapsay sa atong katilingban. Maskara! Director Francis Eliaga Espares, musical scorer Randy Nakorda Tayan, soundman Aldwin Nakorda, audio editor Ariel Mangkaw. Dalit ka rinyo sa RMN Drama.
19: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
20: Dok, pa-check up ko. Mga usan na magkasimana ng ako kanibang.
21: Sir, kung naakay problema sa digestion, seryoso ha, it will lead to colon cancer. Usa sa pinakadaghang namatay aning sakita. Kani, mag-inom og super fiber, a unique scientific formulation sa lain-lain nga mga plant fibers, prebiotics og alkaline food nga may gamhanan nga epekto sa ikaayo sa imong lawas. Inom og super fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast o before sleep daily. Mas healthy pa jud kung mainom og Life Extension Vitamin D3 kada kuman og kaon. fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay nga pagkaliba, Super Fiber. Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
0: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa Bubbly Town. Bili na!

0: Jolly Apple, Pineapple at Light. Bubbly freshness na walang alcohol.
1: Yung sorbetero, vlogger, artista, bombero, plantita, tindera, streamer, manicurista.
0: Cali, kaya everybody, every bubbly, the bubbly town.
2: Magnolia, feeling the setup.
3: Unsa ang ambisyon nimo?
4: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang na ako. Unta, di maundang ang pag-eskwela niya.

0: kuldisyon sa naay ambisyon. Night 12 Chinese herbs. Vino Kulafu, kuldisyon sa naay ambisyon. Drink responsibly.
1: Akoy, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
2: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
3: Rexido Forte!
4: Mas paspas, banatopat!
5: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
6: Unilab quality yan.
5: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexadol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Happy fiesta!
8: Kinahanglan, extra ang handa.
7: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
8: Naana mga bisita? Kadyot lang!
9: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra.
8: Wow! Mas maayo pa?
9: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
8: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
7: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailitsyon, humba, adobo ka dere.
9: Extra maayo! Aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
6: Unilab quality yan.
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ang nailan nimong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan X.
11: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
6: Unilab quality yan.
11: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
12: Anang sa komportable nga pagbati ni Lolo o Lola, Kares Adult Diaper ang saligan. Adunay antibiosis, aron likay rashes o deodorization alang sa odor control. Kay ang tinuod na pagigugma, mabati sa pagatiman. Kares Adult Diapers. When you love, you caress.
13: When you love, you caress.
14: Airport na kami. Saan ka na? 10 a.m. na.
15: Ha? Di ba mama yung gabi pa flight natin?
14: Ay, malabo.
15: Tingin ko sa ticket, PM pa flight natin eh.
14: Para malinaw.
16: Have your eyes checked for state-of-the-art facilities, expert eye care, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
17: EO, love your eyes.
18: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.

0: og karon sa atong sugilanon nga naguluhan. Maskara!
1: Guapa, nagas Miss Marga, ay!
2: Shit, ni Maola!
1: Oh, Miss Marga, ngano ko, ay!
2: Wa ko ba ko yun si magisulti? Nagguapa na ka, Miss Marga!
1: Ngano di, ay!
2: Nasa ato pa? Kunwa ko ni mo make-up, eh, dili ko guapa?
1: Dili, ay, guapa, guapa!
2: Malagi, ha? Laruhan na! Kamusta naman ang anak ni Rafael?
1: Da, grabe, kabadlungon. Ha? Natos bar, ay. Nagamit, mga ibay. Ya, way kwarta, wag ka ba yan?
2: Kana si Federico. Mone mo unay upatay siyang amahan.
1: Marika?
2: Nga no, sa tanaw ni mo, di ba ko husto? Ha? Ola?
1: Murag, dool sa tinuod, Marga.
2: Kundili pala na ako mahal si Rafael. Di ko mahilabot. Pero mahal ko siya.
1: Ate, lukulog mo niya. Lukulogan po niya.
2: May giyaw-yaw ba ka?
1: Wow, Marga.
2: Eto, unan na ako si darling Rafael. Kay patumaroon unan ako siya sa iyang maintenance. Makatogra ba itong nagsandig sa iyang rocking chair?
1: Sige, padayon lang, Marga.
2: Darling, Rafael. Darling, naano ko?
1: Darling, Rafael.
2: Kaya,
1: lukot sa tiguang itaon ay ulog-ulogan ng tao ni Marga.
3: Okay, yun.
1: What na? Kuotay sa bulsa. Ay, kwartahan, manggod. Hinungdan ang batanong babae. Mupilit lang kihapon. Ay, talaga. Iba na talaga may pera.

0: ni samot o kaya pa kang tiguang itaon. Gipaino mag maintenance, o niya, gikuhaan o atole. Tse! Nagtuot yung tiguang nga mahal siyang marga.
1: Ula. Ula, hain ka ba?
0: Sir! Oh, senyor!
1: Paduol din eh.
0: Sir! Unsa to, sir?
1: Dada kini maong bag, og payong, ha? Ni darling Marga kini.
0: Sir!
2: Darling! Ato na ta?
1: Adto na kita.
2: Okay.

0: Estoy, hola. Payung es el darling marca.
1: Oño, ser niña.
0: Buhat que dai un imong kimbaton, hola. Dili kay mumando pa ko. Automatic na kana. Basta manglakaw gani kita. Payungan dayo ni mo si darling marga kay init. Okay?
1: Honor, sir.
2: Ay! Ula! Trapuhin akong sandal. Napuskan sila ako.
1: Okay.
2: Sige na.
1: Kadya sa akay, magkuha pa ko ka ng wit na tisyo.
2: Pagdali! Init, trapa!
1: Yes, mamarga.

0: Okei. Asa on gustoni muoni, darling Marga.
1: Gusto ko kanang kinang-donate payong.
0: Maulay imong gusto?
1: Yes, darling.
2: Naku, perte, mahala naman na yung payong.
1: Hola, okay ka ba, Ani? Ha, kining may payong? Kini pa, kining dunay umbrella.
2: Kani umbrella? Di ka tong magpayong og nigo? What's up? Mura kong traktor.
1: Unsa?

0: Ah. Hmm. Si Daddy Rafael na kaya? Kabantay ko na. Baya, nagsiyapin na sa tingali ni Sina.
1: Ula, ang payong. Payong si Marga, darling. Ang payong.
2: Yes, sir. Yes,
0: baya, pinayungan pa ang inampak na Marga. Ah, uy. Kanindot ko na ang mga sakyanan, Yeriabot. Rolls Royce.

Mga higala sundang uban pa mga sumpay ni atong sugilanon nga naguluhan. Maskara! Sugilanon nga sinuwat ugubo sa direksyon ni Francis Iliaga Ispares. Spinner, Randy Nakurda Tayad. Audio Editor, Ariel Mancao. Soundman, Aldwin Nakurda. Dalit sa RMN Drama!

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
1: RNN Drama presents.
2: Nganong daghan pa man itong pills sa medicine cabinet?
1: Huwag na ko mag-pills kaya gusto na ko pamilya.
2: Di na mahimo!
1: O sa dili mahimo?
2: Di pa ko anda mo atubang og responsibilidad.
1: Gusto lang day kaglami? Then you're not worth loving and you don't deserve my waiting. Magbuwag ta. Huwag ko magkinahanglan og tao nga mahadlok og responsibilidad. Get lost!
3: Taas ang ako respeto nimo. Hinungdan nga wa ka na nako sa muka sa imong love life. Dili man ko makamaumukulit sa pital, pero andam kong ihalad nimo ang akong kasing-kasing.
1: Gusto ko mang angkonon nga nasayop kog pili sa lalaki nga gitugyanan ko sa akong gugma. Pero mando manggundi sa akong kasing-kasing.
3: Andam kong magpaabot nga ako na imando sa imong kasing-kasing, Nikki.
2: I'm sorry. Dede ko mabuhi kung waha ka.
1: Nagkinahanglan kong kauban sa kinabuhi. Nga kanang tinutanay nga nahigugman ako. Nga andam nga mahimong padre de pamilya.
2: Mahal pa ba ko nimo?
1: Ikaw, mahal ko nimo.

Ikaw, mahal ko nimo. Pangutana sa usa ka binuhat nga nahikugma apan gitiawan sa kapalaran. Ikaw, mahal ko nimo. Laing sinuwat og ubos sa direksyon ni Baby Farida Salgado, Musical Director Ariel Arriba Mangkaw, Sound Engineer Jumel Arizo, Audio Editor Lloyd Gabiana. Speak softly, so no one hears us but the sky. Dalit kaninyo sa RMN.

0: oras gihatod kaninyo sa EXL Makabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Makabuhay.
1: Kini nga oras hatod kanato sa Biotroph Herbal Capsules.
2: The Wonder Food Supplement.
3: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
4: Ako si Teresa Herona, 42 anyos, mati kagwa Surigao del Sur. Kape akong lawas, labad akong ulo, natingala ang akong mga amiga o nakagamay akong buhok. Yung akong gikuan sudlay, nangahunhon, nakakuha ng doktor nga, lupus kong sakit, dili na ko kalakaw. Natingala ko sa umba na kay pagkabuntag ato, nakabati de sa radyo. Atong pag-abot, ipatumar ko niya ang EXL Makabuhay Capsule.
5: Salamat sa EXL Makabuhay Buhay Plus na ayo ko.
6: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.
7: Hindi na ako kaihi, tapos sakit na ako kaya tiyan. Hindi na ako makatindog. Nitawag si ating nani na maawa tong binabina sa radio na nadungog niya. Pagtik na ako ng duha kapad, mo natudayo na pasalamat ako na tanggal sa binabina herbal capsule nilugwa ang dako na bato.
6: Sa Paragis, Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Mayubos na, Sneaky.
1: Mayubos na ako. Nanimo, dili.
0: Bala, mayubos sila na ako. Total. Wala naman ko, ugma.
1: Oh, usay. Usay, pwede magpasabot ba ba, Juren? Unsa?
0: Mulad ka na ko, ugma, sa lahing nasa, Dolpo.
1: Unsa? Unsa?

0: Hala, naana ang mga dagkong truck nga gikargahan alang sa Kitiring. Kadaghan ba day ana ilang gikarga? Naay dagkong lamisa, mga chairs.
1: Ila naman ang i-ready daan, Gam, kay ugma na baya ang kasal?
0: Ingon ana pod unya ta sa atong kasal, tiray kabuhi ko ha. Nindot kaayo ng magpakitiring na lang.
1: Sabi di ay, nagkalisod ka ba yung tabi? Unsa na kag magpakitiring ka? Nya, nakinagagwarta.
0: Doon ay daghan.
1: Manulis ka.
0: Magtulisit, kutiray kabuhi ko.
1: Yaks. Ano lang patugatugag pakasal na ako, Gab. Maapil ko kauwaon.

Bisi na kayo si Arang Niki. Di pa'y mautang na mga lamis sa huling kuranan. Para ugma, alang sa iyong kasal ni Rains. Nindot kayo ng decorations. Goodbye, Niki. Mulat ka ko sa rin nasod, Aron. Aron, dili na ko makakita ni mo. Ugmawag tangan kini kasakit sa samad sa akong kasing-kasing. Mamaayo man ang samad. Apan magpabilin ang uwat ni ini. Love ka, Niki. Pero dili ako nakaangkon sa imong kasing-kasing.

0: Ingon si Tiray kay natug ka na anak.
1: Wa pa man ko bati agdok ka, ma.
0: Excited.
1: Sagol.
0: Katog na anak. Kay ugma sa buntag raba ang inyong kasal ni Renz.
1: Oh. Si Renz nanawagan.
0: Ah, tuba ka.
1: Hello, Renz.
2: Hello, love. Di na misa usa ka hotel resort. Nagstay para ugma.
1: Mao ba? Mayo hinuon.
2: Ikan dere mga 30 minutes lang paingon na sa inyong simbahan.
1: Katawag na, Renz.
2: Ikaw, nganong wabaw ka matawag?
1: Wapa ko doon ka agod.
2: Ah, parehas dita?
0: Dong, Renz, pangatawag na mong duhan inike. Kay ugma magdukka agad mo simbahan. Magsige niya mong panghuyab. Nakasabaan mo, pare.
1: Sige na, mga to.
2: Ladies first.
1: Sige na, mga toog na ta, Renz. Good night.
2: Good night lang? I love you, Nikki.
1: I love you too, Renz.
2: Good night.
1: Good night.
2: Oh.

0: Dato og kaliwat si Renz. Kay bungga kay ilang kasal sa akong wafangan, Nis.
1: Oh. O, tiray kabuhi ko.
0: Ay, habi ni mo no, kasagaran ba'y asa bungga nga kasal? Ang kaslun ba kay magkabuwag?
1: Simbah ko kaya tiray, uy.
0: Ngano na nimbah ko kaman, Gab?
1: Bad ka na tiray, ha? Dipindi ra na sa kaslun kung magbuwag ba sila.
0: Ay, naglainag sa butang akong gisulti, Gab, uy.
1: Abi kay bungga, magbuwag na di ay.
0: Ay, just saying, ramangguning ako agab. Just saying. Ana ba? Kay kasagaran manggod sa bungga nga kasal ba, magbuwag ang gikasal. Sample ha, kanang mga artista no. Kanindot ano ilang wedding. Doon na pa'y wedding planner. Nga na pa'y program nga paghahimuon. Kanyang mga bisita no, nagutman na kidugay kay magsugod ang kaon kayo manon pang program.
1: Husto na tiray ha? Na judgmental naman hinuon ka?
0: Just saying, gani.
1: Tiray. Misakit ako.
0: Hala!
2: Sukad pa sa una, kabaluto nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anaanak ini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
3: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Heart disease. Pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung aning namatay sa sakit dinhi sa Pilipinas. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika.
5: Ito na po yung hiniram kong pera. Tulad ng pechang na pagkasunduan.
6: Ay, sana lahat ng umuutang gaya mo. Tumutupad sa usapan at mayroon isang salita.
7: Ganyan ang Pinoy!
8: Ang Pilipino may isang salita.
9: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
10: MX3, dito ako, believe.
11: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan, pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets o uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay, samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan. Og naigo na sa ubo nga na ay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advance Liquid. Dili mawadaan sa balay nining Sulmiox Advance na agid kanunay sa tong kabinet tungod kay prone food sa pilit nga ubo nga dunay plima ang ato mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plima, virus o bakterya sa Sulmiox Advance. Og tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days kung moinom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advance. Tungod kay pila ka adlaw lang, nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo o advance magpaayo ang Sulmiox Advance. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
13: Balita! Di pa si Dunggan sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa teachers board exams o top 10 sa nurses board exams.
14: Kanindot ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag estudyante sa criminology, nursing, IT, engineering, education, HM, tourism o business.
13: O libre pa yun ang senior high school sa ACT.
14: Gawas ka advance o pang international ang ACT senior high school. Kwalipikado pa yun ang mga estudyante para sa Cebu City Subo College Scholarship Grant kung graduado sa public junior high school sa syudad.
15: O, sige pa!

0: Dagdag ay pinuang niya, ha? Usi sakit ni mo ba?
1: Tiray ka buhi ko. Sakit ako.
0: Usa lagi sakit. So, tiray yun, Gab. Usay sakit ni mo.
1: Ang binay mong kamot, Bi. Ha? Tiray, pagdali.
0: Oo, tira akong kamot, Gab. Tira. Ano di ay? Ha? Ano ka?
1: Ipatong.
0: Ha? Usay patong. Gab, gaya patong ay. Nagkapiliyo na diyog ka, ha?
1: Kunya, di ka ganahan.
0: Oh,
1: tiray kabuhi ko.
0: Oh, God.

0: Maoratungan?
1: Utiray kabuhi ko. Kanto lang sa... Unya na ta magkumbati o maayo ka ng kaslo na ta.
2: Tudengi na ta data. Stolben! Ay, kadugay ba ito? Sunod tuig pa? Mamabdus ka ko inigam!

0: buntag na. May abot na gid ang adlaw nga among gikahinaman. Ang kasal nila ni Renz og sa pinangga kong anak nga si Mickey. Mabangon ako. Daghan na baka ang naluto ng sudan sa. Magsusi ko. Magawas ko.
1: Nga pero bayo pa ni abot
2: ba. Oh, pasensya siya kay di ko gunahan magdalig-dalig makeup niya.
3: Ay sige, sugod na lang mabayit oy. Unahan na lang na adin he.
2: Okay, attitude right. Let's go.
4: Am I late?
2: Oh. Dolpina? Ikaw ni? Ariel. Oh.
3: Hala na. Hoy, kain na di ay mo.
4: Oh, teray oy. Masukat pa rin ako sa elementary.
2: Hala, oy! Kumusta naman ka, Tulpina, oy?
4: Nia, nakalabi-labagyod ko.
2: Mayo. Na-apply na yun ang imong kapayots.
4: Mag yun. Dala
3: na! Uy, nausa naman niyo, ay! Nausa man, mag-chika.com lang mo din, ha? Di pa tapos sugod ang make-up?
2: Ay, sorry, ate. Sorry, chug ka ayo. Ah, guys! Mag-sugod na make-up ninyo, ha? Nako'y lima ka-assistant. Dali, Rene!
3: Oy, Ariella! Oy, bayot! Ako yung nag-make-up, bayot! Pagpapahad siya kung mayo, bayot!
2: Oy, shudi ka unahon, diray! Kay dili may kay kaslo nun!
3: Abi, ato o day, no? Kalimut ko, ay, abin ako ako'y kaslo. Ay, ako may wapang ane sa kaslo! Si Mickey!

0: 너무 흘러가고 아파서 아궁님.
1: Thank you, 아테테라이.
0: 원래 스멀농선 아이. 와이, 니로 다 왕가 과파가나 메이크업 아니 아리엘라.
2: 과파 망겟 코테라이 비스카 과이 메이크업.
1: 아오오오오 히노 엄마나.
2: 이거 산 과파 마산 카테라이. Nahalin good ka.
1: Ay, dugay lang nahalin.
2: Dahil dugay. Kapilian mang ka.
3: Ready na ang imong bridal car nga imong sakyan, Nikki. Ganina rin ang nagpaabot ni mo. Tana, kimanakay na ta.
0: Ay.
1: Kasi mo yung pasabot gab nga. Musakay mo gas wedding car sa apa kong nis?
3: Dili, oy.
1: Oh.
3: Ako siyang ihato dito. Ug ako siyang pasakyon.
1: Ah, okay. Habi na po sa kay pong kong.
3: Dali na, Nikki.
0: Okay, Gab. Ate Taray, guwapo kaayos Gab na nagtuksido, oh.
1: Mm. He's mine, only. Yeah. Mine.
3: Imura mag-sagkutiray kabuhi ko. Hey! Yeah.

0: Lingkod sa anak. Sige man kag barog diha.
1: Wato na ko ang bridal car nga moabot ma nga isakyan ni Nikki. Wa pa man.
0: Ay, waton lang nato. Ay, kagwapo sa akong anak. Liwat yung kasi imong amahan, Renz.
2: Oh, kanaog na mo.

0: Ma, nana sila si Gabay. Oh, nasa si Mama Miding o si Ate Tiray. Kau ba ng mga iksuo ni Nikki? Nanang pedil ka, Ma. Nga, gisakyan sa kong asawa.
1: Kining oras, hatod ka na to sa Biotroph Herbal Capsules.
2: The Wonderful Supplement.

0: kinahanglan, extra ang handa.
1: Kaso, yes, tapo lang akong body pain.
0: Naana mga bisita? Kadyot na!
2: Maglangay lang ay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
0: Wow! Mas maayo pa?
2: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
3: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
0: Naa! Bisag pang sharon pa! Naelechon, humba, adobo ka dere.
2: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ang ilan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
7: Tas bang imo blood sugar?
8: Ato na kumay diabetes?
7: Mag DTX 500 ka!
8: Ang DTX 500
7: ato na kini anti-diabetic properties.
8: Sama sa
7: Charantine.
8: Nagkapo mo buo sa glucose.
7: Visine.
8: Controls blood sugar.
7: Polypeptide.
8: Kapanahong epekto sa insulin.
7: DTX 500.
8: Highly recommended
7: sa mga eksperto.
8: Sa pinagulong ng patikis sa lugar.
7: DTX 500.
9: Kulay si Mario. Nako yung diabetes. 250 akong sugar. Nang tumar ko DTX 500 kaya ang akong ugang kayo yung BP na ayos sa DTX 500.
10: 2 kapsul, buntag sa gabi.
9: After 3 weeks lang, 100 na lang ang sugar. Active, wujud kayo yung DTX 500.
7: DTX 500!
8: Pumali sa mga butika.
11: Mga kasama, ako si Radyo Man, Buin Alguno. Taas ba ang presyon sa inyohang dugo? Duda ba mo'y hypertension? Uy, basin taas imuhang sugar. Basin may diabetes ka, unya, wara ka na hibaw, ana. Ang taas nga level sa blood sugar, o di ba kaha ang paggahi sa arterial walls, o ang paglapot sa imuhang dugo? Usa ka na kakatarungan, nganong nagka-hypertension ka, o di ba nitaas imuhang dugo, ang diabetic hypertension maresulta sa pagkabuta, pagkadaot sa imuhang kidney, o daghan pa nga mga komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dili pagkaayo sa samad, pagkaputol sa tiil, o bisan impotence sa mga lalaki. Ayaw na paghuwat pa nga magagrabi ang imuhang kondisyon, mag-DTX 500 matag-adlaw. Ang DTX 500, dunay charantine, gikan sa palia, alang sa insulin function. Kung mubo ang imuhang blood sugar, kontrolado pod ang imong blood pressure. Ang pag-inom sa DTX 500 matag-adlaw, magkapanindot usab sa tug, ug magkapugong sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia, ug uban pa. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension.

0: Mga kasama at ang ang naginapusta nga sugilanon, ikaw, mahal ko nini. Gisuwat og ubos sa direksyon ni Baby Farida Salgado o gisumpayan ni Cecil Danyosos Cabrera. Spinner, Ariel Mangkaw. Audio Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Jumel Arizo. Dalit kaninyo sa RNN Drama. So no one hears us.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
2: At oras karon alas 12:40 na.
3: Ania na ang inyong bagong partner sa maayong panglawas, kasayuran sa PhilHealth. Paminaw o pakisayod kabahin sa mga benepisyo o serbisyong PhilHealth. Uban ang tigpamaba sa regunang health insurance sa gobyerno, kasayuran sa PhilHealth.
2: Galamang hapon at lauta karon nga Webes, Mayo 14, ito 2026. Kaya niya punta sa pipila ka episodes na nato nga naandar nga arita sa adlaw nga Webes, no, kay ang PhilHealth. Labi na gid ang ato nga opisina, nag-adapt sila ni ining 4-day work week, ha, gi-continue pa ni hangtod karon. Muna nga ang atong naandan nga episodes nga ari sa Friday, momentarily ato nang gibalhin diri sa atong adlaw nga Webes. So karong hapon na, ato na ning na-mention sa last episode na to, no, nga si Ma'am Dina Sanchez, ang iyang dalhon diri karon nga uban nato sa programa ang atong happy or ang atong pango sa legal division sa PhilHealth kay para mapasabuta nganong naa may mga facilities nga usahay masuspenso ang ilang accreditation og ato sa unsay mga sirkomstansya nganong maabutan ni ana nga punto nga dili una sila i-accredit sa PhilHealth, no, so ang ato pag-avail sa services ana nga facility mahunong unsa may epekto niini ngadto sa ato mga miyembro usab. So mao nay atong tukion karong hapuna ang pagsuspenso sa accreditation og safeguard measures usab nga gipatuman sa PhilHealth. Karong hapuna, sa naanda na to, atong ikauban ang atong public relations officer, si Ma'am Dina Sanchez. Ma'am Dina, maayong hapon, ma'am.
4: Maayong hapon, Ate Ken, o maayong hapon sa atong mga suking tigpaminaw nga nag-tune in karon.
2: Unya ang atong head, no, sa legal office sa PhilHealth Region 7, Attorney Ligaya Barcenas. Attorney Ligaya, welcome back sa DYHP.
5: Thank you, Miss Ken. Maayong hapon, o maayong hapon sa Miss Dina.
2: Mm-hmm. So, sa ato ng gihisgutan, no, mahinong danon nga atong masabtan kita nga mga miyembro, labi na gyud ang mga partner nga mga provider sa PhilHealth. Unsa may mga balaod, no, o kanus ani nato gamiton mga palisiya nga atong gi-apply para sa nagdumala or kining mga facility or mga provider nato sa mga services sa paghatag og mga benepisyo nga to sa kita, no, nga mga miyembro. So karong adlaw atong isgutan, unsa ni mga common nga mga hinungdan or mga rasones kung nganong ma-suspenso ang ilang accreditation, no, or mahunong sila pag-provide sa mga services nga coverage sa PhilHealth.
5: Right.
2: Mo ni atong i-discuss karon, pero sa dili pa kay kining atong programa gud ang second portion ani nining atong programang Alagang PhilHealth sa Central Visayas. Mo atiman puta sa inyong mga pangutana. May kalabutan man sa atong i-discuss karon nga topic or uban ninyo nga mga concern nga gusto niyo ipadangat dinhi sa atong programa. So ato nang ihatag ang atong hotline, Ms. Dean, sa PhilHealth Region 7.
4: Yes, mahimo kamong mo-text sa inyong questions sa 0915-842-6048. Akong usbon, 0915-842-6048. Niya, amo lang ihangyo nga apilan ninyo pangalan or bisan lokasyon lang, no, ang inyong mensahe aron na maka-suggest me unsay pinakaduol nga PhilHealth office sa inyong area.
2: Ubar ba masaag diri sa atong Facebook Live o kira gihapon, no, kay ato maning puli-pulihon og tanaw or text line o say aripod sa atong Facebook page. Okay, so dita maglanga, no, kay labi na din sa Cebu City, murag mga weeks ago na natay na dunggan nga usa ka pasilidad, no, ato nang gi-suspend ang accreditation, no. So og ato ta dito magpa hospital or ato ta dito mo avail unta sa service, hindi na ma-coverage PhilHealth, no. So correct. Kana moy atong hisgutan, no, unsa may mga common grounds or hinungdan, ano talang mga kalapasan nga nahimo sa atong usa ka PhilHealth provider, Attorney Ligaya, no, nganong ma-suspend man ni ilang accreditation.
5: okay, di magyud ana kadaghan ang atong mga na-suspend, no? But sa ato ang mga cases nga na pinalay sila og suspension, ang common good is gitawag natog misrepresentation by furnishing false or incorrect information. Mo na unsa may misrepresentation, murag pagpanlimbong dili sakto ang ilahang gi-claim nga sakit. So panalitan ingnon ta nga ang tinud-anay nga sakit sa pasyente is UTI, yet ang ilahang gi-file nga claim is for heart failure. So layo ra jud siya kaayo.
2: Dako
5: ang makuha, dako ang diferensya sa case rate. So that's one example. Or the second common nato is kaning claims for non-admitted patient. Lahi na siya sa ghost patient. So ang claims for non-admitted patient is ang usa ka pasyente was admitted somewhere else na dili accredited sa PhilHealth, pero di-claim siya sa usa ka facility nga accredited. Common ni siya, Miss Ken, sa mga birthing center or lying in. Kay di ba naaman tayong mga birthing center nga na siya branch sa Cebu City, na siya branch Lapu-Lapu, na siya branch sa Mandawi. Now for example, ang accredited nga facility DI is ang branch sa Cebu City, pero ang iyahang branch sa Lapu-Lapu City dili accredited. Ang ang babae nanganak sa Lapu-Lapu, pero ilahang gipagawas nga nanganak sa Cebu City aron mabayaran sa PhilHealth.
2: So
5: but pareho ra ang lying in or birthing center, branch lang ang location ra. So mo na siya example sa claims of a non-admitted patient. Ninaasad tay the third most common is breach of warranties of accreditation. One of the provision in the performance commitment manggod sa ato mga facilities kay kanang muhatag yun sila sa benepisyo. No, mo provide yun sila, mo extend yun sila sa case rate payment. But na yung mga facilities nga kuwang dili kaigo ang case rate under computation ba itong tawagon ana. So usa na siya sa kalapasan.
2: Lagi no, kay di ba una ni sila maaprobahan aron matagag accreditation, kinahanglan naman ni sila assurance nga katong atong supposedly mga benefits or mga coverages, no, or serbisyo nga atong ma-provide dito, kuan gyud mo commit sila nga na ami ana.
5: Yes. And ang pinaka-importante is the right amount. So kung ang case rate nimo is worth 16,000 ang imong sakit, 16,000 pesos gyud ang i-deduct sa imong total bill, dili 10,000. Because kung mo deduct kag lower, wa man yung mudidak o higher, no? Ang ididak yun na usually mas lower kaysa unsa dapat ang amount, then that becomes a problem.
2: So kita na atay, pero unya na lang na ko, iko ano nga ipangutana. Kining, naabay, unsa may epekto ani nga to sa atong mga miyembro kung ang usa ka pasilidad or atong provider masuspenso ang ilang accreditation.
5: Okay, kung ang pasyente, ang member, pasyente siya diha nga facility anang a provider, unfortunately dili niya magamit ang iyahang PhilHealth. Walay deduction sa PhilHealth. So which is why kung makakita na ang ato ang members, ang publiko makakita na og notices, no, kay mo paskil man gyud na ang PhilHealth, na gyud nay notice nga this hospital is suspended sa PhilHealth, ayaw na lagsud din ha, pangita na lang og laing facility nga accredited.
2: Kana siya sa wa pa mahinayak, pero pananglitan attorney og kana bitang labi nagpasyente nga taud-taud gyud ang iyang pagka-confine, no? Unya in the middle sa iyang confinement, mo ipagawas pud sa order sa PhilHealth nga suspendido pa ni sa accreditation ng hospital. Unsa mahitabo attorney?
5: Dili ma-avail.
2: Katong mga time, no? Bisan katong mga time nga dili para suspendido ang accreditation?
5: Yes.
2: Maamong to?
5: Maamong siya. Kay wa man siya na-discharge. However, what we know, naaman tayo usa ka facility karon nga suspended, no? Ni hatag silag assurance sa PhilHealth and also sa mga members nga katong mga na-ospital na,
2: naana din ha.
5: Ilaras ang ihatag ang PhilHealth. That's what they are saying.
2: Unsa man ni, sila'y mo tapal na lang?
5: In a way, yes.
2: Murag inana na yun na lang kabunuhan.
5: Murag goodwill na lang ba?
2: Murag i-wave na lang nila itong part sa bayranan nga dili na covered PhilHealth.
5: Goodwill na lang.
2: Dini sa ato sa Central Visayas, kining kuan, upat pa man ni ka provinces gihapon, napamang gihapon, sa ato under pa man na ito, no?
5: Sikihor, Negros Oriental.
2: Kining kuan, daghan ni sila nga inani, nakasinati na nga nasuspended ang ilang accreditation?
5: No, dili raman po. Dinhi sa Cebu na atay mga tulo pa lang ka facilities, Cebu, no? Cebu, sa Bohol, around also that tulo upat. Sa Negros Oriental, wala. Sa Siquijor, wala.
2: In effect pa niya ang ilang suspension?
5: No. This was in the past.
2: Mga tuma ni Agi na. Except aning ato din sa Cebu City.
5: Karon, ate, usa. Nga, murag mahuma ni iyang suspension May 31, if I'm not mistaken.
2: Pero attorney, basta gali, natay i-impose nga sanction, penalty, silot, kana bang naman gitay gitawag og due process pod no
5: of course
2: as may buhaton's PhilHealth ani so may mga proseso nga atong subayon pod so una ta finally mo implement sa atong suspension
5: sakto na Miss Ken no dili man dire diretso ang PhilHealth good muhatag og silot or penalty especially nga mo deprive ka sa ilang accreditation so moagi jud nag due process as what you said so first na usually ang ato ang mga sources is complaints from members or naatay arising from post-medical audit. Makita na sa ato ang mga adjudicator sa BAS na naay problema ang claims. Ilahan ang i-report sa legal office. Now, what we do is we conduct fact-finding. Now, kung naanami makita nga prima facie evidence on its face sa papel nga among makitaan or among ma-validate or ma-assess, mangayo mi og mura gitawag na to og notice to comment.
2: Patubagon sila.
5: Among pahibawon ang facility nga they are under investigation and then amo silang pa-explain on, pangayuan og explanation nga nung maumani inyuhang nabuhat. Kay for all we know na sila justification nga nung kato akong giingon, UTI man unta ang sakit, nga nung mga heart failure ang giklaim. There could be some explanation. So atua silang tagaan ugigayon to explain. Now, if the explanation is not acceptable to PhilHealth, then that's the time we file a complaint before the prosecution department. Mura ni siyag fiscal, National Prosecution Service, naapod may ana sa PhilHealth, at the prosecution department. We file the complaint dito, and then sila will also conduct their preliminary investigation. And then if they find probable cause, then they will file formal charge against the provider dito na sa among arbitration department. Ang arbitration department, mura na po na siya korte sa PhilHealth. So, ang kinahanglan sabtan sa publiko is ang PhilHealth na siya quasi-judicial functions. We can hear cases and we can decide cases and we can implement decisions. So, usa sa mga decision would be suspension of accreditation.
2: So, dili na mistel mo agi pagkatong regular nga court.
5: Not in that sense. But pananglitan kung maabot sa arbitration department og ang decision is isuspend sila. Actually, they can go to the board. Pwede sila mo apilar sa board.
2: Sa PhilHealth.
5: Yes. And if the board gihapon mo deny sa ilahang appeal, makasaka sila sa Court of Appeals. Kung i-deny sa Court of Appeals, makasaka pag-yo sa Supreme Court. So, na-adjud na siyang itawag na itong process. Ang importante lang masabtan is na-adjud sila opportunity nga madungog, ma-hear ang ilahang case.
2: Tanan nga legal nga remedies pwede nilang mapahimuslan, no?
5: So, kung ganang na-suspend na ang usa ka facility, in other words, exhausted na gyud ang means, ana. It's possible ni saka na sila sa Court of Appeals, gi-deny sila sa Court of Appeals, and maybe they've gone up to the Supreme Court, gi-deny gihapon sila sa Supreme Court.
2: Pero kana sa option lang na attorney, no? O naman sa time nga, di na lang gid sila musukol or may question, no? Labi nagtanaw nila, wong gimidag-anan.
5: Correct. Naapoy uban, dili na lang sila mukuan sa atong courts.
2: Kining ma-suspend bitaw nga accreditation na sa saka facility, o sa may need nilang buhaton para kuan kanang matang malift no ang suspension.
5: Kung suspended gani kita ato gyud nang i-serve is ipa-serve gyud na si ilaha. There is no way that ma-shorten ang maong suspension, period of suspension. In fact, ato ganing pag-pandemic, Miss Ken, naagyud mi na suspend, which is very unfortunate, no? Kay pag-pandemic ba ya? Importante kay itong mga ospital, no? Pero naigo man yun sa suspension period, na-suspend po to sila. Now, what happens is, ilaha lang yung i-serve. Kung maingon ang decision nga 3 months ang suspension, ilagi nang i-serve 3 months. But, and then, kung naay penalty of fine. Kay usually, ikuyog man na Miss Ken, ay multa.
2: Suspension of multa.
5: Multa and suspension. Ilaha pong bayaran ang multa. 10,000 pesos ba ron or 50,000? Depende na kung sa'y gibutang sa decision.
2: Ang PhilHealth ba, attorney, ka ng kita din sa Region 7, pwede mo impose anang kuan? pag-suspend sa accreditation?
5: Dito gina sa central office. Ah. I-hear ang kaso. Mm-hmm. Kami diri sa regional office, ang legal office, mahimo ra gyud ming complainant.
2: Complainant. Or mo report lang ta dito, no? Mm. Musubmita sa mga evidences.
5: Yes, correct.
2: Sila may mo decide.
5: Sila mo imo here, ang mga prosecutor na angad to, ang ato ang murag judges or arbiters. Naangad to central office. Mm.
2: Kining ilahang mga violations or kining bitawang katas-on sa ilang suspension, unsa man ni sila kanang tugbang pod ni sa gibug-aton sa ilahang violations?
5: Yes, Miss Ken. So ang katong mga bugat-bugat maabot og 6 months.
2: Adi ay?
5: Yes, mas taas pod ang multa.
2: Wa po ingon nga kanabang silot nato nga kanang lifetime nga suspension wala
5: no, pod. No. Dili sad yun nato ma-revoke nga inunta mo rag i-band na bitaw gid sila because ang sa PhilHealth is kinahanglan na i-access as many hospitals nga accredited sa PhilHealth mas maayo para ato mga members daghan sila kapilian, daghag kasudlan ng mga hospitals.
2: So far din sa ato sa Region 7, unsay so far pinakataas na to nga suspension na atong
5: na-impose. Three months. Yes, three months.
2: Susod anang 3 months, pwede na silang makakoreher sa ilahang nakita na to nga violations.
5: Ani lang siya, Miss Ken, no? Pananglitan ang suspension is kutob siya karong adlawa. Automatic na ugma, balik na ila accreditation. Automatic na na. Wa na sila ilaing buhaton. It will automatically be given to them the accreditation. No need to reapply.
2: Unsa man pud ta ka istrikto nila, attorney, no, sa ato mga providers. One strike policy ba ta nga makakita tag usa ka violation largo dayon?
5: Oh no. Ato sa nang iway, Miss Ken, no, labi na sa pampubliko nga ospital. Di man sa gyuta magstrinikto kay kung naatay government hospital nga atong isuspend, dako kay na siyag impact sa labi na sa mga indigents. No, so ato apod is warningan sila. First instance, we give you stern warning. A repeat of such offense will now give rise to a legal action.
2: Pero so warning. Far, dinis Region 7, wa patay na suspend nga government facility?
5: Wala pa, Miss
2: Ken. Wala pa, no?
5: Sa Bohol. Sorry, naaday, no? Sa Bohol. But not in Cebu. Naa sa Bohol. Usa siya ka government facility in Bohol. But what happened was, ning apilar sila sa board and they were given the reprieve. But the initial decision was suspension.
2: Ah, di ay. So, pila man to kabuan nila na?
5: 3 months.
2: 3 months, so taas po, no? Monay, no? So, kana bang, okay, kung namay mga questions regarding ni ini, no? Kaya, ang uban na ba ni attorney, tungod ni sa mga complaints po sa mga pasyente, no? Munang nalilian.
5: Yes. Sa pagkatinuod, ang PhilHealth na atay gitawag na claims validation. Kung unsa na itong amu ang gibayran, balikan na siya, no? Tanawon, yun na siya himas-himason. But di na ito mabalikan tanan. So, a few lang na nga mga claims. Natay mga makita ang problema diha. But, ang mga complaints gyud sa members ang mas daghan
2: bitaw,
5: so diha
2: no?
5: diha magsugod ang atong fact finding ba and diha mas mo ripen into a complaint complaint in the sense nga ang PhilHealth na mudaga na ang kaso.
2: So mapud na yung advantage, no, kon ang atong patients magpakabana bitaw, no, ang atong mga claimants, no, magpakabana, tan-aw nila ba murag man ni magkadimao, no, so mo na nga makapadangat sila complaint dito sa PhilHealth na dito na manukad kung angayan ba ni siyang susihon or dili.
5: Yes, correct.
2: Okay, attorney, last, no, sumay ang timan-an nato nga sa mga miyembro labot sa paggamit sa mga benepisyo sa PhilHealth.
5: Okay, firstly is to find out lang kung accredited ang facility. May bawaan man na ninyo nga dili accredited kay naamang yutay notice ana. Magpaskil yun mi sa gawa sa ospital, sa entrance hospital, unya sa sulod sa hospital, sa billing section, at ibutang din ha. And then there's another one sa may cashier manguro to. Basta at least tulor yun na ka notices. So just to make sure accredited ang facility. Oh, and then yes, Miss Ken.
2: Last ko ako na lang po nang langbitan. Parang litan ako sa ka facility na suspended ang lang accreditation. Unsa ba to tang tangon po to nilang kuan?
5: Ayaw.
2: Signage.
5: Nahitabo na naamigi suspend. Diba, sigma
2: ko na ninon to yung makuan ba nga? Ingon mo, naaman ni nila, accredited man nila.
5: No. Ang signage sa PhilHealth, naalag yun na siya. PhilHealth
2: so, accredited. So, dili necessarily tang tangon sa so, no, saka facility.
5: Naalang tay another tarbulin diha mm-hmm. Notice. But dili na nato gyud ipatangtang sa facility ang mm-hmm. notice. Mm-hmm. Kay naa man puy facility nga maglagot sila nga gi-suspend. So ila pong mm-hmm. langkaton ang amo ang notice mm-hmm. na suspended ba. And it had happened before, so laing kaso na pudto. Laing kaso na pudto. So dili lang na so far man no katura man sad yung usa ka buok nga iyang gilangkat
2: nasuko
5: siya nga gi-suspense na uwaw siguro siya ba so mauto siya
2: kay total inigduol nila dito sa ospital no like kanang bitaw kinahanglan na sila pag fill up dito mo mingon man pud na mo pasidaan man pud tingali na ang taga ospital no nga hala dili para ba mi di para ba ni makover PhilHealth
5: yes part na sa ilang obligation to inform ipahibalog yun. Mm-hmm. Now in case of emergency emergency no vehicular accident suspended ang facility as tagidala ang pasyente actually mabayaran na nas PhilHealth kay emergency man siya
2: it's
5: exception siya no generally dili ta mobayad pero if it's to save the life or limbs o pananglitan nanganak in town gidala og kadlawon ang pinakaduol nga ospital is suspended di ay pero mm-hmm. kinahanglan na gyud siya manganak di man pwedeng i-turn away
2: tinood
5: but ang hospital ang mo facilitate ana sa claim ilaha gihapong ipadala ang clinical chart tan-aw na sa mga doctors if it was really an emergency
2: so,
5: case
2: so justify gyud nila dito yes, nga correct. Emergency man nga case so correct. Actually naa gyud ay exemption pod
5: exemption
2: okay so salamat kay Attorney Ligayas pagpasabot no kun nganong naay provider or health facility nga masuspended ang ilang accreditation unsa ka tas-on ang kinahanglan or ang mga buwan nga implement nato ang suspension tungod ato mga rason nga imuhang na site.
5: Yeah, mm-hmm. so many others.
2: Mm-hmm. Okay, so karon taud-taud mobalik ta no kay mm-hmm. ni ay mga pagutana usab nga gipadangat dinhi. Ang inyong atong balikon to Miss Dean before ta mo break no ang atong hotline para makapadayon sila didugsan sila pangutana kay balik ra ba nato mo na nay atong tagdon.
4: Yeah, so sa mga questions kabayan sa atong gisgutan karon or any concern may labot sa PhilHealth ipadala ang inyong mga pangutana apili palihog og pangalan or bisan lokasyon lang i-send sa 0915-842-6048 pag-usab 0915-842-6048
2: All right ato ni balikan sa taod ha ang inyong mga questions mo padangat lang una tag pipila ka mga mahinong danon sa kaayo nga pahinondom standby
6: pag tayo may sakit gusto nating gumaling agad, pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth, programa ng gobyerno na nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta, pati mga lab test. Kaya payakap sa yakap.

0: Nako, ang mahal naman magpa-check up.
1: Baka sa bahay na lang ako magpapagaling. Hindi naman ako member ng PhilHealth.
2: Sa ilalim ng Universal Healthcare, may paaabot ang kalinga at kalusugan sa bawat Filipino. Sa UHC, sama-sama tayong lahat. Kaya alamin, makialam at mag-contribute. Sa iba pang detalye, bisitahin ang www.philhealth.gov.ph.
0: Hi, gusto ko i-check ang status ng PhilHealth ko, pero wala naman akong time para pumunta sa PhilHealth office.
2: Ay, madali lang yan. Pumunta lang sa website ng PhilHealth para makita ang iyong membership at contribution records gamit ang iyong laptop, tablet, kahit cellphone. At kung self-paying member ka naman, pwede ka pang magbayad ng contributions mo doon. Kaya mag-register na sa PhilHealth member portal gamit ang iyong PhilHealth identification number. Mag-login lang sa www.philhealth.gov.ph.

0: Ato nga oras karon, alauna 4 na, unya ay kalimutan, naguban tari sa itong programa, Alagang PhilHealth sa Central Visayas. Umarya po nato si Ms. Dina Sincia sa Attorney Ligaya Barcenas. Unya, ari na ta sa atong mga pangutana nga atong entertainon, kay narabas sa uban, ipaagi diri sa atong Facebook Live. Unaw na itong text line na ito, Ma'am Dean.
1: Yes, natin question din gika ni Jones. Ang iyang concern is pilay makover sa PhilHealth for cataract surgery. No, ang I think natubag na sad niya nato. Similar nga concern sa una. So, based on Circular 2025-0001, no, katong last year, ni increase mato atong coverage for cataract surgery. So, musugod na siya og 20,200. Mukabat nga to sa 66,900. Sa kada mata, no, depende sa intraocular lens nga gamiton. So from 16,000 na siya kani adto per eye mo nang ni expand pa siya nga benefit, no. So depende na siya sir on sa lens nga gamiton, but ato lang i-remind ato mga members, labi na katong ubang pod, no, nga mo manginahanglan og cataract surgery nga coordinate gid mo sa inyong doctor o sa hospital, kay sila man ay mo request, no, for cataract pre-cataract surgery or cataract pre-surgery authorization. So, nana sila i-file sa PhilHealth before na i-perform ang inyuhang surgery. So, kaya monitor na nato ang number of surgeries performed sa atong mga healthcare physicians, no, o hospitals. Unya, napoy pangutan na din si Gretchen. Ang iya is member siya, an active contributor. Iyang gitry o declare kuno iyang anak online, no? Unya, ni-decline kuno. So, until now, nagpaabot ni siya sa reply daw. So, ato ang buhaton na Ma'am Gretchen, no, is ato lang ni i-verify with the office. Murag dili man madawat po din ang email address, no, sa kaning mobile number. Murag i-block ni siya sa mga telco ka na muhatag-tag email address through text. So, among suggestion, you email, i-directa og email ang local health insurance office, no, lhio.cebu.pro7@philhealth.gov.ph or pwede kang mutawag diri sa mobile number namo sa public affairs human sa program aron amo kang ma kanahatagan pa sa dugang detalye later on. So human sa program pwede kang manawag, no, para sa kaning instructions further sa imong pag follow up sa imong giprocess nga data amendment. Unya, naay nangutana po din hi, ni-register siya sa yakap. Unya, pag-adto niya sa clinic, giingnan man kuno siya nga walay IT nga mo process. So, wa siya makagamit. Nag-out of pocket kuno siya. Ubo, dala, hubak. So, naniniguro siya pa-check up before mo worsen ang iyang pneumonia. Si Jay sa Karkar. Ang ato ang paagi sa yakap, no, is mupili mata sa atong yakap clinic. So, dili mahimong excuse sa facility nga wa sila'y IT. No, kay kung nipili na kadaan sa imong yakap clinic, pagbisita nimo dito sa facility, igo ra man kanila i-check, no. Although naa sila'y gamiton kaning ato ang PhilHealth check utility to verify nga ikaw gyud ning rehistrado nga miyembro, dapat dili ka balibaran, no, sa imuhang pag-avail dito sa mga basic services. So kung mahimo, Sir Jay, i-text ang pangalan o location sa facility nga imuhang gi-adtuan, no, aron ato ning ma-verify pod. Unya, nasa pangutana sumpay, pila ang coverage unta, ma'am, saon pag-avail katong naitambal? Actually, dili ta maguna-una as member, no, pilay bayron nun dito sa atong yakap clinic, kay si PhilHealth may mubayad nila sa services nga ato ang gi-avail. Ang ato lang angay sayran unsay mga benefit nga ato mapahimuslan through sa PhilHealth yakap. So naatay consultations din ha, katong 13 ka diagnostic tests, no, basic diagnostic tests as needed as kanang assess sa ato ang yakap physician. Yeah, naatay 21 essential medicines ana sa yakap nga dapat i-provide sa yakap clinic mismo. Now naapoy additional 54 katambal ilawom sa PhilHealth gamot nga atong ma-avail kung naka-prescribe atong yakap physician, no, nakapakonsulta ta, unya ni prescribe siya ani nga mga tambal, unya naato siya sa gamot list nga covered ni PhilHealth, pwede ta mo adto sa kagamot provider. Ipakita nato atong ang reseta nga naay kaning unique prescription security code, no, naa na siya QR code sa dito, kay mo na siya'y magpa mamatuod, no, nga legitimate or legit tong imuhang prescription gikan sa yakap clinic. So dili na nga nangayo ra tag reseta sa bisan asa nga doktor niya, budagan tagamot provider, diliing anang ato ang paagi sa pag-avail. No? So, muagi gid ta sa atong yakap clinic, i-check ta sa atong yakap physician niya. Kung na makita niya nga mo ni atong gikinahanglan nga mga maintenance meds or tambal, mo prescribe gid siya.
0: So, naanin na yung security feature yes, ang atong siya. Mga resita, Ms. Dean?
1: Yes, at again, para kanang ma-insure na to, no, nga sakto po yun ang source na-check yun siya sa usa ka yakap physician niya. Dili na, bisan kinsa lang dito sa yakap clinic ang maka-prescribe. No, naagin na yung doctor nga, naagin siya access sa app. Nga maka-generate siya atong prescription with UPSC. Unya, katong gamot provider, pwede po ito niya ma-verify nga ito. Ang katong prescription nga iyahang nadawan.
0: Oh, sakto po, no? Kay og kuan lang, wala lang po, basig, dala-dala, magdala lang ka dito, busita. Mag-imuhimo ra ka ba, no? Nya, kay para maka-claim ka or maka-paymos ka atong libre nga mga medicines. Miss Dean, ako diri, kanang basahon lang po na. Mayong udtom na ako'y problema sa PhilHealth. Kaya wako maka-avail, ma'am, kay ang pasyente na ko wala kaabot og 24 oras.
1: Kaya no, natay mga cases nga ni-expire baka ang patient or kung ni-expire siya dito niya, gi-try pa siya og resuscitate, no? Naaman tayo resuscitation nga benefit package, no? But minimal na siya, no? Kung wala kaabot og 24 hours, pero kana, dili dead on arrival ang patient. Now, kung wala ra, namatay ang pasyente, no? Gidala siya sa emergency room, naa siya yung mga kanang tests nga gi-undergo, naa naman tayo outpatient nga emergency care benefit package. So, better siguro mahatag ni sir ang detalye, no? Unsa na nga hospital, kanus anina hitabo, unsa ka ng sitwasyon sa pasyente. Unya, atong i-verify, kinaaman ay list po, no, sa mga OEC, sa ato ang OECB or ang katong outpatient emergency care benefit package nga mo ni atong ma-cover nga mga diagnostic test no og unsay mga medisina no og uban pa nga mga cases nga gi-consider as emergency unya na dadala jud ka dito sa emergency department sa hospital
0: bitaw no so atong hangyoon tong atong ko andere ni comment nga ihatag ang name bisag ikuha lang tingali
1: pwede niya i-message o i-PM niya dito sa Facebook page sa PhilHealth Region 7
0: okay.
1: Alright. Unya, naay pangutana sa din si Ma'am Rose nga taga-Lapu-Lapu nga naa siya'y PhilHealth. Unya, last payment niya 2022 pa. Karon wa na siya kabayad. No? Kay wala na siya'y trabaho niya. Mag 59 yang edad next year puhon. Yang bana di ay ni. So, ani ni siya ma'am, no? Kung ingon magunta walay trabaho, dili na automatic nga dili na ta i-require mo bayad. No? Kay sa balaod, ang dili i-require mo bayad katong mga na-assess good as financially incapable. Na may uban, wala na sila employment, pero naa pa sila negosyo, naa sila mga panginabuhian. So, ang ato agyod is, mupadayon sa taog contribute samtang dili ba kita sa isinta anyos. No, required ta sa balaod, sa law, sa under Universal Healthcare Act, na mag-contribute pagihapon ta. So, ato ang reminder po na sa ubang mga members, samtang dili pa ta senior citizen, i-update na to atong record, unya magpadayon gyud ta og contribute sa PhilHealth.
0: Okay.
1: Unya naa di na pangutana din unsay requirement kung mukuha og ID sa PhilHealth na MDR kuno yang misis unya beneficiary siya mangayo siyag ID. Right. For dependents, dependents atong tawag ani sa PhilHealth no katong atong legal spouse og children. Dili ta mo issue og ID sa mga dependents. Ang mismong member gyud ang ato ang isuhan og ID card no. But ang mga dependents na sila tagsa-tagsa ka PhilHealth identification number. So kana unfortunately dili walay ID atong mga dependents sa PhilHealth. So dili ta maka-request ni ana og kopya no or any magpa-print or anything. Unya na po question din gikan sa Aluginsan. Makapamember ba sa PhilHealth ang minor unya preggy no ihadong pag umangkon 17 years old pregnant niya both parents walay PhilHealth so makapamember ba siya sa PhilHealth actually pwede man ang minor no pwede man ang parent mo ay since wa pa man ni 18 ang bata mo ay mo kanang sign on behalf sa member or pwede naman siya mo sign but naalay supporting dito mo sign mo countersign lang pud ang parent usa sa iyang mga ginikanan unya mag-attach og ID sa ginikanan no nya birth sa bata no ta establish nga minor pa ni siya but naay kanang kaning support sa iyang parent, no? Iparehistro siya individually. So since supposedly manggod kung dependent nga anak, no, pwede pa man hantod 20 anyos. But since siya mabdos man, eventually naa naman siya anak. So encourage na to nga siya mismo ang ma-register kay aside niya nga maka-avail as member iyang baby. O maka-avail pod sa ato ang newborn care package. Sa moabot pod ng mga tuig, no, kung naanay mga health needs ang bata, so covered na niya as ginikanan. So ang atoa lang, no, kato mo fill out lang ang member ang katong minor sa PMRF, Health Member Registration Form, ilakip tong photocopy sa iyahang birth certificate o ID sa iyang ginikanan. So maghulog nga self-paying member siya. No, so bisita lang siya sa nearest PhilHealth office ni Hisgot ba to siya, no? Pasensya sa nagtawag, no, dili na mo ma-accommodate inyong call diri while on air ta. I-text lang palihog inyohang pangutana. So kato, no, si Ma'am sa Aluginsan, so medyo layo. Oo, so sa Karkar siguro ang pinakaduol, no?
0: Karkar, kay Iligawas, ana.
1: So pwede silang mo bisita sa PhilHealth Karkar na ito nga office na diya sa City Hall, sa ground level. Unya, napabatay, pangutana, libre ko no ang iyang PhilHealth nga 4Ps. Actually, ang itong mga 4Ps nga beneficiaries, no, kung na-appeal sila sa listahanan or naa sila 4Ps nga ID, parte man sila sa atong indigent nga membership sa PhilHealth. So, muna sila ang appeal sa atong mga gitawag indirect contributors, katong subsidized sa national government. So, maka-avail sa ni sila sa tanang benefits nga ma-avail sa ubang members. Appeal na itong yakap, no? So, ang ato alang gyud, basta valid pa imong pagka 4Ps nga beneficiary, make sure lang po nga naana kay record sa PhilHealth. So kung wa pa kay gikuptan nga member data record, no, or PhilHealth ID, bisita sa nearest PhilHealth office unya magpa-register ka dito. Kay anyway, consider man na nila imuhang 4Ps nga ID.
0: Diri po sa atong Facebook, Miss Din, murag ubay-ubay gini nga nangutana bahin sa yakap sa PhilHealth. Ato tingali ning kuag usa, no. Parang lita na ami resita, ma'am, laboratory sa among cardio. Pwede ra ba mo adto mi sa yakap clinic kay mangayo migtambal?
1: Dili ta mo ngadto sa yakap lang para mangayo og tambal, no. Mopili gyud ta sa atong yakap clinic. So okay ra man na agyud tay cardio, no, na atay espesyalista kay na tay existing condition. Pero sa pag-avail sa mga services sa yakap, mopili gyud ta ato ang preferred nga yakap clinic, no. Unya dito ta magpa-check up pud ta, pahibawa lang pud imong yakap physician or doctor nga naana kay condition sa kasing-kasing naan. So pwede na siyang mo reseta pud nimo unsay imong gikinahanglan nga tambal. Pero kana lang, no, dili ta mag-expect nga tanang tambal nga gireseta sa ato atong ma-avail kay naara may 21 ka essential medicines nga covered under sa yakap. Unya 54 additional nga 54 under sa gamot. So kung naa kay mga tambal outside ni ana nga gamot list nato og sa 21 essential medicines, dili ginato na ma-expect nga libre nato nang ma-avail. So makabayad ta ana eventually. No, pero kung within lang siya sa 21 essential medicines sa yakap og sa gamot, then maka avail ta ni ana, no, maximum of 20,000 nga coverage a year per member.
0: Dako na kayo nagmagtabang. Labi na bitaw katong nag-require na og maintenance nga mga medicines.
1: Yes.
0: Miss Dean og attorney, no, kana bang daghang kay tubag ay tubaguno nato dinhi. Okay na lang tingali ni, no. Pero lastly lang, kining unsay update nato sa mga providers nga makahatag na nato atong mga cancer screening under sa yakap, Miss Dean.
1: So sa cancer screening, may kina-mention mo tiken, no, naaman tayo list, na pwede nilang bisitahon ang atong website or mo-inquire sila sa atong page. Kaya dili pod tanang facilities, let's say mo ingon ta kani nga ang cancer screening provider, tanang katong different cancer screening tests available sa iyaha. Kaya naiuban nga few lang ang ilahang na-commit, no, o ilahang murag available sa ilahang facility. So pwede nato na makita sa PhilHealth website at uta sa partners unya accredited, no, facilities na dito cancer screening ng mga providers na gyud ay naka-check dito kung katong breast ultrasound or unsa pa dinha, mammogram, unsa ilang ma-avail, ilang ma-provide ng mga cancer screening test. Pero moagi gyud gihapon ta ana sa atong yakap physician, no, sa yakap clinic kay i-screen man gyud ta dito, magpa-konsulta gyud ta niya. Dili man na nga muduol lang ka dito sa cancer screening diretso, naagyoy ka ng referral, no, from your cancer, from your yakap ka physician mm-hmm. na assess kaniya nga oy naade kay medical history ma'am or kanang mm-hmm. naade sa imong family mm-hmm. no nga both sides na agyud ay history of cancer so basin kinahanglan na kamo undergo ani nga test sa imong mm-hmm. edad pud karon basig prone mm-hmm. to colon cancer so money mm-hmm. mo suggest ang imong yakap mm-hmm. physician
0: so lakton pagkasulti magneed gyapon tag referral gikan mm-hmm. sa tong yakap yes. physician mas mayo na naklaro kay nabitay ni Ari ka usamis din unya nangutan na ba nga dito ko na siya dito sa ospital kay katulaging cancer screening mm-hmm. no niya nangay ko ng referral mm-hmm. unya ato na ibawaan nga wala pa gyud ay sad siya makapili
1: kapili sa yang yakap kini ikaw mo agi gyud tatanan niya nang yakap
0: so at least atong naklaro dihang bahina no kay para you know nato naman to siya natambagan according mm-hmm. sa pinakaduol nga yakap clinic nga pwede siya pwede niyag mapili dito. Mm-hmm. Okay, so kaning inyong mga tuba, ay pangutana, matubag rin ni pero off-air na lang ha, kay nahot na na po tag oras, paspasa sa atong oras. Unsa may atong dugang reminders, Ms. Dean, o natamuen?
1: Yes, sa atong mga listeners o viewers, no, atangin ninyo ang mga mobile desks sa PhilHealth. So gawas nga, naana sila opisina, gyud, no, nga dito sila mo serve, mubiyahe na sila o different areas para pa i-serve, no, dadun ang mga basic na frontline services nato. So sa Siki Hor, diha sa Maria na sila actually karong adlawa din ha sa Maria

0: Banga, Bayawan City. Nya sa mga taga Bohol, ang mga taga Mabini, no, moalaga din ha ang ato ang PhilHealth LHIO Talibon ugmang adlawa May 15 sa Mabini RHU gikan alas 9 sa buntag hangtod alas 12 sa hapon. Sa mga taga Tubigon, second and fourth Wednesday moalagad ang LHIO Talibon sa dinha, but since nilapas naman ang May 13 sa May 27 mobalik sila diha sa Tubigon Municipal Hall lobby. So alas 8 sa buntag hangtod alas 12 sa hapon. Sa mga tagahagna at ang ipod ninyo, no? Naaganina ang taga LHIO Talibon po din ha sa Old Municipal Hall, pero mubalik po sila inika May 28.
1: Mm-hmm.
0: 9 a.m. to 12 p.m. ang ilang service ngan ha. Unya, sa Cebu, sa mga taga Dalagete, third Friday of the month, so ugmang adlawa na ay mga taga LHIO Car-Car, no? Nga moalagad sa Dalagete RHU 1 from 10 a.m. to 2 p.m. Unya, lastly, sa mga taga Pinamungahan, first and third Monday of the month, moalagad atong LHIO Cebu diha sa inyohang RHU sa Pinamungahan. Last May 4 na sila niya, karong May 18, mubalik sila 9 a.m. to 3 p.m.
1: Okay, so naman tayo nga oras. Kano sa sunod na itong episode, Ms. Din?
0: So, magdungog na sadta sa ika-upat niya Huwebe, adang Huwebes, ning bulan sa Mayo. Oh, so, May 28.
1: Okay. So, salamat kay Attorney Barcenas nga nauban sa ato nga programa karong hapon na. Unya, at ang iminin niyo, ha? Mayo 28. Sus, ibalik na to ba? Mahuma na po ng Mayo, paspasas, adlaw.
0: Lagi.
1: Okay, so naman tayo nga oras. Salamat kay gatong pasalamatan ng PhilHealth in Central Visayas. Paghatag usa ka nindot kay nga programa diri sa DYHP, nagking partner nato para mapaabot nato ngadto sa tanan nga mga miyembro ang mga kasayuran labot sa mga programa o mga benepisyo nga gitagana para nato gikan sa PhilHealth. Oban pod nako diri sa control kasamang Nestor Homicilio o Gerald Albius, ako sab inyong Radio Man Ken Galinea o atangi karong taod-taod ang aton drama kini ang akong suliran musunod na usab. At oras karon alauna, 22 na.
2: Inyong nabati ang kasayuran sa PhilHealth uban ang Public Relations Officers sa PhilHealth Region 7 ug ang inyong alagad sa kahanginan, Ken Galinea. Kasayuran sa PhilHealth, ang inyong partner sa maayong paglawas, matag Biyernes alas 12:30 hangtod alauna sa hapon, dinhi lang sa DYHP 612 sa inyong mga dial.
3: Newsbreak.
4: Kini nga balita, hatod ka nato sa SED Marketing, ang tigamaw tiga po na po sa SED Banyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kini, ugang SED Banyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nitalye sa tong balita, gi-confine sa mga French authorities ang sobra sa 1,700 ka mga pasahero o tripulante sa usa ka Briton nga cruise ship nga nidunggo sa Bordeaux, human usa ka senior citizen ang nakalas, kinitaliwas paglikay sa Pransya sa bisan unsa koneksyon sa Hanta virus case. Niklaro ang health official sa mga nasod nga why bisan unsang koneksyon sa Hanta virus outbreak nga mikalas og tulo ka pasahero sa Dutch MV Hondius cruise ship nga gitakdang mulawi gikan sa Argentina. Sa nasayran usa ka 90 anyos nga senior citizen ang nakalas sa nidunggo nga barko sa Pransya samtang adunay bana 50 ka tawo ang nakasinati og panakit sa ilang tiyan. Kasama mo sa abroad ngayon kini Radio Man Marisa Abadies, DYHP Tatak Arimen. Kanto mo ang balita ang hatod kanato sa SED Marketing, ang tigamauti ka para po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Diyan na ang bagong herbal capsule nga makalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan, ang Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, nga mao ang numero uno nga makatabang sa inyong mga gipamati nga mga sakit sa lawas. Gawa sa Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, epektibo sa mga kasama ang SED Panyawan Garlic Capsule. Ang SED Panyawan Garlic Capsule makapawagtang sa inyong mga sakit sa lawas sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine ug ubang mga balatian sa kalawasan. Samtang ayaw sa kalimot sa paghaplas sa SED Liniment Oil. Mga higala ang nailan ang kayong epektibo nga liniment sa masa nga SED Panyawan Liniment Oil kani adto SED Liniment Oil na karon kay kini mas gipakusgan, mas gipaninor, mas gipahumot ug mas gipaepektibo pa. Epektibo sa bang SED Liniment Oil pagbatok sa sakit nga dengue. Hala, haplasin na kana ang inyong kabataan ug mga chikiting ug SED Liniment Oil aron dili mapaakan sa mga lamok nga adunay dengue. Available ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Panyawan Garlic Capsule ug ang SED Liniment Oil sa tanang botika sa inyong mga lugar.
3: RMN Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu,

0: numero 1. Tatak RMN.
1: RMN Drama presents. Kini ang akong suliran. Sabog tong tuyo nga kami makaalagad kaninyo. Among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni
2: Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibog nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal.
3: Dinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran.
4: Kini ang akong suliran.
5: Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikaluhaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlawang panginabuhian. Aban ano na'y suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad niini. Nagkinahanglan kag kahayag na may ulandag si mong unahuna. Ug tungod niini, nataw kining atong pulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran.
1: Kini ang akong suliran. Mga minubong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kun aduna kamoy suliran nga gumon karon sa inyong galamhan. Suwata kana og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan kada og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawan ng hunahuna.
6: Kini ang akong suliran.
4: Kini ang akong suliran.
1: Sinumat ni Teresa Tirul Surya, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
7: Gipasidunggan sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa Teachers Board Exams o top 10 sa Nurses Board Exams.
8: Kaninto kay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag estudyante sa Criminology, Nursing, IT, Engineering, Education, HM, Tourism o Business.
7: O libre pa yun ang Senior High School sa ACT.
8: Gawas ka advance o pang international ang ACT Senior High School. Kwalipikado pa yun ang mga estudyante para sa Cebu City Subo College Scholarship Grant kung graduado sa Public Junior High School sa siyudad.
9: O, sige pa, hindi na ko magdugay. Muadto na ko sa ACT.
7: Oh, ani mo, Pliti? Ay, galimti!
10: Mensahe alang sa maayong panglawas.
11: Ako si Butch Girit, Osaka Branch Head sa Cargo Padala Express Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong nadiskubre ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipilalang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
10: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
12: Para sa malipyo nga dugo, TTX 500. Para sa himsog gratay, TTX 500. Suno sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. TTX 500. Napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo, TTX 500. Mabalik sa pinakadulong nga butik sa inyong lugar. TTX 500.
13: Ako si Jay. Saking gasakit ang akong likod ug naay history ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog nako sa radyo, naay TTX 500. Ako gitrayo gidto ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks gaan na kaya kong pamati. Epektibo kayong TTX 500.
12: TTX 500. Mapali sa mga butika.
14: Welcome to Metro Supermarket Shop Swipe and Save, the monthly exclusive just for Metro Rewards members. Swipe your Metro Rewards card and unlock amazing value deals and exclusive offers from groceries to other supermarket items. Why pay more when members pay less? Enjoy value deals and exclusive offers from May to December. Don't have a Metro Rewards card yet? Sign up and get your card at customer service today. At Metro Supermarket, you shop smarter and save bigger. See you there! Per DTI Fair Trade Permit Number FTB248454, Series of 2026.
15: Said. Health Report.
16: Health Report.
17: Nagpa-laboratory ko, akong sugar, 304. Sugar nga, nakainom na ko aning seed panyawan, coffee mix. Wala ko kagtagos kabulan. Pa, sugar ko kusog, 117 na lang akong sugar. Kanira akong gimintin, seed panyawan, coffee mix. Rosemary Kalumba, 61. Kalag-kalag, ayaw ngon, Negros Oriental.
15: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Si Sir Pablito Simudlan nakasinati o kidney problems. Nisandi sa Zed Kogon Herbal Capsule o Zed Panyawan Plus. Siya naulian.
16: Kidney yun ayaw akong kilid na nakahilig yung kogon. Mautong nakadungman ko sa radyo ng Kogon o Panyawan. Nipalit dahil ko kawan. Kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik apay. Wala naman ko yung batin. Nakahantot ka rin. Nagminitin ako. Antot ka rin. Ayaw na ko. Hunikan sa Kogon o Panyawan. Pablito Simudlan. Amon isay sinta na kapin. Sabay na bista.
18: Sukad pa sa una. Kabalo to nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, hanana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Mary Ann Labaco.
20: Paala po naman ng Diyos. Matagal na akong gumaling. Nag-impating ako noon. Katapos nagpa-obigay ni. Nakita doon parang may gas-gas sa uterus ko. Mag-try din tayo ng Life Extension Vitamin D3. Life Extension better than the other. Mary Ann Labaco. Duenya, Iloilo.
21: Anong rating yung ibigay mo sa mga products po ng Life Extension? Especially sa Life Extension Vitamin D3 po.
20: Sa akin lang, siyempre, 100% kasi gumaling ako sa Life Extension.
15: Life Extension Vitamin D3 for longer life. Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
22: Kasagaran, buntag yung ko niya. Ako siya ginababad. Ginababad na ko mga 5 minutes bago na ko banlawan.
23: Mm-hmm.
22: Tapos after mga siguro mga 5 days, nakita na ako na naglighten ang akong kuha. Namang ko yung mga melasma sa face.
23: Mm-hmm.
22: More dark spots siya, anak.
23: Mm-hmm.
22: Tapos ninglighten siya. Dati man ko, daghat kay kong mga whiteheads o kanang blackheads sa akong nose, the pit. Karun, wala na kay. Wala namang punti siya.
15: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
24: Dr. Limuel Espedang, optometrist, taga Tagum City. Sa akong trabaho, ako naimbitahan ko mga medical mission sa mga LGU. At the end of the day, kapuhin na akong lawas. So wala na kaya ko i-time makikistorya sa akong pamilya. Na nag-introduce ko EXL Covimix 17-in-1. So akong itry. Gentil lang siya sa tiyan. Hindi siya acidic. Ginahan ko. I-introduce ko sa kuha ang EXL Makabuhay Plus Capsule na ikaayuhan, ikabaguan. Pasalamat ko ni EXL Covimix 17-in-1 o EXL Makabuhay Plus Capsule. Kay Moni siya mga kagayuan sa itong panglawas. Dili pa ulahi ang tanan. At itong piliyon, EXL Makabuhay Product. Daga salamat.
15: May buhay sa makabuhay!
25: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
26: So, sa ginagong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitahagin akong dibate sa kong UTI. Sa una, kagabi, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, kukabarog na yun. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitahag. Nga sa una, grabing kahasol karon, makalyuklihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Pagpangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila, kay pertigyong nindota.
25: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
27: Diabetes, usa ka sakit nga lisod ug delikado sa atong mga lawas. Tungod ani pwede ka mamatay sa komplikasyon sa kasingkasing, kidney, atay, ug uban pang mga vital organs sa atong lawas. Sukla nato ang diabetes. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctor. Mapalit sa mga butika.
28: Mapa-on cam sa TV o on-air sa radyo. Aba, dapat laging lively at full of energy. Hello! Beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero. Always at your service! Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
29: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: MX3, tunay, natural at original.
30: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
0: Bio Draw Herbal Capsule.
1: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
0: Bio Draw Herbal Capsule.
1: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
0: Bio Draw Herbal Capsule.
1: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didix Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing or Moc City, Roseville Drug Batulite, Lourdes Pharmacy Osamis City, o sa mga nag-unang butika.
0: Bio Draw Herbal Capsule.
2: Day andat, nganong masulubon man kanang naong nimo?
3: Naluoy manggo ko ni Lolo Papa Ranch, mitukar na pud ang yang hubak ko gayoma, mitaas pagyud ang yang blood sugar.
2: Lakaw dayon ngadto sa butika, pagpalit dayon og Biotroph Herbal Capsules. Sigurado kong dako ginigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotroph bantugan na kaayong makaalim sa mga nagkalain-laing suliran sa panglawas sud na sa dugayng panahon.
3: Papa Ranch, okay na kay akong lulo. Salamat kayo sa Biotroph Herbal Capsules. The wonder food supplement.
2: Biotroph Herbal Capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
4: Balita! Di ba si Dunggan sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa teachers board exams o top 10 sa nurses board exams.
5: Kaninda ti ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag estudyante sa criminology, nursing, IT, engineering, education, HM, tourism o business.
4: O libre pa agyod ang senior high school sa ACT.
5: Gawas ka advance o pang international ang ACT senior high school. Kwalipikado pa agyod ang mga estudyante para sa Cebu City Subo College Scholarship Grant kung graduado sa Public Junior High School sa siyudad.
6: Oh, sige pa, hindi na ko magdugay. Muadto na ko sa ACT.
8: Oh, ani mo plate?

Mayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon kini ang akong soliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat soliran. Ako si Gemma Lu, hinggod ang pangidaron, taga Agusan del Sur. Punto legal kining akong soliran, pero dili gyud ni akong soliran sa ako ning ati nga si Gemma Lynn. Nga minyo na apan nagkabuwag sila sa iyang bana. May tulo sila ka mga anak. Aron inyong hinsabtan, ingon ini ang mga panghita.

0: Sarong na nuktok o kusog kayo, Jimalo.
1: Mabligo ninyo, ma.
2: Oh. Si Ate Manon, ma?
0: Nausa naman sa brong babayhana. Sa ba sa bong remark ni Malen?
1: Nagselos na po siya nako. Yan ang sanggong kimunog, ma.
2: Kapuol ba ng sitwasyon ni Nati, uy? Selos, away, kulata. Pagbuwag na lang mo klaro, uy.
0: Soy, Jimalo. Usap ko ng tambang ni Mos Imong
2: maguwag. Ang angli, ipaon sa pamadaya ni Mos Ate ani iyang banabi nga. Hingulat tamang kay na, ipapatay na imo.
0: Ay, dili na ingon anak ka sa'yo, uy. Kasado na sila. Kung may tulog ka buok, anak. Totoo kang sayon rin na sa ilang mga anak kung magbuwag sila.
2: Unsa pa man lagi kapuslanan anang nagtipon sila sa pagpuyo. Kung inunana na lang permi, ma. Di naman na healthy, uy. Ilabi na sa mga bata nga perming makakita nila nga magsige na lang away. O, hello, ma. Huwag ka ba makakita? Dagan kay bunog si ate, o. Oh. Di kulata siyang bana. Pasagyan ba din na nimong maingon anak na permis ate?
0: Wala pa ko maingon nga, maayo nang iyang gidangatan. Pero basin ba o madapan ini
1: nagisorya? Nakadesisyon na ko, ma. Magbuhag ni sa akong bana.
0: Unsa?

0: Isay imong gitawgan.
1: Si Ate Ma, kung pangumustahon.
0: Naunsa naman kuno siya sa syudad.
1: Oh, okay naman kuno siya sa iyang trabaho dito, Ma. Maayo man kuno ang iyang amo dito syudad. May samusweldo. Mong nakapadapada na siya alang sa iyong mga anak.
2: Hello, Day. Jimalo.
1: Ay. Hello, Te. Kumusta naman ka diha?
2: Nia. Happy. Og, may bago di akong imarites ni mo, Day.
1: Sa man, Te?
2: May nanguyab na ako. Oh. O niya, akong kisagot.
1: Huh? May uyab na ka, Te?
3: Pasidunggan sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa Teachers Board Exams o top 10 sa Nurses Board Exams.
4: Kaninda ka ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag-estudyante sa Criminology, Nursing, IT, Engineering, Education, HM, Tourism o Business.
3: O libre pagyod ang Senior High School sa ACT.
4: Gawas ka-advance o pang-international ang ACT Senior High School. Kwalipikado pagyod ang mga estudyante para sa Cebu City Subo College Scholarship Grant kung graduado sa Public Junior High School sa syudad.
5: Oh, sige pa, di na ko magdugay. Muadto na ko sa ACT.
3: Oh, ani mo pretty. Ay, galinti.
6: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
7: Sa adlaw-adlaw na itong pag-inom o PTX 500, makatabang kinis sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol. Nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Nakayaan ang pagtaas sa bad cholesterol. Patasano nato ang pag-inom o PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mabalit sa mga butika. PTX 500.
8: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong bisulayan inom o PTX 500. Dihalos tanan akong silingan ga PTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pag pa-check up na ako, nag-100 na lang.
7: DTX 500. Mabali ang mga butika.
9: Mensahe alang sa maayong panglawas.
10: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
9: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
11: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
12: One time kasi, na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawan nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katulang katawan ko. Tinry kong haplasan ng Zed Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawalan na yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
11: Ang Zed Liniment Oil, makatabang batok sa allergy. Makatabang sa pagpugong sa pagpangat.
13: Zed Health Report. Health Report.
14: Nagpa-laboratory ko. Akong sugar 304. So kanina nakainom na ko aning seed panyawan, coffee mix. Wala ko kagos kabulan. Ba, sugar ko kusog 170 na lang akong sugar. Kanira akong gimintin seed panyawan, coffee mix. Rosemary Kalumba 61. Kalag-kalag, ayongon, Negros Oriental.
13: Zed Health Testimonies. Health Testimonies.
9: Noel Dumalagan, ang kapikas adunay diabetes.
15: Dagan ako siya sa hospital, na-check it siya ang diabetic it siya. Pagkuhan sa dugo is 485 gid ang iyang sugar. Amo itong nagpalit yung ko sa Zed Panyawan Plus capsule. Gitri times a day, gina ko siya. Wala lang niabot o 1 week, nakita na ko ang alibiyo sa humisis. Karon, kaloy sa Ginoo, okay na gid ang iyang kumati. Ako dahil si Noel Dumalagan, Barangay Bansa, Butuan City.
9: Tinuod nga epektibo, diabetes pwedeng matabangan.
16: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
17: Put na migmati, pa-check up, tapos sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igi-inom ro nga mga unsa nga lain nga tambal. Sa kapi na lang yun niya, paragis bila-bila. Maimang to kay, pagkapini mo, buntag sa'yo, kapi. Niya ko ito, inom na po ko. 3 times ini, kapi yun ko nga. Paragis bila-bila.
16: Sa paragis bila-bila, tili na ka mag-agwanta pa.
18: Estudyante ka ba nga sige laptop o cellphone?
19: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po'y ugmuhanap na akong mata.
20: Ako po'd. Usahay magsakit og magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
18: Ayaw ka balaka. Naanay iBerry Gold with lutein. Para sa mga estudyante nga sige gadgets.
19: Pero sukad nag-inom ko og iBerry Gold, mas klaro na akong pananaw.
20: Salamat sa iBerry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
18: iBerry Gold with lutein. Para sa klaro nga pagtanaw.
21: iBerry Gold with lutein. Pabalik na sa Mercury Drug Stores nationwide.
22: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
23: Labihan na ba ka kabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinomdom gikan kay Ate Ann. Maski unsa pa ka kabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pagmentenar ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man imong pagkabot sa imong mga pangandoy kung ikaw nagsakit na? Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, gikan kay Ate Ann.
24: May buhay sa makabuhay!
25: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
26: Si Nanay Sean Alfuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunay pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
27: Kapoy, kayo niya. Nalagay magsakit sa kong lawa. Sa diya nga nagmuntin ko ato. Ano naman kayo mo? Niya makasaka ko. Makalagay sa... Oh, bukid doro. Gano'y ay. Sa diya nga nagmuntin ko. Ano ay? Pagkakit na iyaha.
28: Pwede na. Mamakasakit.
27: So, ano ka? No, binta na ka.
26: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka, mag-agwanta pa.
29: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy. Daghang katul-katul sa panit.
12: One time kasi, na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawan nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katawan ko. Tinry kong haplasan ng Zed Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawala na yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
29: Ang Zed Liniment Oil makatabang batok sa allergy, makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.
30: Diabetes, usa ka sakit nga lisod ug delikado sa atong mga lawas. Tungod aning pwede ka mamatay sa komplikasyon sa kasingkasing, kidney, atay, ug uban pang mga vital organs sa atong lawas. Supla nato ang diabetes. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Makalit sa mga butika.
31: Ang balita dapat makatotohanan at patas at tungkulin naming maging mapanuri. Ako si Jigo Manikad, broadcast journalist at news anchor. Sa dami ng fake news ngayon, kailangan ng masusing pananaliksik. Ganon din pagdating sa food supplement ko. Dito ako sa
32: Tunay Natural at Original.
31: May seal of quality excellence pa sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
33: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
34: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
35: Mensahe alang sa maayong panglawas.
36: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko nga Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
37: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
38: Balita! Di pa si Dunggang sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa Teachers Board Exams o top 10 sa Nurses Board Exams.
39: Kaninto ka ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag estudyante sa Criminology, Nursing, IT, Engineering, Education, HM, Tourism o Business.
38: O libre pagyod ang Senior High School sa ACT.
39: Gawas ka advance o pang international ang ACT Senior High School. Kwalipikado pagyod ang mga estudyante para sa Cebu City Subo College Scholarship Grant kung graduate sa Public Junior High School sa siyudad. O, sige pa, hindi na ko magdugay. Muadto na ko sa ACT.
38: Oh! Ani mo, Preeti?

0: ako mahibawog, ang iba ko malipay sa gibalita sa kong atin ako, nga nakakita na siya og uyab sa iyang gitrabahoan. Kay minyo baya siya og may mga anak. Pero happy na lang sab ko, kay malipayon masab siya. Nga sa katapusan, nakakita na gyud siyang lalaki nga mibawi kun unsa may kapait nga iyang hayaguman sa kamot sa iyang bana. Apan, wa kini magustuhi sa among inahan. Unya.
1: Grabe mong mga batan-on karon. Wa na mo'y mga delikadisa. Gipaliwa na lang ninyo ang kasagrados kami niyoon.
0: Ay, pasaylo ako, maha. Pero, praktika na malangot na rin, ma. Musugot di ay ka nga mapatay si ate si Ambana tungod lang kay kasado sila. Sorry lang yun, ma. Nga, usakos na lipays na hitabo karon ni ate. Na sa katapusan, nakalingkawas na siya. Nakalingkawas na taon siya singulatan ni Ambana ug nakakita na siya laing laki nga tinuod nga nagpangga niya.
1: Pero saon naman lang, kung mahibaw ini ang iyang bana, maprisong imong maguwang.
0: Kanya no? Mas una pa na akong ipaprisos kuya Raymart, ma. Kay mas una ba siyang nakakita laing babae?
1: Unsa? Ay, pastilan, Ginoo ko. Ay, nabungkag na kiti ay ang pamilya ni ate ni mo.

0: Jimalo, ano sa mali na si ate ni mo? Gispasagda na ba na niyang iyang mga anak?
1: Huh? Humungkod pa. May gisuhulan mong kusatis pagbantay sa iyang mga anak sa ilang Kuya Raymart.
0: Pagbantay ba ay? Gasugarol mali ng bayana. Giskater malang kuno ang gipadang ate ni mo.
1: Unsa?
0: Kuhaon na itong mga bata sa ila.
2: Di na ko ihatag ninyo kong mga anak ko eh.
1: Kuya, ang amo lang bang maatiman na mong inyong mga anak? Eh, napasagta naman ninyo din eh.
2: Hoy, amahan ko ha. Angay lang aray na ako mga bata.

0: regalo. Makuha ko ra gyapon ang ako mga anak. Mawad-an ra ubisa ang among kasal.
1: Unsaon man imo ti? Magpaanol ka nga mahal man kay na?
0: Nainumdum ko day nga sa among kasal, dili niya tinuod nga pangan ang iyang gida sa among marriage contract.
1: Unsa? Okay ko magkasabot sa pagpasabot ni ate na ko bahin sa ilang kasal si Ambana. Basta, may sayop ko no sa panghan si Ambana sa ilang kasal. Ang ako mga pangutana mo kining masunod. Unang pangutana, kasado sila si ate Gemaline na ko o si Kuya Raymart. Natauya bang akong ate o lain? Makiha ba siya na may laing babae man sa bang iambana? Ikaduhang pangutana, ang bata, tuan ni Kuya Raymart, o nagsuho lang si ate o mabantay. Apan, dili kayo mabantayan sa tigbantay kay siging sugal ang nagduwa ng scatter. Pwede ba nga among kuhaon ang mga bata o kaminay mo atiman? Ikatulong pangutana, napasagdan ang mga bata sa bana sa akong maguwang o gisigurog atiman ang iyang babay. Pwede ba namo siyang ikiha? Di manggod niya ihatag ang mga bata namo nga napasagdan o guansag niya maatiman? Ikaupat o katapusan, matod sa akong ate, nga sa ilang kasal si Ambana, sayop ang pangan na gigamit ni ini. Mavoid o mapawabaybili ang ilang kasal? O pwede ba silang maminyo o lain? Palihog, tabangi o tambagi ko, kini ang akong suliran, Gemalu.
2: Maayong adlaw mga suking tigpaminaw, kini si Attorney Elaine Bathan og ako today ang muhatag ninyo og tambag-tubag solusyon kalinawan sa inyong mga pangutana, mga problema na may punto legal, personal, behavioral og mga pangutanang emotional. Ay guys, kinsa may mga na gisin zone ra din hawa tubaga gibyaan gipasakit giilad, aguy, naagyod ni diriba, ipadana be, ang inyong mga suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang akong suliran official writer's page. Pwede sa atong ipadala sa third floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Lain-lain, klase-klaseng pamaagi kung unsaon nyo pagpadala ang inyong mga suwat o mga suliran diri namo. Amo lang yung hangyo nga sa ako ang Facebook account, akong official page, Attorney Elaine Tantengco Bathan, o Elaine Tantengco Bathan sa Facebook. Adto lang gid sa kini ang akong suliran. No, I'd like to see your greetings. Malipay ko, magpasalamat ko. Please message me para ma-shoutout ta mo. But ang inyohang mga pangutana, guys, adto lang sa kini ang akong suliran official writer's page ipadala. Okay? And taga-Agusan Del Sur ang ato ang letter sender. Agoy kita dugo siya ang Facebook page. Kaseksi ba ni mo, Gemalu? Morningan sa ato ang letter sender. Wow! Minyo ni si Gemalu. Murudyo ka, gili minyo. Kay seksi kay ka. Nagabuwag sila siya ang bana. Tulo, nasalay tulo ka. Anak, no, sumuna ni ilahang mga pangutana karon, no? Kasado kabay man ni sa iyang ate, no, nga si Gemaline katong sa atong drama ug si Raymart, no? Karon niyang ate nakauyab naman tuglain, sumuna iyang pangutana, makiha ba kuno siya nga may laing babay naman pud iyang bana? Aw, kani manggong magminyo ta. Forever lagi ni inig pirma nato. Unya nakatangag din ha, no? Kambal tuko ana din ha ang mga responsibilities nato sulod sa kaminyoon. One of which is that dili ta pwede mangita og lain or muduwa og lain team or makigrelasyon og lain mintras minyo pata. Wa gyud nag-ingon ang balaod nga kung pananglitan ng imong bana na anay lain, okay na pugkang makigminyo og lain or makigrelasyon og lain nga di ni mo bana. Dili ra ba equal, no? Adultery ang tawag ana. Kung babay kang minyo, nya makigrelasyon kag lain. Why bangun nag-ingon ang balaod nga pwede makasa ka or makiha ka kung minyo pa mo, okay pa mo. Pero kung di na mo okay, okay na lang po ka na ilain. Di man inala ang gingon sa balaod. Ang gingon sa balaod, mintras minyo ka, di ka pwede na ikarelasyon og lain. Period. Therefore, even if naanay lain ang imong bana, makihagi hapon ka for adultery. Even if naasay lain. However, lahi man po ang pagdatat sa lalaki nga minyo, posible sad na makihapon na to ang imong, ang iyahang bana, katos Raymart, for having an affair with another girl nga dili niya asawa, provided nga ang elements pod sa concubinage kay lahi man ang babae adultery, kung minyo ka adultery, kung lalaki kang minyo concubinage. Ambot nga nung hangtod karon wa pag yun na usbah ka ng balaura, kay lain-lain baya pagprobar. Mas dali mo probar adultery kaysa concubinage, no? Anyway, ikaduhang pangutana, ang mga bata tua ni Kuya Raymark, ug nagsuho lang si ate ug mubantay, apan dili kaayo mabantayan sa tigbantay, kay sigig sugal anang duwa, na scatter, pastilan, gyuding scatter. Pero, pwede ba kuno nilang kuhaon ang mga bata o kami na kuno sila na kuno'y muatiman? Dapat kuhaon si imong ate. Kay imong ate o ang imong Kuya Raymart, sila may naay ka ng gitawag na parental authority. Sila mo'y naay authority sa custody sa mga bata. So dapat adto na nila dito. Kay kung wa ang mama, kay minyo man sila, then adto sa papa. Pero dili gyud pwede ilisin ang tigbantay scatter na unsa, no? Mom ka na inyong gibayra niya, kuman magsirag duwag scatter. Kana ba yung scatter, guys ba? Na, kadaghan na biyang nadaot, ana, di ba? Na ay katong vlogger nga prinsesa-prinsesa tawag nga nadaot og scatter. Nangay na lang mga stars din has mga kuan, mga followers niya. Kay naputlag kurente, wanay pang bayad, no? Kay nadaot, anang mga ingon, ana, you have to learn to control yourself, or better yet, avoid playing game of chance, manggod na. Unsa may ads nga makadaog ka o mapildi ka, o ang imuhang pildi, mauni niya, imong daog ka nira, nabawi ni mo tanan. Kung imuhang sumadahon, ang imuhang nagasto, sukad-sugod, nga puro pildi, nga pila imuhang daog, nabawi to ni mo tanan, kay gwa, undang taoy. Dili pwede, no? Sunod, iyang ikaupat o katapusan nga pangut, ikatulong pangutana, napasagdan ang mga bata sa bana sa akong maguwang. O gisigurog atiman, no? Kaya ang gisigurog atiman, ang girl, ang babae. Pwede ba namo siyang ikiha? Di man yun niya ihatag ang mga bata namo nga napasagdan o wala man miniya, wala sa dinian man atiman. Pwede rag yun pod, no? Kay kung di pod maayos ang pagbantay pod sa imuhang maguwang, it's always going to be the welfare of the child nga magibabaw. So pwede tamo, adto sa siguro sa DSWD or sa Children and Women's Health Desk sa pulis para atong ma-check o mapasusi kung tinuod bang wag yun na maatiman ang mga bata. But it has to be kay imuhang maguwang, imuhang ate, mo'y mo initiate sa pagguha, sa kustudiya, sa mga bata this time around, kay siya man ang naay primary custody, being the mother of the children. Ikaupat o katapusang pangutana, matod sa akong ate, nga sa ilang kasal, sa iyahang bana, sayop ang pangalan nga gigamit ni ini. Ma-void ba? O mapawalang bisa ba ang ilahang kasal? O pwede sila maminyo og lain? Yes, that can be grounds for annulment. You'll have to go through the process nga gitawag na tug annulment of marriage. Kay di mao ang tao, wrong ang identity, nga iyahang gigamit dito. Maybe there are grounds to annul because mo ginay makapa-free sa imuhang igsuon nga dili na siya nga magsigig panguyawan ba nga makigrelasyon or makigpuyo og lain tungod kay minyo pa siya. That's the best way to do it gyud, no? Nga magpa-annul ka para ma-legalize niya, ma-free pug ka sa bond of marriage, dili ka magsigig, you know, ka-attached ba sa imong bana nga na namang kadepod na ilain pagpa-annul yun. And that's always my advice to many, no, of our listeners. Mga suking tigpaminaw, hinaut-unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlawa, kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod na sugilanon, dinhi gyapon sa tuang programa, kini ang akong suliran. Gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tata RMN, daghang salamat o maayong adlaw.

0: mga higala, aniya ang mga mensahe alang sa maayong panglawas. Daghan nagaantos sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst ug uban pang balatian tungod sa mga toxins. Ang toxins buhi na hinay pagdaot sa lawas sa tao. Kung magpabilin ang toxins sulod sa lawas sa tao, ang toxins muatake sa mga cells ug tissues hangtod madaot ang function sa mga cells, organs ug system sa lawas. Busa aron imong maangkon ang maayong panglawas, inum matag adlaw og G Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
1: Ako si Beatriz Mingito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay nako gagwanta sa akong arthritis, hypertension ug diabetes. Dili pagyud nako makumot akong kamot. Pagkadungog nako nga detoxifier and G Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan akong balatian. Sure gyud ko nga makaayo ang G Detox Plus.
2: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw ug sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa diyang akong na-discovery ang talagsaon nga G Detox Plus, sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon ug dili na sakit ang akong pagpangihi.
3: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eteri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa G Detox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
0: Ang G Detox Plus Herbal Capsule, aprobado sa FDA Registration Number FR80715. Alang sa pagtambal, 1 to 2 capsules 3 times a day, 1 hour before meal, ubani sa pag-inom og 8 ngadto sa 12 ka baso ka tubig matag adlaw. Alang sa maintenance, 1 capsule once a day, 1 hour before meal, safe to take with other medications, no overdose and no side effects. Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
4: RMN Newsbreak, Newsbreak.
5: Mayong hapon, kini yung Radio Man Marisa Abadies. Ito ang balita natin kanato sa SED Marketing. Ang tigamautiga po na po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa itong balita. Duha ka mga US-based satellite internet service providers ang anaana sa final stages sa application na inipaglusad sa ilang servisyo din sa Pilipinas. Gipaybaw ni DICT Secretary Henry Aguda nga anduha ka mga American telecommunications firms ang ubo sa application sa National Telecommunications Commission kon NTC. Niatong September sa miaging tuig ang DICT ni paibaw nga ang langyaw nga mga telco si padayag na og interes sa pagsud sa data transmission industry sa nasod human nilapson na ang konektadong Pinoy bill ngadto sa usa ka balaod. Katong maong balita gihatod kanato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami ug gumot ang aroma kundi puno sa ug mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kun nganong special ang Panyawan Coffee Mix? Kini tungod kay ang SED Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga mao'y mopalig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape? Adunay daghang benepisyo sa ba? Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes sinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busaon sa painyong gihuwat mga kapanyawan, sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa SED Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan ug parmasya ang siguradong tatak SED Marketing, SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
4: RMN Newsbreak, Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.

MN Drama presents Hanju Manan So Sa Ka Awit. Ano pa daw sa iyong taagi karun? Maukining sa kababae nga taga Kinasangan Pardo, Cebu City. Ang atumatatampu nagdasingan nga Sylvia.

0: Pirmi ka pangihi,
1: hanap ka pananaw,
0: ug pagpaminod sa mga tin.
1: Basin aduna kay diabetes.
0: Mag-DTX 500.
1: Epektibo sa pagpamubo
0: sa blood sugar levels.
1: Di kaya ang diabetes.
0: Mag-DTX 500.
1: Karun dayon.
2: Mabalik sa pinakadulong butik sa inyong lugar.
0: DTX 500. DTX 500.
3: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
4: Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit.
3: Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag.
4: Tulo pod ka kapsul sa gabi.
3: Simana lang nawala jud ang sakit.
4: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
3: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
0: DTX 500.
2: Pumali sa mga butika.
5: This time check is brought to you by Silka Green Soap. Kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days.
6: Life Extension Vitamin D3.
7: May ano talaga ako, stage 4 breast cancer. Nag-take ako ng Life Extension Vitamin D3. Yung latest ko na titiskan, wala na yung bukol dun sa liver, sa lungs, at sa spine ko.
6: Life Extension Vitamin D3.
8: Life Extension Vitamin D3 na rekomendado ng mga medical doctors.
9: Advanced formulated, ginawa based on true science.
8: Sigurado efektibo. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
9: Mabibili sa mga butika.
5: This news is brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
10: Igala, nakakape na ka?
11: Kay mo na baka nga nibalik na ug available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3 Reishi Mushroom ug kaning Mangosteen Fruit Extract.
10: Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo.
11: Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay Vitamin D3 pa ka.
5: This newscast is brought to you by ang nailan nimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
12: Si Dr. Manfred Marpa para sa Super Fiber.
13: Ano bala ang benefits sang Super Fiber? Gina-normalize ni ang aton bowel movements nga mahimo mag-aamlig sa aton sa colon cancer. Nabala naton nga ang sobra nga pagtiner sang aton nga higko sa aton nga colon pwede nga maga-poison sang aton kaugalingon nga lawas. Ang Super Fiber nga bulig man sa pag-achieve sang isa ka balanse nga kabugaton or healthy weight. That is why as a medical doctor, personal ko nga gina-recommend ang paggamit regularly sang Super Fiber sang life extension.
14: Fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines.
15: Para sa masulhay ng pagpamuhi,
14: Super Fiber.
15: Mabakal sa mga butika.
16: Oras, hatad ka nato sa Camel Soy Sauce.

0: health testimonies. Health testimonies. Si Sir Pablito Simudlan na kasi natin o kidney problems ni Sandy sa Sed Cogon Herbal Capsule o Sed Panyawan Plus. Siya naulian.
1: Kidney yun ayaw akong kilid na nakahilig yung Cogon. Mautong nakadungkuhan sa radyo ng Cogon o Panyawan. Nipalit dahil ko. Kawan na kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik apay. Wala naman kong ibatin. Nakahantog ka rin. Nagmintin ako. Antog ka rin. Ayaw na ko. Hunikan sa Cogon o Panyawan. Pablito Simudlan. Amon isay sinta nakapin. Sabay na biska.
2: This time check is brought to you by Sway It with the new Sunsilk Strong and Long Shampoo with Biotin Strong Complex for up to 200% stronger hair.

0: Ay, kagwapo gid sa akong crush. Ay, mabuang tsiko nga magsiyog tanaw sa imong naong. Ay, kabayo!
1: Oh. Wow! Nagkis-kis lagi ka ilang picture sa imong notebook.
0: Ayaw ko'y pagbuot good.
1: La, sumpong ka ni Papa Do. Pa!
0: Hoy, Star!
2: May uyam na ka, Sylvia?
1: Wa pa, uy.
2: Unang isang na ng picture ngayon mong gihagkan matul pa si mong manghon.
0: Kuhan pa, sa artista pa, uy. Ikaw ba tapian ni kagpa pa, uy?
2: Uy, kamong duha ba? Gusto na ko nga makahuman una mong iskwila. Una mong musunan ng uyab-uyab. Asa na mong gudun niya na ba? Kung magtrabaho na mo? Nakasabot?
1: Opa.
2: Sylvia?
1: Opa.

0: paspasa sa panahon sa. Mura ganos alang tong nag-eskwela pa ta, karon nagtrabaho na ta. Uy, naminaw ka na ako.
1: Ha? Ang sati?
0: Busy kay kada sa imong cellphone ay. Kasi na imong ka-text ba?
1: Na, akong uyab.
0: Ha? Na na kay uyab? Wa pa magani ko.
1: Hinay makikagod.
0: Ang bagira agin mo eh. Oy, ipaila-ila ko ana ah.
1: Hmm? Di ko eh. Bahala ka.
0: Hmm? Kaarte. Sura ba isa kayo ng urasa, uy. Nakagit pa sa hero nga nag-atam. Puno-puno pa ang jeep. Ay, salamat. Kani ay kay gamay ng pasahero. Musok-suk ko para mag-asakay ko kuna.
2: Inay lang, ininay. Ano na mo, senyor?
0: Nabahala na natin, uy. Basta makasakay lang ko. Amin eh! Ay! Ang akong bag! Tabang! Tabang akong bag! Ano ba dagay lang, Snatcher? Tabang!
3: Hello! Salamat! Thank you! Ako na! Yes, sir! Sir, salamat kayo, sir, ha?
2: Ay, di ko mudawat ako salamat, miss. Kinahalan nga, bayrag yung kunin mo.
3: Ha? Pipila mo sa'yo kung ibayad imo.
2: Imong cellphone number ibayad. Okay na ako.
3: Oh, ha?

0: taas na uric acid. Mao kana ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
1: Kagana og tambal gipanginom, nagsinaw og balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsiko kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pag sugod na og inom sa Paragis, makapi man na siya og makapsul. Ginta na gyud akong gibati.
0: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: This time check is brought to you by Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic.
3: Breast cancer, ang delikado og mamatay ninyo sakit nga cancer sa mga babae. Mag-life extension vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Sukla na ito ang breast cancer. Mapalit sa mga butika.
2: This time check is brought to you by Cobra Energy Drink. Pag meron ka nito, walang talo.
4: Ganyan ang Pinoy!
5: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
6: MX3, tested and proven with Alpha, Beta, at Gamma Mangosteen.
2: This newscast is brought to you by MagMaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
7: This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
2: This newscast is brought to you by Tang. Himo ang ganado ang pagkaon with Tang.
8: This time check is brought to you by ang nailanimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
2: That portion was brought to you by United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa health.

0: Amo mo ni si Gerald, eh.
1: Ayay! Marik, ikaw naman sa lagi mo yung nagsikig-misi, di ha? Nakauyab na ka, no?
0: Secret!
1: Arti, sultihin ko ba? Kinasa ko isulti ni mo. Sige na.
0: Ay, ka-text na. Uy, di na ako uyab.
1: Ay, lupi, gaday ka na ako.
0: Nakauyab na, deka. Ikaw ba ang bugira kay kastanan?
1: Og di ka uyab lang din, no? Magminiyo na mi.
0: Ha? Uy, nahibaw na sa papaan na.

0: Loquillo.
1: Silvia. La man con anira ko sa cellphone sul tiyan eh. Pero, di na mood ko makapahabot ng magkita ta.
0: Aha. Unsa man na, Gerald.
1: I love you.
0: Nabo
1: ka chance, di mo?
0: Sa tinuot lang, ganahan man sa kunin mo, Gerald. Sige, sawayan na to.
1: Yes!

Daystar, dahil matasa. Ayaw sa sigikat mo, huwag diha pa. Nakuitsikanin mo. Huy. Huy. Star. Star? Day? Day! Pa! Pa, si Star, padili mo mata!

0: Ay, salamat. Salamat kay nagmadanak ka, Daya.
1: Te, si Papa.
0: Tuwa sa gawas, nagpalit ang pagkaon niya. Naistakar nga nung itumar, magkatunaghan kay Pills.
1: Dili na ko, te. Oh, gikapuin ako. Love kayo na ko si Bernie. Huwag kong palibaran na ko siya. Mahalo ko nga biyaan ko niya.
0: Kung love gid ka niya, musabot siya.
1: Huwag kong love gid ko niya. Tabangan ko niya.
0: Daystar.

0: Pagkupasad ka ayo mi ni Gerald. Nahibaw sa gid ko nga upasay plano na mo. Saon man ni nako?
1: Pagpakasal ta.
0: Unsa?
1: Kumusugot ka. Malipay ang mumangod. Malipay sa ko.
0: Basig ipuhatan nimo para nako, ha?
1: Usa sad na. Kaya di ko gusto nga mag-uol ka. Ugusa pa. Di mo sa dadihado. Kana pa nga makasal hinun ta.
0: Pero bago pamangod ka ayo ta.
1: Ano man day? Sukdanan bagyuday na ang gidugayon?
0: Gerald.
1: Sylvia, seryoso ko nimo. Mahal di ka. O gusto na ko nga, ikaw na nga kung makauban hangtod sa hangtod.
0: Gerald.
1: Onya, unsa man?
0: Yes.
1: Yes?
0: Yes.
1: Yes. Yes!

Wadam hanga nakasalmi og kalit ni Gerald. Pero was ko magmahay kay hangtod karon bisag pila nakatuig ani labay, malipayon gihapon kaayo mi. Dini na lang kutob, daghang salamat sa pagtagad ng akong tampo. More power, RMN.

0: This newscast is brought to you by Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily. This newscast is brought to you by Ang nailani mong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Ang balita hatod kaninyo sa Di kalidad og barato ra nga tambal, ipugos og pangayua. Basta right med kay gusto namong maulian kamo. That portion was brought to you by Sway It with a new Sunsilk Anti-Dandruff and Silky with Nyan Nourish Complex for up to 200% silkier hair with dandruff protection. Ang balita hatod kaninyo sa Di kalidad og barato ra nga tambal, ipugos og pangayua. Basta right med kay gusto namong maulian kamo. This time check is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care. This time check is brought to you by Joy. New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang.
1: Magkita mga higala ang kaagin ni Sylvia nga taga kinasang Anpardo, Cebu City. Uban sa awit ngayon kipangayo, awit na reglaan, everlasting love.
2: Did you know that something happened to us?
1: Ang mong kaagi, kibata na doa sa radyo ni Carol Marie Hikain, kubos sa direksyon ni Priscilla Recanas. Kamusab mga higala o mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kong kidapit sa papada, sa inyong nagkalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa sakap. Idris lang nining tulumanun, handumanan sa Sagawit Kerov, RMN Production Center Studio, 3rd Floor, Jose R. Martinez Building, Osmania Boulevard, Cebu City. Ubaga ipadasa, handumanan official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, dagang salamat sa inyong pagpanginaw.
3: Kini nga portion dalit kanato sa GD Detox Plus Herbal Capsule. Ang GD Detox Plus Herbal Capsule usa ka natural detoxifier. Tigwagtang sa mga toksin sa lawas usa ka natural remedy. Tigwagtang sa mga balatian o puno sa nutrients nga mapalig-on sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR80715. Busa aron mawagtang ang mga toksin sa imong lawas nga mao hinungdan sa imong balatian og aron mulig-on ang imong mga vital organs. Inumatag adlaw og GD Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog.
4: Mga kasama, ako inyong Radyo Man Pulauro. Ang toxins mudaot sa function sa blood cells. Ang blood cells may muhatod sa mga nutrients, oxygens o tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa mga toxins mao'y hinungdan sa daghang mga balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, sis o guban pa. Busa aron imong maangko na maayong panglawas. Inom ta matagadlaw og GD Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog.
5: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1 Tatak RMN.
6: Subay sa makusog na dagan sa modernong panahon, diin padayon na pagsulbong sa kaalam sa natad sa siyensya o teknolohiya. Namugna kining pinalahi nga sugilanon. Si Andre o si Ethan.
7: Yes! Nilampus ko! Nagmalampuson ko!
8: Ana, mibling na ang iyong mga mata. Kumusta, Ethan? Mayong pag-abot sa tawhanong kalibutan. Ako si Andre Martin.
9: Salamat, Andre Martin. Yahangop ko ang pagmugna mo kanako.
8: Ikaw ang buhing kamaturan sa kong kalampusan, Ethan. Ikaw, busa hinumdumi. Nga ikaw, mau ako. Ug ako, mau ikaw.
7: Usak ka lang kay humanoid robot, Ethan! Apan kay milagpas ka sa imong limitasyon. Angay ka lang na gunobong ka sa hingpit aron mahalaw sa layon!
10: Iko na, Andre! Gusto na! Nagpakiluoy ko ni mo! Ayaw akong ignalini. At lagi akong higayon nga magpabilin. Buod ko magpakabuhi nga normal sa susama ka ninyong mga tao. Buod ko mahigugma. Ug mahal ako si Fiona.
11: Ayaw! Ayaw, Edward! Ayaw!
10: Ako ka lang, Fiona! Ako ka lang! Ug walay Andre Martin nga makakuha kanimo gikan kanako! Wala!
6: Si Andre ug si Ethan. Si Andre ug si Ethan. Unsay kaugmaon sa kalibutan kun dili kapugngan ug magpadayon ang paglambo sa artificial intelligence. Matod pa sa mga batid sa natal sa siyensya, sa tuig 2300, kontrolahon ug dominahon na ang kalibutan sa mga robot pinaagi sa artificial intelligence. Kung mahitabo kini, unsa man ang atong kaugmaon? Si Andre ug si Ethan. Namugna ug gipanuki-duki sa tagsulat, Glenn Pino. Ubos sa direksyon ni Dino Birungan Eliseo. Music scoring and effects, Engineer Ariel Arriba Mancao. Sound engineer, Ricky the Savage Garing. Media production specialist, Lloyd Cabiana. Laing dalit kaninyo sa RMN Drama.
12: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch
13: karong May 10 to 15, 2026.
14: Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
12: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hakosalim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
15: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. This newscast is brought to you by Ang nailan nimong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
16: Kung kay baluka nga naa sa imong pamilya ang may pagtaas sa presyon sa dugo o high blood pressure, dili nato ikalimot nga posibleng ikaw sad maigo niini. Ang hypertension o nailan isip high blood pressure, mamahimong mamana. Mao ka nang atong ampingan ng atong kalawasan. Kitang tanan, mag-set panyawan. Set panyawan garlic capsule. Ang kunang ahos, banaba o panyawan herb. Set panyawan garlic capsule. Hypertension, buntugon. Kini mo sa Set Marketing Incorporated. Tatak magaling.
15: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
17: Set Health Report.
18: Health Report.
19: Nagpa-laboratory ko, akong sugar 304. So kanina nakainom ko aning seed panyawan, coffee mix. Tawag ako kabtag-us kabulan. Pa sugar ko kusog 170 na lang akong sugar. Kanina akong gimintin seed panyawan, coffee mix. Rosemary Kalumba 61. Kalag-kalag, ayongon, Negros Oriental.
20: Kalamay na lang ba sa kinabuhi ni Linda o nang sige na lang mo ni siyang laag? Labihan nakasuccessful sa kinabuhi. Unsao na laman ko aniwa pa man ko'y nakabuot? Dili pa ulahi ang tanan para kanimo. Ayaw ikumparay mong kinabuhi sa uban. Labi na og sa social media lang ka nagabase. Importante, muliyo ka sa kinabuhi. Sa gagmay nga lakang nimo kadaadlaw, dako na og agi sa pipila ka bulan. Buhat ang mga butang nga makatabang para kanimo. Ayaw kalimta ang proper diet, exercise, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule og EXL Coffee Mix 17-in-1. Mao kaniya mga partner nimo aron makabot ang optimum health para ready ka sa mga bagtik na pagsubok nga moabot sa imong kinabuhi.
21: May buhay sa makabuhay!
16: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Ma'am Jean Fuentes at dunay hyperthyroidism.
18: Naman ko po'y hyperthyroidism. Paspas akong heartbeat ba? Niya ka nang murag perminti. Kung madunlan, inigaon. Magpa-check up na ko. Mauna dahil ito na ako'y hyperthyroidism. Pag-try na ko take na itong Zed Panyawan Capsule. Kay karon dili na kayo kung magpalpitate. May effect yun. Jean Fuentes, Cebu City.
16: Ang Zed Panyawan Plus makatabang sa pagnormal sa atong thyroid glands. Ug mutabang pagkini sa pagprotektar sa atong kalawasan.
21: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
22: Unilab quality yan.
21: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lubag uri ng sakit.
23: Si Ann-Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
24: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting nga na ko kapsul o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then naulian ako, then pagkaugman ni duty jud ko.
23: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
25: That portion was brought to you by Idol Cheese Dog. May panalo na with the cheesiest Idol Cheese Dog ever versus previous formulation.
26: Oras, hatad ka na to sa Camel Soy Sauce.

0: Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang said liniment oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
1: Kinas tayo akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko sir. May gani kaya ito nga tayo nga ko sir. Wapagid po nabihi. Dahil pagpagabli, motos siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na di sakit akong tiyan. Effective yun kay siya Ami Duyag Pakarat o Pagadian.
0: Maayo gani kayo nigamit sa said liniment oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
2: This time check is brought to you by Ladies' Choice Sandwich Spreads. Omega Siglang Baon with Ladies' Choice Chicken Spread. 66 sa Omega 3 and 6 para Omega Sigla sa school with proper diet and exercise.
3: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
4: Kapoy kaayo sir, bago akong trabaho na kapoy kaayo. Ning sulay ko ni Paragis lagi. Taluoy sa Diyos, ni angay man ko. Kuna maninda ko diha ni asal sa bukat. Sulay mo diba, mawala imong ko kapoy. Ako bitong bata, labo nang uma. Kanang gigas sa trabaho, padong sa trabaho, mainom si ani. Siya makawa man yun ni kapoy ma.
3: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: o karon, ano ang sumpay sa atong sugilanon, si Andre o si Ethan.
1: Mau ba, sir?
2: Oh, bilihog na karoon ang tanan ang units na tos kapulisan aron masikop sila. Aron matubag ang tanang kadao o itong krimen nga nahimo ni Ethan. Diin sila ang mastermind o responsable.

0: Oh, ay naman ay mong higala nga ex-general, Colonel Beche. Wa, pamanlaki. Tingalig, mauwahi sila og maabdan hinoon kita sa mga kapulisan nga nagpangita karam ka na to.
1: Relax lang, Professor Charles. Niyanaturo sila. Oh, tara ba? Tara ba, surahan?
0: Hmm.
1: May hayag sa sakinari nga nagsigibot. Awalihain, sila na ka.
0: Kinalang maniguro kita, Colonel. Katingalig, lain ka nang nagsingabot. Katingalig, ang mga pulis na ka nang nagpangita o buot mo dakop ka na to.
1: Gusto ka, Profesor. Huwag kumukul maniguro. Kaliot, tawagan ko si Buddy aron kung pirmahon kung hain na sila.
0: Oh.
1: Wapalibag si Buddy. Siya na kining mitawag. Akong i-loud speaker, ha? Aron mo mabati ang among pragsulti, Profesor. Diya. Hello, Buddy. Manawa kong tayo ko ni mo, apan naunhan man ko ni mo. Hayan ka mo.
2: Hello, Colonel Bichay. Buddy. Doon na kami niya sa inyo, nabatangan. Misumay na kami sa nga may daan, ay ko niya.
1: Kung mao, ang hayag sa sakyanan nga among nakita nga nagsigabot, nga among limutangan, o na ka na ang headlight sa inyong gisakyan?
2: Roger, buddy. Kami na kini.
1: Salamat, buddy. Nagpabati si Professor Charles sa atong pragsulti.
2: Doon na kami, buddy. Professor Charles, wala

0: Tanto di mga oras sa kandis. Wapagin mo balik kong tawag ang inyong labaw nga si Major Suarez. Di ba matod niya nga mag-update siya sa ilang lakaw matagkarunog unya? Labi na bahay ni Andre?
1: Bitaw?
0: Kana, basa na yun ako ng labaw ang mitawag kandis.
1: Si Major Suarez sa good few na. Kanin ha. Hello? Sa makausap pa, good evening, Major Suarez, sir.
2: 12:15 midnight na kumis. Morning na.
1: Ay, tood. Sorry, sir.
2: How's Fiona?
1: She's still awake, sir. Nagpaabot siya sa imong giingon nga mag-update ka. Updatean mini mo, bahin kang Andre. Nagpamati ka ron siya sa ito panagsulti, sir, kay akong gi-loudspeaker ang akong phone.
2: Okay. Ma'am Fiona, good morning, ma'am. Pastilan. Naikukuli mo nga past midnight na huwag ka pa di matuhog.
0: Okay lang, sir. How's Andre, sir?
2: Yes, ma'am. Don't worry. Huwag ka na ang ikabalakan. Andre is safe and secured. Nagpengon ka ron siya diha sa ospital na imong himutangan. Huwag may police kong gi-assign nga may uban ka niya for security. And I think a few minutes from now, maybe 15 to 20 minutes, maabot na siya diha. So, relax lang. It's okay.
0: Thank you, Major Suarez. Thank you. Good kaayo, sir.

0: Salamat sa mong concern, Kanis. Nga bisan tuod may gipamati ka tungod sa nahitaboli mo. But still, may offer ka sa imong serbisyo para ni Fiona.
1: Ay, ka na gano'n na, Andre. Basta naalang ko ikatabang, malipay ko.
0: I'm sorry. Nakinahalang ka na gano'n pahuway. Kay dilipasab ka ayod o kay nga miabot ang mga relibo ninyo sa pag-secure kang Fiona din eh.
1: Huwag ay angin kabalagaan ako, Andre. Andad ako na ini.
0: Nakasabot ko. But ina yung sitwasyon sa imong hiagian. You also need a precious time to rest.
1: Thank you.
0: Dili ka nga magpasalamat na ako. Ako mo ay angin nga magpasalamat din mo.
1: Unya, mabagat ito lalisan kung kinsa ang angin magpasalamat na to. By the way, nagkasal din na ba ka mo ni Fiona?
0: No. Kay nakatuog siya sa kong pagsuo sa iyang kwarto na iyong ospital. O nahinano kay siya. May lang nga nagkinahanglang yun siya sa igong pahuway.
1: Naluoy ko niya. Kay kaganiharag yun tayo na siya sa iyong panggabi nga nagpaabot si mga pagbalik. O kay wadayin ka mo abot, nakatuog siya. Niya, nahigmata na usab o nangita ni mo. O mihilak. Naguwal siya nagunahon na sa buot mong buhaton kang itan.
0: Mahu ka na ibuot kong pakikisultihan niya. Ugmagin sa buntag inigbata niya. Sa pagkakaroon, di ko lang una siya tugawon. Told ay, kining dilitan lang ka lang ngayon, no? Kay muli para bakas yung gipuyan.
1: It's okay. Sa ako nang gikaingon, anad ako ni ini. Used na ko ni ini. Dod, wak ka ba maka-update sa manhunt operation karon nila ni Major Suarez sa ilang pagpangita ni Professor Charles o Colonel BJ? O saan ka karoon yung resulta sa ilang lakaw?
0: Saan mo pa nagsulti ni Major Suarez sa tunos yung sinultihan? Confidence nga ilan ang madakpan si Professor Charles o Colonel BJ?
2: Prostate cancer, ang delikado og mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga lalaki. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Suklan nato ang prostate cancer. Mapalit sa mga butika.
3: This time check is brought to you by Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang. This time check is brought to you by Summit Natural Drinking Water. Beat the heat with Summit Water. The right hydration with the right minerals.
4: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay, just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
3: This newscast is brought to you by Semanticone, rest time to the rescue. This time check is brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with easy patak cap, 45 pesos lang. This newscast is brought to you by Neozep Z Plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
7: The original Koi Herbal Capsule.
8: Ako dai sin, yes, Flores, taga Alaska Mambaling, Cebu City. 51 no hanias.
9: Wala pa kanina mo kuha yung herbal capsule, ma'am. May iba pa tingin.
8: Daghan, high blood, sisakit akong ung, lipong-lipong ko.
9: Karon ka na kay nimo kuha, ma'am. Kami gusto man tong gipamati na ron.
8: Dili na kayo kapoy akong lawas. Mo na nga kinalan jud ko mo inom og koy para nga ma-live ako ang pamati sa akong lawas. Daghang salamat sa original Koi Herbal Capsule.
7: The original Koi Herbal Capsule.
3: That time check is brought to you by Newstar. Play smart, play bright with Newstar Online. Have fun, take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. This newscast is brought to you by Cobra Energy Drink. Pag meron ka nito, walang talo.
7: Go!
10: Kargado!
11: Sa mga bisdat na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat Kargado ang MaxFit. At dunay 19 vitamins, minerals, ginseng, og royal jelly na mutamang para kargado ang kusog sa lawas. Abtik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
12: Kargado!
13: MaxFit Kargado! Unilab quality yan.
11: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult a doctor.
14: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
15: Pangon na ta, mag-shift na ko. Future.

0: Matod sa akong sakop nga naniidit to sa pribadong pantalan nga inyong gipunduhan kaganina. Kaya nagpabuto ta sa yari, Professor Charles Badi, mga 10 to 15 minutes lang ang nakalabay. Miabot ang reading team nga muna ko punta kaninyo nga pinanguluhan ni Major Catalino Suarez.
1: Mau ba, sir?
2: Kun mao, dako kay may utang habuton kayo bali, si Professor Charles. Kay kunwa ka pa, hayan, nasikop na kami nila.
0: Mau gilang tagalain inyong dengatan, bali.
2: Professor, utang kabubuto nato ni Badi ang atong kaluwasan. Dili ka ba lang mapasalamat ka niya?
3: Nga anong dili? Dako yun kayo ang akong pasalamat ni mo, sir. Nga gitabangan mo kami. Pero tingali, dili pa kami makabaos na ninyong kaayo ka namo. But, laumi, nga dili yun namo kalimtan kining imong pagtabang.
2: Correct. Maugyo ka na, buddy.
0: Actually, kung magbabot ang malanggani ang usang tao sa bugti sa iyang nahimo, matawag mo pa ba ka na o pagtabang? Dili. Dili ba? Kaya nag-update naman siya sa bugti sa iyang nahimo. Pero para nako, ang matuod niya pagtabang, wa magbabot ang baos o bugti sa iyang nahimo. Kay kana pagtabang. So, kinasing-kasing kini. Simbergwinsa.
3: Mau yun, sir. Mau yun.
2: Mau yun kanay akong gibiliban kini mo, buddy. Higala kag yung tunay. Maong wag yung pagluban akong pagdahig kini mo. Sukat pag yun kini ato.
0: Well. Ikaw yun, buddy. Tuod, feel at home lamun ini nga kong gamay nga rest house. Kung ganahan mo nga bukaon, hala, lain ang pagkaon niya sa ref. Nasa yung mga dilata niya. And as long as nga ganahan pa mga bustay din hi, samtang wapa na ito maaarin sa inyong pagbiya din sa Cebu, wa mo yung nga kabalakan. Kay, safe tragin mo. Okay.
2: Thank you, buddy.
3: Salamat, sir. Dakan yung kayong salamat.

0: Nakaray kakos sa inyong kasood, Colonel BJ. Ni buddy, talagsaor kayo. Ang sama kaniya nga, higalang wa magpaabot og bugti sa kaayo ngayang nahimo.
1: Sa Tagalog pa, Profesor, iba ang aming pinagsamahan. Sa pagkatinood, estudyante pa lang kami sa college. Nagkasood na kami. O magtinabangay sa bisan unsang butang. Sa maayo man o sa bisan illegal o binuang.
0: Ha?
1: Naursa ka ba, Profesor? Isa ka mo lang kilay ni mo.
0: Ha? Wa, Colonel.
1: Nakasabot ko ka ni mo, Profesor. May pagduha-duha ka ni Buddy. But sa ako lang gikaingon ka ni mo, kasaligan siya. Makasalig yun kita ka niya.

0: Kumusta na ka mo din eh, sa ospital? Andre, wabag ka mo'y namatik doon nga katingad on din eh, sa nga matur pa makahatagughul ka sa inyong siguridad. Hmm?
1: So far, Major Suarez, sir. Wa, sir. Okay, regin ang tanan. Nakailasan ko sa mga police personnel nga gi-assign din eh, sa paghatagog siguridad ng munifiona.
0: Okay, naniguro lang ko, Andre. But anyway, may update ko nga isulti ka ni mabahin ni Professor Charles o Colonel Vipje.
1: Maba, sir. Uunsa ka?
0: Since nga nakuko og pagsali ka ni mo, sultihan ko kundi ka bahin ni. Nga pipilag ka oras gikan karon. Mahuklas na kamot sa kapulisan ang duha ka mga wanted sa manood.
1: Unsa?
2: O'clock in the afternoon is the hour of great mercy. At this time, our Lord Jesus Christ died on the cross and redeemed the world. Let us pray. You died, Jesus, that the source of life flowed out for souls and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Amen. Jesus, King of Mercy, we trust in you.
3: RMN Newsbreak, Newsbreak.
4: Mayong hapon pag-usab, ginigyapon ninyong Radyo Man Marisa Abadien. Sa toang balita hatod karato sa SED Marketing, ang tigamaog tiga po rapon sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa toang balita, nirimit ang Philippine Amusement and Gaming Corporation kung pagkor o dulaan sa 6 bilyones pesos nga dividends ngadto sa Bureau of the Treasury nga mahimo makapalambo sa pagpondo sa mga program drama sa gobyerno pagpadangat sa tensyon sa Middle East na mahayag ang pagkoy nga ni turnover kini og 5.67 bilyones pesos ngadto sa treasury isip kabahin sa ilang mandated dividends alang sa tuig 2025 bisan mas ubos kini sa 12.67 bilyones pesos nga na-remit niadtong 2024 ang maong dividends nagrepresentar og 50% sa limpyo nga kita sa pagkoy niadtong miaging tuig subay sa dividend law. Katong maong balita gihatod kanato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney ug ang SED Panyawan Coffee Mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Ang Celebrity Beauty Kojic Soap mga kasama maong labi epektibong sabon nga pampaputi, papabataw, papahamis sa inyong mga kutis. Aduna kini goat's milk kana ilang natural ingredient alang sa papahamis sa inyong mga kutis, ubanan pa sa squalene ug glutathione nga ilang pampaputi ug papabata sa inyong mga kutis. Dili gyud magpugis-pugis yung hapanit mga kasama tungod kay ang Celebrity Beauty Kojic Soap adunay natural nga moisturizer anti-aging kauban sa olive oil. Busaon sa inyong gihuwat palit o gamit na sa Celebrity Beauty Kojic Soap nga available na sa tanang branches sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy o Queens Pharmacy din sa Sugbo, diha sa Josh Pharmacy sa Kawayan Masbate, Kalo Marketing sa Ormoc o Roosevelt Drug sa Batu, Leyte o sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: RMN Newsbreak, Newsbreak.
5: This time check is brought to you by Yakult. Panalo ka dyan. Yakult, this time check is brought to you by Joy. New Joy Swakto. Now with easy patakap. 45 pesos lang.
6: Sa tanang butang, importante di ay nga sigurado ta sa quality sa ato mga gipangpalit. Labi na sab sa ato mga gikaon, ginainom, labi na sa matambal o vitamina. Dilibot pasabot nga ingon nila nga tanan kaya, mutuo na dayon ta. Kinalan nga atong sutaon ang pagpili sa matambal o vitamins, labi na sab nga papangguapa. Dili lang basta musalig ni bisan kinsa. Pero naa ko'y itudlo ninyo nga sekreto. Aron dili na ninyo ipangutana ang tanan, kini ang pinakadali nga hinumduman. Kun naay irekomendang nga tambal sa butika ang panguntana ni ini Unilab Kulitibana. Ngano? kaya ako nibawaan nga tanan nga matambal, vitamins o pampagwapa sa Unilab miagi. Sa upat ka marka sa quality alaga, subok at apatunayan, ayon sa standards, sinuring mabuti, gawang world class. Buot pasabot, ubay-ubay ang giagian nga proseso, ang giagian sa matag produkto sa Unilab ang masiguro nila nga quality good aya pamabot sa ato. Gikan sa raw material, lab test, apil sa storage. Mao nga ayaw mo og tuo sa mga matod nila, pangutana o saan ako, Unilab quality ba na? Kamusab ha? Tungod dapat dito sa quality nga walay duda, sulit ang halaga, dapat Unilab quality yan. Kung gusto ninyo may bawaan ang uban pa mga produkto sa Unilab, bisitaha ang www.unilab.com.ph/products-to-know-more.
7: This time check is brought to you by ang nailan nimong Alaksan, extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra!
8: Mga kasenyor, Bossing Vic Soto po. Umaaray na ba sa presyo ng senior milk? Ang Birch Tree Advance,
9: same nutrition, half the price.
8: Versus leading senior milk brand, sabi ng nutritionist ko,
10: may triple advance power, tulong pampalakas ng muscle at bone, immunity, brain at heart. With a balanced diet and healthy lifestyle, mag Birch Tree Advance na.
9: Same nutrition, half the price.
8: Versus leading senior milk brand, Birch Tree Advance, same nutrition, half the price. Versus leading senior milk brand, get triple advanced power with a balanced diet and healthy lifestyle.

Ito ang oras ng panalangin, padalangin para sa media at sining. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Epeso 4, talatang 25 at 29 at 1 Timoteo 4, talatang 12. Kaya huwag na kayong magsisinungaling, ang bawat isa ay magsabi ng katotohanan. Huwag kayong gumamit ng masasamang salita. Lagi ninyong sikapin na ang pangungusap ninyo'y makakabuti at angkop sa pagkakataon upang pakinabangan ng mga makakarinig. Sikapin ninyong maging halimbawa sa iyong pagsasalita, pag-uugali, pag-ibig, pananampalataya at malinis na pamumuhay. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Aming inilalapit sa iyo, Panginoon, ang aming mga kapatid na nasa larangan ng media, ang mga mamamahayag, mga manunulat at ang lahat ng bumubuo ng mga kawani ng aming mga pahayagan, radyo, telebisyon, mga pelikula, social media, advertismo at iba pang mga uri ng kapahayagan. Ang kanilang loob ay iyong palakasin at patatagin sa pagpapahayag na ito ay gawin nila na may buong integridad at katapatan. Huwag mo nawang paintulutan ang anumang masasamang salita o impluensya ang lumabas sa kanilang mga kapahayagan, kundi iyon lamang makakabuti at makakabigay ng tamang kalinawan para sa mga nakikinig o nakakabasa, lalo na sa aming mga kabataan. Naway ang mga bagay lamang na totoo, kagalang-galang, matuwid, malinis at kapuri-puri ang mangibabaw sa kanilang puso at isipan. Naway laging manaig ang mabubuting adhikain sa aming mga kapatid sa media, na palaganapin ang karunungan, katuwiran at katarungan na makakapagpaunlad at makakapagpaisa sa aming bayan. Ipakaloob mo sa kanilang mga puso ang magandang layunin na gamitin ang iba't ibang uri ng media sa pagtaguyod at pagpapatibay ng pagkakaisa, paggalang sa kapwa sa gitna ng hidwaan at makatarungang pagpapahayag para sa ikauunlad ng sambayanang Pilipino. Sa aming mga kapatid sa iba't ibang sining, iyo silang bigyan ng katalinuhan at ng bagong mga malikhaing ideya sa kanilang paggawa ng kanilang mga likha. Sa iyong kapangyarihan at karunungan, sila iyong hayaang maging daluyan ng iyong wagas na pagkamalikhain, kahusayan, at totoong pagmamahal at pagmamalasakit para sa kapwa-tao. Sa aming mga artista sa pinilakang tabing, sa aming mga mang-aawit at musikero, at mga mang-aaliw sa media, hinihiling namin na bigyan mo sila ng pangitain at pagsisikap na sila ay makapagbigay ng mabuting halimbawa para sa aming kabataan na napapailalim sa kanilang malakas na impluensya. Nawa bigyan mo sila ng tamang mga paninindigan at mahubog sa kanila ang tamang pag-uugali at pagtalima sa iyong mga utos upang mahikayat nila ang aming mga kabataan na mamuhay na marangal at matuwid. Salamat, Panginoon, sa biyaya ng natatanging mga talento, abilidad at kultura na iyong ibinigay sa amin. Naway aming itong pangalagaan at mapagyaman pa. Ang aming mga katutubong sining at mabubuting kaugalian, naway mapanatiling kalugod-lugod sa iyo, O Diyos, at dalangin din namin na ang mga ito ay aming maipamana ng buo sa mga susunod na henerasyon. Sa aming naisin na pagyamanin ang iba't ibang sining na iyong ibiniyaya sa amin, kami, O Diyos, ay iyong bigyan ng kahusayan, katalinuhan, karunungan, pag-unawa at patnubay mula sa iyong banal na Espiritu. Tulad ng halimbawa ni Daniel sa Biblia, iyong marapatin, O Diyos, na kami makapaglingkod sa iyo ng may buong integridad at walang kompromiso. Sa aming paghahanap buhay, maging sa larangan ng media, ng sining o kahit saan pa, iyong kaming tulungang maalala at aming isapuso na ikaw ang aming pinaglilingkuran. Pangalawa lamang ang mga namumuno o nangangasiwa sa amin. Iyo kaming paalalahanan sa araw-araw na magtiwala sa iyo at naway aming makamtan ang iyong masaganang pagpapala para sa aming bayan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus.

na kasama atangi ang sunod nga sumpay ning atur sa ginanon, si Andre o si Ethan. Writer, Glenn Pino. Director, Inday Bampina. Musical scoring, Engineer Ariel Mancao. Recording editor, John Lloyd Cabiana. Sound man, Ricky Bangiskari. Jalit kanato sa RMN.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMM.
1: Di man eding akong isulti ni mo dyan
2: eh. Unsa man ano?
1: Kung mamatay ko, ayaw ko ninyo imbalsama.
2: Nga naman lo?
1: Aron tibuo ko nga mubangon gikan sa kulunganan.
3: Jenny, kamingaw ba sa bani inyong minteryo, uy?
2: Ayaw ka, Hadlock. Kauban ni mo ang kaliwan sa ungo ini dapita. Di ko mangunay.
3: Pagkakit ni mo, abay, uy. Malas ka. Kay di masad ko mahadlock og ungo.
2: Bisag tubuan pag og tango, abay. Di ko ka mahadlock nako.
3: Di lagi. Kaon mong kungo.
4: Jani, ngano ka so kaon, Malka?
2: Gusto nang mugawas ang langgam sa kong tutunlan, Gapuldo.
5: Usa ka tawo nga nakasunod sa makahadlok nga reputasyon sa iyang apuhan. Ang pagkaungo. Pabring dato. Tagsulat, Generica Vidad. Ubos sa direksyon ni OG Kumpok Rakaza. Music and sound effects, Randy Padayaw Suson. Recording editor, John Lloyd Gabiana. Mga tunog ug kasikas, Ricky Garing. Dalit ka nato sa RMN Production Center. Pobring dato!
6: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch.
7: Karong May 10 to 15, 2026.
8: Alas 8 sa buntag, nganto sa alas 4 sa hapon.
6: Kining a free check-up, maoy first come, first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch. Marijoy Building, Hakosalim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0 841.
9: Samok nga ubo. Undangin na. Tusiran Forte. Mutabang magpaundang. Undang. Sa non-stop tri-cough o katol sa tutunlan tungod sa post-nasal drip. Ubo nga samok. Pag tusiran.
10: Tusiran Forte.
11: Unilab quality yan.
12: Dextromethorphan HBR plus phenylpropanolamine HCl plus paracetamol is the generic name of Tusiran Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Ubong makulit? Just stop it.
14: Zed. Health Report.
15: Health Report.
16: Nagpa-laboratory ko. Akong sugar, 304. So, kanina nakainom ko aning seed panyawan, coffee mix. Tawag ako kagtagos kabulan. Pa, sugar ko kusog. 170 na lang akong sugar. Kanina akong gimintin, seed panyawan, coffee mix. Rosemary Kalumba, 61. Kalag-kalag, ayongon, Negros Oriental.

0: bygone. 100% knockdown.
1: Life Extension Vitamin D3. Kagsubog. Atong babatian si Ma'am Emma Irman.
2: So, meron kayong diabetes and hypertensive po kayo before?
3: Karon, minus na.
2: So, wala na ngayon?
3: Nang ubos na. Ang akong kamad kay naayo na ba? Naalim na?
2: Meron po kayong sugat sa paa.
3: Nakasuway na ko ba? Nakapalit na ko. Life Extension D3. Mubi sa to. Yad ko sa hospital. Papuliyon ko sa doktor. Kay putlon magiging akong tiil. Dili, lagi ko kaputol. Muna nga nalipay siya kung ana ang Life Extension D3 kay mubi nakakuha na ko. Oh, pag December, good December. Tik naman New Year. Daghan kayo ng hatag na ko dari mga makaon. Kay dili na ko nakuka New Year ba? Dili na ko nakuka kaabo sa 24. Okay kayo bang Life Extension, sir? Sumpayan na itong tinabuhi.
1: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
4: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pag-Kremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by BSRC September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
5: You must keep your mind on the objective, not on the obstacle. Ika na ni William Randolph Hearst. From a law student to bar exam until I became a lawyer, grabe talaga ang sakripisyo ko. Nagawa ko lahat dahil focus lang ako sa objective ko. At syempre, sa tulong din ng ating Panginoong Jesus. And every break time ko, hindi ko talaga ini-skip ang MX3 Coffee Time ko. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Ang MX3 Coffee ay low acid na, high source of vitamin C and calcium pa. Ako si attorney Dolly Cruz, MX3 Coffee, dito ako bilib.
6: MX3, tested and proven with Alpha, Beta, at Gamma Mangosteen.
7: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom ug mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape ug humot ug lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May Vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
8: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dini lamang sa DYHP, Cebu City.

0: ug karon mga higala, niya ang sumpay ning atong sugilanon. Pobreng dato!
1: Ngano mo kang agibili naman ni Lulupilun ako, no?
2: Unsay?
1: Abay, Mikmik. Mauna ang giwarawara ni Lulu nga iyang ipadawat nako.
2: Huh? Unsa? Kun mauna, ikaw ginapinan sa pagkaungo sa imong apuhan. Abay, Johnny?
1: Mikmik, abay. Mausab na akong pagtuo. Pero, bisan usahaw na akong tanaw ah. Ha? Si Minto magyod nga gilingin lang niyo?
2: Tuod, no?
1: Mauna nakapahibuo na ako.
2: Pero, tayong pagrasad ko. Tayong pagkuduy. Nga nung binlamasag ka sa imong apuhan o ingon anak ka ng gilingin nga bato.
1: Ambot. Pero, abay, katong akong apuhan, no? Daghan to siya gimmick sa kinabuhi niya. Liman nga, bisan na siya'y dakong bay, na siya'y yuta, di igid siya magpaila nga, na siya'y kwarta.
2: Mau ba?
1: Nainumdum ako nga, naglalis sila si Tia Alicia. Ay ipabaligyan na ni Tia Alicia ang ilang kayutaan nini. Pero di igid mo sugot si Lulu. Gipalayas na nun niya si Tia Alicia.
2: Kawild sa si mga puhan, no?
1: Og labaw ng gikahibod nga nila, kay di igid siya mubiya sa pagka-supulturero, bisan tiguwang na kayo.
2: Mao ba?
1: Oo. Ganahan gud siya nga manglubong og tao.
2: Oh, makakwarta man ka siya.
1: Oo, kakwarta gud siya. Eh. Kay na may mga dato nga mong patiman niya sa ilang mga lubnganan. Og magdawat siya suhol.
2: Oh, kuyawa sa tripping si mong luloy.
1: Pero abay, kalit lang siyang nausab. O iya kong gipaadto sa syudad nga wadjoy kwarta.
2: O mao na to nga nagkita ta?
1: Oo. Imong kong gihatagagpahan.
2: Ah.
1: Aho. Nipilit ako nimo.
2: Palayas ni kasi imong lulo ato. Mao di ay to nga nagkalisod ka sa syudad.
1: Awa magiguniya palayas sa abay. Ang bay nga akong gipuyan, mo ang gipuyan niya sa syudad sa una. Mao nga nakatulto si Gaupoldo dito. Pero wag yung kunihatagi kwarta. Kay gusto siya nga makakaton ko sa pagbarog sa kalisod.
2: Kuyawang lulo ni mo eh.
1: Siya ang nagtudlo na ako nga bisan unsa nga trabaho, basta limpyo lang, dawaton. Bisan pag manglabada ako.
2: Mauno?
1: Oo. Kunya karon. Ay, karon. Kitagan ko niya glabad sa o. Kinahanglang matubag yun ang ako pangutana, abay. Kung nga nung lagi tao nga iya makong gibinlan o inumol nga siminto.
2: O giputos pa yung maayo?
1: Dili kay ko na lang. Nanukon pag yun siya nga, dili na ako ipanabi. O isulti labinas akong igagaw.
2: Si Poldo?
3: Tia Alicia.

0: mo.
1: Oh, di ba? Nahadlok to ni Johnny.
0: Kung dili na mo balik ang bata nga imong gisughulan, panuhol og lain kanang dili na bata.
1: Pero tiya, ikaw man gid ang anak ni Lolo Pilo. Doon ay kay katungod nga mogukod ni Johnny kung unsa may tinaguan nila ni Lolo Pilo. Tiya, bisan usaw na kong review ang akong nakita sa pagkamatay bang Lolo. Kalugit kaayo nga, may gitunol si Lolo o gipakumkum kang Johnny. Puti ang kulor.
0: Sigurado ka, anak, ha?
1: Lagi. Pero nagtuo ko nga mauna to ang pagkaungo ni Lolo. Pero mamakak pingin si Johnny. Hangin ko no ang gibili ni Lolo nga to niya.
0: Kung tinuod man nga doon nagigipakumkum si Papa kang Johnny, kinahanglang ako ming makitaan.
2: Sigurado kasi mo nakitang Johnny?
3: Lagi. Nakita na ako doon na siya giisa. Nakuhaan lagi din ako sa kong cellphone.
2: Kinahanglan nga makita na yung cellphone. Dali! Sige na! Ato na ipakita ko! Sige na!
3: Sige.
4: Ay. Di una ako mag-una-una sa bato eh.
5: May pa. Narbay pistas pikas barangay, bay. Disko to.
4: Sige, bay. So, ayun na itong pang-cheeks.
5: Ayaw pagdasi mong apil gito. Aron dili mahadlok ang tao ni mo.
4: Onya, kinsa mo sang apelido nga kung dadun?
5: Ako apelido? Puligar?
4: Ako lang mabli.
0: Mahimo bang magsultita, Johnny?

0: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas.
1: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa paghagis bilabila herbal oil?
2: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nya. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay mayo man siya. Dag anam-anam na tong akong pamanhod og kanormal.
0: Sa paghagis bilabila dili na ka mag-agwanta pa.
3: Si Donnie Pangilinan ni, every day is a new adventure. Maubitaw mag-armor up ko gamit ang biogenic alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
4: Food's here, guys.
3: And feel the vibe.
5: Best concert ever!
3: All while staying protected. Pag-armor up for adventure. Uban ang biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Si Donnie Pangilinan ni, hinumdumi mag-armor up for adventure, uban ang Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Armor up for adventure with Biogenic.
7: Zen Health Testimonies. Health Testimonies.
8: Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang Sed Liniment Oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
9: Kasayo akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko, sir. May gani kaya ito nga tayo mga kong Sed. Wapagin po nabihi. Dahil pagpag-abli, mga to siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na dyan sakit akong tiyan. Effective yun eh, kaya siya Ami Duyag Pakarat o pagadian.
8: Maayo gani kayo ni gamit sa Sed Liniment Oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
10: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
11: Unilab quality yan.
10: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa nabag-uri ng sakit.
12: Heart disease. Pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung aning namatay sa sakit dinhi sa Pilipinas. Mag-life extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika.
13: Long have we waited.
14: Panduway First Five.
13: Zach Tabudlo.
14: Moji.
13: December Avenue.
14: Parokya ni Edgar.
13: And Kamikaze.
14: On

0: May 29 at the SMC Site City Cebu Concert Grounds.
1: Banduay First Five.
0: Brought to you by Banduay, the world's number one rum. Get free tickets when you purchase select Banduay products in participating outlets. Visit the Banduay First Five official Facebook page for more details. Promo runs from February 27 to May 29, 2026. Purdue HFDA CFR permit number 02430 series of 2026. Drink responsibly for 18 years old and above.
2: Tibayan ng loob, ngayong tag-init. Tibay, Banduay. Drink responsibly.
3: Kung moingon si mama nga,
4: sige ka, Gawp. Imnanani mong tambal.
5: Nay, ang maintenance ayaw kalimti, ha? Han, nakalimta na po ni mo imong vitamins.
6: Ang iyang buot ipasabot.
7: Gihigog mata mo. Maunga gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
8: Sa Generica Drugstore, ma-express ni mo ang gugma. Kay na ay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya, og servisyong maatimanon. Ginhawa. Say it with Generica Drugstore. Ginhawa,
9: Generica. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Nakaka-problema sa paglibang? Mag-inom sa Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Garantisado nga epektibo. Sa duha hangtod 8 ka oras, imo na mapagawas ang higkong nga makahatag og mas dautan og makamatay nga sakit. Ang hugaw nga colon, ang una nga silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber! Mas makita natong mayong resulta kung atuubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
11: Oh, tiya.
12: Dili lang ko ni mo pa sudlon.
11: Oh, sud sa payag ni Lulu, tiya.
13: Oops. Ayaw na isila kini apakulums.
11: Oh, nga ba dito?
13: Gaw. Kaya yun kong binal dito, hingaw, ha?
11: Ha? Gaw, huwag ko magminal dito.
13: Biday.
12: And yun na din yung gilimpiyuhan ang payag ni Papa.
11: O tiya, mauram niyang gibili na ko.
12: Nahibaw ka ba kung nganong kinilang payaga ang gipili ni Papa Piloni mo?
11: What tiya? Kwan, mudawa ito maguglimpiyo.
14: Madam, gusto ka juice?
12: Uy, kauban din ni mo kining tumboy?
14: Best friend man, madam. Tigid niyo magbuwag.
12: Johnny.
11: Yeah.
12: Dili na lang ko magdaghan pagliko-liko. Hain ang gipakumkom ni Papa ni mo.
11: Gipakumkom?
13: Di ba nangutana naman ko ni mo, ana? Pero may ingon ka nga hangin lang. Pero ang tinuod, nakita na ako nga doon na yung gigidawat. Anapto na puti.
11: Imura tong huna-huna.
12: Aron dili ta magkagobot ka, pamilya. Bakit ako sa panapton nga gipakumkom ni Papa ni mo?
11: Ako na ba yung gilabay?
12: Unsay gilabay?
11: Gilabay na ko dito sa lungsot, ha?
12: O ganong imo mang gilabay, ha?
11: Ha, kuan, gikumidyahan na ko ni Lolo Pilo sa iyang gibuhat. Munang gilabay na lang ako.
12: Unsay komidya? Ayaw ko patuho ang nagkumidya pa ang himat yun, Johnny. Nahibawagit ka nga ikaw na lang ang ipaabot ni Papa. O sa dihang nadawat na ni mo ang iyang giwarawara, namatay na siya.
11: Sige. Musulti ko sa tinuod. Aron, di na ito magagubot. Kay, kita nalang ba yung nabili nining kalibutana? Lain so kayo nga mag-away ta tungod sa batong siminto.
13: Unsay batong siminto?
11: Mauna, batong nga siminto ang giputos ni Lolo Pilo sa panapton nga puti.
13: Sigurado ka?
11: Kulagi! Mautang iyang gipasunod na ko. Aron ma...
13: Johnny. Johnny?
14: Abay. Abay, Johnny. Pansam ka, bay.
12: Johnny?
11: Tiya, ang... Ang piso. Gusto mo gawas ang piso sa kong baba.
12: Unsa, bay? Ay, nanaunsa ka.
11: Tiya, dawata ang piso, tiya. Oh, dawata, mas gusto siya nga ana, siya sa imong lawas.
13: Di ko magungo lagi. Ikaw dalay pagungo. Tunla nagbalik ng imong piso. Bahala ka niya.
11: Balik mo, oy! Gaw! Tiya! Balik mo dali!
15: Wak! Tabang! Tabang! Abay, abay, tabang! Wak! Wak! Wak!
14: Bay! Bay! Ang gawa mo ang ni mo, bay. Ay, apit ko mo tuon mo, ha? Nga naungo na ka.
11: Ah, maungo, gigo sa... Di ba dugay, abay? Tumuli ni nga akong mga paraginti.
14: Ay! Oh. Oh. Abay? Nga nung misiga man ang imong mga mata, abay, Johnny!

0: kinahanglan. Extra ang handa. Kaso, yes, tapo lang akong body pain. Naana ang mga bisita? Kajud na!
1: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
0: Wow! Mas maayo pa?
1: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
2: Noy, dugan ka yung bisita. Naa pa ba extra?
0: Naa! Bisag pang sharon pa. Naay-lechon, humbaado, wakadereta.
1: Extra maayo! Aron extra pud ka. New Alaksan Extra!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ang nailan nimong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
6: Si Lita Glinogo, nakasinati og atake, gikabuhi og pirmi siyang malipong og magsuka. Halos di na siya kalihok. Apan, sa tambag sa iyang silingan, nisuway siya sa pagtumar sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule. Og karon, himsog na siya pero nagpadayon pa siya og tumar sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule og gainom na pod sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
7: Ito ang pag-atake na ko, magikabuhi ko, na pagkatapos maglipong ko rin magsuka, na magusilingan na mo ang nagagamit ang Paragis Bila Bila. Siya ang nag-advise ako agad na iha kong di pa inom sa kapsula. Karon, pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom, gibati na nagyon ako nga makabangon ako ba? Kung mabangon mangko ko ato sa pag-atake nako sa kung lipong-lipong o suka-suka, mamurag nagtuyok ang kalibutan. Muto nga pagpainom niya na ako isa ka lang kakapsul, naulian na yung kuha ng pagkagabi, pagkapuntag, nagkatindog na ko. Wow. Muto nakahuna-huna ko nga ma-maintain na yung kuha niya. Kaya ganon, daghan ko gipang bati sa una, gay. Kada gabi, magbikog akong batiis, mahawoy, niya akong balakang, sakit akong balakang. Pagmudungo ko, manili ko, inighangad na ko, ana, malipong ko. Inom na ko, ano'y sugod. Muna na'y ang gibati na ko. May na, himsog na akong paglawas, niya okay na kayo ang akong paglakaw. Di ko maglakaw ko sa ora, pag sa paray man ko, kami akong maglipong-lipong. Dagan ang nagagamit na mo, diha, ang mga silingan. Ako si Mrs. Lita Glinogo, nagpuyo sa Habitat Manikling.
6: Busa sa unsamang balatian at dunay Paragis Bila Bila Herbal Coffee o Paragis Bila Bila Herbal Capsule para nimo. Og suwaypod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
8: Kung RightMed ang masaligan, mag-insister, kagmamangko.
9: Basta RightMed, dito ko sa kilala ko na. Kagmasaligan ko, kaya basta RightMed.
10: Dahil gusto namin na gumaling kayo.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Di kalidad at abot kayang gamot, ipilit at hingin. Basta RightMed, dahil gusto namin na gumaling kayo.
13: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
14: Unilab quality yan.
15: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
16: Pangon na ta, mag-shift na ko. Future.

Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati suban pang mga sumpay ning atong sugilanon, pobreng dato! Tagsulat Generica Vidad sa direksyon ni Oji Kumpok Rakaza. Musika gipahaom ni Randy Padayaw Soson. Recording editor John Lloyd Gabiana. Mga tunog ug kasikas Ricky Garing. Dalit sa RMN Production.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: RMN Production Center. Mudalit kaninyo ning Sugilano.
2: 10 years kay kan karon. Pabuton gyapon ko nimo.
3: 10, 20, 30 years. Magpaabot pagyapon ko.
4: Imi, maluwi ka. Nagpaabot mi si Inday nimo. Balik na namo.
2: Nakita na nako ang kalipay nga dugay na nako ang gipakita. Ang contentment, ang satisfaction, ang tanang butang nga gusto na kong makuptan ani ana sa ako mga kamot. So, now, ayaw na ko ninyo paabota. Gibiyaan ta na ka. Giabandonan. Gisalikway. Gikalimtan. Pero ngano ni aga gihapon dini? Naghuwat. Nagpaabot. Na akong balikot.
3: Giswayan ako magkalimtan ka. Gipaningkamutan. Pero ikaw o gag-atong kagahapon. Sama sa usag ka ninong nga dili mo biya karako. Maunia. Gipaabot paghihapon ka. Ubalik ka na ba? I'm still waiting
1: at the door. Anino sa kagahapon. Mutuo ka ba sa palutihon? If you love someone, set them free. If they come back, they're yours. If they don't, they never were. Anino sa kagahapon. Tagsulat Martis Parba Albores, Direktor John Caracapuhanes, Spinner Joel Bense, Recording Editor Randy Tayad, Soundman Aldwin Nakurda. Anino sa kagahapon.

0: This newscast is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it!
1: Ganyan ang Pinoy!
2: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
3: Be extraordinary with MX3.
0: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by Lady's Choice Mayonnaise. Make every dish mayo amazing with Lady's Choice.
4: The original Koi Herbal Capsule.
5: Ako si Rosaldita Harantilia, din nagpuyo sa Barangay Tinago, 61 years old. Naakuy ka ng guiter, niya ka ng anal, yung doktor na operahan niya. Wala man tayo kwarta. Painom ko sa kumbana aning koi, sa katulos o sa kaadlaw. Mora to, ang akong ginom, hantod na, nawala rin yun, nagpagpadayon ang guiter sa akong liog.
6: Wala na yung bukol man.
5: Wala na jud. Wala na kuy pamati. Daghan kaayong salamat sa koi nga. Salamat.
4: The original Koi Herbal Capsule. Said Celebrity Beauty Soap.
7: Said Celebrity Beauty Soap.
8: Para sa masanagon himsog na panit, gamita ang sabon nga may tatak. Said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference. Kutis gold. Kutis celebrity ka.
9: Nagaangkon sa gahom sa glutathione nga napamatud-an nga makatabang sa pagpaputi sa atong panit, mapalalaki man o babayi. Mag Said Celebrity Beauty Soap na.
10: Said Celebrity Beauty Soap. Kutis gold, kutis celebrity ka. A quality product of Said Marketing.

0: MX3 Capsule! Dito ako bilib!
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: High blood, usa sa pinakaproblema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie. Natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
4: Ako si Ellie Paustos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, ng glen akong kabuhi. Gainan ko sa akong umagad nga. Trabahin daw ang Bila-Bila Coffee, maulian ka. Basta ang kainom ko, di naging paglayan ng kabuhi.
3: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
5: CBO Idol, cheesiest, our best idol cheese dog ever.
6: Versus previous formulation, our cheesiest CBO Idol cheese dog ever. Buy now.
5: Ito ang idol ko.
7: Lahat tayo may firsts. First heartbreak, first beach trip, first payday libre. Sa lahat ng firsts, celebrate with GSM Blue.

0: gikuharan ako ning gi-order nako nga cake o naghapit na lang sa kog ice cream. Nasay apa.
1: Daghan akong pagkaon. Unsa day okasyon?
0: Birthday maron ni Amy.
1: Ha? Og og imo gihapon siyang birthday han?
0: Wa ko makahikay niya og ingon ini sa una. Ubona yang gusto gyud unta. Hikayan siya og daghan. Unya may ice cream og cake. Okay, wa man ko makahatag ini niya kanadto. Mao karon na lang.
1: Ah, mao ba?
0: Donica flavor. Parehas na paborito. Agraki road kay may marshmallow ug ang fruit salad nga flavor.
1: Mao ba?
0: Ginahanglan sa kanining flavor no, di ba?
1: Sa una na to. Di na ko ganahan anak karon.
0: Aw, oh, kini na lang Rocky Road imo.
1: Di sa ko ganahan og chocolate.
0: Hm? Di ba hilig mag ice cream?
1: Sa una.
0: Sa una? Hm? Pag ulikari mo lang nga ulog ice cream ni Inday Elin sa Miyaging Adlaw?
1: Miyaging Adlaw man to. Undang na ko, sugod ka ron.
0: Oh, o ba? Ano man, diet ka? Kadaot ni mo niya mag-diet-diet pa ka? Sunod na lang pag-diet kung way okasyon. Li na, aro magkakaon na ta. Kina, mahilis yun yan eh. Li na ba?
2: Jane!
1: Gusto na tingali ni Jane. Undangon ko ng gitingali ning pagbati ah. Oras na nga itakli ko ning akong pagbati nga sa uban. Hatagan ko na lang higayon nga makadayon si Josh sa akong kinabuhi. Kay bisag unsa patingali akong buhaton aron makita ko nimo. Si Amy paghihapon ang tanan para nimo. Tingali ka. Tingali kinahanglan ang mapalayo ko pag-usap sa imong kinabuhi. Kapalayo pa ka ko ini. Magkining bata pa lang daan. Murag ikamatay naman tingali na ako kundi na ako siya makita. Sama na sa matuod kong anak si Elaine. Unsaon ko man sa pagpalayo.

0: kakusog ni mo mubagan. Le nami makagukog ni mo oy. Mga ligo na lang katagtarong inday.
1: Gino.
2: Oon sa mani.
1: Pagkaon.
2: Nga nang ginatan man ko ni mo anya.
1: Kay, huwag ka halos makaon kanina. Nagsigil kag timi-timi. Ura, duha kahungit ni kanon raman itong ako nakita. Ngayon mong gihungit. May gamay rasap kayo. Igura ka nga may pudyot. Mga kanana.
2: Busog ko.
1: Saan may nabusog yan ni mo?
2: Nagtanaw ninyo nga nangaon. Nabusog na ko.
1: Karaan.
2: Bahalag karaan, basta kay busog ko.
1: Wala ka mukha o tarong lagi. Bibi, ako nalihungit ni mo, bi. Sa mukha, oy. Pabibi. Ha?
2: Di lagi ko.
1: Nang hunaw ko sa una, ha? Limpyo akong kamot. Ay, si Ginartiria. Nga na ba?
2: Busog lagi ko bak sa mukha, sadwi.
1: Tingal, gusto ka? Ha?
2: Daghan kay na.
1: Ah, uno. Dos.
2: Ah.
1: Suko kang gihungit ka?
2: Mabot ni mo.
1: Ay pagtubag, kay puno ang iyong baba. Nalang takang pataa ka. Uy, gisipon day ka?
2: Woman.
1: Mihila ka?
2: Wag gani. Awa pa.
1: Mihila ka nga gipugos kag pakaon? Ikaw ba subirbiyo gi kabataa ka, no? Uy, uy. Jenny, sumangay mo. Tinudan na yung hilak ni mo? Balakan ako, ana, ha? Ano nga, may problema ka? Ano mo kunin mo sulti, eh? Awa. Ipugos na yung tagagpakaon. May problema ni mo?
2: Ikaw!
1: Ako? Nga naman ko?
2: Ipugos na rin ko ni mong pakaon bisa ka diet ko. Makalagkot ka. Mapuna na sa niya kong timbang.
1: Lo, kaluoy sa bata. Lepi?
2: Ayaw pa! Ipagkakos pa!
1: Ipagluhag pa, ipagluhag. Mayabon na sa tatong na akong bibit-bit. Saan ka? Hila kami ng kapalayo. Uy!
2: Pansao din ako, Ron. Hindi nagin ko makahimo iniog sabon sa kong plano.
1: Plano? Nga? Magka!
2: Aral, makapahos ka di mo, bisag gamay, ra.
1: Ay, Jin! Gipunan pag di mo... Kay! Karoon ka! Karoon ka!
2: Hindi mo paus ka! Pahala ka!
3: Nay! Nay, haos si Nay! Nay, oh!
1: Oh! Uy, asa ka, uy! Uy, pagsipat! Palabad ka nalay, ha? Unya ka lang. Kasakit sa kumbukto niya yung ipaak. Parang ding malimbayhan, ha? Murugig bata.

0: kansel ang uraasa. Pero pag-iapong kabalikan ni George, hindi sa presento. Shit, uy. Ibati na kong kagutom. Tubli-tubli na ni akong gipati. Alimuot pa, gutom pa. Pilit na kain ni akong lawas. Uy, shit, uy.
1: Iniiyas. Magaluwas ka na. Uy, kaso nga, ipasaw ka niyo.
0: Oh, salamat. Salamat. Oh, kasikitsa kong liog kong abaga. Nga nagsigira kong tiko ko din sa kilid. Dili ko makahigta kay hugaw kayong saog. Ay, salamat kay makagawas na ko. Si Josh, naba siya sa tubangan?
1: Abogado ra, mian ni ma'am. Taray.
0: Wa siya mo anhi, aram makita ko.
2: RMN Newsbreak.
3: Ay, sige tamang Eli. Gusto ganyan itong sa kapo. Jato o sa General Caps. Yan ko ni Jose Ernesto Archival. Ngayon ito bang karoon ng problema sa tubig o kuryente ang dakwayan. Tukunini, ang mayroon na ngayon sa pangasuguanon ng maragiyot pagamit sa tubig o kuryente. Kinitilawas na palayang kainit sa panahon. Matong Archival, nga ngayon masayod din ang mga bulpiyo sa syudad. Araw ng minusan ang epekto sa maong mga problema. Mga kasama, na itong kanunay, kung may atbang sa kanilaw, itong kawasan ng inflammatory disorder ng kapatiyan. Sa masahat ng pressure, heart failure, arthritis, diabetes, may umagwete, insomnia, migraine, ulcer, arthritis, tuberculosis, diarrhea, urinary infection, kanilaw, kung may atbang sa kanilaw ng kapatiyan. Liha, insing, no. Ang original kuwi herbal capsule ni sikap para sa organic vitamins o minerals sama sa vitamin A, E, C, zinc, potassium, kahit pa, yun ang kuwi. So, ito po sa lang, hindi pa makaon, sa kapsula, baan. Sa, hindi ka lang matikati, ganito sa, matikati, matikati, matikati, at kuwi, at this pathway, itong mapunsyon,
2: RMN Newsbreak.
4: Unsa ang ambisyon nimo?
5: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang nako. Unta, di maundang ang pag-espila niya.
4: Iba

0: Abangan ng refreshing Tang Bayan sa inyong barangay ngayong Sabado at Linggo.
1: Alang sa komportable nga pagbati ni Lolo o Lola, Kares Adult Diaper ang saligan. Adunay antibiosis, aron likay rashes, o deodorization alang sa odor control. Kay ang tinuod nga pagigugma, mabati sa pagatiman. Kares Adult Diapers. When you love, you caress.
0: When you love, you caress.

0: Kad broadcast journalist at news anchor sa MX3 Capsule, dito ko believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX Extraordinary with MX3.

0: ikaw ang abogado nga gisugot ni George?
1: Yes, ma'am. Humanamalaga kong obligasyon din, ma'am. Gipaabot talaga ka may ipakuha pa si Sir Nako nga naani mo. I need to bring it back to him.
0: Unsa ka na?
1: Ang yawi sa unit. Since dili ka naman, pabalik kong dito, kuao na nako ang yawi nga naa sa imong posisyon, ma'am.
0: Ako nalang muuliin niya, attorney. Mulahosan lang ko sa opisina.
1: I'm afraid nga dili mo ka na mahimong buhaton, ma'am. Kay apil sa inyong kasabutan ang permanente na nga mupalayo ka niya. Which means, dili ka na mahimong muadto sa iyang opisina, ma'am.
0: Unsa?
1: Ang yawi.
0: Pero attorney, saan ako sa pag-ilis? Asa na kukuha ang akong mga butang?
1: I'm sorry, ma'am, but wa na mapil sa akong concern. Itunon ako palihog ang yawi, ma'am. Salamat. Buhiin na, ma'am.
0: Dili ko na bagyo siya mahimong mahangyo, attorney.
1: I don't think it's negotiable. Pasalamat ka na lang kuno kay dili na naiapil pagbawi ang sakinan kay ang gihatag nimo. Aron may kasakyan ka kuno pauli sa inyong probinsya.
0: Unsa?
1: Excuse me, ma'am. May lain pang kliyente nga nagpaabot ako.
0: Dili ko mo itong gipalabi na niya ang akong mga butang. Pagamahalan ka ito. Pulos ka ito mga branded. Plano tingalan niyang ihatag kini sa bago niya babae? Kuhaon ako ang akong sakinan nga nahibilin ito sa kondominium sa iyang iyaan nga labaw pang buset. O pagkauman, soyan ako sa pag-ato si George sa iyang opisina. Hangyoon ko siya. I need to get all my stuff. Dili mahimong ipanghatag ka ito niya sa iyang babae. O kini na ang magpahimos ni ini.

0: ibabaga sa kwarta ng hotel ang ako sa kinin. Ipaubos ako ang bitana. Hi, guard!
1: Sorry, ma'am. Pero di may mong suit.
0: Guard, nalimot ka na ba kung sikinsa ko?
1: Kaya lagi ko na mo, ma'am. Mga bitong gibabaga na ko'y masakyanan. Kaya mo'y mando ni Sir Duvan nga di may mong pasuglon ka.
0: Kadiyotra kayo ko, guard. May kuhaon lang kugi kaniya. Dili ko magtugay. Please.
1: Sorry kay ma'am. Ako may madiskwido kung musupa ko, ma'am. Kapaliw lang kong atrasin mo sa kinan, ma'am.
0: Pwisat. Kadiyotra lagi ko.
1: Isang usap pa ka na kasigundo, ma'am. Di yun may mo.
0: Kalagot ba, uy? Mura magkagwa makailan ako? Kuha lang imong ibabagya sa kong agianan, ba yung pasudla ko?
1: Di yun may mo, ma'am. Balik lang si mong agi, ma'am, kung gusto kang makita ni sir. Palihog na lang kong tawag niya, ma'am, sa gawas. Ay lang din eh, kaya nakababag ka sa agianan, ma'am.
0: Pwisit! Pwisit! Alagot! Kapilit na rabas akong panit. Kaya na makaligo na kung makailis. Mahapit una ko sa department store. Magpalit kong mga bagong sinina o mga personal na kong gamit. Sadali pa kong mulaw sa usa ka pension house. Pusit! Nagtuga makapugong ka na ako sa ako niyang pagsamok-samok ni mo, Josh. O sa bago ni mong babae. Dili! Kagisamok naman ni mo ako kinabuhi. Pwes, samukon ko usab ang imo!

0: bitin ang birit? Parang buhok na mahirap pahabain.
1: Try all new Sunsilk Strong and Long with Biotin Strong Complex. Our best ever Sunsilk, made even better versus previous formulation, so your hair is... with regular use.
2: Sway it with Sunsilk.
3: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsigiganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pag-Kremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by BSRC September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Wala si Mom!
5: Don't worry. Dad's got this.
4: Wow! Fries with dip!
6: Egg sandwich! And mac salad!
7: Make everyday dishes mayo special with the number one mayo. Ladies' Choice.
8: Ladies' Choice Mayonnaise. Make every dish mayo amazing with Ladies' Choice.
9: RMN. Newsbreak. Newsbreak.
10: Mayong hapon ako si Rob Duman, Josephus, J.Q. Garros, at the Newsbreak, Karagapura, Harugato, sa Dubex, Farland Green. Pili lang mamatanon ang nanayinan mag-detex fiber ka. Ang detex sa fiber na superior at this lance na maoy graputik na sa mga sinula. Ato naman sa cells, batok sa nanayinan ka free or recalls, ang iparabi sa version, yung maris mabisyo sa mas pilong sa alkohol o ang pagpanlako. Sa itong balita na isa ka senior citizens, gidunggab kini, ito sa may sitsula bangon barangay tulit lungsod sa Argao, ang biktima nila sa balag Raul Samyu Hermosa, 71 anyos sa Gapurigun, o glumrupyo sa naskutad na lugar. Sa pagtumbog ka suspect nilahag si John J. Bahinting Largo, 32 anyos sa Gapurigun, biktima, o sa hingga sa maugat biktima. Sa sarang basa sa indikasyon sa komisyon sa Aga Position, naroon sila og report na kalabot sa maog pagtanong gabi ito sa skutad ga lugar sila ga pag-responde. Gimo og ilag pasunog indikasyon nga gingong na ang kalit nga midol kini suspek sa biktima og gidunggab kini og dihan ni ma samdi sa iyag tungbahin siya ga bagag tuog gabahin siya ga naong ang bigilaging doon na ay dalaga arnis na tuwi yun ang mga iyang yapak ang suspek tungkol sa mao kita buo na likinig na may dagan o misipat ang suspek sa libog ang positive pressures kapisan na daktan ng kini suspek o kisa di panggung na karong ipalo dito sa Argao Police Station. Batong News, bulig kalugan mo na kung ito sa Detex Fireman Reed. Ang Detex Fireman Reed campaign nga position na 9.3 million orat units sa antioxidant sa bitibog na mapontra sa mga free radicals sa oxidation. Sa Detex Fireman Reed, alam kong panit pumataon, internal organ ayon ang Detex Fireman Reed, digit balance ng Detex, Fabulous Medicines, Glaucoma, Gapara, Cardiovascular Medicines, Fabulous Medicines, Gendid Assess, Cash Information of PCDT, Insomnia, Acute Paralytic Skirt. Ang Tetex, 500, ang Sekreto! Sabagagwapo!
9: RMN Newsbreak! Newsbreak!
4: Wala kayo sa pabaong sandwich ni Mommy! Yummy na egg!
11: Wala kayo sa sandwich ko! Yummy na ham!
12: Wala kayo sa baon ko!
13: Sandwich na my Lady's Choice Ham Spread!
14: Lady's Choice Ham Spread!
13: May yummy na egg, yummy na ham, para omega sigla with proper diet and exercise!
14: Patikim!
11: Mmm!
14: Wow!
11: Omega sigla sandwich with Lady's Choice Ham Spread! 66 omega 3 and 6!
13: Made with real meat and farm fresh eggs pa! Starts at 13.50 pesos SRP!
8: Ladies' Choice Sandwich Spreads. Omega Siglang Baon with Ladies' Choice Ham Spread. 66 sa Omega 3 and 6 para Omega Sigla sa school with proper diet and exercise.
15: At first I was afraid if

0: toll on DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Matagsahop sa adlaw. Kauban ko si Kara kabaglantaw ni Ine. Pero, imo nang giputol!
2: Masaylo ako, Sir Hans!
1: Mapasaylo ko lang ikaw! Kung ikabalik mo na ako si Kara!
3: Ayisa! Kinahala mo para yukas akong maguwang!
2: Dili, Sir Kent! Kinahala ba yan kung akong saan niya?
3: Wapi saan ni Kuya Hans!
2: Gipatay ko yung pagkasuunon! Busa! Angay kong silutan!
4: Mahal, ikaw lang ang akong balon hangtod sa kahangturan.
5: Mahal, ikaw lang ang akong balon hangtod sa kahangturan.
4: I love you, Mahal.
5: I love you, Mahal.
2: Kara! Tabagay kong mahimo kung ikaw!
1: Dili ka mahimo mo pala yun ako, Ayisa!
2: Ay! Sir Hans!
3: At ang ginising kagawasan si Ayisa, Kuya Hans! Kung dili ka gusto nga kalimutan kung atong pagkamanag suon!
1: Ayaw ko kadyo kakit! Tungod ka bisa nun saon! Dili ko ikaw madawat nga suon!
3: Ayisa!
0: Matagsaw sa adlaw. Kinahanglang musaop ang adlaw aron mosidlak kini pagbalik sa laing kabuntakon. Maghatag og paglaom sa mga tao nga nagpuyo sa mangitngit nga kinabuhi. Matagsaw sa adlaw. Tagsulat Generica Vidad. Sa direksyon ni Priscilla Raganas. Music and sound effects Randy Padayaw Suson. Recording Editor Ariel Mancao. Mga tunog ug kasikas Aldwin Nakurda. Dalit sa RMN Production Center. Matagsaw sa adlaw.
6: Mga suki na muntik paminaw, ning akong pangidaron karon, daghan ang mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Ug maong nangita ko og food supplement aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Ug nagpasalamat ko sa Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong gitumar kada adlaw para sa akong high blood, cholesterol ug diabetes. Kasaligan gyud ang Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, inyo kini mapalit sa butika. Ayaw kalimot, Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, gina sa Sed Marketing.
7: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
8: Unilab quality yan.
7: Vitamin B complex, generating vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
10: Para sa malimpyo nga dugo, TTX 500. Para sa himsog gatay, TTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga kaayo og magalimpyo sa tay. TTX 500 na pamatud-an sa mga eksperto. Testingin ninyo TTX 500. Mabalik sa pinakadulong buting sa inyong lugar. TTX 500.
11: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog nako sa radyo naay TTX 500. Ako gitry og induha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kay akong pamati. Epektibo kay ang TTX 500.
10: TTX 500. Mabalik sa mga butika.
12: I'm Maria Janet Azarcon from Davao City. Dancing is my passion, pero minsan hindi maiiwasan na nakakaramdam ako ng pananakit ng tuhod. Salamat sa Panginoon. IMET MX3 Capsule. Based on the Journal of Aging Research and Clinical Practice, malaking tulong ang MX3 Capsule para maibsan ang pananakit ng tuhod kasabay ng tamang pagkain at exercise. No worries na ako sa sakit ng tuhod. Thank you, MX3 Capsule. Dito ako believe.
13: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: MX3. Dito ako, believe.
15: Ako eh, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo, o hilanat.
16: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
17: Rexido Forte!
18: Mas paspas, banat sa upat!
8: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
17: Unilab quality yan.
8: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexadol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Ganya ng Pinoy!
1: Ang Pilipino, magiliw sa panaulin.
2: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
3: MX3, tunay, natural, at orihinal.
4: Sa gunso ng OT, ay buhi.
5: Kaya pa nako.
4: Nagsigi og biyahe, padayon lang.
6: Kaya pa nako.
4: Patong-patong ang projects, sige lang.
6: Kaya pa nako.
4: Ang kahayag ani, nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Naay Immune Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng ug Inositol. Makaya ang pagsulay sa tabang sa Cobra Energy Drink. Para namo, kung naa ka ani, wala kay pildi.
7: Ang ginainom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP ra. Mapalit sa inyong suking at tindahan.
8: This portion is brought to you by Leon Extra Strong Beer. Bangi sa salap, bangi sa sulit.
9: Isip usa ka magsisibya, dili na takutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kanhing Alaksan

0: di pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaxan FR. New Alaxan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaxan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaxan Extra.
1: This newscast is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular. This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
2: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate, nag-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
3: One time kasi, na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawal nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katawan ko. Tinry kong haplasan ng Zed Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawalan na yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
2: Ang Zed Liniment Oil, makatabang batok sa allergy. Makatabang sa pagpugong sa pagpangat.
4: Ahoy! Kidney Care time!
5: Perhesyo ning magpadialisis. Gasto kaayo. Maayo na lang ni ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
6: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care.
7: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
8: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
10: EXL Coffee Mix 17-in-1. Uno kini og natural mga komponente sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava og rose hip. Alang sa atong maayong panglawas, karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang, padayon lang. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
11: Kung RightMed ang masaligan, mag-insister, kag mamangkot.
12: Basta RightMed, dito ko sa kilala ko na, kag masaligan ko. Kaya, basta RightMed.
13: Dahil gusto namin na gumaling kayo.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Di kalidad at abot kayang gamot, ipilit at hingin. Basta RightMed. Dahil gusto namin na gumaling kayo.
15: Bata man o tiguang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
16: Namo gisilingan namo ang nagagamit aning Paragis Bilabila. Gani iha kong gipa inom sa capsule na. Pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom. Naulian dayong ko anang pagkagabi, pagkapuntag nakatindog na ko.
17: Wow.
16: Itong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na yun ko aninya.
15: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag Agwanta pa!
18: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
19: Unilab quality yan.
18: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa namag-uri ng sakit.
20: Pangon na ta, mag-shift na ko. Future.

0: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Tag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Dalhan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon, pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, natay diskarte sa bughat ug sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat? Mas paspas banat sa upat, faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: O karon mga higala, niya ang sumpay ning atong sugilanon, matagsaw sa adlaw.
1: Na mayroong iba na naandyan sa puso.
2: Kinala parihas kagwapo ni Kent, ingon man kalimpyo.
3: Anong daonoy?
2: Kay gusto man ako nga panguyaban mo si Ayasa.
3: Sa? Jagaw? Katagkan, ginahan ko ng Ayasa na.
2: Ha? Ganahan ka ni Ayasa, Sag?
3: Uy, gwapa, siya. Bisan kunway make-up, di ba?
2: Nga na di ay? Ako? Gwapa lang ikog na ako'y make-up?
3: Gwapa ni mo? Pero lain-lain mo ka gwapa. Si Ayasa, natural nga beauty ba?
2: Saba, uy. Ilom diya.
3: Oh, nagugasukunos. Ang sam ni siya, eh. Ang sam ka, eh. Buutan na biyaga ang mga lawa, ha? Kinanay, di mo gahi mo tingog.
2: Ano man buutan di ay? Hinay gyud og sinultihan? Puro tag masakiton ana.
3: Wao ko mingon nga puro kag masakiton gaw. Wao ko masultihan. Di lang ka maningka ba? Di ka mainit dayon ana ba?
2: Ano di ay kanang mga buutan di na masuko di ay?
3: Oh, masuko sa na oi pero di maglago dayon.
2: Ay, sige sige. Di na lang ko masuko.
3: Ano ba? Ano ba? Bata na magkikagnaong?
2: Ja! Papusil ka, ha?
3: Ito na, masuko ka na yun. Unsa mo siya, eh. Practice na ikaw. Unsa ako nga, di ka masuko na yun.
2: Hindi ay, mangunay mo sa kagpanaway.
3: Ano, gitisting nga lang gani. Sting lang gani, no? Unsa mo siya, eh. Ayaw gisuko na yun. Kung dili ka na yun, kanang dili mo ulboy mo utog ba?
2: Maglagot ko ba sa saway yun ko? Maglagot ko, ana?
3: Di lagi ka maayo mangisog dahil yung gaw. Kalma na lagi.
2: Di ay maglagot, kid ko.
3: Na, sa mga pagbuutan na na. Kung masigyan na yung kasong ko, siga ka isog.
2: Nya, ipaunsa man ni mo nga makasingka man dahil ko. Kung saan ko man ibe.
3: Ayun ini ha. Kalma lang. Kung doon na isulti ni mo ang uban, ay lindupag. Muya po nga kalima. 1, 2, 3, 4, 5. Unya, magunahon na dahil ka kung unsa mo itubag. Ana?
2: Sabi ako hunahunaon.
3: Ini. Ganina, bingon ko ni mga batik ikagnaong. Ipunigin mo kalimay mong utang na si mong utok na ibunaw na ba? Una ka mo tubag nga, pinakalma.
2: Shit, bayan eh. Lisura sa daan na, oy.
3: Puya sa din mo tuluan ka, oy. Nailang bagay, anong di na yung kamasuko?
2: Ano sa man?
3: Kwan, kung doon na kay kasukan, nga feeling mo nga, misakay mo dugo sa imong kasuko, mangutan na din kasi muna o na, kung tinuod bang bati ka ngang, lagi.
2: Meaning, muhilom lang ko?
3: Ana! Quiet! Silence lang! Imong mata, itanaw sa laing lugar. Unya, na, kwan, naapagyoy laing pagigaw. Kani gaway?
2: Ansa naman, sad?
3: Kung padagan ni kasi mong kasuko, ing na din mo silip. Di, kung masako, kay mabati akong naong. Kung masuko ko, ana!
2: Okay. Di na lang kung masuko kay makawa sa kagwapa.
3: Kano, very good, guys.
2: Sige na, pag-ready og maa. May time pa. Ato sa parlor, patupi dito. Tangtangan ang bungot ni mo. Kaya muna nakawas imong kagwapo. Mura kaghudlom.

0: Sa'yo, guli mong nalilidin ni Sgawas.
1: Ay, naman kayo mga bisita ka ron. Mag-shooting mangha ka.
0: Oo, pero diri lang kinahanglan nga manglimpyo ka din eh. Adto ra mis kakahoyan.
1: Oo niya, base mo anhin na sila din sa bahay. Naaman nila mga butang sa kwarto sa mga bisita. Oo, ano, gira sila mag-makeup diha.
0: Kay ba ulit ka sa posibleng mahitabo karong adlawa?
1: Nakakita na mga gugoog nag-shooting dito sa among dapit.
0: Mo ba?
1: Uy, niya na din sila ay. Mo man lang kisakin atong Frank.
0: Ah, sige, sige. Padayo lang diha. Habuao na nang uban ninyong gida.
1: Okay. Andam na mga painit sa lamisa, ha? Gipagawas na ako ang kape, gatas, asukar, o niya, may tubig init na sa termos. Nanututok mo ka?
0: Nahiyamot lang ko naman. Ano ba sikam ko na?
1: Maninda magugugpainit sa amo sa una. Mga nga nahibaw ko kung on siya gusto sa mga tao sa buntag.
0: Swerte day ko kay... Nakailat ka.
1: Ako ang swerte ni mo kay... Ang healthy ka.
0: Oh, may lahing may abot. Sakiran ka na ni Claire. Nga nung ni aman ng bayana din eh.
1: Kent! Kent, ayaw lang kasuko!

0: ganyan ang Pinoy!
1: Ang Pilipino, mapagmahal sa magulang.
2: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
3: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
4: Kargado! Sa mga bisdak na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargado ang MaxFit. At tunay 19 vitamins, minerals, ginseng, og royal jelly na mutamang para kargado ang kusog sa lawas. Abtik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
5: Kargado!
6: MaxFit Kargado!
7: Unilab quality yan.
4: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult a doctor.
8: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
9: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
7: Unilab quality yan.
9: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
10: Isip usa ka magsisibya, dili ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalasapod ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, dunay dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kanhing Alaksan Extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo, 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
11: Dagag na kaon ng oily food. Maka-acid na.
12: Pag may acid, Supra-Sid.
11: United Home Supra-Sid. Sodium bicarbonate, ahon mahupay ang sakit sa tiyan.
13: United Home.
14: Unilab yan.
15: Sodium bicarbonate is the generic name of United Home Supra-Sid. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Rise to the summit. Drink up. Rise to the summit. Fuel up. Rise to the summit. Rise up.
17: The right hydration matters.
18: To perform.
19: To win.
17: To rise above challenges.
20: Top athletes like EJ Obiena, Bella Belen, and Dwight Ramos choose Summit Natural Drinking Water.
17: Fuel your peak.
19: With the right hydration.
17: With the right minerals.
16: Drink up. Fuel up. Rise up. Rise to the summit.
17: Summit Natural Drinking Water.
21: Summer heat is on. Mag-summit ka muna. The right hydration with the right minerals.
22: Cheesiest, our best idol cheese dog ever.
23: Versus previous formulation, our cheesiest CDO idol cheese dog ever. Buy now.
22: Ito ang idol ko.
23: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa Bubbly Town. Bili na!

0: Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
1: Unsa ang ambisyon nimo?
2: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang nako. Unta, di maundang ang pag-ispilan niya.

0: kuldisyon sa naay ambisyon na ay 12 Chinese herbs. Vino Kulafu, kuldisyon sa naay ambisyon.
1: Drink responsibly.
2: Kung Right Med ang masaligan, mag-insister, kagmamangko.
3: Basta Right Med, dito ko sa kilala ko na, kagmasaligan ko. Kaya, basta Right Med.
4: Dahil gusto namin na gumaling kayo.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Di kalidad at abot kayang gamot, ipilit at hingin. Basta Right Med. Dahil gusto namin na gumaling kayo.
7: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhi na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
8: Unilab quality yan.
7: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
9: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
10: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
11: Psst. Break time na ba ya? Kaso, why kaluoy ng work chat ni mo? Sige na! Pag Magic Flix Cheese na dito! Dali! Oh, winner, diba? Sa kalamayon sa cheese o crunch, wala ni po ang break ni mo. Basta break time, Magic Flix Cheese!
12: Sa kalamion sa cheese o crunch, mulami ipod ang break nimo. Basta break time, Magic Flakes Cheese.
13: Pre, si Gerald Anderson to. Mabangis na extra strong beer promo ba hanap mo? Ito na, ang Leon Extra Strong Beer, 7% ABV. Bangis sa sulit! Bili ka ng tatlong 330ml, may libre ka pang isa. So 105 pesos SRP lang, may apat na bote ka na. Bangis na tama! Ilabas na ang bangis ng Leon. Bili na!
14: Promo runs from December 19, 2024 to December 31, 2025. Extended until June 30, 2026. For DOH, FDA, CFRR permit number 1748S-2024. Drink responsibly.
15: Ganun niya, mga Claire?
16: Kent, wag ko man hitungod ni mo. Niyanhi ko tungod kay trabaho ni. Walang personalan.
15: Dili ko gusto gubot, Claire.
16: Wala lagi ko mo anhi aron maggitag gubot. Di ako kay trabaho ang akong gianhi.
15: Ayaw na lang kong patuhuag niya, anak.
16: Lucky!
17: Ma'am Claire!
16: Ay, hi, Miga! Blooming lagi ka karong buntaga.
17: Gising ko't pa ko, ma'am. Ma'am, toon di ay na ikapiw gata sa suot.
16: Ay, mao pa, thank you. Muna akong gikinahanglan karong buntaga, Miga. Dali, pi, ubanin ko sa kusina. Dali! Kent, excuse sa ha?
17: Gapahan mo si Mgisal o ma'am. Uy, thank you.
15: Inuuding akong nakita.
18: Boss! Boss Kent! Asa na yung buta ang pagkawa ng akong gidaan mo?
15: Kadagalan ko ng pagkauna.
18: Ay, namod eh.
15: Ito na lang sa kusina.
18: Ah, sige! Diyan ka, boss!
15: Inuuding akong nakita. Nausab man ang batasan ni Claire. Wa ka na mag-drugs? Krambot eh. Magpahibuong kayo ang kalit na kausaban siyang pagtagad. Si Ayisa sab, may hangot na niya. Mura man sila close na kayo.

0: Ay, hala, murag na sobraan ni mong asukar ang kape.
1: Ako, wala lang na, ma'am, uy. Ganahan akong tamis ka kape.
0: Uy, ayaw, ana, ayasa, ha? Sa'yo kang masakit, ana, nga sobrang asukar. Kinahanglan nga mukalma kag asukar.
1: Ah, mao ba?
2: Hello. Kumusta na mo diya?
1: Ay, hello. Ay, ikaw man to si...
2: James. Tawa lang ko, James.
1: Oh, hi, James.
2: Paano mo ka nung buntagaw eh, Miss Ayesa?
1: Ay, dili, uy. Mas gwapa git si Ma'am Claire.
0: Claire na lang, uy, Ayesa. Ayun na pag ma'am na ako. Miga naman ta, di ba? O niya, ang akong mga miga, Claire naman lang itawag na ako.
1: Muna mo kong bakikaw kaayo nga litukon ang Claire lang. Dili, ma'am.
0: Sige, karon sagpita ko, Claire. Ingna, hello, Claire.
1: Hello, Claire.
2: Perfect.
1: Mayo na kong pagkalitok yung pangan?
2: Mayo kayo.
0: Sige ha. Balik ka og litok ang ako ngan, be.
1: Claire.
0: Okay kayo. Nice.
2: Nice.
3: Hello,
0: ni Ana. Niyan ang mga bruha ay, Ayasa, sige ha, biyaan sa kanako ha. James, tabangin si Ayasa sa pag-andang sa pagkaon, okay?
2: Oh, okay.
4: Nangimang?
5: Dogads, bukaon na ka.
4: Wa ba mo anhi si Ayasa nang?
5: Ay, wala man.
4: Tabangi kung makabangon mo nang bi.
5: Ah!
4: Tawagan nga akong doktor.
5: Ay, nga naman, doon na kagibate.
4: Gusto ko magawas na din sa ospital. Ikapoy naman ko kinigda.
5: Mahimo man nga mulingkod ka diris imong wheelchair.
4: Magawas ko nang imang. Mapauli ko sa bahay sa pangpang.
5: Ha? Unsa?

0: Nga suki na muntik paminaw, ning akong pangidaron karon, dagan ang mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Ug maong nangita ako og food supplement aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Ug nagpasalamat ko sa said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong gitumar kada adlaw para sa akong high blood, cholesterol ug diabetes. Kasaligan good ang said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, inyo kini mapalit sa butika. Ayaw kalimot, said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, ginama sa said marketing.
1: Mga kasenyor, Bossing Vic Soto po. Umaaray na ba sa presyo ng senior milk? Ang Birch Tree Advance,
2: same nutrition, half the price.
1: Versus leading senior milk brand, sabi ng nutritionist ko,
3: may triple advanced power, tulong pampalakas ng muscle at bone, immunity, brain at heart. With a balanced diet and healthy lifestyle, mag Birch Tree Advance na.
2: Same nutrition, half the price.
1: Versus leading senior milk brand, Birch Tree Advance, same nutrition, half the price. Versus leading senior milk brand, get triple advanced power with a balanced diet and healthy lifestyle.
4: The original Koi Herbal Capsule.
5: Ako si Maria Emelia Aragon, 61 ang edad, nagapuyo sa 1045 OMJ Quinco Avenue. So wala pa ko nakainom sa The Original Koi Herbal Capsule. Nga akong gibati kay usamong ko ka hubakon, sige ang suol sa hubak. Pero pagkaswain na ako gamit aning kapsula, The Original Koi Herbal Capsule, nakabantay ko, nabatiyagan ako nga aning kalma ang pag-atake sa akong hubak. Then na-feel na ko ang kalagsik sa lawas o kagana sa kaon. So moto na nakahukom ko nga ipadayon na nako og kanang pag-inom ani o bali mo rag i-maintain paggamit ani nga kapsula. Daghang salamat sa The Original Koi Herbal Capsule. God bless.
4: The Original Koi Herbal Capsule.
6: Bitin sa internet? Never! Sa PLDT Home Fiber Prepaid, tuloy-tuloy ang pagla-live, pag-aaral at streaming dahil sumaksis ka sa Unli! Free Unli Wi-Fi for 30 days at reloadable pa! Mag-PLDT Prepaid na! Visit pldthome.com to apply. Promo runs from April 1 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB-25238 for Series of 2026.

0: Can't stop scratching because of dandruff? Try all-new Sun Silk Anti-Dandruff and Silky with Naya Nourish Complex. Our best ever Sun Silk, made even better versus previous formulation, so your hair is... with regular use.
1: Sway it with Sunsilk.
2: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ang tumaron. Pag-Kremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by PSRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Wala si Mom!
4: Don't worry, Dad's got this.
3: Wow, fries with dip,
5: egg sandwich, and mac salad.
6: Make everyday dishes mayo special with the number one mayo, Lady's Choice.
1: Lady's Choice mayonnaise. Make every dish mayo amazing with Lady's Choice.
7: Wala kayo sa pabaong sandwich ni Mommy. Yummy na egg.
8: Wala kayo sa sandwich ko. Yummy na ham.
9: Wala kayo sa baon ko.
10: Sandwich na my Lady's Choice ham spread.
11: Lady's Choice ham spread.
10: My yummy na egg, yummy na ham. Para omega sigla with proper diet and exercise.
12: Patikim!
13: Mmm!
12: Wow!
13: Omega siglang sandwich with Lady's Choice ham spread. 66 omega 3 and 6.
14: Made with real meat and farm fresh eggs pa. Starts at 1350 pesos SRP.
1: Lady's Choice Sandwich Spreads. Omega Siglang Baon with Lady's Choice Ham Spread. 66 sa Omega 3 and 6 para Omega Sigla sa school with proper diet and exercise.
15: Si Donnie Pangilinan ni, every day is a new adventure. Maubitaw mag-armor up ko gamit ang biogenic alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
16: Food's here, guys.
15: And feel the vibe. All while staying protected. Pag-armor up for adventure. Uban ang Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Si Donnie Pangilinan ni, hinumdumi mag-armor up for adventure. Uban ang Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Armor up for adventure with Biogenic.
17: Kung moingon si mama nga,
18: sige ka, Gawp. Imnanani mong tambal.
19: Nay, ang maintenance ayaw kalimti, ha? Han, nakalimta na po ni mo imong vitamins.
20: Ang iyang buot ipasabot.
19: Gihigog mata mo. Maunga gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
20: Sa Generica Drugstore, ma-express ni mo ang gugma. Kay na ay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya, o servisyong maatimanon. Ginhawa. Say it with Generica Drugstore.
21: Ginhawa ang Generica.
22: If symptoms persist, consult your doctor.
23: Long have we waited.
24: Panduway First Five.
23: Zac Tabudlo.
24: OG.
23: December Avenue.
24: Parokya ni Edgar.
23: And Kamikaze.
24: On May 29 at the SM Seaside City Cebu Concert Grounds. Panduway First Five.
23: Brought to you by Panduway. The world's number one rum. Get free tickets when you purchase select Panduway products in participating outlets. Visit the Panduway First Five official Facebook page for more details. Promo runs from February 27 to May 29, 2026. Purdue HFDA CFR permit number 0243 series of 2026. Drink responsibly for 18 years old and above.
25: Tibayan ng loob, ngayong tag-init. Tibay, Tanduay. Drink responsibly.
26: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Kajut lang!
27: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra.
26: Wow! Mas maayo pa?
27: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
26: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra? Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadereta.
27: Extra maayo! Aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
28: Unilab quality yan.
29: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
30: Ang ilan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan
26: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Kajut lang!
27: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra.
26: Wow! Mas maayo pa?
27: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
26: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra? Naa! Bisag pang sharon pa. Naay lechon, humba, adobo, kadereta.
27: Extra maayo! Aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
28: Unilab quality yan.
29: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
30: Ang nailhan ila nimong alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan X.
0: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ang cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
2: Unilab quality yan.
0: Vitamin B complex sa generic ng vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
4: Kargato! Sa mga bisdat na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargato ang Maxvit at tunay 19 vitamins, minerals, ginseng o royal jelly na mutamang para kargado ang kusog sa lawas. Abtik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
5: Kargado!
6: Maxvit Kargado!
9: Unilab quality yan.
4: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult a doctor.
12: Mag-Maxvit para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
16: Sa gunso ng OT, ay buhi.
21: Kaya pa na ako.
16: Nagsigi og biyahe, padayon lang.
21: Kaya pa na ako.
16: Patong-patong ang projects, sige lang. Kaya pa na ako. Ang kahayag ani, nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Naay Immune Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng ug Inositol. Makaya ang pagsulay sa tabang sa Cobra Energy Drink. Para namo, kung naa ka ani, wala kay pildi.
28: Ang ginainom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP ra. Mapalit sa inyong suking at tindahan.
31: Kung RightMed ang masaligan, mag-insister, kag mamangko.
32: Basta RightMed, dito ko sa kilala ko na, kag masaligan ko. Kaya, basta RightMed.
33: Dahil gusto namin na gumaling kayo.
34: If symptoms persist, consult your doctor.
30: Di kalidad at abot kayang gamot, ipilit at hingin. Basta RightMed. Dahil gusto namin na gumaling kayo.
4: Kargato! Sa mga bisdak na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargato ang Maxvit at tunay 19 vitamins, minerals, ginseng o royal jelly na mutamang para kargado ang kusog sa lawas. Abtik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
5: Kargato!
6: Maxvit Kargato!
9: Unilab quality yan.
4: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult a doctor.
12: Mag-Maxvit para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
35: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
9: Unilab quality yan.
35: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumag-uri ng sakit.
36: Pangon!

0: oras gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
1: This time check is brought to you by Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
2: That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
3: This time check is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement. Ginama sa Unilab.
4: Sa adlaw-adlaw na itong pag-inom o PTX 500, makatamang kinis sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol. Nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Nakayaan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom o PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mabalit sa mga butika. PTX 500.
5: Kasi Annabelle, as kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom o PTX 500. Kaya halos tanan akong silingan ga PTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So sa kabulan, pagpapalit check up na ako, nag 100 na lang.
6: TTX 500.
7: Mabali ang mga butika.
8: Sukad pa sa una. Kabalo to ang adaghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, ananakini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay o makahatag og testimonya sa epekto ni ini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote o duhat nga giporma sa tableta para sa yun ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto o inom kaduha matag-adlaw sa Sugatrol.
9: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
11: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
12: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
13: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
14: Biotrols Herbal Capsules.
15: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
14: Mapalit ang Biotrols Herbal Capsules sa tanang mga butika sa inyong dapit.
16: Biotrols Herbal Capsules, the wonderful supplement.
10: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
11: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
12: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
13: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
14: Biotrols Herbal Capsules.
15: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
14: Mapalit ang Biotrols Herbal Capsules sa tanang mga butika sa inyong dapit.
16: Biotrols Herbal Capsules, the wonderful supplement.
17: Ako si Catherine Singcon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay ug asawa na ko. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Mao kinahanglan ako og suporta, dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho og familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon og exercise. Nagatabang kini nako, mamahimong andam. Unsa man ang kinahanglan atubangon sa kada adlaw, sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa o empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko og Centrum Advance.
18: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance. Alagang di mangkukulang.
19: Gusto ba ni mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog?
20: Don't worry. Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka.
21: Tag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, naatay diskarte sa bughat ug sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexadil Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MXG capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MXG capsule is a winner for me. Dito ko bilib!
7: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
22: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
23: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
21: Oras sa DYHP, alas 5.12 sa kahaponon. Uluhan sa atong mga balita, Cebu City Mayor Nestor Archival ni angkon nga nagatubang karon og problema sa tubig ug kuryente ang dakbayan. Cebu Governor Pamela Baricuato ni pasabot nganong wa dalha ang imahe ni Sir Santo Niño atol sa presentation sa ASEAN Summit. Dunan 50 ka mga pulis sa personnel sa Cebu Provincial Police Office sa pagpangulo sa happy niini nga si Police Colonel Abubakar Mangelan Jr. may undergo sa kinalit nga drug test. Samtang Senador Bato de la Rosa gikumpirmar ni Senate President Alan Peter Cayetano nga wa na sa Senado. Mga kata mga headlines. Sugbo Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas, worldwide, maayong hapon. Kini si Radio Man, Aida de la Cruz Tampos, matod sa ato mga balita. News updates, ano karong Huwebes mga kasama, Mayo 14, 2026. Uy, kamusta man yung kahaponon karon? Labi na gikan sa naglagiting nga kainit. Apan karong oras sa bubintaha na lang. Una, busy na po sa panikaisi, kaya labi na paingon ng panihapon. Andam sa usamay mahimong sudanon ka ha. Karong gabihon mga kasama, naminaw sila mga Radio 612. Ingon man sa ato ang digital platform, DYHP Elements Cebu Facebook page, YouTube channel, DYHP app, nagnagdanug-ganunay ang DYHP. O karon sa detalye na sa ato mga balita mga kasama, ato na ipahigayon nga rotational brownout ang Visayan Electric Company lumikan sa pagmenos sa supply sa kuryente sa NGCP. Gabi igali kalit ang rotational brownout diri sa norte nga bahin sa Dakbayan sa Sugbo, ingon man sa southern part sa Cebu City. Mauna nga karon pa lang, adunay mga gipatuman ng mga rotational brownouts. Naka red alert level gihapon ang National Grid Corporation of the Philippines kon NGCP busa mupatuman og 1-hour rotational brownout aron pagbalanse sa power supply og sa demand niini. Ang mga lugar ha, atensyon. Mga kasama, mga idol. Rotational brownout portion sa Cebu City. Carreta, sa Cugon, Ramos, Dias, Lorega, Mabolo, North Cremation Area, San Roque, Barangay Santa Cruz, Tipadelia, Tejero, Tinago, Zapatera. Inuman portion sa Mandawi, sa Supangdako, and Reclamation Area. Diya sa Minganilia, maing hapon ninyong tanan. O sa Talisay City, diya sa Kadulawan, Kalahuan, Campo 7, Campo 8, Maduang. Diya sa Tunghaan, Vito, Tubod, Ward 1, Ward 3, and Ward 4. Karong rasa bi adi ini. Estimated restoration time alas 6 karong gabi mga kasama. One out nga mga rotational brownout, 1 hour nga mga rotational brownouts. Samtang lain pagyud nga rotational brownout, atensyon diya sa upland barangays. 1 hour rotational brownout, portion diya sa Agsungot, Babag, Binaliw, Bunbun, Buot, Busay, Guba, Lahog, Malubog, Pulang Bato, Pungol, Sibugay, Siraw, sa Tabunan, Tagbao, og sa Taptap, mga area, upland area sa Dakbayan sa Sugbo. Latest update bahin sa estado sa Visayas Grid nunot sa pag-isyo sa NGCP o Red Alert o Yellow Alert alang sa maong grid. Parang adlawa, di nga panglantawan ang epekto ni mo okay na yung mga pagpatuman sa rotational brownout. Nagkasinati o yellow alert ang NGCP. Gumikan kay ang 12 ka mga plantan ini. Nihimo og forced outage gikan sa May 2026. Nagikan pa ni Ayanianto nga Marso sa 2026 inuman sa year 2024 o duha ka mga higayon sa 2023. Adunay mga pagpahigayon o mga force, mga outages. Ang red alert status nga gi-issue gumikan kini sa insufficient dili gud igo kuwang yun nga supply sa kuryente o di na makamit, di na makatakdo sa demand sa mga consumer o transmission grid regulating requirement. O nang katong mga apektado sa rotational brownout, bisan pagali o giingon nga karong adlaw, wa mo maapektuhi pero mas maayong dunay i-charge na lang daan. Doon na mo yung mga, of course, kung doon na yung mga solar lights, mas maayong. Baka ha, doon na yung mga chargeable nga mga flashlights, o baka itong mga radio, nga doon na yung flashlights, sabing maayong nga i-charge na daan. Kaya magpapaminaw ka mga balita, mga updates at the same time, magamit mo kung doon na kay brown, doon na yung mga brownouts or rotational brownout, na mas maayong preparado ta kanunay mga kasama na katong nga mga gistore ng mga karne o doon mga refrigerators kung hinoon di ba na dayon diha dali-dali mawagtang ang kabugnaw kung galing frozen diha sa mga freezer. Okay, kinahanglan lang tang from time to time mag-monitor sa mga broadcast sa DYHP o sa IFM o of course mutanaw sad sa ito ang digital platform at mga postings diri sa DYHP Facebook page o ikuman sa Facebook page sa IFM kasama para guided mo dili na lang mo mahibong ba nga uy nani brownout mutan na pa mo kay karon pa lang daan ato nang ipahibaw ang mga rotational brownouts kabahin gihapon sa serbisyo publiko sa DYHP mga pahibaw gikan sa Visayan Electric Company o of course sa National Grid Corporation of the Philippines NGCP. Salamat kayo sa pag matagkaroon ng unyang pag-update si Sir Michael Ligalig, Ma'am Beth Martinez sa NGCP. Maayong adlaw niyong tanan diha, Ma'am. Padayon lang sa pag-dangat sa mga updates. At oras sa 5:19 samtang mapatuman ang National Grid Corporation of the Philippines called NGCP o rotational brownout sa Visayas. Kinisubay sa ilang pag-isa na sa red alert o yellow alert sa power grid sa Kabisayan. Kaya muna sa Visayas gini ha, taliwa sa pagnipis sa mga reserve. Basis advisory ni ini ni Pahibaw, ang NGCP nga adunay manual load grouping con MLD or manual load dropping o rotating power interruption sa mga areas. So good alas 3 sa hapon hangtod sa alas 10 sa gabi ubos sa red alert status na apektado gitong mga lugar nga ato na nabasa. Samtang alas 10 sa gabi nga ito na sa alas 11 sa gabi alang sa yellow alert status aron mamintinar ang integridad sa power system. Sabihan biya ka init, igang, braba ka ayo. Kini naglakip sa mga areas ubos sa VECO, MECO,

0: Lain pa nga apektado, wa kining Sebeco 1, Sebeco 2, Sebeco 3. So lapad-lapad gud ini nga mga affected nga mga areas. NEPSI, NOSECO, NORECO 1, NORECO 2, NONECO, SAMORE, AKELCO, ANTECO, CAPELCO, ELECO 1, ELECO 2, ELECO 3, GEMELCO, LEYECO 2, SOLECO, DORELCO, LEYECO 3, LEYECO 4, LEYECO 5, ESAMELCO, BELICO, NORSAMELCO, SAMELCO 1, SAMELCO 2, BLCI, BOHICO 1, ug BOHICO 2. May mga areas nga nakasinati og manual load dropping sa NGCP. Lukop gadi ay ni. Kabisayan, mga kasama mo nang huwag doon na manggali mga rechargeable nga katong mga fan. Katong mga handy nga mga fan, mas maayo nga i-charge daan. Sag 1 hour tuod pero limuot sa kayo na eh. At oras sa 5:21 sa kahaponon, kaniyang porsyon dalit ka na ito sa DTX 500. Ikaw naggamit bag mga sakit karong panahuna, mag-DTX 500 na matag-adlaw. Doon na ka ni quarantine, ikan sa paliya nga nag-suit sa insulin function. Kung imong blood sugar mubo, kontrolado ang imong BP. Apainom sa DTX 500 matag-adlaw, makatabang, makapanindot sa imong tulog, makapugong sa mga sakit-sakit, sama sa hyperacidity. GERD, pati liver, skin wrinkles, alopecia o guban pa. DTX 500, your best choice against diabetes-induced hypertension. At oras sa 5:23 na, samtang may kalamigitan sa mong balita, din sa Dakbayan sa Sugbo, sa Cebu City Mayor Nestor Archival ni Angkon, na nagatubang karon og problema sa tubig, problema sa kuryente, ang Dakbayan. Kasama mo sa Balita Radio Man, Eli Bulunos.
1: YHP Tapak RMN Report.
2: Iangkon ni Cebu City Mayor Nestor Archival nga nakatubang na karon og problema sa tubig ug kuryente ang Dakbayan. Ang mayor nangayo sa kooperasyon sa mga Cebuanon nga magdaginot pagamit sa tubig ug kuryente. Kini diliwa sa balay kainit sa panahon. Ang syudad una na nagproblema sa supply sa tubig apan kini nadugangan tukos sa nakuwang na nga supply sa kuryente. Matod ni Archival nga ngayang masayod din ang mga blupyo sa kabarangayan sa Dakbayan.
3: We need to bring this down to the grassroots kay aron makabantay din sila. We have problems of electricity and we have a problem of water. To reduce or need to say efficiently use water, you need to use energy efficiently.
2: Si Mayor Nestor Archival, kasama mo sa Cebu City Hall. Sino yung inyong radio man? Eli Balones, DYHP, Tatak, RMN.
1: Radyo mo nationwide.
0: At oras sila 5:24 na sa kahapon. Kumusta mang mga areas ninyo diha karon? O diha sa northern part, sa Dakbayan, sa Sugbo, o diha sa south nga bahin? Mayong pagaminaw, Imelda Calvin Quinto, solid listener sa DYHP. Mayong hapon, nila ni Vicky Monteverde o Shirley Permaso, Mercy Villacario from Imelda o Nieto. Mayong pagaminaw ninyo, Nieto Calvin Quinto, diri sa Barangay Bay, Bay Cebu nga Cebu. At oras sila 5:25 na. Cebu Governor Pamela Baricuatro ni pasabot nga nung wala dada ang imahe ni Sr. Santo Niño at all

0: Sa detalye sa itong balita, nagpadayon karong adlawa ang pag-apod-apod sa Department of Social Welfare and Development Field Office 7 kung DSWD FO7 sa cash relief assistance alang sa public utility jeepney kung PUG driver sa dakbayan sa Sugbo. Dulano sa kalibo ka mga PUG driver sa karon nga batch ang nakabinipisyo sa gihatag nga financial assistance gikan sa gobyerno. Ang matag binipisyaryo nakadawat og 5,000 pesos nga ayuda. Kini nga inisyatiba subay sa paningkamot sa DSWD nga matabangan ang mga sektor nga naapektuhan sa nagpadayong krisis karon. Kasama mo sa DSWD Field Office 7, Radjuman Remart Pugoy DYHP, Tatak Aramen. Kadunga balita, hatod ka nato sa Life Extension Vitamin D3. Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang para sa pagbalig-on sa atong immune system, depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa Vitamin D3 diha sa atong dugo, maka-function usab ug maayo ang atong mga cells, maka-produce ug panagang ug makapatay sa viruses sa di panimusulod sa atong cell wall. Busa mga kasama, inom kada adlaw ug duha ngadto sa tulo ka soft gels sa Life Extension Vitamin D3. Recommended kini sa mga medical doctors, 100% kagidama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika ug number one nga tatak sa Vitamin D3 sa Pilipinas. Mga kasama, mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika ug sa mga Life Extension Clinic. Sa Cebu City, naani mahimutang sa Osminia Boulevard, dool sa Cebu Dock ug Cebu Gospel Church, ug anaa sa ADM Building, Barangay Kansaga sa Konsolasyon at Bangsa Jollibee. Mapalit usab kini sa Dumaguete City, diha sa House of Taft Building sa Taft Street, Barangay 8, dool sa Kamanhak Terminal. Alang sa gustong mupalit, mamahimo ka mong mukontak sa 4161655 makaha sa 0917-318-1161. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
1: Ang Life Extension Vitamin D3 mga kasama na ay lain usab nga mid-month sale. Karong Mayo 18, adlong Lunes, 10% discount sa tanan nga Life Extension product. O doon na po'y libreng ECG alang sa unang 30 ka mga pasyente sa Cebu City Branch o sugar monitoring alang sa unang 20 ka pasyente diya sa Consolacion Branch sa ADM Building. Na-contact sa mga numero 416-1655 or 0917-318-1161. Life Extension Vitamin D3 mga kasama, dito magpawahan ini labi na sa ato ang resistensya. Toon lahutay, labi na magdepensa gikan sa init, uwan. Dali ra kayo mo drop ang atong ang immune system, a Life Extension Vitamin D3. Isang galig ako di ko mabawa ni ini. 2 times a day. 3 times a day depende sa imong condition sa imong lawas, labi na god. Duna kay gibatyag. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
2: DYHP, una sa lahat. Traffic update.
1: Ato na kong i-check atong kadalanan sa dakbayan sa Sugbo o sa Metro Cebu area. Ining kahapon sa adlang Huwebes, Radyoman Joseph Osquijano, JQ.
2: TYHP, Tatak, RMN, Report.
3: Yan, salamat sa mga Radyoman Aida sa mga pagganina doon sa Galas Kabahid na kamagrasa sa kahapon o ning adlang Biyerkules a Huwebes at unawag ka rin sa may downtown area, no? Ang magandang risama sa Colon Street, Panganiban, Pilais, Hakosalim, wala ka balak ang garwala sa kayo mo dito ang sa mga sakyan ang garon, palungi sa may Basilica, Meri Santo Niño, palungi sa may Mabini, o giri sa may Cebu Metropolitan Cathedral. Samtang rin sa may Sumia Boulevard, gika rin sa may Colon area, palungi sa may Fintos Menya, mudrito ang dagang sa mga sakyan ang karagabaga orasa. Samtang ang John Savinia, wala kabalaka, mudrito sa ugang Fintos Menya, palungi sa may Cebu Provincial Capital, medyo lago, medyo hututing the pitas, lumoving ang mga sakyan ang palungi sa may Iscario, labi na gabot rin sa may intersection kabahin sa may Iscario, sa Iframos Extension, o kaya sa may Juan Aos Menya, lumoving ang mga sakyan ang sa may Parangay Kaputaw, o habig rin sa may Iskina, Gordo Avenue, ang Iscario Extension na karawara sa medyo lago, ang abot rin sa may Tilag Gabahin sa Flyover Pag-ibig, palungi sa may Flyover BIR, nakasihati sa mga sa daga sa mga sakyanan, palungi sa may Governor Quinco, sa may Panta Road, karawara sa natitransap ni ang John Paul de Sican Street, ang Kani de la Montaña, palungi sa may Jiwe, palungi sa may IT Park. Samtang ang palagdahit karawara sa palungi sa may Hernan Cortez, moderate heavy traffic sa karawara sa apanang pikas lagi na sa may panagdaya pa nung sa may Ayala Business Park wala ka balakan mo dito ang dagat sa mga sakyang kagabaga rasa samtang ang sa kabahin ang inbakas si Roy ang idiligit ang ilgar mo rasa kay inay ang dagat sa mga sakyanan ni kabutuli sa may itiyang labay sa flyover Mambaling o glas sa may fly doon sa may flyover sa may basak Tardo Highway sa Bulacan si Busti Bulacan Talisay ang is RP wala ka daw kay mo dito ang mataga both side no matag lane ang right lane ang left lane padong sa may Talisay o padong sa may subway sa may plaza independensya samtang ang Hirama Garmarasa mo dito ang Gabi Rodriguez ito sa Fuente mo dito yung traffic sa Garmarasa padong sa may Hirama Avenue ang Dan Rehabig sa may Igor Lope o labang ang right to die Garmarasa kay mo dito ang dagas sa mga second hand Garmarasa sa kahapunon mayroon pala kasi ito si Garos kadanan ining Adlo Gabi Hugos ikanin si Garos alang sa traffic update ni Rajuman Joseph Osiano DYHP Tapag RMN
1: Radyo Mo Nationwide. At oras sila 5.35 sa kahaponon. Sila si Master Hitman. Good afternoon watching and listening here sa Leyte. Chacha Boyles. Palihog ko gagreet na Eri Boyles o Vanessa Peralta Buslon at Marie Van Nicolette Boyles o Ola Boyles. Minik Boyles de sa Ubay, Bohol. Musta mo diha? Unay nabay piyesta. Karong adlaw o karong weekend. O diha de sa mga nagpiesta o San Isidro, happy fiesta kaninyong tanan. O Santa Cruz, di sa lungsod sa Ronda. Ayaw magaminaw ninyo din ha. Labi nagin sa Sumampong family, De La Cruz family. Pamela ni Pontel, Lapus, ngayong hapon ka sa mga watching live dito sa Tubod, San Fernando, Cebu. At oras sa 5.37 na sa kahaponon mga kasama. Isip po sa kananay sa iyong magsugod ang akong adlaw. Gikan sa paghinlo sa balay, hangtod sa pag-atiman sa mga bata. Usahay dili malikayan nga makasnat yung kakapoy o magkasakit. Sagad sip unon tungod sa kakapoy o sa pagbago nga panahon. Sa una, imnan lang ni Oktubig o ipahuway lang una. Pero karon mainam na dayon galiko o Newsip Z plus 40. Sa unang simptomas pa lang sa sipon, nakabantay man gud kong akong pasagdan lang, mas dugay ang pag-ayon ini, padugayon pa, mas madagan ang virus sa sipon. Sa atong kalawasan, muhinay ang resistensya o pwede pang makatakod sa uban. Mga importante sa sinugdanan pa lang sa sipon, virus tambalan kini nato dayon, aron maubos ang tsansa nga makatakod. Maong ako, tambalan dayon ako ni with Newsip Z plus 40. Mag Newsip Z plus 40 na with zinc versus previous formulation, gipaligo na immunity para tabang mas bilis galing sa sipon, symptoms by 2 to 3 days. With proper diet and exercise. Para sa paspas, nga pag-ayo, himso nga pag-inom every 6 hours Newsip Z plus 40 na mga kasama Penilefrin HCL Clorphenamine Malate Paracetamol and Zinc ang generic name ng Newsip Z plus 40 If symptoms persist consult your doctor At oras sa 5.38 na sa kahapunon Rinaldo Canada, good afternoon. O niya, Rosalie Putot, ping hapon, ma'am. Salamat sa maong pahibalo. Kato siguro ning sa rotational brownout. Wa isa pa yan, updated kanunay ang ato mga balita at dinis ni YHP, labi na kabahin ni ining mga rotational brownout, water interruption. Isip kasi bisyo publiko, kay sayon biyata diya sa inyong mga sityo, sa inyong kabaranggayan, inyong mga baryo. Naglanog-lanog kanunay ang DYHP. Salamat kaayong no, sa inyong pagpaminaw. Hindi mo ang mga serbisyo publiko at ipaabot ninyo. Gikan din sa DYHP o sa IFM. Jess Borja, paki-shoutout lang ko sa kong mga ginikanan. Paulino Paling Borja, Prensi Borja, di sa Pilar Camotes. Sa Muabog Pilar Camotes. At ang oras, 5.39 na dugang pa mga balita sa itong pagbalik kuman sa mga pahinomdom.
2: Radyo Mo, DYHP RMN Cebu, the official number one. Radyo Mo, nationwide.
1: Mga higala, karong panahuna, daghan na kayong herbal supplements, bisan unsa na lang. Pero ang pangutana, unsa man atong masaligan para sa atong panglawas, ilabi na kong nagkaidara na ta. Para nako ha, klaro kaayo, diriko sa Hinimo sa Unilab, ang Herba Strong. Maugyod niya ang pinakaunang herbal supplement nga gihimo sa Unilab. Maunga, saligid ko ani, ang Herba Strong, puno sa antioxidants, gikan sa mangosteen, turmeric, dragon fruit, o malunggay. Pagkatabang ni, sa healthy aging with proper diet and exercise. Mutabang ang antioxidant nga protektahan ang cells sa lawas. Bisa nagkaidaran o nagkatiguang na ta, kaya paghihapon nato i-enjoy ang kinabuhi nga mas himsog kaoba nato ang Herba Strong. Strong sa una, Herba Strong karon. Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: This time check is brought to you by Ladies' Choice Sandwich Spreads. Omega Siglang Baon with Ladies' Choice Ham Spread. 66 sa Omega 3 and 6 para Omega Sigla sa school with proper diet and exercise.
4: Hi, I'm Sherwin Manuel, an online teacher and consultant from Davao City. Ang pagiging creative at competitive, yan ang baon ko lagi sa aking trabaho. Kailangan maging confident ako, especially in giving consultation to my clients. Ganun din sa food supplement ko. Confident din ako sa MX3 capsule kasi ito ay verified with alpha, beta at gamma mangosteen. Kasabay ng masustansyang pagkain at ehersisyo. MX3 capsule, tunay, natural at original. Dito ako believe.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
7: Masubayo man ang pagdibang ninyo, masigdaghan na imong gikaon pero ni agi pila ka adlaw wala gihapon ka nakalibang. Kana ang makahadlo. Kay kung naa kita gipasuod sa tuang lawas, dapat nato ini pagawas para dili magtigo mang hugaw nga makadaot sa imo lawas. Ang maayo nga balita, Adunay Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sa duha hangtod 8 ka oras, mapagawas na ang hugaw na dili dapat magpuyo sa tuang lawas. Ug mas maayo kag epektibo kung ato idiapilon sa pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 para sa himsog kag maayong digestion. Mag-inom kada adlaw sang Super Fiber, mapalit sa mga butika.
1: Mami, makahinumdum ka ba atong last kag ipanuhod si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom, gabi sa lunsao ni mo og kugos, karga og duyan, dili gyud mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatag yod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, mami, panuhot stress, dili ini imbinto. Tinuod kini nga masin nati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay si Methicon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most pedia prescribe Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan, pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets o uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay. Samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan. Og naigo na sa ubo nga na ay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advanced Liquid. Dili mawadaan sa balay nining Sulmiox Advanced na agid kanunay sa tong kabinet tungod kay prone pod sa pilit nga ubo nga dunay plima ang ato mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plima, virus o bakterya sa Sulmiox Advanced. Og tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days kung moinom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advanced. Tungod kay pila ka adlaw lang, nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo og advance magpaayo ang Sulmiox Advanced. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advanced. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
1: Mga kasama, isip usa ka angkor sa istasyon, tingog ang puhunan, lisod kong mabalda. Dili pwedeng mohunong tungod sa nagkaranlaing sakit sama sa sipon. Ilabi na kay pabago-bago ang panahon karon. Kung dunay sipon, dunay uban nga tubig lang ang gigamit. Ang uban sab, palabyon lang. Pero ako, sa unang simptomas sa sip-on, tambalang dayon nako og Nusep Z Plus Forte. Nahibawaan magod nako nga kung panugayon nato, mas mudaghan ang virus sa sip-on, muhini ang resistensya o pwede tang makatakod sa uban. Ako personally, nasuwayan na nako ang Nusep Z Plus Forte. Mag Nusep Z Plus Forte na with zinc versus previous formulation. Gipaligar ang immunity para tabang mas bilis galing sa sip-on symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Para sa paspas nga pag-ayo, himo ang pag-inom every 6 hours. Penilephrine HCl Corphenamine Maleate Paracetamol and Zinc, ang generic name na Nusep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Pirmi ka pangihi,
10: hanap ka pananaw,
9: ug pagpaminod sa mga tiil.
10: Basin aduna kay diabetes.
9: Mag-DTX 500.
10: Epektibo sa pagpamubo
9: sa blood sugar levels.
10: Di kaya ang diabetes.
9: Mag-DTX 500.
10: Karun dayon.
11: Mabalik sa pinakadulong ng butik sa inyong lugar.
9: DTX 500. DTX 500.
12: Ako si Alex, nagka-UTI jud. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag, tulo pod ka kapsul sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
9: DTX 500.
11: Mabalik sa mga butika.
13: Ako si Teresita Mondejar, 75 years old. Sa pila ka tuig, dugay kong nagatrabaho. Karon sa akong edad, permi na ko sa balay nga ang kalipay maura ang mga apo og mga tanom. Importante ang pag-atiman sa kaugalingon. Sa akong pangidaron, maong adlaw-adlaw, permi ko gainom og Centrum Silver Advance. Ubanan ang saktong pagkaon og pag-exercise. Nabalaan nako nga ang Centrum Silver Advance kumpleto og vitamins from A to Zinc nga gi-adjust para sa mga edad 50 pataas. Maong nga bisan di nako pareha ka-abtik sama kaniadto. Sinati gihapon nako ang kalagsik o kahimsog para makadula pa sa akong mga apo o pag-atiman sa akong mga tanom. Alang ka nako, dakong tabang ang adlaw-adlaw nga pag-inom o Centrum Silver Advance. Kauban permi ang saktong pagkaon o exercise.
14: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Isip usa ka magsisibya, dili ra ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga moadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan Extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
1: Mga higala, karong panahon na daghan na kayong herbal supplements bisan unsa na lang. Pero ang pangutana, unsa man atong masaligan para sa atong panglawas? Ilabi na kong nagkaidara na ta. Para nako ha, klaro kaayo diri ko sa Hinimo sa Unilab, ang Herba Strong. Mao gyud ni ang pinakaunang herbal supplement nga gihimo sa Unilab. Mao nga saligid ko ani, ang Herba Strong puno sa antioxidants gikan sa mangosteen, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Pagkatabang ni sa healthy aging with proper diet and exercise. Mutabang ang antioxidant nga protektahan ang cells sa lawas. Bisa nagkaidaran o nagkatiguang na ta, kaya paghihapon nato i-enjoy ang kinabuhi nga mas himsog kaoban nato ang Herba Strong. Strong sa una, Herba Strong karon. Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: This time check is brought to you by Salon Pass. Buy Salon Pass and Bye Bye Fever products at 5% off only at Rose Pharmacy till March 31. Visit Rose Pharmacy for more details now and buy Salon Pass and Bye Bye Fever.
15: Ako si Radyo Man Benji Tanghian ug alang sa tuang nga makasama nga nagproblema tungod kay tagdugay sila nga makapagawas sa ilang hugaw ayaw mo kabalaka ni ana mga kasama kay aduna nay solusyon ni ana mao ang Super Fiber. Ang Super Fiber ang number 1 nga pangontra sa constipation o paglisod sa pagpagawas sa hugaw, number 1 nga pangontra sa irregular bowel movement ug number 1 nga makapabatok sa colon problems ug colon cancer. Ang regular nga pag-inom sa Super Fiber makatabang sa paglimpyo sa tuang tinai or colon aron malikayan nga magpundo ang hugaw nga maoy makaingon ni ining mga colon polyps o naay motubo sulod sa tuang tinai o kaning ulceration ang pagkasama sa intestinal lining o bakaha ang labing seryoso nga masakit ka o colon cancer. Ang super fiber mo flush out sa natigom nga hugaw sulod sa tuang colon. Labing maayo nga imnon kini 15 minutos sa dili pa ka mamahaw o bakaha 15 minutos sa dili pa ka matulog. Sa upat nga to sa 8 ka oras human sa imong pag-inom sa super fiber, mapagawas ang tanang hugaw sa tuang tinae. Maong makahatag dayon kini og kahupay sa tuang kulon, tiyan o lawas. Ang super fiber mao ang number 1 nga kulon cleansing product karon. Ang nakanindot ni ini makasama kay rekomendado kini sa mga doktor. Ang paagi kung unsaon pag-inom ang super fiber, sayon lang yung kayo. Isago lang nimo ang usa ka sachet sa super fiber sa usa ka baso nga tubig og imong kutaon og maayo. Dayon imno nimo 15 minuto sa dili pa ka mamahaw o baka 15 minutos usab sa dili pa ka matulog. Aron maayo pagyud ang resulta, imni og life extension vitamin D3.
1: Atong oras, alas 5:48 na sa kahaponon, samtang ang lokal nga kagamhanan sa Dakbayan sa Mandawi mohatag og pahalipay ngadto sa mga top notchers sa teachers licensure examination nga taga Dakbayan. Kasama mo sa balita Radio Man Ken Galenea.
6: YHP RMN Report.
16: Gipasidunggan sa lokal nga kagamhanan sa Dakbayan sa Mandawi ang tulo ka mga Mandawihanon nga appeal sa mga top notchers sa 2026 licensure examination for professional teachers sa elementary level. Na appeal sa top 1 si Linhart Masamayor nga lumad nga taga Barangay Kanduman nga nakakuhag 95% sa pasulit nga gipaygayon nitong Marso karong tuiga. Samtang sila si Angel Lee Siaton Hortilano nga taga Barangay Upaw, Isabel Gabuya, taga Barangay Umapan pareho nga naa sa top 8 nga nakakuhag 93.20%. Ang tulog ka mga top notchers na taga Mandawi Pulos nagtungha sa elementary high school sa laing-laing nga mga eskwelahan sa maong syudad. Ang tulog ka mga top notchers na kahuman sa kurso nga Bachelor of Elementary Education sa Cebu Technological University kon CTU. Subay nini gidayg sa lokal nga kagamhanan sa maong syudad ang maong nga mga tinun-an nga nakalampo sa ilahang pagtuon sa ilang kagalingon nga mga paningkamot uban usab sa suporta sa ilang mga ginikanan. Subay nini ang lokal nga kagamhanan sa syudad ni pasirungog sa tulog ka mga uwahi nga mga top notchers nga gikan sa maong Dakbayan alang sa ling eksaminasyon nga gipaygayon sa Professional Regulations Commission kun PRC. Kasama mo sa Dakbayan sa Mandawi ang ini Radio Man Ken Galenea tatak Arimen.
6: Radyo mo Nationwide HP RMN Cebu, the official number 1.
1: At oras alas 5:51 sa kahaponon. Mga balita, kalambuan, gikan sa kauluhan, mga kasama mo, convena ang Senado, isip impeachment court, karong Lunes, Mayo 18. Kiniang ipaniguro ni Senate President Alan Peter Cayetano, humaniabot kagabi sa Senado, ang articles of impeachment batok ang Vice Presidente Sara Duterte. Samtang himakag-usab sa National Bureau of Investigation kun NBI, ang mamahayag ni Senadora Amy Marcos nga ni Mando matud pa si Presidente Bongbong Marcos Jr. nga dakpon si Senador Ronald Bato de la Rosa sa bisan unsang paagi bisan pa man og dunay masakitan.

0: TYHP, una sa lahat. Weather update.
1: Ato na pag-isayra nila ka sa panahon sa musulong bang taknagikan karon kumusta man itong na-monitor nga low pressure area. Itong heat index ka karong adlaw, pila man ugma, pila man i-expect na itong kainiton. Weather specialist Evertinio sa pag-asa magtaan, Sir Evertinio, maayong hapon.
2: Mayong hapon, ma'am. Magayong hapon sa atong tanang tigpaminaw. Kini ang pinaka-latest weather update para karong orasa. Ang atong gina-monitor na low pressure area na kaniadtong si Kaloy, na mahimutang sa 995 kilometers silangan sa southeastern Luzon kaganiang alas 3 sa hapon. Ang layong low pressure area na pabilin gapong ang tsansa na mahimutang usa ka bagyo sa musunod na 24 oras o wala pa kini unsang direktang epekto sa bisan asang bahin sa nasud. May tungod na ang tibok nasud na kasinati sa mayong tempo sa panahon panagsang panganurong ito sa mga panganurong kalangitan inubanan lamang sa mga higayon ng mga patak-patak na paguan punog-dugo kila tungod ka na sa mga localized thunderstorms. Ang kahindang sa tong hangin o kadagatan para sa tibok Visayas makasinati gihapunta sa hinay nga ito sa kasalangan na paguro sa hangin na nagagikan sa amihanan ito sa amihanan kasadpan din ang atong kadagatan at napuhinay nga ito sa kasarangan ang mga pagbalod. Wala kita'y nakataas na gale warning signal sa bisan asang bahin sa mga baybayong din sa Bisaya. Para sa atong temperatura, ang tibuok probinsya sa Sugbo posibleng makasinati sa 27 hangtod 33 degrees Celsius na temperature sa musunod na 24 oras samtang ang atong gibanabana na maximum heat index forecast para sa ugmang adlaw posibleng mabot og 41 degrees Celsius samtang ang atong na record karong adlaw ni abot og 42 degrees Celsius.
1: So init gyud ay kagani, mas init ay kaganina, Sir Evert.
2: Yes, ma'am. So kaning 42 ni sa kanan or sa sulod na ni siya sa danger category nato. So posibleng gihapon ang atong forecast pa to 41 pero ato lamang tagaan og chance or na possibility na mulapas patang aning 41 mo sa katag 42 sa ugmang adlaw. So ang motong ang ayan gihapon nato mag-amping or mabantayan ni nato ni ang atong kainit. So kung mahimo uli kaya nato ang pagawas-gawas sa alas 10 sa buntag hangtod alas 4 sa hapon ug maginom og tubig from time to time ug magsuot mga presyong sinina para maibsan or malikayan nato ang risko sa kainit. Para sa atong dagat karong adlaw, ang atong dagat ni umutaog karong alas 9:48 sa gabi ug muhunas ugma sa alas 3:19 sa kadlawon. Philippine Standard Time na kita sa 5:53 PM o 5:58 PM musap na ang atong haring adlaw. Huwag ka ng latest, ikan din sa DOST Pag-asa Visayas, kinis Evergentenyo ng nagpabilin na sa pagbago-bagong panahon na dunay pag-asa sa saktong impormasyon. Ang salamat o mayong hapon.
1: Mga salamat mayong hapon, Evergentenyo sa Pag-asa Magtan, Weather Specialist.
0: TYHP, una sa lahat, Weather Update.
1: Kabing kainiton, mga kasama, ugma, gipaabot nga mas muinit pa. Pag-di na grupay alas 9 sa buntag, 40 degrees na dayon ang heat index sa niya ugma mas muinit pa. Una nga from time to time magiingon nga pasilong grabe nagmas nati na ang grabing kainit. Nga stay hydrated idom gyud og igong daghanon sa tubig. 8 to 10 glasses of water mga kasama aron pagtagbaw sa imong kauhaw. Nga sulob ta og mga sinina nga medyo diin ana kaalimuot or kaigang. Ang kagamina, Grace Armodia Aison, mayang huwa hapon and watching from Danau City. May Ma'am Elmi Monterde Sarangani, mayang pagpaminaw. Sa mga kanya, naglumag na kaparapan ni hapon. Marag na-deliver na siguro itong tanang summons, ma'am, no? Shout out, ang mayong gabi na sa kumakawan ng lupon diya sa Barangay Hipodromo. Binyabeso ka ng adlawa. Lagang mga gipanghusay. Pabing de Romol Aguirre, mayang hapon. Kasamang Aida, watching from Argao. Ni Antoinette Ibali, mayang hapon po. Mayang hapon, sab. Ni Atos Tumimbang, mayang hapon. Kasamang Aida. Ni Markney sa Claf, PNP Toledo. Si McCoy Sanchez. Idol na ko, taga DYHP. Salamat kayo sa Ronio Premaso Emilita. Humana di aglungan kamu diha busama no inyuhang panihapon busama giandam ninyo diha sa panihapon karon. Mayang hapon yung si Lito Bintoy pagigreet lang ko Papa Rick Rick Mama Alice Dong Mike Manicar Family Immoral Family o Gasuran Family Alvin Rose Kugay Family always ginaminaw sa Basaka Mandawi City from Michael Bintoy diasan sa Baksan, barangay sa Pangdako, mayang pagpaminaw o sana po sa barangay sa Pangdako. Eda Obrador and Fanny Obrador and family always nga naminaw while nanahi karong oras sa mga school uniforms. Okay, hapit naman ang bukas sa klase. No, diya sa Pangdako area, kasama ang Eda Obrador, magdaghan ang kayong stock diha sa mga tela para tahiunan pang school uniforms. Ayang pagpaminaw. Salamat!

Ato oras, 3 minuto sa di pa mag-alasais ang kagabhion. Sa panahon karon mga kasama, alang sa proteksyon sa atong tibuok pamilya, mga sakop sa pamilya, pagpanalipod, batok sa lamok, kaniya na EXL All-in-One Skincare Oil. Gumikan kay All-in-One Skincare Oil man mga kasama, nagkatag kanina to. O gamaayong nga skincare, massage oil, ginamakinis sa puro nga lemongrass essential oil, mga halamang gamot, na mga natural and secretariant property, dito mga proteksyon sa paak sa lamok. Sa natural ingredients ni ini makasiguro kaluwas o epektibo ang proteksyon alang sa tibok pamilya. EXL All-in-One Skincare Oil, kaoban ni mo, kaoban nato, kontra dengue. Samtang sa atong pagpangape, pwede na to ang kape nga lamian na o ang kape nga maghatag ka natong energy, ang kape nga maghatag ka natong sustansya o nutrients sa atong kalawasan. EXL Coffee Mix 17-in-1. Stilan lamian na nga kape, affordable pa kayo sa bulsa o naghatag po natong nutrients. Kumuingon tag balansing nga lasa, anaanagid ani EXL Coffee Mix 17-in-1. Labi na katong mahiligon sa dili kayo sobra ka pait o disan kayo ingunan akatamis. Balansi kaayo, EXL Coffee Mix 17-in-1. Doon na kini ginseng, doon na kini native purple corn, arabica, spirulina, ginger, turmeric, ganoderma, mangustin, malunggay, kanela, bayabas, o rose hip, gluten, vegan, o gluten-free mo ang recommended kaayo sa mga healthy coffee lovers. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 mapalit na sa inyong mga lugar, mga butika di sa inyong barangay, o sa Evercare Pharmacy, Alfar Pharmacy, Liluan Pharmacy, 360 Pharmacy, unya sa mga butika kung asa mo muadto ang pangitaon ninyo EXL Coffee Mix 17-in-1. Sa maihilig mag-online, sa maghilig nga mag-online shopping, i-appeal ni sa inyong add to cart ha. Available na ang EXL Coffee Mix 17-in-1 sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, Lazada, o niyang inyong i-add to cart na inyong i-type ang pangitaon EXL Coffee Mix 17-in-1. At oras untop ng alas 6 sa kagabion, pag-shoutout ka sa mga Aida, Adria sa Kabawan, Maribuhok Bohol, Pangihan Porok Shetty, si Wentel Aifan o Laifan. Ramil Abing, good afternoon. Nagtanaw na minaw sa diri sa Digital Morsha Negros Occidental. Greet lang ko sa akong family, Dahili Mambinay Negros Oriental, Family Abing. Yan ang pagpaminaw ninyo din ha.

0: Driver ka bang apirmi magbiyahe bisan gabi?
1: Lisod na jud akong mata akong gabi eh. Hanap akong pananaw ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
2: Parehas na. Usahay na eye glare sa suga ug dali kaayo kapuyo na akong mata sa pagdrive.
0: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with Lutein.
1: Pagsulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi ug nakuhaan ang silaw sa suga.
2: Salamat sa Lutein sa Eyeberry Gold, makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
0: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with Lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitana sa Mercury ug mga suking butika.

0: Your power singing diva. Sa MX3 capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMM.

0: pahina. Zed Liniment Oil, mabibili sa mga suking butika, Shopee at Lazada.
1: Sa tanang mga kugihan sa trabaho, kudos natong tanan. Apan bisan pag-unsa kalagsi o kalig-un sa atong lawas, dili yun nato malikayan. Nga mubati tagpanakit sa kalawasan. Sama sa panuhot, pamaol, arthritis, rheuma. Ang Zed Liniment Oil ray makahupay ana. Paso-paso, dismedurias kababayanan, katol-katol. Zed Liniment Oil ray makahanaw ana. Sa dinggi, ilikay ta. Ang kuto, tikangkang pa. Sa Zed Liniment Oil. Busa, sa ingon ining balatian o problema, Zed Liniment Oil Rye, kadangpata. Ang haplas sa Kabisayan o Mindanao, suod na sa dugayng katuigan. Kanunayag yun ang paggamit sa Zed Liniment Oil nga tinuod mo tabang sa atong mga balatian. Kinisigulyat mo ingon kaninyo sa kapait o kapit o sa panahon karon bawal magkasakit.

0: ikaw nagakape sa Sed Panyawan Coffee Mix. Parisikini ug Sed Panyawan Plus Mangustin. Ablihi ang kapsula ug itaktak ang sulod niini sa imong kape nga Sed Panyawan Coffee Mix. Ang kuna ang dobling bisa sa kape ug kapsula. Secret 2 sa maayong panglawas. Secret 2 sa maayong panglawas. Sed Panyawan Coffee Mix ug Sed Panyawan Plus Capsule mapalita karon sa mga butika.
1: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
2: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500! Ang DTX 500 at dura kini mo Mordica Charantia Compound gikan sa palya nga nagahatag og proteksyon batok sa liver failure. Ang pingyang imuatay mag-DTX 500 at lawadlaw. DTX 500 mapalit sa mga butika. DTX 500!
3: Ako si Makoy taga San Carlos ga yellow akong lawas tungod sa problema na ko sa akong atay.
4: Pagkadungog na ko sa radio
3: ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom duwa sa buntag,
4: duwa sa gabi.
3: 2 weeks pa lang
4: may alibyo na.
3: Pag 1 month kape
4: na ayo na ako.
2: DJX 500 mabalik sa mga butika.
5: Mga kasama at tangi ang bag-ong drama nga naguluhan Budbud ug Bibingka matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta.
6: Ako si Catherine Singcon, 40 years old. Sa buntag usa ko ka full-time employee. Sa gabi full-time nanay ug asawa nako. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Mao kinahanglan ako og suporta, dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho og familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance, kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon og exercise. Nagatabang kininako, mamahimong andam. Unsa man ang kinahanglan atubangon sa kada adlaw, sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa og empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko og Centrum Advance.
7: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance, alagang di mangkukulang.
8: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
9: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
10: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
11: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
12: Biotrop Herbal Capsules.
10: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
12: Mapalit ang Biotrop Herbal Capsules sa tanang mga butika sa inyong dapit.
13: Biotrop Herbal Capsules, the wonderful supplement.
14: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
15: Unilab quality yan.
14: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa rubag uri ng sakit.
16: To serve the public well, I have to take care of myself first. As an information officer in a regional government office, grabe talaga ang demands. Long hours, fieldwork, and managing campaigns for 20 programs all at once. Thank God for the strength na binigay niya sa akin. At syempre, in my part, I eat healthy foods and I exercise regularly. Plus sa tulong ng MX3 Capsule na verified with Alpha, Beta, and Gamma Mangustin. Ako si Michelle Franca, MX3 Capsule, dito ako believe.
17: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: MX3, tunay, natural, at orihinal.

0: kamutan no adlaw karong hibis mong bata ha nya uy ako di paibaw ninyo nga karupit sa witin hibi anata sa ilang Kapitan Earl tapayan sa tulo-tulo. Oh, makita tinyo niya tulo-tulo konsolasyon ha sa drama sa Tarnambakak ikaw ang tinood. Murag na uli-uli ah naman yan itong lawa sa mga kakigol di na makita ay kakigol mga kasama di na kita murag medyo mabarag-barag okay na kayo nya salamat kayo sa tanan itong kaigsunan diha sa Bohol salamat kayo nya karupit sa 14 magkita taninyo ugma di ay o karun di ay mga bata magkita taninyo diha sa Batuan kaparidudong pintado na sa tanang bakak ikaw ang tinuod gihapon atong drama niya. Nahala, aniya kita sumpay sa kung aso ninyo. Ermitanyong diwindi.
1: Oh, tuod. Sige, paklay, sige. Mupusta ko.
2: Kala ba? Sige. Unsa may numero nimo? Ing, may unsa numero nimo?
1: Sulti. Maguna unsa na sa ko? Ya ako lang ning irambol.
2: Ani na lang. Kun unsa imong manunaan, irambol ha?
1: Oh, irambol. Ay, straight lang uy.
2: Pila. Pila. Kuwarta magini.
1: Ihurot din nako akong kwarta. Nako 50.
2: 50.
1: Tapos ang kwarta lang gini nako. Ihurot na.
2: 50. Sa to pa 50. Siman, sigurado ka? Ha? Sigurado ba ka?
1: Lagi. Sigurado lagi. Ihurot na.
2: Okay, baby. Ikaw good. Kadiyot. Asir ko. Siwanti ka. Samtaw ka eh. Asir ko.
1: Di magi ko ganaan. Unta ni sukal eh. Pero yung mas impong ako. Mami
2: ako pinabuhi.
1: Ako maunaunaan ko ng buhaton. Alam makakwarta ko. Matuman ko no. Suwayan na rin ako.
2: Oh, Jose. Ampuin ka ng mudaog ha. Ampuin na.
1: Ha?
2: Ampuin.
1: Salamat.
2: Oh, sige. Arin ako.
1: Yep. Paibawa din ko ha? Kung magawas na?
2: Oo, oh, siyempre oy.
1: Sige, okay, salamat.
2: Oh,
1: salamat ha. Ay, may tagmulao to. Aron nga, mabirthdayan ha kung akong anak.

0: Bertinak.
1: Salamat, Papa.
2: Kumusta, Jose, ha? Nagkanganda ang kahoy?
0: Waanggi.
2: Unsa? Nga naman. Wala tayo balik niya ron.
0: Pasensya na gid, Anggi.
2: Hala, uy, gitiming man nga birthday pagid ni Nina. May nalangunta to, magkahalin tabi sa gamay. Makapalit man ng tagpan o gamay pansit para sa iyang birthday.
0: Kining, Anggi.
2: Unsa man?
0: Kuan pa kining?
1: Sige lang, ma, pa. Manimba na lang ta. Sagdi na lang ugway pan o pansit kod. Ang importante, birthday na ko ron. Mag-thank you ko ni Papa God.
2: Kaputan bis atong anak. Sige na, pag-ilis na ko si. Kay mag-andam na sa mininina. Aron manimba ta, sige na.
0: Sige. Maligo sa ko.

0: Koma naman ang misa. Mamaulit na ta.
1: Nag-thank you ko ni Papa Guard kay birthday na ko rin. Huwag na ang akong mama o papa. Bahala og pobrita. Basta na lang akong mama o papa pirmi.
0: Nina.
2: Mga unta.
0: Ha? Mga un? Asa man ta mga un?
2: Sa karinder yan ni Pilar.
0: Niya, asa man ta gibayad?
2: Eh, ako na ibahala, ana. Tara.
1: Sure ka, papa? Oo, aman tay kwarta.
2: Pasagdi lang, nak. Si papa rin bahala. Birthday marunay mo. Paresagod sa miaging tuigod sa imong birthday. Mo kaon rata sa karinderya. Unsaon man nga, wa man makapangahoy og daghan si papa. Dili ka hinuna mo mandaman alang sa imong birthday. Sorry kay nak ha.
1: Okay ra papa, uy. Ayaw na ko kaguol, anak. Good. Ang importante, healthy ko. Wa ko'y sakit. Di ba, ma?
0: Buong tangan kayo ng among anak, uy.
1: Mamanipirme na kung madunggan ko ninyo, convert this at ninyo. Bahala o guway kwarta, ang importante, buhi o guway sakit.
0: Maugit na.
2: Kumusta na makatong akong gipusta ni Paklay, uy?
0: Usay na, unsa man ka? Natulala ka man o kalitiha, nga naman ka, ha?
2: Ha?
3: Sa dili pa ko padayon mga bata pahinumdum sa ta.

0: Broadcast journalist at news anchor sa MX3 Capsule, dito ko believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: This newscast is brought to you by GSM Blue. Sa una pa lang, masarap na to. Choose GSM Blue.
4: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
5: Unilab quality yan.

0: blood pressure o atake sa kasing-kasing. Likay ang pagtaas sa bad cholesterol sa dugo. Ali na, mag-send Panyawan Garlic Capsule na ta. Ang kunini ang Panyawan Herb, Garlic o Banaba. Nga batid nga makatabang aron mapakigbatukan ang bad cholesterol. Send Panyawan Garlic Capsule. Maayong makibatok sa bad cholesterol. Hinimo sa SED Marketing Incorporated. Tatak magaling.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Nila Intinado, Puro 4, Malaysia City. Dugay-dugay na na akong imati nga hanap akong pananaw. Ang pangding sa doktor, interindyong kaya kinahanglag operahan. Wala ko'y

0: ko na dili gyud ko mabutas yun na klaro na gyud na ko may na gyud ako panan-aw kun kamoy na ay gipamati pareha sa ko ang interregium dangup lang mo sa makabuhay kay moray makatabang sa atong kinabuhi.
1: This Time Check is brought to you by Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 750 lang SRP per baso. Bili na!
2: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan, pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets o uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay. Samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan. Og naigo na sa ubo nga na ay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advance Liquid. Dili mawadaan sa balay nining Sulmiox Advance na agid kanunay sa tong kabinet tungod kay prone pod sa pilit nga ubo nga dunay plima ang ato mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plima, virus o bakterya sa Sulmiox Advance. Og tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days kung moinom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advance. Tungod kay pila ka adlaw lang, nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo og advance magpaayo ang Sulmiox Advance. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily. That portion was brought to you by Generica Drugstore. Ginhawang hatid ng Generica Drugstore.
3: Balita! Gipasidunggan sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa teachers board exams o top 10 sa nurses board exams.
4: Kanindot ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag estudyante sa criminology, nursing, IT, engineering, education, HM, tourism o business.
3: O libre pagyod ang senior high school sa ACT.
4: Gawas ka advance o pang international ang ACT senior high school. Kwalipikado pagyod ang mga estudyante para sa Cebu City Subo College Scholarship Grant kung graduado sa public junior high school sa siyudad.
5: Oh, sige pa!

0: og karon na ng supay sa akong asoy kaninyo.
1: Nang Pilar, nang pautanga sa kopi.
2: Na, naapabi kay utang diri Jose. Wa pa to ni mo mabayre.
1: Ako lagi nang bayra nang. Kining mahangyo lang ko nimo kay birthday sa akong anak ko. Duwin taon kayo. Wagi kay kwarta kay wa man ko kapangahoy. Manalang intaon nga malipay ang akong anak nang maka kaunog lami-lami pagkaon sa iyang birthday. Lami pa kining imong mga sudan.
2: Nice. Atikan pa man jugo nimo. Oy, Jose. Karon lang jug ka makautang. Sige, pautangon te ka kay birthday mas imong anak. Eh luoy san. Buotan baya taon kay nang imong anak. Pero oy, bayri ni gurot ning utang ni modre nako ha.
1: Ula ginang. Salamat inang ha. Angge, Nina, dali na mo. Sige na. Pagbili mo sudan.
3: Yes! Grado ka, Jose. Hala, lami aana pa, oh!
1: Dali, nak. Pagbili ko tub sa imong ganahan. Oh, dali na mo. Manood na ta.
3: Yes!

0: Nabusog ka, nak?
1: Opa, busog kayo ko. Lami aoy. Thank you, Papa.
0: Oy, sapaya, nak. Kadyat dolon san ako sinang Pilar. Nang Pilar, salamat ang ha.
2: Psst, oy, ay kalimot ha. Bayri taot ko.
0: Ulag yun ang. Bayran ka. Oh, si Paklay. Pa- Bay!
3: Oh!
0: Bay, dali.
3: Bay, bayo
0: siya. Dali. Arita diri. Hinayan ang tingog niya. Okay. Pagkadungog ang akong asawa, anak. Masuko na ko si Anggi kung may pusta ko, anak. Swerte, swerte.
3: Masuko pa si Aning, ha? Nidaog man ka.
0: Sigurado ka, Paklay?
3: Ay, ulagi. Pwerte sila nung, ha? Straight yun.
0: Sa? Nidaog ko? Tinood ni?
3: Ay, tinood lagi. O, niya mo mdaog ko. O, daog ni mo.
0: Tinood ka din. Kay, na may kwarta. Ha? Salamat, Diyos ko. Salamat. Salamat, Ibu Impong.
3: Impong? Kasi Impong?
0: Ha? Ayaw, Aoy. O. Imo na, o.
3: Ay, kini barato. Salamat ni Bayosi, ha?
0: Salamat, Sad. Bay Paklay.
3: Okay.
0: Anggi! Anggi! Dina, Anggi. Adyo tagbirkado. Mangumpra ta.
2: Oy, Jose, mangumpra ka. Uy, dadya kay kwarta di ay. Bayri sa ko, oy.

Adunay ko si Impong. Unsa ganito iyangan? Ay, lisura sa to eh. Ah, Impong na lang yan. Magpasalamat ko niya. Pimidaog ko. Nakakwarta gid ko. Nakapangumpra gid in town. Alang sa birthday sa akong anak.

0: Ya una cosa, Bundo. Ingol man to siya. Nasa diya magpuyo. May buntag, Impong. Impong. Si Husin eh. Impong. Impong. Oh, wala man siguro siya. Dili na kasi magpakita. Paabot lang ko kamay. Basin o di dayan siya magpakita. Impong! Impong, magpaabot lang ko diri. Anin ako din niya? Una ko mga ahoy. Gusto lang at ako magigsulti ni mo.
1: Jose!
0: Oh, ay, ungo! Ah, ungo!
1: Ah, ungo ko taon! Jose, ungo ba?
0: Ay, sorry. Pasensya na kayo, Impong. Nakuratan lang ko sa kalit ni mo pagtunga ba.
1: Jose, mo tuyo, Jose!
0: Ni ako kay gusto ko nga magpasalamat ni mo, Impong.
1: Ha? Magpasalamat?
0: Oo, Impong. Midaog ko sa sugal gahapon, Impong.
1: Oh, unsa? Dili ka mayo ang sugal, Jose!
2: This time check is brought to you by Ang nailan nimong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra!
3: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ako bilib.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
6: Isip usa ka magsisibya, dili ra ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga moadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan Extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
7: Rise to the summit, drink up. Rise to the summit, fuel up. Rise to the summit, rise up.
8: The right hydration matters.
9: To perform.
10: To win.
8: To rise above challenges.
11: Top athletes like EJ Obiena, Bella Belen, and Dwight Ramos choose Summit Natural Drinking Water.
8: Fuel your peak.
10: With the right hydration.
8: With the right minerals.
7: Drink up.
8: Summit Natural Drinking Water.
12: Summer heat is on. Mag-summit ka muna. The right hydration with the right minerals.
13: Pag-init na pod. Vacation ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, natay diskarte sa bughat og sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat? Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: This time check is brought to you by Magmax Vit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.

0: supay sa kung aso ninyo ning sibunaw na nga naguluhan, ermitanyong diwindi din nilang sa mga aso ni Kuy Guli at kinitanan dalit ka na to sa Arimen Drama.
1: To ni tatay mo tuman ang putang nga bata.
2: RMN Newsbreak. Newsbreak.
3: Mayong gabi kini yung Radyo Man Marisa Abadien. Sa tuwang malitatod ka nato sa SED Marketing, ang tingamaw tinga parapod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tuwang balita, ipanglantawang musulbong ang rice imports sa nasod nga ito sa mas taas nga 5.6 kamilyon kametrikong tonelada sa tuig 2027. Taliwasan ang kataas nga demand niini og populasyon. Base sa Wahing World Markets and Trade Report, na mahayag ang USDA nga ang rice imports sa Pilipinas gibanaban ang moabot ngadto sa 5.5 ka milyon ka metric tons kanong tuiga ug mulambo og balik 100,000 ka metric tons sa 2027 tungod sa nagataas nga populasyon sa nasod ug padayong pagkonsidera sa bugas humay isip staple food sa mga Pinoy. Katong mga balita, gihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
4: Di ana ang bagong herbal capsule nga makaalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan. Ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin nga mao ang number 1 ug wa nay lain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstones, goiter ug tuberculosis. Daghan usab ang mga nakapamatuod sa kaepektibo ug natabangan sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Gawa sa Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin epektibo sab ang SED Panyawan Garlic Capsule na makatabang pagbato sa ubang sakit sa lawa sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine, adunay bad cholesterol ug high blood pressure, brain cancer ug panakit sa ulo gikan sa kuwang ug tulog. Makatabang sab ang SED Panyawan Garlic Capsule sa paglimpyo sa dugo ug circulation sa dugo. Samtang ayaw gihapon kalimang pangkasama sa SED Liniment Oil, ang naila na kayo epektibo ang liniment sa masa nga SED Panyawan Liniment Oil kaniadto, SED Liniment Oil na karon kay kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot ug mas gipaepektibo pa. Mapalit na ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin mga kasama sa presyo nga 15 pesos kada usa, 12 pesos sa Panyawan with Garlic ug 12 pesos sab alang sa SED Kugon. Samtang ang SED Liniment Oil mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml ug 70 pesos alang sa 30 ml. Sa tanang branches sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Queens Pharmacy, GV Butika ug Majesty Pharmacy dinhi sa Sugbo ug sa Josh Pharmacy sa Kawayan Mas Bate sa tanang butika sa inyong mga lugar.
2: RMN Newsbreak. Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
5: Managlahi ang ilang kasaysayan. May kalipay, nakahuman ka na og eskwela, anak. Mahimo na kong anak na manginapuhi sa Pilipinas. May kasakit.
6: Nabagi ko diri ba? Pahit ko kayong pagdiri.
5: Kasarangan nga kasinatian.
6: Lalo diri kong lab.
7: Sure ka?
6: Magkasalita.
5: Nagkadaiyang kasaysayan sa pagpanimpag sa gawas sa nasod.
8: Sa atin ng Overseas Filipinos, napakalaki ang tulong ninyo sa paglago ng ating ekonomiya. Ngayon naman,
5: ilang ikaway-kaway ang bandira sa Pilipinas.
9: Para naman po sa ating mga OFWs, patuloy natin palalawakin ang
5: RMN Drama presents.
10: We owe the entire nation a debt of gratitude to the OFW.
11: Bagong bayani ng sandata.
5: Bagong bayani. Tulumanaw niya nakahatagot tingog sa mga OFW. Tinuod nga mga kaagi sa ato mga bagong bayani, nga gihimo anog drama sa radyo. Pinaagi sa panuwat ni Marvin Sanchez Caballero, sa direksyon ni Cecilia Cabrera. Music Randy Tayan, soundman Alduin Nakorda, recording editor Lloyd Gapiana. Kinasingka singa dalit kaninyo sa RMN Drama.
12: Kahit na konting Isip usa ka magsisibya, dili ra ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga moadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maonggi pa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
13: Naglisod ka sa pagsulod kay sakit ang lawas nimo? Use Salon Pass. Dunay diretsong pagdulot sa sagol niini. Paspas ang epekto sud lang sa 30 ka minuto hangtod sa 8 ka oras nga alibyo para sa mga sakit sa baga, liog ug sagkod. Salon Pass. Methyl salicylate menthol tocopherol acetate Campor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor. Salon Pass with direct ingredient penetration for shoulder, neck and back pain.
14: The original Koi Herbal Capsule.
15: Nanet Karolasan, edad 73, Toledo. Adagang kong gipamati sa lawas eh. Hapitan na na, napakikidney. Pagkabati na ko aning koi, ako yun isang giswayan. Dugay doon kong swayan niya, labi na ka na akong ubo. Mora na yakong ginainom. Ako na yung giswayan ba? Yamo na akong ginainom. Kanara yung koi. Eh, basin pa, mamasingan ka ba? Sagaan pa dito, kataas pang kinabuhi. Dekan salamat sa original Koi Herbal Capsule.
14: The original Koi Herbal Capsule.

0: Abangan ng refreshing Tang Bayan sa inyong barangay ngayong Sabado at Linggo.
1: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang Zed Liniment Oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
2: Kasi kayo akong tiyan nga grabe ka tuntuan na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga kong Zed. Wapagin po nabihi. Dahil pagbabli, mga to siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na di sakit akong tiyan. Effective yun eh kayo siya. Ami Duyag Pakarat of Pagadian.
1: Maayo gani kayo ni gamit sa Zed Liniment Oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
3: Samok nga ubo, ubo, ubo. Undangin na. Tusiran Forte. Motabang magpaundang, undang, undang. Sa non-stop tri-cough o katol sa tutunlan tungod sa post-nasal drip, ubo nga samok. Pag tusiran, tusiran.
4: Tusiran Forte. Unilab quality yan.
5: Dextromethorphan HBR plus phenylpropanolamine HCl plus paracetamol is the generic name of Tusiran Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ubong makulit? Just stop it.
7: EX Almaca Buhay Plus Dietary Capsule. Ubo, siksik sa sustansya at vitamina. Gawa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay. Moringa, neem, guayaba, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Maca Buhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL.
8: Maca Buhay.
9: Mahalagang paalala, ang EXL Maca Buhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: stop scratching because of dandruff? Try all new SunSilk Anti-Dandruff and Silky with Nyan Nourish Complex. Our best ever SunSilk. Made even better versus previous formulation, so your hair is... with regular use.
1: Swing it with SunSilk.
2: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
3: So, sa ginagong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitahagin akong dibate sa kong UTI. Sa una kagabi, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, kukabarog dayon. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitahag. Nga sa una, grabing kahasol karon, makalyuklihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Magpangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila, kaya pertigyong nindota.
2: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Mao ba? Unya, okay ra siya dito.
1: Ay, okay ra man ko no siya. May pa mga play kaging una, ano? Aron, maluwas mo sa kalisod.
0: Bitaw, no? Makatabang ka na ako?
1: Oh, pwede na rason. O ba na din ka sa agency nga? Gi-applyan sa kong magguwang, ha?
0: Tinood ka? Tabangan ko ni mo?
1: Ala na, sige, bali.
0: Oo.
1: O lagi. Kana, kung interesado ka, ha? Kay basin og ifak-yofak lang tao ganto niya ang ending going raw. Hmm?
2: Ma, malar ka ka?
0: Ah, kuan anak. Mo, suway ragod ko apply sa iyang giingon. Basin hindi madawat ko.
2: Unya, og madawat ka, malar ka nakasagawa sa nasod. Malayo na ka na mo, ma?
1: Oh, inday. Ikaw ara ng malayo si Arms ninyo, ay. Basta maluwas na mo sa kalisod. Magkakaon mong tarong. Makaswela pa mo, tiwas. Kaysa anhiran sa inyo, kaya anhiran ninyo yung mama, niya, mapasmuan mo. Hmm? Nangaulser pag yun. Oh, di ba? Asa mga anak?

0: na gini? Di na ba gini mo sa pangimong unaw na?
1: Dili na, Harry. Kay gayon na naninga gihatag sa Ginoo na ako. Nato, nga makalarga ko og manarbaho sa Kuwait. At least, arang-arang ang sweldo nga ako madawat. Makapadako ninyo din hiog, igo-igo gid sa mga panginahanglan. Makakaon na atong mga anak og sakto.
0: Magkakaon rin gutag gihapon din eh.
1: O, lagi, makakaon, lagi. Pero daot kayong mga bata. Mapasmo. Maulser. Kay dili paigo. Dili sa saktong oras. Managko na sanang atong mga anak, Hari. Magkaanam og kadako ang gastuhan sa eskwelahan. Dili mahimong ang pagkabalhabal driver lang ni mo ang atong saligan.
2: Ma! Ma!
3: Ma, ani ka lang ka, Ma?
2: Bitaw, Ma. Ani lang ka.
4: Ilang larga ko.
1: Mga anak, sabi ko pag nakasabot na mo, para naman ninyo ang akong gibuhat, good. Dili ni para na ako. Dili ni para ni papa ninyo. Para ni ninyo. Nagtuumog sa'yo na di para na ako ang akong desisyon. Dili, mga anak. Bugat ni para na ako. Oo, sa dugan. Nga mubiya ako ninyo. Pero antoso ni nako para sa inyong kaugmaon, mga anak.
5: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pag-Kremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by BSRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is a generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Bitin sa internet? Never! Sa PLDT Home Fiber Prepaid, tuloy-tuloy ang paglalive, pag-aaral at streaming. Dahil sumaksis ka sa Ali. Free only Wi-Fi for 30 days. At reloadable pa. Mag PLDT prepaid na. Visit pldthome.com to apply. Promo runs from April 1 to June 30, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number, FTEB-252384, Series of 2026.
7: Nag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon, pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, naatay diskarte sa bughat og sa uban nga gadungan-dungan nga sakit. May diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tay init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: your power singing diva. Sa MX3 capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Nag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Dahilan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, natay diskarte sa bughat og sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexedol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte Rexedol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexedol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Kung moingon si mama nga,
5: sige ka, gawp, imnanani mong tambal.
6: Nay, ang maintenance ayaw kalimti, ha? Han, nakalimta na po nimo imong vitamins.
4: Ang iyang buot ipasabot.
6: Gihigog mata mo, maunga gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
7: Sa Generica Drugstore, ma-express nimo ang gugma. Kaya ay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya, og servisyong maatimanon. Ginhawa, say it with Generica Drugstore.
8: Ginhawa, Generica. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Nagpasalamat ka ni Manoy nga gipagamit ka ni Aning yung cellphone?
1: Siyempre. Di pa lang kung paggamitin itong balik. Maglit sa text mo niya.
0: Sige lang. Inigswildo na ako. Magpadako diha. Parigoro og palit og cellphone ha. Kana lang kung baratuhon lang good. Sakto lang makatawag ko ni mo bisan unsang orasa. Kay maikog tang Manoy makahasulta oy kung manawag ko.
1: Sige. Yeah, kumusta naman gani ha? Kumusta yung mga mo?
0: Okay raman sila. Hinoon, bago pa man ko. Wa pa kayo ko makasuhito sa ilang batasan. Maniid lang gid ko.
1: Kumusta man yung trabaho diha?
2: Maugiday akong problema sa pagkakaroon.
3: Ha? Nga naman?
2: Grabe kadagan sa bahoon, uy. Dakugod kayo ang bahay. Abot sa third floor. Unya, duhara mi diri.
3: Umay, noon kayo na kay katabang sa trabahoan diha.
2: Dili man siya pwedeng mutabang sa akong trabahoon. Kay nani raman siya.
3: Kung si nani?
2: Yaya ba? Yaya ragit siya din hi. Mag-focus ragit siya sa bata. Unya, ako di bahala sa tanang trabahoon sa bahay.
3: Buot ni may pasabot. Tibuok bahay, first floor, hangtod na sa third floor. Mo na imong limpyuhan?
2: Oo. Oh, wa pala ilabot sa pagpanglaba o pagluto.
3: Mas ginuok ko ni Mia. Kali kakabukog panit na lang niguli ni Mudre. Grabe, ano yung trabaho ang diha, uy?
2: Maulagi, uy. Nahingang ako, uy.
4: Ni Mia!
0: Hari, putlo nuna na ako, ha? Gitawag ko ni Madam. Naani isugo na ako.
3: Sige. Ay, gabiin ako. Suguon pa si singa mo. Grabe. Uy, pahuwayin akong asawa.
5: This newscast is brought to you by Silka Green Soap. Kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days.
6: Happy Fiesta!
7: Kinahanglan, extra ang handa.
6: Kaso, Fiesta po lang akong body pain.
7: Naana ang mga bisita?
6: Kadyot lang!
8: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
7: Wow! Mas maayo pa?
8: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
9: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
7: Naa! Bisag pang Sharon pa. Naay lechon, humba, adobo ka dere.
8: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
10: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ang nailan ni mong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan
12: At first I was afraid.

0: Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
1: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra nganda. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Kajut lang!
2: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
1: Wow! Mas maayo pa?
2: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
3: Noy, dugan ko yung bisita. Naa pa ba extra?
1: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo ka dere.
2: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang nailan mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan
6: Extra. Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
4: Unilab quality yan.
6: Vitamin B complex the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.

0: Nabalaka ko sa gibalita sa kong asawa nga grabe kaayo ang iyang trabaho dito sa bahay sa iyang amo. Tibuok bahay nga sirang usa ang maglihok sa tanan. Mga kasama, atong sundan og mapagpaminaw ang laing sumpay ni suatampo ni Hari dinhining atong tulumanon bagong bayani.
1: Kunduna kamo isugilanon sa OFW. Suwata kini agipada sa RMN Production Center, Jose Martinez Building, Room 302, 3rd Floor, Osmeña Boulevard, Cebu City. Mahimusad nga inyo kining ipada sa DYHB Cebu, Broadcast Center, Capitol Site, Corner Iscariot Street, and F. Ramos Extension, Cebu City. Og sa bagong email ad, bagongbayani_612@yahoo.com.ph. Kining sugilanon kisuwat sa radyo ni Ingrid Miss I. Vertodaso. Ug ubos sa direksyon ni Cecil Danusos Cabrera. Spinner Randy Tayat. Editor Lloyd Gabiana. Soundman Alduin Nacorda. Kini si Priscilla Reganas sumiingon.
0: Hangtod sa sunod kayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.

0: asam ta ani oi. Murag nagsigin man tag balik sa itong giagian. Alas libis gabi man hapit.
1: Darwin, pagtarong niya oi. Ay kong ingan gimino ta.
2: Hello oi, ngano na di ay ta. Nausan man atong lakaw di ay oi, Darwin, Krisha.
0: Tanawa niya sa Google Map kung asa ta napita, Krisha.
1: Kuan? Naatatungod sa... Tierra del Sol.
3: Ongolok-uka.
4: Diyos lang ang akong tuhuan.
3: Arilok-uka.
4: Siguro, Jesus Cristo lang ang akong buktong manunubos.
3: Rakutin dasan kapmane.
4: Nagatuo ako sa usa lamang ka Diyos nga may tulo ka persona. Ang Diyos nga Amahan, Diyos nga Anak, o Diyos Espiritu Santo.
3: Sinvergüenza!
4: O amin! Ni anak ko sa maanindot kayong paraiso. Ang Tierra del Sol. Nilampos ko sa pagsuod din dapita. Nilampos ko. Apan, wa na sila. Wa na sila.
5: Jo Marie?
4: Oo. Oh.
5: Maayong pag-abot sa Tierra del Sol.
4: Brenna?
6: Tierra del Sol.

0: Sinuot ni Marvin Sanchez Caballero. Ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Minusa. Spinner, Ariel Mancao. Audio Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Ricky Porzuelo Garing. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
1: Bang ibu blood sugar? Ato na kapay diabetes? Mag DTX 500 ka! Ang DTX 500 ato na kini anti-diabetic properties. Sama sa charantine, nga kapamubo sa glucose, visine, controls blood sugar, o polypeptide, nga parehong epekto sa insulin. DTX 500 highly recommended sa mga eksperto. DTX 500
2: ako dahil si Mario. Ako yung diabetes, 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500 kaya nga akong ugang nga. Kaya yung BP na ayos sa DTX 500. Dua ka capsule, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fictive, wujud kaya yung DTX
1: 500. DTX 500.
3: Sa mga butika.
4: Kung Right Med ang masaligan, mag-insister kag mamangkot.
5: Basta Right Med, dito ko sa kilala ko na kag masaligan ko. Kaya basta Right Med.
6: Dahil gusto namin na gumaling kayo.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Di kalidad at abot kayang gamot, ipilit at hingin. Basta Right Med. Dahil gusto namin na gumaling kayo.
9: Ako si Catherine Singcon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay ug asawa na ko. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Maokinahanglan ako og suporta, dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho og familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance, kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon og exercise. Nagatabang kini nako, mamahimong andam. Unsa man ang kinahanglan at tubangon sa kada adlaw. Sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa og empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko og Centrum Advance.
10: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance. Alagang di mangkukulang.
12: Kargato! Sa mga bisdak na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargato ang MaxVit. At tunay 19 vitamins, minerals, ginseng og royal jelly na mutamang para kargado ang kusog sa lawas. Abtik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
13: Kargado!
14: MaxVit Kargado!
15: Unilab quality yan.
12: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxVit. If symptoms persist, consult a doctor.
16: Mag-MaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
17: Sir, health testimonies. Health testimonies. Si Sir Pablito Simudlan nakasinati o kidney problems. Nisanding sa Sed Cogon Herbal Capsule o Sed Panyawan Plus. Siya naulian.
18: Kidney yun ayaw akong kilid na nakahilig yung kogon. Mautong nakadungumang kuhan sa radyo ng kogon o panyawan. Ipalit dahil yung kawan na kaloy sa Diyos na wala. Wala na ako nakapatikapay. Wala naman kong ibati. Nakahantog ka rin. Nagmimitin ako. Antog ka rin. Ayaw na ako. Hunikan sa kogon o panyawan. Pablito Simudlan. Amon isa sinta na kapin. Sabay na bista.
19: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
15: Unilab quality yan.
19: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubag uri ng sakit.
20: Burnout? Kakapoy? Murag dili na mo function ang imong utok ug lawas? Kamakabuhay, adunay solusyon para ana. Sulayi ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Gihimo kinigikan sa puro ug natural nga mga sangkap nga magpabuhi sa imong lawas. Pinaagi sa tama nga diet, ehersisyo, sigurado nga makabut nimo ang optimum health para mas daghan kag enerhiya ug mas alert ka sa trabaho o eskwela. Unsa pa man imong ginahulat, hataw na sa kinabuhi kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Laban lang. Go lang. Go for health. Go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Anne.
21: May buhay sa makabuhay!

0: unsa? Dako kayong tingog, Mr. Millard, samtang nagsulti sila si Jomari?
1: Yes, Brenna. Wasa ko makaklaro sa ilang pinaglalis kay kusog kayo ang bunok sa uwan. Unya, nagpanugdog pa yun, nagpangilat.
0: Maulagi, uy. Maayog ka ni, kay nito ang na.
1: Pero ang gikaguptan ka rin sa mga taga-tinhi, mao ang pag-ulbo sa baga kayong asog gikan sa ibabaw sa dakong bukid sa Olympus.
0: Tinuod ko di ay nga usa ka patay nga bulkan kanang Mount Olympus. Ug nahigmata kini pagbalik ikan sa pagkahinanot ni ini. Sud sa dugay na kaayong panahon.
1: Pana, nabalaka ko sa gipanulti ni Ashing sa dayon na tunggikan paingon din eh.
0: Magampo lang ko ta. Dili lang kita pasagdan sa Ginoo.
1: Dili ka? Nga anhin na ta din himaabtan o makalilisa nga katalakman? O anhin na sab kita din himatapos, Brenna?
2: Tagad na kaon ng oily food. Maka-acid na.
3: Pag may acid, Supra-Sid.
2: United Home Supra-Sid. Sodium bicarbonate, ahon mahupay ang sakit sa tiyan.
4: United Home.
5: Unilab yan.
6: Sodium bicarbonate is the generic name of United Home Supra-Sid. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Pag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, naatay diskarte sa bughat ug sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba nata di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Kumpirmi ka apoy, naluya, nalipong ug nang luspad, basin anemia na. Ug ang mutabang, aron healthy ang blood ug naay healthy glow, United Home Fersulfate Iron with proper diet and exercise.
5: United Home. Unilab yan.
6: Iron is the generic name of United Home Fersulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Kumpirmi ka apoy, naluya, nalipong ug nang luspad, basin anemia na. Ug ang mutabang, aron healthy ang blood ug naay healthy glow, United Home Fersulfate Iron with proper diet and exercise.
5: United Home. Unilab yan.
6: Iron is the generic name of United Home Fersulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
10: Unilab quality yan.
9: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lumang uri ng sakit.
11: This news Podcast is brought to you by Silka Green Soap. Kitang-kita ang kuti silka in as early as 7 days. This newscast is brought to you by Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic.
0: Kuno si pagpuot sa Ginoo, maugid ang matuman.
1: Husto ka. Wagid kita'y mahimo, kay wa kita'y katungod sa pagsupak.
0: Mangandam na lang kita kanunay. Ug ato pagyong pahugtan ang pag-ampo.

0: Mami.
1: Hi, Krisha. Nakabalita ko sa mga paghitapo diha. Pag-ampingkid mo diha, ha?
0: Yes, Mami. Salamat, Ma'am.
1: Si Brenna, hain man siya?
0: Nara siya uban ako, Ma'am. Kauban na misa sa kayong.
1: Maayo hinuon. Ayaw mo pagbiya ni Jo Marie aron kun magkinaunsa na asiya nga makatabang ninyo ni Brenna.
0: Yes, Ma'am.
1: Sige, maulang ka na akong tuyo. Kay busy pa sab kaayo ko. Daghan ko giasikaso. Usa na ni ini mao ang abduction case sa anak og negosyanteng Chinoy nga higala ni Brenna.
0: Si Vijay Sandivar?
1: Oo, iha. Ako mo'y gikuha isip legal counsel sa iyang pamilya. Og ako karon mo ay nag-follow up sa kaso.
0: Sige, Mami. Ambig sa mong kanunay diya, ha? Uban sa mga katapang.
1: Thanks, iha. Bye.
0: Bye, Ma'am.
1: Bisag-asa karong panahon na. Hinay-hinay nang nagpakita ang mga timailhan sa naghinapos ng bahin sa kalibutan. Humaabot na cute ang bagong paraiso sa yuta nga giingon kadako ni Menard. Amo ko niya ni Anang Higayuna ang Tierra del Sol. Ang balaang yuta sa adlaw alang sa mga piniling mga magtutuo sa matuod kayod na Diyos. Magdala sa balaang mga tatak na numero sa mapintas ng mananap ang 666. Hello, Menard.
2: Laida, yahay na panggawa sa mga sinyalis. Nga nagkaduol na giyod ang gipanagna nga propesiya nga naisuwat sa gihupta na itong libro. Pangandam giyod kanunay, pinagi sa gitudlong pangadiyon kay ang matag loyal nga magtutuo makamao sa maong pag-ampo.
1: Oh, mahal kong Menard.
2: Dinhi sa La Tierra, kalit lang nga nahigmata ang nahikatulog nga bulkan sa Olympus.
1: Naukay usab kami din sa syudad human masayon ni anang maong balita.
2: Karon lang yun. Nibugwak na sab ni karon ug baga kayong aso. Nga kulor puwa. Kamoy hinungdan nga nagpuwa karon ang kalangitan. Ug naputo sa bloody aspo. Ang palibot. Usa ka matang sa pinuminong. Gisukad masukad karon lang gayud na sinati.
1: Gitamdan ko ang mga sinyalis. Ug nakita ko nga hapit na kini matapos. Nagkaduol na. Ang Tierra del Sol masinati na unya ug makita ang kaanindot sa maong paraiso.
2: Ang gitudlo nga pangadiyon sa matag individual nga miyembro sa kapatiran sa espiritual. Ayaw hikalimti ug ludhi gayod ang iyang ribulto. Yagipahimo sa sikritong dapit sa bahay. Buhat ang matagkarunog unya. Aron pagpasalamat, pagdaig, o pagpasalamat gayod kaniya.
1: O, Menard.
2: O, ngolok, uka.
1: O, ngolok, uka.
2: Ariloko ka. Rakutin dasan kap mane.
1: Rakutin dasan kap mane.

0: Nagluhod og dinupa ang akong mga kamot, agi og pagtahod sa balaanon mo kayong ribolto. Ongolokoka, arilokoka, nungao buya, rakotindasan kampmane. Satano de Lucifero Solfatos, ubani ako sa akong mga gimbuhaton. Ayaw ako pasagdi. Warap oka, warap ibak oyak. Talahorong Satano de Lucifero Solfatos! Talahorong Satano de Lucifero Solfatos! Nagayukbo ako kanimo o Dios na mga matuod gayon gagamahanan, gikan sa kinauyukan o matuod gayon gabayhon sa hiniusang kalangitan o impyerno. Lagbas na nga doon sa way kinutubar nga kangit-ngitan. Kami sa kanunay nagasimba kanimo, naghimaya kanimo, og amo kang balaanon sa tibuok namong kinabuhi, kasing-kasing og kalag. Ikaw ang Dios namo sa matag kangit-ngitan kanunay nga nagauban ka namo. Dios nga usa, sa malig-on mong sungay kami nagasalig kanimo. Sa imong ikog nga tampalasan, ikaw nagalig-on kanamo. Ongolokoka, arilokoka, nunga ubuyaak, rakotindasan kap mani.
1: This newscast is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol sa bayan ng Vanular. This newscast is brought to you by Cobra Energy Drink. Pag meron ka nito, walang talo.
2: Ako si Chari.
3: Usa ka full-time nga virtual assistant.
2: Halos 24/7 ko sa trabaho.
3: Mao nga walay tulog og stress
2: kada adlaw bisan sa balay.
3: Hibaw-an ako nga tungod sa stress.
2: Nahurot dayon ang nutrients sa akong lawas.
3: Mao nga
2: stress tabs akong gainom.
3: Uban sa husto nga pagkaon og ehersisyo,
2: nakatabang kini kanako nga mabawi ang nawala nga mga sustansya sama sa iron, B vitamins og niacinamide aron magpabilin nga presko og naka-focus bisan kung ang usa ka VA mabug-a. Busa, sulay usab ang stress tabs.
4: B vitamins with iron is a generic name of stress tabs. It's simple. Consult your doctor.
1: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
5: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda.
6: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
5: Naana ang mga bisita? Kajut lang!
7: Maglangay-langay pagod ka? Naay extra nga panlaban, Ana! Ang nailhan ni mong Alaksan! Extra maayo na! New Alaksan Extra!
5: Wow! Mas maayo pa?
7: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
8: Noy, dugon ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
5: Naa! Bisag pang sharon pa! Naay lechon, humba, adobo, kadere.
7: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
9: Unilab quality yan.
10: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ang nailan mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra!

Mga higala, atangi ang sumpay ning atong sugilanon nga naguluhan, Tierra del Sur, sugilanon ni sinuwat ni Marvin Sanchez Caballero, ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Minusa. Spinner, Ariel Mancao. Audio Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Ricky Gary. Dalit kaninyo sa RMN Drama.

0: Apple ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
1: RNN Production Center, mudalit ka ninyo ning tulumanon. What's the style? Pagdumot style!
2: Timan ilang kini. Ngayinig abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason ko ang imong kasing-kasing na nagtago nilang dughan mong maliputon.
1: Palami style.
2: Ibayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit.
3: Ibaya ko. Tagpawa ko. Lipaya ko.
1: Kasilag style!
4: Gigasilagan ko ikaw! Magkalimtanahin nilang ta! Dilin ako gusto magkita lakke pag imo kanino! Lisod ng papaliko ng baha! Paigon sa bukid!
1: What's the style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw. Sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan. Kay nasulat naman sa lapihan sa panahon. Nga bisan ang mga dagkong balut. Dili gayud makabanlas sa mga lamasan dumanan. Nga dili mahimong makalimtan. What's the style? Gidalit sa RMN Production Center. What's the style?
5: Mga kasama at tangi ang bag-o nga drama nga naguluhan Budbud ug Bibingka matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta.
6: Pag-init na pod. Bakasyon ready na ba tanan? Daghan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, naatay diskarte sa bughat ug sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba nata di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguraduha kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: That time check was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
8: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
9: Ako si former governor Arturo Chungkiwi of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro, at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL coffee. Stay healthy. Wow, sarap.
10: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
12: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
13: Put na migmati, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igi-inombro nga mga unsang nga lain nga tambal. Sa kapi na lang yun nga, paragis bila-bila. Maimang to kay, pagkapi ni mo, buntag sa'yo, kapi. Nga ito, inom na po ko. 3 times ini, kapi yun ko nga. Paragis bila-bila.
12: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. High blood. Usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Ug maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie,
14: 86 anyos na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
15: Ako si Eli Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo niya, maglaya na akong kabuhi. Gainan ko sa akong umagad niya. Trubahin daw ang Bilabila Coffee. Makay, masig, maulian ka. Ang hinoon, wak na may. Basta ang kainom ko, di naging maglaya na akong kabuhi.
14: Sa Paragis Bilabila, tili na ka, mag-agwanta pa.
16: Luya ka ba?
17: Aduna ko'y kibati.
16: Way gana ug masakiton?
17: Kalisod na ko.
16: Ang tubag sa masbuhi ug lagsik nga lawas. Paragis Bilabila. Paragis Bilabila.
17: Maraming maraming salamat po.
16: Kay sa Paragis Bilabila, tili na ka, mag-agwanta pa.
18: For the Lord takes delight in His people. He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
19: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
20: MX3, tunay, natural, at original.
21: This time check is brought to you by United Home Frisulfate Iron, healthy blood para sa healthy glow.
22: Happy Fiesta!
23: Kinahanglan, extra ang anda.
22: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
23: Naana mga bisita? Gadget lang!
24: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
23: Wow! Mas maayo pa?
24: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
25: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
23: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo ka dere.
24: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
26: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
27: Ang ilan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan X.
28: Mga higala, aniya ang mga mensahe alang sa maayong panglawas. Ang toxins mudaot sa function sa blood cells. Ang blood cells maoy muhatod sa mga nutrients, oxygen, ug tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa functions sa blood cells tungod sa mga toxins maoy hinungdan sa daghang mga balatian. Sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cysts, ug uban pa, busa. Aron ibong maangkon ang maayong panglawas, inum matag-adlaw og G Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
29: Ako si Ligaya Dinoy, bookkeeper sa Radaza Plaza, Osminia Street, Lapu-Lapu City, Cebu. Ingon sa doktor doon ako'y heart enlargement o kidney infection. Gaanam-anam o kagrabe ang sakit sa akong dugan. O gasigig sakit akong kilid, mura ginatusok. Pagtuman ako G-Detox Plus, nawa ang sakit sa akong dugan, nawa ang sakit sa akong kilid. O gitinaw pagyud akong pananaw. Epektibo kayo ang G-Detox Plus.
30: Ako si Antonio Granada, retired inspector sa Bureau of Fire Protection sa Region 11. Nagpuyo sa 136 Pluto Street, GSIS Heights, Matina, Davao City. Akong sakit, diabetes, hypertension, irregular bowel movement, ug magsigi kog ihi. Akong gitry ang G-Detox Plus kay walay side effects. Ug niubos gyud ako blood sugar. Na normal akong blood pressure, na regular akong bowel movement ug pagpangihi.
31: Ako si Elmer Rifama, retired lieutenant sa Philippine Army, nagpuyo sa Ilaya, Balulang, Cagayan de Oro City. Na-hospital ko for 2 days kay nagdungan og saka akong blood sugar og blood pressure. Doon ako'y mga tambal pang maintenance og insulin. Apan akong giundangan kay wala ako niangay. Nakadungog ko sa mga testimony sa radyo nga mo detoxify ang G-Detox Plus. Busa akong gisulayan. After 1 month, nagpa-check up ko, niubos ang akong blood sugar og blood pressure.
28: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, aprobado sa FDA Registration Number, FR80715. Alang sa pagtambal, 1 to 2 capsules, 3 times a day, 1 hour before meal, ubani sa pag-inom o 8 to 12 kabaso ka tubig matag-adlaw. Alang sa maintenance, 1 capsule once a day, 1 hour before meal, safe to take with other medications, no overdose and no side effects. Mapalit sa Rose Pharmacy o sa ubang mga butika.

ko siguryo. Ginaingon, saligi ang imong kaugalingon. Aron masaligan ka usab sa tanan. Mao kini ang nitabo sa kong kinabuhi. Gadili na ko mahimong may kalintan.

0: Veterinaria. Sama dia. Si kaya ni mo.
1: Hai. Sige, kamu tuh itu ya hari ini.
0: Si kayo ni mo ibadin mo.
1: Pari ko itanaw na ni. Tanaw na ni pohon. Magtumba lang siguro kong baka.
0: Magtumba kag baka. Burbida.
1: Baka.
0: Burbida na. Hidasong di kawin. Baka yan.
1: Tumbaho naman pari ko. O niya, bangunan man. Kabantay ka.
0: Karan. Ano sa taglak ka, baby? Ano sa taglak?
1: Yerman, ha? Gano pari ko'y?
0: At isa, ha? Kita ka ng babae, o laki nga nag-storyhan ay?
1: Oo, kita ko.
0: Kailan ka kita nila?
1: Okay lang ko. Ako muna ng asawa nga si Risa, o si Johnny.
0: Ha, di ba? Uyaw mo na sila kani Anto, di ba? Wa ka sa Lucilus, Brad!
1: Wa, uy, wa. Nobody. Pari ko'y kani Anto na to. Karun, ako na'y nakaangkons kasing-kasing ni Risa.
0: Ha?

0: Kita dek ka nga nagsulti ming Johnny.
1: Oh.
0: Nagkasugat rami oy. Alangan mampudog muli kay ko nga wa mamila ing agianan.
1: O sumayin niyo gipinagsultihan, Risa.
0: Ay nangamusta ra kun. Kung okay na ba kun no ta?
1: Hmm, o niya?
0: Akong ging na nga, perting okay ha. Malipayon tao, daghan na tag-anak.
1: O niya?
0: Smile ra pod siya.
1: Smile ha?
0: Hmm, gikan ko no siya sa abroad oy. Nag-OFW siya sa Saudi. O ulitaw pa ko no siya.

0: nagsilos ka sa kisulti ni Risa ni Mogoryo? Uya, gano'n ako ba'y sultihan ni mo, anak? Atong Risa, ignaga nagsilos ka.
1: Masuko niya si Risa na kuma.
0: Ay, bana ka, natural lang nga musulti kas imong asawa nga maon na imong gibati. Kapoy ni Mogoryo, oy. Mama ko ni Mudo, di ko ni mo asawa.
1: Ah, kasi mang sabni mo manulti ma, oy.
0: Oh,
1: igor ang tigang gisultihan, anagod.
0: Risa, mahimong magsulti ta?
2: Oh, umay, mahimong kaayo. Bain saan sa man ma?
0: Likaye ang pag-atubang sa imong kanhing uyab nga si June. Kay nagsilos ang imong bana.
2: Unsa ma? Uman lagi ko sultihan ng Goryo.
0: Nagpagoryo-goryo lang siya, pero dire siya ni sulti na ko, ana.
2: Mabadi ay ma?
0: Shhh!

0: asawa ko ni mo Goryo. Ako'y sultihi, dili kay adto kas imong inahan.
1: Mauwaw mo kumusulti ni mo God, Risha.
0: Ah, mauwaw. Misalig ka na ako. Saligpot ko ni mo.
1: Okay ni ko dahi. Tara.
0: Asa man?
1: Dito.
0: Asa nito ha?
1: Ay kumuntay Goryo. Nagpagurya-gurya mampug ka. Sa itong kwarto ba? Aron mapunana ng atong anak.
0: Goryo, dili ba kita na limang anak ha? Kuwang pa ng atong anak na tulo ka buok?
1: Ay gilimot sa panultihon. Go to the world and multiply.
0: Oh, sabat di hapin.
1: Hinta na ba? Tulit na rin siya.

0: Mauday resulta sa sige ni Mugsilos kang Risa.
1: Girahan ko daghang anak ma.
0: Unya, di ka ba lois ibuk asawa nga kadatuig nagbusyad-busyad?
1: Undang na unya mi ma.
0: Kanos ah.
1: Karang wanay mo sidlit good.
0: Guryo!
2: Pasidunggan sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa teachers board exams o top 10 sa nurses board exams.
3: Kaninto di ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag estudyante sa criminology, nursing, IT, engineering, education, HM, tourism o business.
2: O libre pa yun ang senior high school sa ACT.
3: Gawas ka-advance o pang-international ang ACT senior high school. Kwalipikado pa yun ang mga estudyante para sa Cebu City Cebu College Scholarship Grant kung graduado sa public junior high school sa syudad. O, sige pa, hindi na ko magdugay. Muadto na ko sa ACT.
2: Oh, ani mo plenty? Ay, kalimti!
4: This newscast is brought to you by Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price versus leading senior milk brand. Bili na!
5: Sa gunso ng OT, ay buhi.
6: Kaya pa na ako.
5: Nagsigi og biyahe, padayon lang.
7: Kaya pa na ako.
5: Patong-patong ang projects? Sige lang. Kaya pa na ako. Ang kahayag ani, nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Naay Immuni Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng ug Inositol. Makaya ang pagsulay sa tabang sa Cobra Energy Drink. Para namo, kung nakaani, wala kay pildi.
8: Ang ginainom nga Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP ra. Mapalit sa inyong suking at tindahan.
9: Pirmi kapoy, nanluya, nalipong og nang loose pad, basin anemia na. Ug ang mutabang, aron healthy ang blood ug naay healthy glow, United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
10: United Home. Unilab yan.
11: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
12: This time check is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement. Ginama sa Unilab.
13: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa.
14: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
13: Naana ang mga bisita? Kajut lang!
15: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
13: Wow! Mas maayo pa?
15: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
16: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
13: Naa! Bisag pang sharon pa. Naay lechon, humba, adobo, kadere.
15: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
17: Unilab quality yan.
18: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Ang nailan imong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan X.
4: That portion was brought to you by Ladies' Choice Mayonnaise. Make every dish mayo-mazing with Ladies' Choice.
0: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
17: Unilab quality yan.
11: Vitamin B complex with generic name Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
10: Kung right med ang masaligan, mag-insister, kagmamangkot.
3: Basta right med, dito ko sa kilala ko na, kagmasaligan ko. Kaya, basta right med.
5: Dahil gusto namin na gumaling kayo.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Di kalidad at abot kayang gamot, ipilit at hingin. Basta right med. Dahil gusto namin na gumaling kayo.
6: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
1: Unilab quality yan.
6: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
8: Dagag na kaon ng oily food. Maka-acid na.
16: Pag may acid, Supra-Sid.
8: United Home Supra-Sid. Sodium bicarbonate. Ahon mahupay ang sakit sa tiyan.
5: United Home.
4: Unilab yan.
11: Sodium bicarbonate is the generic name of United Home Supersid. If symptoms persist, consult your doctor.
4: That news was brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50+. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50+.
2: Si Bianca de Verani, matag lugar nga akong sudlan, mutan-aw yun sila. Tungod na kay akong skin na muingon, ngani ako. Kay I use Silka Green Papaya Soap. Boosted with green papaya enzymes. With regular use, kit-an kaayo ang kutis silga in as early as 7 days. si Bianca de Verani. Kitaan ka ayo ang Kuta Silka nako with Silka Green Papaya Soap. Whitens in as early as 7 days with regular use. Silka Green Papaya Soap.
20: Ako eh, nabugahat ko. Naapad siya'y kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
21: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
22: Rexido Forte!
23: Mas paspas, banat sa upat!
24: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
17: Unilab quality yan.
24: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
25: Si Donnie Pangilinan ni, every day is a new adventure. Maubit akong mag-armor up ko gamit ang biogenic alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
26: Food's here, guys.
25: And feel the vibe.
27: Best concert ever!
25: All while staying protected. Pag-armor up for adventure. Uban ang biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Si Donnie Pangilinan ni, hinumdumi mag-armor up for adventure, uban ang biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
28: Armor up for adventure with biogenic.
29: May sakit na sa dauntian ko, Ryo.
30: Ipanuhot talaga ka. Ipanuhot talaga.
29: Sige lang, panuhot. Mga anak na tingali ko.
30: Pagpabuka lang ko, Luya. Kunya, im na.

0: Wala siya maot mo na yung dagawin mo rin siya.
1: Ay, nag-anam naman hino, nagkasakit. Uy!
0: At to this kwarto na.
1: Ha?
0: Huwag tangon ko ng panuhot mo. Mikey ko ng pagawas panuhot rin sa...
2: Oy, si Risa man ron. Kabuang yun din kuryo. Mga nakay na si Risa o niya. Oy, paya ining duha, oy.
1: Inay lang kuryo, ay grabe ha, girano.
0: Paspasan ko niya. Paspasan ko nila sa...
1: Ay,
0: doon ko ni Kaleto! Plok! Kautot! Isa na, di ba? Gawa si mong manuhot!

0: Goryo, Risa.
1: Ma.
0: Ako'y nabalakan ninyong duhada.
2: Nga naman. Nga naman.
0: Kadatuig namang mga anak ni Risa, Goryo, oy.
2: O niya, ma.
0: Hain kahit maayo kung magkontrol mo.
1: Goryo, ay.
2: Control?
1: Oh. Di masugot, Goryo, maay, na mag-pills ko.
0: Di lang pills. Gamit mo kalendaryo.
2: O niya, ma.
0: Maunay gamit na mong papa ni mo, Goryo. Maung duhara mong among anak. Gamit mong kalendaryo aron dili mo abot og usa ka dosena ang inyong anak.

0: Ikaw lang yayaroon.
1: Ah, natugpit ako si Risa, parikoy.
0: Eh, porbida. Bilibay mo ni Risa. Butun. Sa lusina yung anak.
1: Ay, di na ganang mahitabo, parikoy.
0: Ha?
1: Di ba ka gano?
0: Ha?
1: Itambagan mi ni mama nga. Bugamit mi kalendar method. Kalendar method. Gamit mi kalendar yun. O sa

0: Riza, gidugo na ka?
1: Wa man ma.
0: Uy, ay kumpiyansa. Ayaw sa paggamit ni Goryo kay basi madayunan ka.
1: Ay, kailikay bitaw ko ma.
0: Anak yun. Unya na pahilabot kung 10 hours ng ihi.
2: Ang 10 hours na?
1: Doon na pa eh, sa guldo ko, inipangihi na ko.
2: Shush! Nasaan mo din na mo tinaw?
1: Inulong niya to ko eh.
2: O, pagyapon! Ah! Biha siya na eh.
1: Biha bitaw. Eh, pagdali eh. Di na malali magmapdos ha?
2: Ay, tulong na kabuhan, Risa. Wala! Pertinag yung... Sakit rin akong pusoon. Pusoon naman. Ah, basta kay kabutono na eh.
1: Pabuto!
2: Gamit ang kalendaryo na. Aron di ka mong mabdus. Kaya di na ko kagwanta, Risa. Nia, ay, kabantay ka. Dagihan yun yung kalendaryo.
1: Sauna ni mo.
2: Para sigurong di ka mamabdus. Dali na, Risa, dali na. Ihapin ka na. Na, si Aro, mamabdos ka pa na. Daghan ka ng kalendaryo ng akong gihapin.
1: Hinibok man ang kama ni mong kalendaryo.
3: Ay, sige na ito, boy.
2: Aw!

0: unsa? Mabdos na sa karisa.
1: Oh, ma.
0: Waday mo mugamit sa akong ingon na kalendaryo, kanang kalendar method.
1: Gamit man good me, ma.
0: Kunya!
2: Gamit ni mo, eh. Daghan gigay ko gihapin nga kalendaryo. Ibabaw sa mong kutsun. Ng jir-jir ming risa.
0: Inyong gihapin nga kalendaryo. Maunay nasudlan na risa. Huh? Dili man itaw na ihapin. Oy, kung dili, mag-ihap mo sa pizza sa kalendaryo kanus asepti si Risa mo na kalendar meton.
1: Oh,
3: mga paraw.
2: Ano, di mo?
1: Ayang
2: mo. Ano, di ay?
4: Pagbasa sa Aklat ng Kawikaan, Kabanata 13, Talata 1 hanggang 25. Ang anak na may unaway nakikinig sa kanyang ama, ngunit walang halaga sa palalo ang paalala sa kanya. Natatamo ng mabuti ang bunga ng kanyang kabaitan, ngunit ang ninanasa ng masama ay puro karahasan. Ang maingat magsalita ay nag-iingat sa kanyang buhay, ngunit ang taong madaldal ay nasasadlak sa kapahamakan. Ang tamad ay nangangarap ngunit hindi natutupad, ang hangarin ng masikap ay laging nagaganap. Ang taong matuwid ay namumuhi sa kasinungalingan, ngunit ang salita ng masama ay nakakahiyang pakinggan. Ang mabuti iniingatan ng kanyang katuwiran, ngunit ang masamay ipinapahamak ng likong pamumuhay. May taong nagkukunwang mayaman subalit wala naman, ngunit ang iba'y nag-aayos mahirap bagaman sila ay mayaman. Ang yaman ng isang tao ay pantubo sa kanyang buhay, ngunit sa isang mahirap, ito ay hindi nakababahala. Ang matuwid ay tulad ng maningning na ilaw, ngunit ang masama ay lamparang namamatay. Ang kapalaluan ay nagbubunga ng kaguluhan, ngunit ang pakikinig sa payo'y nagbabadya ng karunungan. Ang kayamanang tinamo sa daya ay madaling nawawala, ngunit ang kayamanang pinaghirapan ay pinagpapala. Ang matagal na paghihintay ay nagpapahina ng kalooban, ngunit ang pangarap na natupad ay may dulot na kasiyahan. Ang nagwawalang bahala sa payo ay hahantong sa sariling kapahamakan, ngunit ang nagpapahalaga sa utos ay gagantimpalaan. Ang mga turo ng matalino ay bukal ng buhay, ito ay maglalayo sa bitag ng kamatayan. Ang katalinuhan ay umaani ng paggalang, ngunit ang kataksilan ay naghahatid sa kapahamakan. Ang katalinuhan ng isang tao ay nakikita sa kanyang gawa. Sa kilos ay nakikilala ang taong walang unawa. Ang masamang tagapagbalita ay lumilikha ng kaguluhan, ngunit ang mabuting tagapamagitan ay lumulutas ng alitan. Kahihiyan ang kasasadlakan ng hindi nakikinig sa saway, ngunit ang tumatanggap ng payo ay mag-aani ng karangalan. Ang pangarap na natupad ay may dulot na ligaya, ngunit ayaw iwan ng masama ang kasamaan niya. Ang nakikisama sa may unawa ay magiging matalino, ngunit ang kasama ng mang ay masusuong sa gulo. Ang hinaharap ng masama ay kahirapan sa buhay, ngunit sagana ang pagpapalang sa matuwid ay naghihintay. Ang matuwid ay nagiiwan ng pamana hanggang sa kaapu-apuhan, at sa matuwid na uuwi ang naipon ng isang makasalanan. Ang bukid ng mahihirap may pangakong kasaganaan, ngunit ito'y nasasayang dahil sa kawalan ng katarungan. Mapagmahal na magulang, anak ay dinidisiplina. Anak na di napapalo, di mahal ng magulang. Ang matuwid ay sagana sa lahat ng kailangan, ngunit ang masama ay palagi namang nagkukulang. Ito ang salita ng Diyos.
5: Happy Fiesta!
6: Kinahanglan, extra ang handa.
5: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
6: Naana ang mga bisita? Kajut lang!
7: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
6: Wow! Mas maayo pa?
7: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
8: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
6: Naa! Bisag pang sharon pa! Naailetsyon, humba, adobo, kaderet!
7: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
9: Unilab quality yan.
10: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ang nailan nimong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan
12: Cargado! Sa mga bisdak na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat Cargado ang Maxvit. At tunay 19 vitamins, minerals, ginseng, og royal jelly na mutamang para kargado ang kusog sa lawas. Abtik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
13: Cargado!
14: Maxvit Cargado!
9: Unilab quality yan.
12: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult a doctor.
15: Mag-Maxvit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
3: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
13: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubang uri ng sakit.
14: That portion was brought to you by Summit Natural Drinking Water. Rise to the summit. That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
15: This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
16: Lahat tayo may firsts. First heartbreak, first beach trip, first payday libre. Sa lahat ng firsts, celebrate with GSM Blue.

0: dili day ihapin ang kalendaryo, kundi ihap-ihap di ay ni sa pizza. Mabdos po hinungo sa risa. Nas kami sa risa sa kalendar mito.
1: Mga katumang kasama, ang kaagi ni Guryo, dinhining tulumanon. What's the style? Kalendar mito di style. Kini mo ang sugilanon, gisuwat ni Cecil Danielsus Cabrera, dalit sa RMN Drama.

0: That portion was brought to you by Bygone, 100% knockdown. This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S, Hyperbilis-Bilis-Bilis sa Hyperacidity in as fast as 5 minutes.
1: Para sa manipyo na dugo, DTX 500. Para sa himsugatay, DTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas ga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. DTX 500. Napamatud-ana sa mga eksperto. Testingin ninyo, DTX 500. Mabalik sa pinakadulong nga butik sa inyong lugar. DTX 500.
2: Ako si Jay. Saking gasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog nako sa radyo, naay DTX 500. Ako gitrayo gino ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks gaan na kaya kong pamati. Epektibo kayong DTX 500.
1: DTX 500. Mabali sa mga butika.
3: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dini lamang sa DYHP Cebu City.
0: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
4: Day andat, nganong masulubon man kanang naong nimo?
5: Naluhoy manggug ko ni Lolo Papa Ranch, mitukar na po dang yung hubak ko gayoma, mitaas pag yun ang yung blood sugar.
4: Lakaw dayon nga doon sa butika, pagpalit dayon og Biotroph Herbal Capsules, sigurado kong dako ginigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotroph, bantugan na kaayong makaalim sa mga naglaylaing suliran sa panglawas, sud na sa dugayng panahon.
5: Papa Ranch, okay na kanya kong lulo. Salamat kayo sa Biotroph Herbal Capsules, the wonder food supplement.
4: Biotroph Herbal Capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
6: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMM.
7: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binairan. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion, ila lamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
8: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil.
9: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil?
10: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke god nyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay maayo man siya. Nag-anam-anam na tong akong pamanhod og ka-normal pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay nindot man.
8: Sa Paragis Pila-Pila, dili na ka mag-agwanta pa. Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Pila-Pila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyag tumar. Ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
11: Pamantugod iya ang so good ato. Dili na ako kaihi tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan. Tapos hiing na nagani ko na mayuma daw ito. Tapos sa pambayon. Tapos ay ito, nag-take ako ng herbal. Kaya nitawag si ating ngani na maawa itong bila-bila sa radio na nadungog niya. Nag-take ako doha ka tablet. Tapos pagkahuman ato, di na dito ako makapanaw ba? Di na ako makatindog. Mauna itong pag-take na ako ng doha kapad. Mauna ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa Bila-Bila Herbal Capsule, nilugwa ang dako na bato.
12: Sa pag-ihi ni mo, nigawas ang dako nga bato?
11: Oo. Nigawas siya, grabe ka dako. Tapos ako siya giga ng... Ako ba siya giga na asin man day ito na nabuo?
12: Asin? Okay. Yeah, sa karon, o saan ay gibati ni mo?
11: Okay naman ako sa karon. Mao na ganito, nagpiti ako. Tulay ni Sman, pero malabo ang linya.
12: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
13: Oo.
11: Tikos man ako, maamay ko ano sa doktor.
12: Oh, sige. Pangalan ni mo tinuod apil-apilido o taga-asa?
11: Jocelyn Manlod, taga Kambuayon, Jacket.
8: Unsa sa unsa mang balatian at dunay Paragis Pila-Pila Herbal Capsule para ni mo. Og suwaypod ang Paragis Pila-Pila Herbal Coffee o Paragis Pila-Pila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
13: Alarap, my love. Mungutana ko ni mo. Mahal ko ni mo. O dili.
14: Dili.
13: Puslan man way nagmahal. May pamatay.
15: RMN Production Center. Budalit ka ninyo ning nagkiyat o nagkayamukat nga sugilanon. Budbud o pipinka.
13: Nganong mauman kini ang akong kapalaran. O ako masayod kung kinsang akong amahal. Malas pagyud ko sa babae nga natingbang sa akong gugma. May pagbuambak ko dinhi aron magtibway ni tanan.
16: Paidigo! No. Banda!
13: Bati asa ni mong naong huilak. May oy! Masakang sa tadino!
16: Isamot ka bati mong naong gamihilak ka ba jigaw?
13: Gikan karon, dili na kong lalat. Patay na si palalat sa akong kasing-kasing. Patay na!
16: Dugo! Dugo!
13: Silang ko.
14: Di mo nakacheck ko. Pero, pakasliyon ako. Gato na agad ka.
13: I'm sorry, palalat. Di ka na may tabo. Ikaw na lang. Si na lang.
14: Bunso?
13: Duna na'y laing gipitik ni ining giatay kong kasing-kasing. O ka na, way laing kundili si Takla.
17: Tinuod ba ang imong gisulti, Diego?
13: O Takla, maunay tinuod. Una pa lang tikang nakita, wa na mahimutang ang akong dugan nga nagbuto-buto. Dili na ko makatarong ugtog. Mag-alindasay nako sa mabugnaong kagabhiun tungod nimo. I can't live without you.
17: Jeko.

0: Bot o Bibingka. Magkatawang nga maghilak. Main love. Sound engineer, Reiki Bangisgaring. Recording technician, Lloyd Gabiana. Recording engineer, Ray Arellano. Sa panulat o direksyon ni Oji Kumpok Rakasa. Bot o Bibingka.
1: Kini nga drama gidalit kaninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Lenement Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI. Nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
4: Pot naming mati kani o, pa-check up ko dito. Tas duha pa gyud ko sa Regan ug diha sa Sigaboy balik panakpantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaluoy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning Paragis nga kape, lami na wala na ko igiinom ro nga mga kuan unsa nga lain nga tambal. Oh, wala kana na lang gyud sa kape na lang gyud nya nga Paragis Bilabila. Nya pagkatong lisensya namo, pag medical namo, kay kinahanglan naman sa mong lisensya, ana na ang kuan namo nga tik. Dahil na gyud ang imuhang UTI, wala na gyud siya kuan. Okay na gyud, wala na sa una, maproblema na siya kada medical niya sa puti. Lala na imong kuan tiba, imong UTI. Kumuha ganina no nga magsige ko ka-admit, pero pag sukad karon nga nagparagis na ko dito ng kape nga bila-bila, okay na gyud kaayo. Wala na ko lang giinom, kana lang gyud siya. Ang Ginoo gyud ang naghatag anang mga panalangin po sa mga tambal gikan sa aning nga produkto. Simple ato gyud ang giampo no nga Lord tagai lang gyud ko og kanang maayo nga tambal kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no. Kapoy na ba maay man to kay pagkape nimo buntag sayo kape. Nya utom inom na pud ko. 3 times idi kape gyud ko na. Paragis Bilabila. Lisa Heron Prosos. Kuan ako 5-7.
3: Busa sa unsamang banatian, adunay Paragis Bilabila Herbal Coffee para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Oil ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Hello, hello, hello, hello. Mga ikala, kumusta? May nga adlaw ka na tuntunan? May buntag, may ngoto, may ngapon, may kabiyog, may pagyong kadlaon. Niyan sa inyo, igalas kang ginan, Ray Arellano. Bahan sa kong partner, wala yung guwapos, DYHP, Lloyd Gabiara. Ang atong promoter sa atong produktong
1: Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule. Ug ang bago natong produkto ang Avocado Coffee Mix and Guava. Palit mo ha.
0: Kunya ay mo galimot mga ikala pagpaluap dayo sa atong Paragis Bilabila Herbal Coffee. Kay gawas nga pampalagsik, pampagano pa. Okay. Bueno, shout out time. Shout out ga doon ni Belen Alisna, Lita Gripo, Lucia Buloy, Dela Rosa Calatrava, Dela Rosa Calatrava Negros Occidental, gikan ni Ricky Bangis Garing, okay? Nya laing shout out to sab ngadto nila ni Julius Coronado, si Melody Villamor Simbahon Naharo, Dr. Rick Samson, Mayor Rosindo Dodoy Labad-Labad, si Kisto Adelaida, Rapanil Istokuning Milot, si Pio Sol, Idi Labandia, niya si Christian Tabakon og ni manager Nilo Tadio gikan sa among Bisay Powder Bangog sa ilong wala nga among writer director Oji Kumpo Prakasa. Og ingon man usab laing shout out diha sa Balirong Naga sa si Siding Kaskiho, Gali Kaskiho, si Jorge Pakit, si Bibing Pakit at Tubod San Fernando, Barangay Captain Alil Kanoy. Gikan gini ni Pedro Pungasi. Okay. Bueno, mga ikala, dito maglangan na ito na hinomdumanan na ngagi nga wa musugot si Captain Alan Malaran nga gamiton ng helikopter aron makabalik sila si Bogart ug Lalat sa ilang dapit. Buot si Kapitan nga pabuton lang una nila sila si Don Arturo pero gikarnap nila ang auto ni Jigo ug mipalayo. Kaya samtang sa laing bahin usab, wa pa mabaliki sa panimuot si Harim BBT sa ospital sa mga duwindis. Kunya dito sa langob nga nahimutangan nila ni Jigo, wa na sila makasunod sa tingog sa langgam nga may na. O wa na sab sila ay makita ng mga kahayag. Ingon ining na itabo niya dahil ang sumpay ni ngatong sugilanon, bod-bod o bibingka.
2: Pulos ka lang. Ambot ni mo, Hercules!
3: Ngutana! Ngutana rin mo!
4: Nakita kayo ang palibot. Dili na ginato makita.
3: Buti pa sabot nga! Posibleng di na kita makagawas din eh!
5: Usa!

0: nga kung saan inapita. Huwag ka makabantay, Peter, my driver. Nakagita, welcome to Barangay Kiyot. Ah? Dining napita, nagpuyo ang kanhi kapitan o karon Cebu City Councilor Francis Ilyaga Espares. Francis Ilyaga Espares. Ingon man, ang daligyan o kanhi konsehal Alan Goliat na Corda. O niya sab din ang anak ni Goliat ang umabot kay konsehal din sa Barangay Kiyot, Alduin na Corda.
1: Kwi!
0: Ay, lagi pag-kwi-kwi ni ha. Maan kang si Pedro Pusangi.

0: Nakabantay ka? Ha? Uy, natuwa kang ga-drive?
1: Saan siya ba?
0: Nagyan na itong imong motor.
1: Apsag dito motor. Focus ko ni. Ah, makapalit talaga itong mas nindot pa niya ito. Ang importante, gag-comfortable itong nindot kayong auto nga itong sakyan.
0: Maoyod.
1: Ah, uy!
0: Oh, alam ka po, Clyde. Isundan ka sa helikopter eh.
1: Di isay. Bayag sa ilong.
0: Masabi ito mo nga ito eh.
1: Bayag. Pura maling salida sa Fast and Furious.
0: Pwensay nga?
1: Pagukod na si helikopter. Pagukod na. Tanaw na itong magkaapas pa na siya. Sirita na!
0: Ah!
1: Gukod! Kukura me!

0: Chico! Di na pala tama pa tayo sa paglakaw?
1: Dili ba, Nonoy? Wa tama sayod kun unsay naas unahan. Ngit-ngit kayo palibot! Kuya, umadisgrasya ta!
2: Hosto si Diego.
3: Ingon diyan, nakabantay mo?
4: Ah, so unsa diyan?
5: May nabantayan ka? Unsa?
6: Unsay sunod nga mahitabo?
7: Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula og init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig kalipong og hilantan. Apan, sa iyang pagtumar og paragis bila-bila herbal capsule, himsog na pod. Atong paminawo na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
8: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw og tambang ipanginom, nagsinaw og balik-balik pa-medical, pa-ultrasound, usan lang diyan, naghangay kong bati. Taas akong uric, taas po na akong kriya, ug ako ang takuig ipang bati, tanan, naghanjod akong ulo, magsigong kalipong. Pero kanya akong amiga, magsiyon, ayaw na pag-inom niya, bisag unsa, pagparagis na ka, sisig yun. Isiwaya na ako, nagparagis ko, kaloy sa Ginoo, nanay kausaban, ug nanambok na gani po, karoon naghay natin nga, anong nanambok na daw, kulabon magsira kong lumbog sa balay. Pero pagsugo na og inom sa paragis, makapi man na siyang makapsul. Kaloy sa Ginoo, ginta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamo nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga malatian. Kay kami, bagyo ka usaban yun ang tanan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. 16 ako.
7: Busa sa unsa mang balatian, adunay paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaisa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, kugihan lang gihapon, na maligya pa og mani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay nawala ang iyang kusog og nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang paragis bila-bila herbal coffee.
9: Tay, tanda ka sa St. Plus Pharmacy. Maligya man ikag mani, no? May, kung saan mo mong kasinatian ay katong wala pa kagamit sa itong kape?
10: Kasahinan sa wala pa ito magamit kape. Kaya niya nalagay magsakit sa kong lawa. Niya, sa diya nga nagmintin ko ato. Uy, hello, ano naman kayo mo? Niya, makasaka ko. Makalagay sa... Ang bukid roon eh. Gani ay. Nag...
9: Bukid sa kulian?
10: O kato ganing ama nga mo rin na...
9: Bukid sa...
10: Ganing.
9: Sundan?
10: Oo. Niya, o sa wala pa ko nagamit. Og magsangka gani ko maglisod
9: ko. Taka ka sa bukid, ikaw ka sa ka?
10: Sa tiya nga nagmintin ko, ano, ay, pwede kong hiyahay.
9: Pwede na, makakat-kat tayo ka sa bukid.
10: Makakat-kat ba?
9: Tanong mo yung
10: sa mga mga. Maglapag yung ko atang mga gulo yun. Nga, ingnon ko nila ni kamay. Uy, nang, kalungsong po eh, kanang tiguang naman kayo ka. Ay, ko salamat.
9: Sige pa ka namin mulay.
10: Sion.
9: Lido.
10: Alberto.
9: Pilay mo idad.
10: Ay, kung ano ka, nobinta na ka.
7: Busa, sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo. Og suwayipod, ang paragis bila-bila herbal capsule og paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Anan Nebres, na biktima sa dengue. Halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Anan Nebres.
11: Ako si Anan Nebres, taga Purok Dos, taga Nito Clover. So ako, nagamit ako ining kuan paragis bila-bila, capsule o coffee. Kay ang finding na ko atong December 10, ning dengue. So daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Diyon dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan ako nga dili na gyud siguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Amo to na ning ko mo testing anay ko kuan ning capsule o coffee nga paragis bila-bila. So ang akong gibati gipaningot ako og tudo. Huyasan ko, grabe huyas ko. Tapos makatindog na ko pagkaugma duty jud ko. O ingon ana
2: paragis bila-bila.
11: O paragis bila-bila capsule o kaning kuan coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, dahil na uli

0: og suwaypod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis, pila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
1: Niya ang sumpay sa itong sugilanon.
2: Unsay imong napatayan diyan?
3: Ingon siyan, ato tingog mag-iko-iko.
4: Bitaw-bitaw, mauyod.
5: Nakabantay sad ko.
2: Buti pa sabot nga, posibleng ni atas langob nga lutsa na nato kaniya to sa pagsud na to sa kalibutan sa mga juwintis.
6: Ah, maura yung ngit-ngit kayo ang palibot.
7: Asa naman day ang daghan kayong adinipot?
8: Ay mo kabalaka, ako si Hercules. Ako ang manalipo ninyo.
6: Ah, anto kina sab Hercules.
9: Ngutana din mo.
6: Ah, otro sab gato ko eh.
4: Utsa may buhato nga to, bedigaw.
2: Ha? Wano ko masayod ba yun, Noy?
4: Ana?
7: Eh, langgap tabi, ano nun?
2: Tabi, ang...
4: 05
2: Alay 05 Dali na kamo. Sundat ang tingog sa langgam nga tabian.
4: Oh, 05

0: pag-abot na mag-agad ka na kundi unsa pag-abuso sa mahal na haring BBT sa iyang kalawasan. Kay kung sobra pag-abuso, nagpasabot na dugay usap ang pag-alim ni Ine. Posible pa gani na?
1: Nansa?
0: Nga posible ni niyang ikamatay.
1: Onsay nga?
0: Kondili niya, kaya hong siyang panlawas ang pag-alim ni Ine. Posibleng mubigay ang iyang panlawas. Busa, isalig o iampo na lang nato kining tanan sa itong nga badala. Mga guta,

0: kung kabubutuan ni Batala. Huwag kita imahimo.
1: Maayo lang, Uy.

0: Si Lita Glinogo, nakasinati og atake, gikabuhi og pirmi siyang malipong og magsuka. Alos di na siya kalihok. Apan, sa tambag sa iyang silingan, nisuway siya sa pagtumar sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule. Ug karon, himsog na siya pero nagpadayon pa siya ug tumar sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule ug gainom na pod sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
1: Kung pag-atake na ko, magikabuhi ko, na pagkatapos maglipong ko rin magsuka, na magisilingan na mo ang nagagamit ani Paragis Bila-Bila. Siya ang nag-advise ako agad na iha kong di pa inom sa kapsula. Karon, pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom, gibati na nagyun ako nga makabangon ako ba? Kaya kung mabangon mangguko ato sa pag-atake na ako sa kong lipong-lipong o suka-suka, mamurag nagtuyok ang kalibutan. Muto nga pagpainom yan ako, isa ka lang kakapsol, na ulian na yung kuha ng pagkagabi, pagkapuntag, nakatindog na ko. Wow. Muto nakahuna-huna ako nga mag-maintain na yung kuha niya. Kaya ganun, daghan ko gipang bati sa una, gay. Kada gabi, magbikog akong batiis, mahawoy, niya akong balakang, sakit akong balakang. Pagmudungo ko, manili ko, inighangad na ko, anak, malipong ko. Inom na ako, anay sugod. Muna na ang gibati na ko. May na, himsog na akong paglawas, niya okay na kayo ang akong paglakaw. Di ko maglakaw ko sa ora, bag sa paray man ko, kami akong maglipong-lipo. Dagan ang nagagamit na mo, diha ang mga silingan. Ako si Mrs. Lita Glinogo, nagpuyo sa Habitat Manikling.
0: Busa sa unsamang balatian at dunay Paragis Bila-Bila Herbal Coffee o Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: maayong problemang panglawas ang urinary tract infection o UTI. Di kakatulog kay magsigilang kagbangon aron mangihi, magsakit imong lawas. Di kakalihok ug apektado ang atong panginabuhi. Ug kung dili matambalan dayon, mamahimong hinungdan sa kidney infection. Mao kini ang problema ni Lyndon Rosauro.
1: Lyndon Rosauro, taga Barangay Danao, Mati City, Labao Oriental.
2: Ano sige magpalit og Paragis Bilabila herbal capsule?
1: Sige kog palit og Paragis Bilabila kay sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila ning bitaha gid akong ibati sa kong UTI. Sa una kada gabi magsige kog pangihi nya halos ko di patulogon. Ya karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitaha gyud ang akong gibati sa kong UTI nga sa una grabe ka hassle karon makalihok-lihok na ko sa adlaw nga buluhaton. Grabe kanindot gyud sa lawas gyud paminawon.
2: Sa may ibati mo, sakit mong hawak na?
1: Sakit akong hawak. Ito kabarog dayon pag manglaba ko, parte sakita sa akong hawak, tuhod. Magsakit ang akong lawas. Karon epektibo gito sa akong lawas. Ito
2: pa, murag magpangita na ka.
1: Magpangita gito akong lawas, aning Paragis Bilabila. Parte yung ninduta. 100% gito sa akong ibati gito. Wala gito siya.
2: So karon gimintin na lang ni mo?
1: Gimintin lang na ko ang akong pag-inom aning Paragis karon. Mauna nga, mangita gito kong Paragis kay sa adlaw-adlaw ako ginainom. Sa una, problema kayo karon ako kayong diferensya gyud. Salamat.
0: Busa sa unsamang banatian adunay Paragis Bilabila herbal capsule para nimo ug suwayipod ang Paragis Bilabila herbal coffee ug Paragis Bilabila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Inyong nabati ang programa nga Binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna o gipangtuki ila lamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
4: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
3: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka Binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion ila lamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
5: Dugay ka na bang nag-antos sa imong balatian? Daghan na bang doktor ang imong naduan ug napakonsultahan? Apan wala lang gihapoy alibyo? Ani ana ang sulbad sa imong problema higala? Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Magtudlo kaninyo sa mga pagkaon nga angayng kaunon ug sa mga pagkaon nga angayng likayan. Busa ayaw hulata nga mo grabe pa ang imong balatian higala. Bisitain na ang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Alang sa libre nga check-up o libre nga konsultasyon, anaamay mo tang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building 62D, Jerusalem Street, Cebu City at Bangsada Freeman, o kilid sa Gaisano Main. O ania ang ilang programa kasayuran sa maayong panglawas. O ania ang inyong Alternative Medicine Doctor.
6: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
7: Ako dahil si Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500, kaya ang akong ugang. Tapos kayo yung BP, naayos sa DTX 500. Duha ka kapsul, buntag ko sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Aktibo, jud kayong DTX 500.
6: DTX 500.
8: Pumali sa mga butika.
9: Mayong adlaw, Dr. Ramil Uy, o sa mga suking tagpaminaw na to sa itong programa. Ako si Jean Paul Generoso.
10: Mayong adlaw, Sir JP, hinawat nga nainom nyo na inyong DTX 500, ang super antioxidant. Magbitis yan, ang alkaline nga vitamin C, pinakamayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong mga tiyan.
9: Mm-hmm. Dako nga huna-unaon, Dok Ramil, kung nganong gatigulang ang tawo og mamatay. Bisag-unsaon ni mo pag-amping og bisag-unsaon pakahimsog, muabot jud ang panahon nga mamatay jud ang tawo tungod sa kagulangon.
10: Mm. In the dawn of the millennium, nga sentro ang pagtuon sa mga geneticists kabahin sa katason sa telomere sa mga chronic diseases sama sa diabetes, sakit sa kasing-kasing, Alzheimer's disease, depression, anxiety og cancer.
9: Pasabot ana dok, kung taas ang telomere, taas po ang kinabuhi.
10: Yes, Sir JP. Pero, kung palainom kag DTX 500 o MyTC, dako kayong chances mo taas ang imong telomeres.
9: Usa ka pagtuon ang gihimo ni Dr. Dean Ornish, isa ka medical doctor, o kining si Elizabeth Blackburn, isa ka philosophy doctor. Atong September 2013, ilang gipublish sa The Lancet. kini usa sa mga unang pagtuon aron may balaan kung unsay epekto sa lifestyle sa katas-on sa telomere.
10: Sa mao nga pagtuon, Sir JP, nakita nila nga ang pag-usab sa lifestyle sa tao dako kay tabang sa pagpataas sa telomeres. Imagine, Sir JP, 10% ang nadugang sa katas-on sa telomeres. Apan katong mga tao nga gasige ra gyapon kaog tamis, baboy, karne, mga mantikaon, processed foods, 3% ra ang porsyento jud ang gimubo sa ilang telomeres. Sa kini gitan-aw ug gi-examine gamit ang microscope. Kay bulok ka, Sir JP, kung unsa ang lifestyle changes ilang gibuhat, gi-exercise sila. So kung sige kag exercise, gataas ang telomeres. Pero kung sige kag kaon og tamis, gababa. Cut down gyud nila ang mga fat, sugar consumption og 100% nga vegetarian sila, Sir JP, og gainom sila mga antioxidant supplementation. Mao na nga kung gat DTX 500 ka, di naman dagway ka makulangan anang 1.3 million orak units of antioxidants. Taas kay, Sir JP.
9: Sobra na.
10: Sa tinuod ra mao kini ang antioxidant supplement kay pinakataas sa market. Dungagan pa dyan sa imong mighty Caesar, JP. Ang alkaline nga vitamin C nga usapod ka antioxidant.
6: DTX 500.
8: Ako sa Jubilin, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Kasunod sa isa ka bulan, normal na dyan akong blood sugar. 95 na lang.
6: DTX 500. Mabali sa mga butika.
9: Naapoy pagtuon nga gitawag Telomere Effect of 2017 by Elisa Eppel and Elizabeth Blackburn. Sila ang nirekomendar sa plant-based approach aron patas-on ang telomeres. Preskang utanon, mga prutas, whole grains, nuts ug legumes. Maupod sa other sources sa antioxidant sama sa seaweed, seaweds og green tea.
10: Sa tinuod ra, Sir JP, dili naman gani kinahanglan pa og research aron mabalaan nato kung unsa kamubo sa atong kinabuhi tungod sa dili pagkaon sa mga prutas ug utan. Lantawa pagod ang kataas sa kinabuhi ng mga indigenous nga mga tao sa Canada na pulo jud ka tuig ang diprensya itandi sa kwan sa mga Pinoy. Pero adto ka sa mga taga mga tigulang sa Japan, tigulang sa Russia, pagkantaasa itandi nimo sa mga tigulang sa kwan sa Pinoy. So, unsa may naadas prutas ug utan? Way lain, antioxidants. Ang pagmubo sa telomeres tungod sa oxidative stress ug ang sayop nga pagkaon mo'y gapatigulang sa mga selula. Imagine, dili na makareplicate ang imong mga selula. Unya, unsaon man imo pag-ilis sa mga patay nga mga selula? Ang problema manggod sa tao, Sir JP, kay dili kantigo muhatag importansya sa mga bagay nga kabahin sa atong maayong panglawas. Makaamgo na lang siya sa importansya niini kung naanay sakit.
9: Mo
10: pa'y pag-address clinic, magpakonsulta, mo pa'y pag-inom sa DTX 500 ug MyTC. Asa na tong magsakit, dito na mo palit og DTX 500 ug MyTC. Kay may diabetes na ka, may problema na ka sa tay, may cancer na ka, lahi ra gyud, Sir JP. Kung ga DTX 500 ug MyTC ka, mintras maayo pa ang imo nga lawas.
9: Correct.
6: DTX 500.
11: Ako si Alex, nagka-UTI jud so. Sakit ipangihi og ako pud nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag, tulo pud ka kapsul sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
6: DTX 500. Mabali sa mga butika. MyTC ang alkaline nga vitamin C.
12: Ako di ay si Melissa Cruz na ako'y anemic ingon sa doktor. Sa sige na kung tumarog Mighty C matag adlaw, nampuan na dito akong gibati nga anemic.
6: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mabalik sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
13: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX 500.
6: DTX 500. Mabali sa mga butika.
10: Hinaot nga nakainom na mo og DTX 500 o ang inyo nga superior antioxidant. Siyempre, ang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, pinakamaayo ni siya ang imnon kanang wala pa'y sulod ang imong tiyan. Ang allergy, usa ka immune system response sa mga foreign substances nga normally dili makadaot sa lawas. Kini matawag nato nga usa ka overreaction o abnormal immune system response.
9: Correct.
10: Kasagaran, Sir JP, mutukar man lang ni ang allergy kung nabugo na ang imong immune system. Kay kung healthy ang imong immune system, dili jud ka magka-allergy.
9: Pananglitan, butang nato allergy ka sa pagkaon. Adunay mga tawo nga dili allergy sa seafood, pero unya, nakadevelop na siya allergy sa mga pagkaong dili man siya unta allergy katong sa una?
10: Common nga allergy, Sir GP, naa sa pasayan, correct, kasag ug mga shellfish. Nangatol pag-ayo ang imong panit, maglisod ka ginawa ug hubakon ka. Nyang asthma usa ka form of allergic reaction. Ug ang pinaka worst nga form of allergy is ang respiratory attack.
9: Delikado.
10: May pa na nga ang panit kay katol raman ug naga labak-labak nga pula.
9: Oh, delikado ug makamatay sa tao ang worst form of allergy. Ilabi na kong igon jud niini ang imong baga.
10: Naigitawag, Sir GP, nga asthmaticos. Kini usa ka medical emergency nga usa ka form sa asthma exacerbation nga dunay hypoxemia, hypercapnia o kining sobrang kadaghan nga carbon dioxide sa imong dugo tungod sa hypoventilation.
9: Dili ka ginhawa?
10: Kanabang dili ka kaginhawa og tarong. Unya, ang musunod ana sigurado gyud, Sir GP, secondary respiratory failure.
9: Unay kuyaw.
10: Simple raman ang management sa allergy, Sir GP. Inom ka og food supplement nga mga correct sa nabugo na nimo nga immune system.
9: Pusto.
10: Ang Mighty C, isip usa ka alkaline nga vitamin C, ang makatabang jud sa pagtarong sa imong ga-wild nga immune system. Inubanan pod sa pag-inom sa DTX 500 matag-adlaw aron mapugngan ang pagdaghan sa free radical sa imong lawas.
9: Mojudok!
10: Dako jud akong pasalamat sa Mighty C, Sir GP.
9: Oh.
10: Imagine, sa kadugay na nakong inom og massive dose pa, wala jud ko nagka-develop og allergic reaction.
9: Bitaw sa?
10: Abog, siminto, mga tambal, asma, kaluis Ginoo, wala jud ko makasulay. Nga ingon ana nga mag-allergy ka tungod sa DTX 500 og kining Mighty C, Sir GP.
6: DTX 500!
11: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
14: Sakit ipangihi og ako po niya pusun sakit. Dipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulog ka kapsul sa buntag, tulog pod ka kapsul sa gabi.
11: Simana lang nawala jud ang sakit.
14: Ug nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
11: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
6: DTX 500. Pabali sa mga butika.
10: Unay kinahanglan jud nila nga mag DTX 500 ug Mighty C, Sir GP. Kay dili man sila palakaon utan ug prutas.
9: Gusto.
10: Unsa may ato makuha sa utan ug prutas gawas sa nutrition ug fiber? Syempre, antioxidants. Gihatag nis Ginoo nato kining mga tanom aron na ay dipin sa batok sa init sa adlaw. I-transfer kini sa atong lawas sa matag higayon nga mukaon tag-utan o prutas. Ang tawag ni init, transferred antioxidants.
9: And we harvested the most potent antioxidant known to man. Og kini gisulod sa kapsula ang flavonoids og polycosanol nga nakuha nato sa disugar sugar cane extract, ang pinakapait nga parte sa tubo. Munay naa sa DTX 500.
10: Naadyud na ang super antioxidant sa matag kapsula sa DTX 500. Mao na nga kung allergy ang imong giproblema nga gapabalik-balik og dili makuha sa simple nga pag-inom og mga antihistamine, try mo ang DTX 500 og Mighty C.
9: Correct.
10: Ang approach sa allergy, Sir GP, is lifestyle modification. Una, ayun, nagkaon ang mga pagkaon nga makapa-allergy ni mo. Kabalo naman ka nga makapa-allergy na.
9: Bitaw sa.
10: Kaon pa jud ka. Kay lami.
9: Oh.
10: Avoidance and control ang first step kauban. Ang matag-adlaw nga pag-inom sa DTX 500 og Mighty C. Dili sa yun ang pagpanginabuhi sa taong adunay allergy. Kay man, dili ka kapagusto. Limitado ang imong kaon, limitado po ang imong malyok. Pila naman katuig ni imong inantos ka sa imong allergy. Tama na o sakto na sa pag-antos. Kulang regular gag exercise ang imong lawas. Maunang dili ni mo mapagawas ang mga toxin pinaagi sa pagtulo sa imong masingot. Mag-DTX 500, mag-Mighty C ka, dako jud ang makatabang nini sa imuhang allergy.
6: DTX 500!
15: Ako si Janice. Okay kayo maman ako menstruation din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbano ako. DTX 500 kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
6: DTX 500! Pabali sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
16: Ako si Loida. Damay lang na abugog taligsi. Kung nagsip-unon ako. Nagtay ko og Mighty C. 2 capsules 3 times a day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abugog taligsi. Ako nang masuklan. Epektibo kayo. Ang Mighty C.
6: Mighty C, mapalit sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
9: Ang baho sa ilok, Dok, dili jud ang malimod. Naadyoy mga tao nga bisag unsaon pagkaligo og ilis, dili jud mawalang baho sa ilok. Samot na kong sington.
10: Tugod na sa kagaw, Sir GP, nga mo'y gapabaho sa ilok. Ug dili na siya makuha dayon, Sir GP, sa simple lang nga panabon. Pag human nilang ligo, Sir GP, ila jung trapuhan ang ilang ilok. Aron muugani. Unya dayon, magbutang sila og Clinica Diofresh nga dunay BCO nga makapatay sa mga kagaw nga makapabaho sa ilok.
9: Kinisad makapaputi sa ilok, no? Og makapugong sa singot. Aron uga ang imong ilok sa tibok nga adlaw.
10: Actually, Sir GP, guaranteed jud nga hangtod tulo ka adlaw kini proteksyonan ang imuhang ilok. Dili jud mubaho ang imong ilok bisan malimot pa ka og butang.
9: Oho. Ay agree, Doc. Ang makamaayo pa dyan aning klinika Dio Fresh, Doc, kay wa ni siya'y aluminum. Sa tupa, nan toxic.
10: Yes. So sa mga gapanimahog ilog niya, kinira dyan ang solusyon. Ligo, matag-adlaw, panarapo ug butangi sa klinika Dio Fresh ang imuhang ilog. Usa sa mga importanteng magmintinar sa atong health, Sir GP, is circulation. Kung nakay good circulation nindot yun. Oras nga naay problema sa circulation sa atong dugo, dili mahatod ang sa kinatumyan sa atong selula ang mga nutrients, oxygen ug uban pang mga importanteng panginahanglan sa cells ug tissue.
9: Muna, Doc, nga dapat mag-exercise jud aron nga mo-improve ang circulation. Apan kasagaran jud wa tay panahon para mag-exercise.
10: Naay pamaagi, Sir GP. Inom ka og Extend Food Supplement. Ay. Ang Extend Food Supplement, Sir GP, naay maka og Clavuwasca nga gikan sa mga natural extract nga mo-promote sa imong blood circulation. Wala kini side effects, Sir GP, kay gikan man itanan sa duga sa tanom.
9: Correct. Wa jud naay side effects, Doc. Naay pakapinuon. Frontal effect.
10: Hala? Tay, pwede ka na.
9: Ugmaw ni nagustuhan sa mga magtiayon, Doc. Ang effects Extend Food Supplement nga makapabarog jud ug armas ni Mister. Makaingod jud kag gusto ko pa bisag dili na siya.
10: Hala? Extend Food Supplement for Men, the best for blood circulation. Kampiyon sa gabiing tulumanon.
9: Ganahan jud ko ana, Doc. Mag-extend na jud ko, bahala na si Mrs.
10: Ang himuon niya, Sir GP, hilot-hiloton sa niya si Mrs. Gamitan niya og Santon Plus Herbal Oil.
9: Kalami.
10: Unya inom pug kagkuhan nang extend, sigurado lami kayo. Ang pag-inom og kape, Sir GP, kauban na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi.
9: Gusto.
10: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakape ka. Mo na kung naay DTX coffee mix, gigama nato ni Sir GP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
9: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX coffee mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganan di ang magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jud ang DTX coffee mix.
10: Katong mga kwartahan niya, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay Ganoderma, Mushroom ug Stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
9: Lami ni siya, Doc, kay lasang kape jud. Unsa, special pa. Pero kung gusto jud nilang makatabang sa mga pobre, sunod po nila ang Rayo Coffee.
10: Lami po, Sir GP, ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang pa jud ka sa mga kabos. Kaya nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini, muadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo ay gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan.
9: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka, Doc, makaibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
10: Mao jud, Sir GP. DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
6: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
17: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
6: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
9: Mayong adlaw mga ka-D3 Bio. Ako si Jean Paul Hineroso.
10: Kung nausab si Dr. Ramil Oy, hinautunta nga na inom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga 10 times more potent compared ninyo sa inyong nga ordinaryo nga plain D3. Unsa pa may laing mga benepisyo kung ikaw gasigig inom og D3 Bio?
9: Layo ka tong gitawag, Doc, nga cardiovascular diseases.
10: Nga naman, Sir GP.
9: Kay na ay pagtaas sa production sa HDL.
10: The good cholesterol, panghipuson niya kini ang imuhang mga bad fats. Mas daghan siyang hipuson kung daghan pod og good cholesterol.
9: Correct. Makatabang jud nimo ang D3 Bio sa mo ta jud kung feel ninyo ni dako na jud mo, no?
10: Kay para at least tinainayon niya kini og hipos. Og aron maniwang og mugamay ka, makapataas ni siya imong metabolismo paagi sa pagpataas sa imong thermal or your internal temperature. Unya, kung mapasaka na sa D3 Bio ang MCTs, dali ra jud ka maniwang, Sir GP.
9: Mali kayan jud ang type 2 diabetes kay siyempre di makamutambok.
10: In fairness food sa plain nga D3, makatabang man pud siyag promote sa good cholesterol.
9: Gusto.
10: Makatabang man pud sa diabetes ang plain nga D3. Gusto ko kining mga benefits nga wala pud sa plain D3 kay siyempre kinahanglan pud tag mo upgrade. Cellphone gani mo upgrade ta. Napajoin nindot kayo ron. Katong S21, Sir GP. Pareho pud sakyanan. Di jud ka mutuo nga mogamit pa katong mga sakyanan nga karaan na kayo. Katong mga 10 years ago nga gasigi nagkaguba. Kinahanglan upgrade jud ka. Mopo na sa D3. Gusto ka mag-upgrade, D3 Bio ka. Mao kining bio og nindot nga wala sa plain D3, Sir GP. It's the monolaurin nga naa ra jud sa D3 Bio. Ang monolaurin pareho ra nga nagtutoy kasi mong inahan. Mao nay rason nga magsigig ingon ang World Health Organization nga breast milk is still best for babies up to 2 years. Nga naman tungod sa monolaurin. Ang monolaurin wala sa plain D3 ug naa ra jud sa D3 bio. Ang monolaurin pag adto sa selula murag kurinti sa imong lawas kay pag abot sa virus bungkag dayon. Patay dayon ang virus. Ang presensya sa monolaurin nga naa sa D3 bio sa imong selula tungod kay ang D3 bio bungkagon niya ang virus. Tanawang bata, mas resensyado siya kung nakatutoy siya ang nanay kumpara sa wala sir GP.
9: Correct.
6: D3 bio.
18: Ako si Aying, galabad yun ang aking ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3 bio. 2 weeks pa lang, namatikdan na yun ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
6: D3 bio. Ang D3 nga may visio. Ang Visio, gamay D3. Kapalit sa mga butika.
9: Ang World Health Organization statistics will show nga ang tanang mga bata nga naka-breastfeed sa panahon karon sa pandemya, tungod na ay COVID-19,
10: wala na takdan.
9: Wala na takdan. Because of lauric acid nga makita sa breast milk.
10: Napadyo'y research nga gibutang jud mismo ang virus sa breast milk.
9: Kanya,
10: patay ang virus, Sir GP.
9: Kanang lauric acid magudok nga nasa breast milk, muna siya'y lauric acid nga nasa D3
10: sa D3 bio. So, sa ito pa, kung nag-inom ka og D3 bio, mura po kag nagtutoy sa imong nanay. Yes, naadyo sa D3 bio. Pariha dyan na. Muna'y wala dyan sa plain D3 nga naa sa D3 bio.
9: Correct.
10: Inom-dumi ha, kung ganahan jud ka anang made in US, ang D3 bio gikan man sa US. Kaso lang pakapin na sa BCO. Unya, Sir GP, ang US nanguha pud og BCO asa man?
9: Asa?
10: Dari Pilipinas. Kuhaon nila ang BCO diri sa Pilipinas. Unya pagkahuman butangan dayon og made in US. Pero sa tinuod ra jud sa Pilipinas jud nagikan. Di pa jud wala sa D3 ang MCT.
9: Okay.
10: Ang medium chain
9: triglyceride.
10: Diretso na siya nga mahimong
9: energy.
10: Buhatong energy, Sir GP. Sa akong naobserbahan, mas nindot nga muinom og D3 bio sa dili pa ka mukaon sa buntag. Kabalo ka nga no, Sir GP? Hatagan ka niya og energy or kusog.
9: Wow.
10: Ang MCT, wala na siya sa plain D3, Sir GP. Nara na sa D3 bio. Og ang energy nga ihatag sa MCT nga naa sa D3 bio, walay oxidation nga mahitabo.
9: Muna'y dapat target
10: ang D3 bio, adunay MCT nga mo'y musunog sa imong tambok mintras ikaw gatulog.
9: Muniwang di ka.
10: Unya, naabay MCT ang imong plain D3?
9: Wala.
10: Wala, John.
6: D3 Bio!
19: Ako, Sir Yen, na-diagnose nga ni Dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pag-tay, hinayinayo gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
6: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio! Mighty C! Ang alkaline nga vitamin C.
20: Ako di ay sisigami along taga nga doon ako'y allergic rhinitis. Yan, natunggan ako sa radyo nga doon ay Mighty C. Ako gitumar tulog ka beses matagadlaw. Wala nag-build ang perming nga pag-atake sa akong allergy.
6: Mighty C. Alkaline nga vitamin C sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
10: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun nato, Sir GP.
9: Mm.
10: Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima, niya labi na imong tupad. Maglain ang kuan, ang tsura.
9: Muna yung giingondok nga, dili tanang tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na Diyos ilok.
10: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay klinika Dio Fresh.
9: Kayang-kaya,
10: jud, walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil na kampiyon, jud, mupatay sa mga bakterya, virus, o fungus na ana sa klinika Dio Fresh.
9: Unya, all natural pa, jud, ni Doc, kay very safe pod gamiton, tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba, nga makadaot sa imong panit, na ni siya'y whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
10: Lahera, jud, Sir GP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, jud.
9: Ubita. Ayun na mong padugay pa. Gamit na jog Clinica Deo Fresh.
10: Makapaputi pa dyan, Sir GP. Unya, naa siya'y mga skin whitening substances.
9: Tsakto dyan ka, Dok.
10: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
9: True.
10: Ang problema kasagaran kay wala na'y panahon para mag-exercise. Salamat kay naa'y extend food supplement. Bisag-busy ka, mura ra kag naka-exercise.
9: Exercise sa kama ba, Dok?
10: Dala na natin sa GP sa added benefits. Kanang extend food supplement for men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
9: Lami, Judy, ang extend food supplement for men, Dok. Kay okay nang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala na'y kusog na pinuti ni papa.
10: Najay pa naman, Sir GP, nga lami jud iinom og kape, sabot na kung laay kayo.
9: Ako, Dok, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Dok, kay dili siya gastric irritant. Siya da kay ni dili gyud mo sakit imong tihan bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
10: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX coffee mix or GP kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya kung niwang pud ka dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga wala oni chia seeds.
9: So ang pinaka advantage doc aning DTX coffee mix is naa na siya disugared sugarcane extract nga moy usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
10: Mo na igingon sir GP nga gakapi ka na ga detox ka pa.
9: Of course. Pero doc ug naman siya extra nga kwarta lami pud ning sulayan ang DTX premium coffee.
10: Oo, nindot na.
9: Mm, nagunay Ganoderma og stevia, perfect jud ni sa mga naay diabetes.
10: Mm.
9: May kamahalan ron ta ni kumpara sa DTX coffee mix tungod sa permeado gud kani mga ingredients.
10: Siyempre, naay Ganoderma, naay stevia, medyo mahal gid ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX coffee mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon sir GP nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
9: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa halin ini idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
10: Sa ato pa, nasalay tulo ka pwedeng pilihan, Sir GP.
9: No.
10: DTX Premium Coffee for the best experience.
9: Mm.
10: DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos.
9: Mm-hmm.
10: Sulayan na ninyo, gakapi ka na, ga-detox
9: ka pa!
2: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
19: Ako si Ariel. Na-diagnose nga ni Dako ang liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtain, hinayin na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
9: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
10: Ako na sam si Dr. Ramil Oy. Nautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared mo sa ordinaryo nga plain D3.
9: Hisgutan na to, Doc, ang unsa man jud ang cholesterol.
10: Mm.
9: Ang cholesterol is a kind of lipid. Unsa may kinalahi niya sa fat or tambok. Ang fat is also a kind of lipid.
10: Mm.
9: Ang fat, pwede ra nimo na ma-exercise aron mawala. Pwede pod nimo mahimong source of energy sa imong lawas.
10: Take note, Sir GP, ang cholesterol is lahi jud sa fat.
9: Correct.
10: Ug kasagaran nga mga cholesterol, gi-produce ra jud sa atong lawas.
9: Mm. Cholesterol is not bad, ha?
10: Mm.
9: Kinahanglan kini sa ato ang lawas. Mauni ang ginagamit, sir, as raw material sa atong selula.
10: Mm.
9: Ginapagawas kini sa atong atay.
10: Correct. Kung wala ka gainom og ditribayo, minus jud ang pagproduce sa cholesterol, Sir GP.
9: O, unya, unsa may buhaton sa cholesterol, paghimo ni atay ni ini,
10: Tawgon
9: ni siya og LDL.
10: Mm.
9: Ang LDL ihatod ni dito sa selula. Pag abot sa selula, mahimo ni siyang VLDL or very low density lipid.
10: Mm.
9: Tapos mudako ni siya. Maghinay-hinay ni siyang pagawas og cholesterol.
10: Mm.
9: Padulong sa selula. Kuhaon ni lysosomes, muingon ni sila lysosomes nga, "Oy, ihatag na din si cholesterol kay buhato na ko ni siyang pader sa selula."
10: Correct.
9: Kung maayo ang pader sa imo ang selula, dili daling makasulod ang mga virus, bacteria ug fungi kay nindot ug ligon ang imo ang cell wall.
10: Mm.
9: Tungod kay nindot ang pag-deliver sa cholesterol. Kinisad ang LDL kay may pagkalaagan.
10: Mm. Dili man na iyang trabaho, Sir GP.
9: Oh.
10: Duha na iyang trabaho.
9: Mm.
10: Muhatod na siya og good and bad fat sa imuang lawas. Wala na siya ipili.
9: Oh.
10: Kung ang imong isulod sa imuang baba puro bad fats, ihatod po na niya dito.
9: Oh.
10: Gadaghan na siya ng gadaghan.
9: Mm.
10: Sa ato pa, mudaghan na po ang tambok sa imuang lawas. Ang nakaapan running LDL o BLDL, Sir GP, kay matrap din sila. Gakasangit.
9: Mm.
10: Pagkaman, ma-oxidize. Ug mugahi na ni nga sila nga maoy mamahimong blockage o baral.
2: D3 Bio.
21: Oh, si Richard. Siging galabad akong ulo. Taas na dahil kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa, D3 Bio. Sa nakabulan na wala lang akong labad sa akong ulo. Normal lang akong blood pressure.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio.
10: Ang Vizio
2: nga may D3.
10: Kapalit sa mga
2: butika. D3 Bio.
9: Kung nakainom kag D3 Bio, pasabot, daghan kag HDL. Hipuson dayo na.
10: Correct. Unya, nakita nimo ang imuhang vitamin D3, naiingon ana ang function, Sir GP?
9: Wala.
10: Mm, wala gyud. Makita ra jud nimo na siya sa D3 Bio.
9: Mm.
10: Ang LDL, Sir GP, mauna ang tigkuha sa cholesterol aron mapalayo gikan sa imuhang atay.
9: Correct jud, Dr. Ramil.
10: Kay ihatod man yan ni while ang HDL or kining good cholesterol mao'y gakuha sa mga kapin o sobra nga mga bad cholesterol pabalik sa imong atay.
9: Mm-hmm.
10: Og pagabuhaton na siya nga bile or abdo. Ang sekreto, kinanglan basta importante ang imong good cholesterol para nga ang tanan nga mga bad cholesterol kuhaon niya, Sir GP, ug ma-neutralize niya.
9: Mm-hmm. So dapat mukhaon jud kag mga good fats, Dok. Mm. Oo, nuts, butong, avocado.
10: O, siyempre, ditribayo gyud lindot ta, Sir GP.
9: Oh, ditribayo jud dapat ang gamiton. Ngano man, kay walay MCT ang avocado. Mm. Ang olive oil wala po'y medium chain triglycerides. Gamoy, nagapadagan sa HDL.
10: Sa busy ora yun na makita o wala na sa plain and ordinary vitamin D3.
9: So, unsa man ang mga trabaho ni HDL. Kung maba ang LDL sa imong dugo, kay basically, kung daghan kag LDL sa imong lawas, paspas raman ang production sa bile. Unya, kung daghan ang production sa bile,
10: dako ang chance mahimong gallstone.
9: Ay! Kay musapok ang imong bile, most likely makadevelop jud ka og gallstones.
10: Pasabot, Sir JP, ang D3-bio makatabang jud magprevent sa mga gallstones. Pusto. Unya, ang imong vitamin D3, naiingon ana nga function.
9: Wala.
10: So D3-bio jud ang maayo. Di ba, Sir JP, ang rason nga nung daghan bad cholesterol ang imong lawas tungod kay daghan kang gikaon. Ang solusyon ana, mag-fasting ka aron makuhaan ang trabaho sa imuhang bad LDL. Cholesterol or LDL. Nindot og maayo pod ang kombinasyon sa fasting og D3-bio.
9: Wa na tay oras, ako si Jean Paul Generoso.
10: Ug ako na sab si Dr. Ramil Oy, maayong panglawas ipadayon.
9: Ayaw og abusuhon.
5: Dugay ka na bang nag-antos sa imong balatian? Daghan na bang doktor ang imong naduan o napakonsultahan? Apan wala lang gihapoy alibyo. Ani ana ang sulbad sa imong problema higala. Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Magtudlo kaninyo sa mga pagkaon nga angayng kaunon o sa mga pagkaon nga angayng likayan. Busa ayaw hulata nga mo grabe pa ang imong balatian higala. Bisitain na ang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Alang sa libre nga check-up o libre nga konsultasyon, anamay mo tang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building 62D, Jerusalem Street, Cebu City at Bangsa de Freeman o kilid sa Gaisano Main.
6: GX Coffee Mix.
16: Ako si Lin Lin. Sa una, mahalo ko mga pika ay makulbaan mong gugoda yun. Pagkadungog na ako sa DTX Coffee Mix sa radyo, nitilaw ko. Naho kaya akong kalipay, kawala dyan magkumbakumba ang akong dughan sa DTX Coffee Mix.
6: DTX Coffee Mix.
0: Patayin sa mga butika.
6: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500. At doon akini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya. Yan nagkahatak o proteksyon. Batok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500. Adlaw-adlaw.
0: DTX 500.
6: Mapalit sa mga butika.
1: Kasayuran sa maayong panglawas.
22: Programa nga puno.
1: Kompleto. Con todos ricados
22: nga muhatag ganato
1: nga sakto nga kasayuran
22: ug giya
1: kabahin sa ato ang maayong
22: panglawas
1: mamati
22: apil
1: sa mga health topics
22: adlaw-adlaw
1: kauban
22: ang mga health experts
1: kasayuran
3: sa inyong nabati ang programa nga binayran ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna ug gipangtuki ila lamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
23: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab Quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
24: Unilab Quality yan.
23: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumag-uri ng sakit.
25: Pangon na ta, mag-shift na ko. Future supervisor ko. Nescafe Classic Stick ang kape na ko. Bisan lisod mahimong cashier. Padayon gihapon ko.
26: Ana si Dan at 6 AM. Kay adlaw-adlaw siya mo inom og Nescafe Classic. Masaligan, 100% puro og natural.
27: Puyawang ganoy.
26: Pag Nescafe Classic adlaw-adlaw, pinakalami nga black coffee. Based on February 2025 product tasting on instant coffee powder by MRI.
28: Pag Nescafe Classic adlaw-adlaw, 100% puro og natural, pinakalami nga black coffee.
29: Kumpirmi ka poy, naluya, nalipong og nang loose pad, basin anemia na. Ug ang mutabang, aron healthy ang blood ug naay healthy glow, United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
30: United Home. Unilab yan.
31: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
32: This time check is brought to you by Leon Extra Strong Beer. Bangi sa sarap, bangi sa sulit.
33: Mga kasenyor, Bossing Vic Soto po. Umaaray na ba sa presyo ng senior milk? Ang Birch Tree Advance,
34: same nutrition, half the price.
33: Versus leading senior milk brand, sabi ng nutritionist ko,
35: may triple advance power, tulong pa
0: pampalakas ng muscle at bone. Immunity, brain at heart. With a balanced diet and healthy lifestyle, mag-Birch Tree Advance na.
2: Same nutrition, half the price.
33: Versus leading senior milk brand. Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price. Versus leading senior milk brand. Get triple advanced power with a balanced diet and healthy lifestyle.
32: Sa kalamion sa cheese of crunch, mulami po ng break nimo. Basta break time, Magic Flakes Cheese. Kini ang DYHP Cebu. This newscast is brought to you by ang nailan nimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
4: That time check was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, Blast sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
32: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
7: Naglisod kas pagsulod kay sakit ang lawas nimo? Use Salon Pass. Dunay diretsong pagdulot sa sagol niini. Paspas ang epekto sud lang sa 30 ka minuto hangtod sa 8 ka oras nga alibyo para sa mga sakit sa baga, liog ug sa likod. Salon Pass. Methyl salicylic menthol tocopherol acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
32: Salon Pass with direct ingredient penetration for shoulder, neck and back pain.
8: Home is where the heart is. Kaya bilang isang real estate broker, malaki ang kaligayahan ko na makatulong sa mga kliyente ko sa paghanap ng kanilang home. Pero kapag sunod-sunod ang mga meetings at site visits, hindi maiwasang mapagod. Kaya naman, I really invest in taking care of myself. Nag-i-exercise ako at kumakain ng mga healthy food. Plus, sa tulong din ng MX3 Capsule, verified ito with alpha, beta at gamma mangosteen. Ako, si Vivian Balabis, MX3 Capsule, dito ako believe.
11: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Be extraordinary with MX3.
13: Samok na ubo, ubo, ubo. Undangin na. Tosiran Forte. Motabang magpaundang, undang, undang. Sa non-stop tri-cough o katol sa tutunlan tungod sa post-nasal drip. Ubo nga samok. Pag tosiran, tosiran.
14: Tosiran Forte.
15: Unilab quality yan.
17: Dextromethorphan HBR plus phenylpropanolamine HCl plus paracetamol is the generic name of Tusan Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
32: Ubong makulit? Just stop it.
18: Nag-init na pod. Vacation ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, natay diskarte sa bughat og sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte. Rexedol Forte, kaya ba natan di ilang ang bughat, bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat, mas paspas banat sa upat, faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua, kanunay nga naay diskarte, sa lain-laing sakit nga pwede mo atake, may diskarte, Rexedol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexedol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Kajut lang!
20: Maglangay-langay pagod ka, naay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
19: Wow! Mas maayo pa?
20: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
19: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra? Naa! Bisag pang sharon pa! Naay lechon, humba, adobo, kaderet!
20: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
15: Unilab quality yan.
17: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
32: Ang nailan ni mong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan
19: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Kajut lang!
20: Maglangay-langay pagod ka, naay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra!
19: Wow! Mas maayo pa?
20: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
19: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra? Naa! Bisag pang sharon pa. Naay lechon, humba, adobo, kaderet.
20: Extra maayo! Aron extra pud ka. New Alaksan Extra!
15: Unilab quality yan.
17: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
32: Ang nailan ni mong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra!
21: Kung right med ang masaligan, mag-insister, kagmamangkot.
35: Basta right med, dito ko sa kilala ko na, kagmasaligan ko. Kaya, basta right med.
36: Dahil gusto namin na gumaling kayo.
31: If symptoms persist, consult your doctor.
32: Di kalidad at abot kayang gamot, ipilit at hingin. Basta Right Med. Dahil gusto namin na gumaling kayo.
1: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
3: Unilab quality yan.
1: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumag-uri ng sakit.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa personal na pagbabago at pagbabalik loob sa Diyos. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuroan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga awit 85, talatang 4 at 6 hanggang 9. Panumbalikin mo kami, O Diyos, ng aming kaligtasan. Ang pagkamuhi sa amin ay iyon ng wakasan. Ibangon mo kami, sana'y ibalik mo ang nawalang lakas, at kaming lingkod mo ay papurihan ka na taglay ang galak. Kaya ngayon, Yahweh, ipakita mo na ang pag-ibig mong wagas. Kami ay lingapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Aking naririnig mga pahayag na kay Yahweh nagmula. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya'y magiging payapa kung magsisisi at di nababalik sa gawang masama. Ang nagpaparangal sa pangalan niya'y kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Naway sabayan niyo ako sa panalangin ito. Mahabaging Panginoon, salamat at sa anumang oras ay maaari kaming lumapit sa iyo. Nagsisisi kami sa aming mga kasalanan at pagsuway sa iyong mga utos. Patawarin mo kami sa aming pagmamataas sa sarili, sa aming kakulangan ng pagmamahal, paggalang o habag sa aming kapwa, sa aming mga maling gawi at pag-uugali, at sa aming masasamang mga pag-iisip, pananalita at gawa, sa aming galit at puot at kawalan ng pagpapatawad sa aming kapwa, at sa aming pagkalimot na magpasalamat sa iyong mga pagpapala sa araw-araw. Kami ay nagpapakumbaba at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan, at tulad ng iyong pinag-utos, aming pinapatawad din ang mga nagkasala sa amin upang kami rin ay iyong patawarin. Kami nagpapatawad sa aming kapwa dahil din sa kami ay nagtitiwala na ikaw ang tagagawad sa amin ng tunay na katarungan sa iyong takdang panahon at paraan ayon sa iyong mga pangako. Pakalooban mo kami ng busilak na puso, O Diyos, at bigyan mo kami ng kalooban na matapat. Pagpalain mo kami na iyong karunungan at kalakasan sa araw-araw upang makapamuhay kami ng matuwid alinsunod sa iyong mga panuntunan. Hiniling namin sa iyo na iyong patatagin ang aming pananampalataya at kalooban upang mapagtagumpayan namin ang mga tukso sa araw-araw. Bigyan niyo kami ng karunungan upang maiwasan namin ang mga maling pag-iisip at masamang impluensya. Hinihingi namin na kami ay iyong muling itayo kung saan kami nabuwal. Bigyan mo kami ng kakumbabaan sa paghingi ng tawad at pagkikipagbalik loob sa mga taong aming nasaktan. Aming tinatanggap at pinananaligan ang iyong di nagbabagong pagmamahal sa amin upang ibigin din namin ang aming kapwa tulad ng pag-ibig mo sa amin. Turuan mo kami na laging maging mapagpatawad sa mga nakakasala sa amin tulad ng iyong pagpapatawad sa aming mga kasalanan, nang kami ay mamuhay ng may kapayapaan sa ilalim na iyong masaganang pabor at biyaya, at nang sa gayoy matanggap namin ang mga pagpapalang inilaan mo para sa amin. Dalangin namin, Panginoong Hesus, na maghari ka sa aming mga buhay, pamilya, sa aming mga pag-iisip at pag-uugali, sa aming komunidad, pamunuan, simbahan at sa aming bayan. Isinusuko namin ang aming sarili sa iyo bilang aming Panginoon at manliligtas. Hiniling namin na iyong bantayan at pangalagaan kami sa araw-araw, ang aming pamilya, tahanan, negosyo, trabaho at paaralan, at iyong ilayo kami sa lahat ng kasamaan at kapahamakan. Naway kami ay iyong patatagin na kami ay laging makasunod sa iyong kautusan at makalakad sa katuwiran at pag-ibig sa kapwa. Panginoon, kami ay nanunumbalik sa iyo. Naway akayan mo kami sa mga landas na matuwid, alang-alang sa iyong pangalan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Higala, kumusta gmayong gabi kanatong tanan?
1: Sa pagkausap pa, welcome! Welcome and welcome ning atong tulumanun. Sincerely, Ate Arlene. Sige hapon, kita magahatag og pagtagad. Ni atong mga suwat kaagi sa kinabuhi. Ngabisan pa man o gilumutan na sa katuigan nga ng labay. Nagpabiling buhi. Nagpabiling laba sa panumduman. May 14, 2026. Like so atang puno sa mga itong paghahatag at pagtagalan this time, mga itong letter sender. O sa kanagngalan og Nathalie. By understand by Nathalie, alang sa imong suwat. Of course, brought to us by Nance Herbal Capsule, ang ipa-improve para sa ato mga kaigsuunan. Ang bagong Nance Sopri Plus Capsule, magpahinay o magpa-control sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayos sa circulation sa dugo o maka-fight o infection. Lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar. Antibacterial, og labaw sa tanan, mutabang aron dili na makapadayon ang balatian nga cancer. Ingon ana kaanindo ang atong NAS Super Plus Capsule. Pinarisan sa ating U-Aid Herbal Food Supplement, ang atong U-Aid mo flush out kini sa mga toxins og excess fluids sa atong lawas. Makapakgang sa urinary tract infection, bladder infection o kidney stones. Og labaw sa tanan makatabang sa atong liver problem. Iguna na ka-epektibo ang atong U-Aid Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NANS o U-Aid tumpak para nga mapakgang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. O siyempre, alas sa atong Cervic Care Herbal Food Supplement. Mabalik o mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. O labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan makapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong Cervic Care Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Og siyempre, alang sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus, and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day. O siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer ang atong Remind Choco Mix. O siyempre, alang sa atong Mega Man Herbal Food Supplement, Natural Energy Booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural Performance Enhancer. Safe gamiton. Mega Man Herbal Food Supplement, 2 capsules before bedtime, and ang atong Mega Man Gold Coffee imnon sa buntag. Og syempre ang atong Nance Liniment Oil. Sukad kani ato hangtod karon, Nance Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot ilabi na sa kabataan. Gamita ang Nance Liniment Oil. Available at 30 and 60 ml. Siyempre, ng atong Nance Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo

minerals, unya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia, sa laktod lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan malikayan ang Alzheimer's disease, maka-control og diabetes og ilabi na hypertension, maka-maintain usab sa maayong nga panan-aw og nindot nga panit. Og labaw sa tanan, maka-improve sa atong mga kabukugan, bone strength. So kung mga pika na lang, Nan's Corn Coffee, daghan kang mga benepisyo nga makuha niini. Available sa halos tanang mga butika sa inyong mga lugar. Og ayaw mo kalimot ang atong Nan's Medical Mission 2026, magsugod na karong May 30, diya sa Moga City sa Philippine Red Cross Function Hall sa May Petit Barracks, Barangay Zone 4 sa Moanga City. May 31, April, Sibugay, sa May Covered Court, Poblasyon April sa Moanga, Sibugay. June 1, Pagadian, Covered Court, Plaza Luz Compound, Pajares Avenue, Corner V, Sagon Street, Barangay Gatas, Pagadian City. June 2, Molave sa Carousel Garden at Rizal Avenue, Barangay Makogihon, Molave sa Buanga del Sur. Pagka June 3, dito sa Dipolog sa Mini Gym, Barangay Torno Front sa Barangay Hall, Torno Dipolog City. June 4, Calamba sa May Barangay Hall of Barangay Solino, Calamba, Misamis Occidental. Pagka June 5, dito sa Roqueta City sa May Lumantas Riverside Garden, Porok 3, Barrientos Street, Laya 1 o Roqueta City. At ang atangin atong medical mission tungkol kay daghan ang atong mga pa-premyo and labaw sa tanan pinaka-importante matabangan ang ato mga balatian pinagi sa itong health analyzer machine dito makita ang ato mga angay nga i-correct sa itong mga panglawas libreng masahe o uban pa. So again, kita-kits sa mga naka-schedule nga medical mission. Buenos, we'll just stand by Natalie alam sa iyong suwat din siyempre sa atong tulumanon Sensory Ate Arlene.

Ako nabantayan nga sukad. Nguwa pagid mi nakabaton og anak. Ako nga kabantayan ang akong bana. Mordawad an siya gana ate. Ilabi na nga gina-pressure na mi sa iyang ginikanan. Sige pangutana, kanus ako no mi, muhatag sa ilahag apo. Nasabdan ako sila ate. Tungod kay nag-inusara lamang nga anak si Anjo. Nangandoy sila nga daghan silag mamahimong apo. Samtang si Anjo, ako ang ihang ginamahay. Nagtuo siya ate nga doon ako'y diferensya. Ang kunan ko nga na ako'y problema sa akong monthly menstruation. Ug sagad layagan ko. Ug mao kini ang rason nga maglisod ko sa pagbuntis ate. Sa pagpangligid sa mga katuigan, miabot nagsiyam katuig ang among pagpanag-uban. Apan, wagi hapon mi nakabatunog anak. Siyam katuig ate. Og dini nakita nako ang kausaban sa kumbana. Dili na siya lambing sama sa una. Gikan sa trabaho, dili na siya moderetso pagpauli, muhapit pa kini sa ihang mga barkada. Hubog kini nga mapauli og ganun na yung ginasulti nako. Ngawa ko na nako siya matagaig anak. Akip yung parents, makadungog kong mga foul ng mga pulong ate. Ay haraunta ko na kong ipakaslan kung buntis na. Para ko na makasiguro nga makaanak yun si Anjo. Ate ni Higayuna, na. Mura na kong bulkan nga mabuto. Nga ko pasensya dili na nako mapugnan nga magawas. Nakita na ako nga dili na malipayan si Andrew uban ka na ako. Busawan ay rason nga magpabilin pa ko sa among relasyon. Mutual decision na mo nga magbulag na ate. Tuod man na naog ko sa among panimalay o gipadayon na ako ang akong kinabuhi. Ngawa na si Andrew. Nagtuo ko nga di gid ko mabuntis ate. Samtang nalimbasog ko nga mahikalimtan ang tanan. Miabot sa akong kinabuhi si Vince. Siya ang ako nahimong shoulder to cry on, ate. Kanoon na ako siyang sultihan sa akong mga drama. Siya ang nahimong ako sandigan sa akong mga kasakit. Bisan unsa niya kabisi, kanoon na siyang dunay oras sa akong mga nonsense, ate. Hangtod nga nakapadayag siya sa iyang gugmang arikan ako. Sa laktod, nagkarelasyon kaming duha. Dati kayo na gusto lang nako nga na ako'y kauban. Kauban nga mukatawa, mag-enjoy sa kinabuhi. Na yung mga higayon nga malimot na sa among limitasyon. Naging intimate na ang among relasyon. Kisultihan ako si Vince nga dili ko makaanak. Kinahinungdan nga nagbulag niya sa kumbana. Matod niya, walay lang importante kaniya kundili ako. Pulong nga makapahalipay sa kasing-kasing. Ug makapahupay sa mga kasakit. Hapan at the end of the day, ato ragi hapong kaugalingon ng atong masaligan. Ate, duha ka bulan nga wa ko gi-menstruate, ate. Normal kinika nako. Apan sa dihang maglahi ng akong ginhawa, ug doon na nako yung mga morning sickness, ate. Nagduda ko. Busa nag-pregnancy test ko, ate. Ug positive. Buntis ko, ate. Halos di ko makatuo. Naghulat kong siyam katuig. O karon gihatag na rikan ako ang akong giampo, ate. Apan ang maong balita inay nga makahatag ka na kong galipay, naghatag hinoon kinig stress. Excited kong ibalita kang Vince nga buntis ko. Nagtuo ko nga malipay siya. Apan iya kong giignan. Ipakuha ang akong gisubak. Minyo de siya, ate. Og naa sa probinsya ang iyang pamilya. Sa akong kalagot ako siyang gisag pa, ate. Pangutahan ako siya. Ngano na kaya niyang itago ang arikan ako? Ngano na makak siya? Apan hilom lang si Vince, ate. Na-realize niya nga napasubo. O napasubo siya.
samtang ako wa masayod sa angayan kong pagkabuhaton. Isa lang ang ako sigurado, ate. Buhion nako ang akong anak. Mi-resign si Vince sa iyang trabaho. Nahadlok siya nga masayran kini sa iyang asawa. Wala na nako siya apasa sa sustento, ate. Kay kaya man akong buhion ang bata. Nga ako lang. Di na ko gusto og gubot. Pagkasayod ni Andrew nga buntis ko, nagtuo ko nga masuko siya. Apan, baliktad ang nahitabo. Iya kong istorya. Willing ko na siya nga mamahimong amahan sa kong anak. Apan sa usa ka kondisyon. Amo ko na ipatuo sa mga tao, akip sa iyang ginikanan. Ng anak niya, ang akong gimabdos. Mibalik sa kong panumduman ang mga sakit na pulong nga gibuy-an ni Anjo kanako. Kung giunsa ko niya pagtamay, tungkol kay dili ko makahatag og anak niya. Apan sa pikas bahay nakakatawa ko. Matod pa nila, the tables have turned, ate. Karon siya na pod ang naas akong lugar. Nakabaton siya og ka-live-in, ate. Sa diha nagkabulag mi. Apan, huwag gihapon siya makaanak. Ate R.

sa iyang pagduol na ako nasahid ko sa iyang tumong para matabunan ang kamatuuran nga usa siya kabaog. High pride si Anjo. Kabalo ko sa iyang batasan. Dili siya gusto nga maimahimong katawanan sa ubang mga tao. O para mahimutang ang tanan, misugot ko nga magbalik mi ni Anjo ate. Tuod man, nagdako ang bata nga si Anjo ang nailhang amahan. Apan ate, ang iyang pagkaamahan dili tinud-anay. Isog kay siya sa kong anak. Kanunin niya kining singgitan, bunalan o kasab-an. O kini ang among kanunay nga awayan ni Anjo ate. Maluoy ko sa kong anak. Usay, mangutana siya na ako nga, anak ba kuno siya ni Anjo? Murag kumutan ang akong dughan, ate. Doon ay mga higayon. Nagusto ko na sutihan ang akong anak para masabdan niya ang tanan. Apan, ate, nauna-huna ko. Makigbulag na lang kang Anjo. Tungod gaya ang among panag-uli, dili tungod kay nahigugma siya kanako, kung dili matabunan lang nga di siya makaanak. Apan wa siya'y gugma sa bata ate. Ug maluoy ko sa kong anak. Unsabay ang ngayon ko pag-abuhaton. Palihog, tambagi ko ninyo. Sincerely yours, Nathalie.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Kini si Doc John Paul Diasis. Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
2: Ang akong gibati gud nang usahay ang akong BP mo sakta gud ko gusto nga maghinsin ko kay mga para sa ibang nga gasaliton sa butika kay madlok lagi ko so ko paminaw aning sa Sicily at si Ireland dagan matay og mga testimony nga mga ayo sila kay high blood sila so akong gi try na sa capsule og UAID akong gitari so wala kini ang ginintin og dagan kay salamat lang at si Ireland sa iyang plaga so kundi na diyan no set at kayo ko diri sa Purok do list kublasin kidawi bukid non.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living nuns.
0: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: Ako si Ami Sarigumba taga Dumaguete City. Sa una, luyahon kaayo ko kay syempre isip asawa, inahan, dagan kaayo ko obligasyon labi na sa panimalay og manginabuhi pagyud. So dili malikayan nga pagagabi ubati gyud og kaluya sa lawas tungod sa daghang trabaho. Pero sukad ko naggamit sa Nans Liniment Oil, nawala gyud ang panakit sa akong kalawasan, labi na gyud sa akong likod, hawak og tuhod. Og hangtod karon na senior citizen ako, naggamit gihapon ko og Nans Liniment Oil. Og tungod sa Nans Liniment Oil, makasayaw pa ko sa akong TikTok og Reel sa Facebook. Akong giauhag ang tanang mga nanay, tatay ug ang tanang mga senior nga gamit sa Nans Liniment Oil para iwas panakit sa kalawasan.
1: Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na? Posible nga magkamayuma ka? Ovarian cyst, PCOS o cervical cancer?
4: About po sa self-care, may disminuryahon po kayo. Pag may nang kuwan, kusog din siya, din naman ko'y kuwan sa una ka nang nakuwan, magkusaon na sa akong medical nga na ako'y kaning mayuma. Pero sa gawas sa akong matris niya, mo na akong gitake for one way, kaluoy sa Ginoo, pagpotro na ugad sa hospital, nawala na din akong mayuma. Gretchen Gonzalez, 33, San Fernando.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living nuns.
0: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: Dagaw salamat kanimo Natalie sa imo pagpadangat imo swatan pa ni atong tulumanon sa sensor di Ate Arlene. O sabay angay buhato ni Natalie. Tampa. O sa nitingog diha sa pikas bahin. Ato sa daw ng pagka pahinahinayan, be. Ang volume. Anyways. O sa angay buhato ni Natalie. Nga inay nga nag-uli siya. Gipatuo sa ilang ginikanan ni Anjo. Nga siya'y amahas bata apan di naman niya matikay. Dili man gid love ni Anjo ang iyang anak. Mugawas magid iyang natural nga pasakitan niyang bata kay dili niya ni anak. O sa'y angay ang buhaton. Of course, kao ba na to? DJ Nova Abaniel.
1: Yes, mayong adlaw Ate Arlene Cap Juno sa tanang mga suking tigsubaybay.
0: And of course, ano to URP Professor Cap Junjun de Asis.
2: Yes, masurting adlaw DJ Nova and Ate Arlene.
0: O sa may angay buhaton. Kung ikaw si Natalie, kaya ako nalang ba nimo para nga ang bata magdako nga dun ay amahan, pero ang bata nakapanguta na anak bako ni Papa Anjo. Nga nung ingon-ani man siya mudala nako. Did you know?
1: Naturally, isip po sa kainahan, dili naging kumuantos, ma'am. Kay ang kita mga inahan, pinaka-importante itong kinabuhi ato, yung mga anak. Correct. So, mugi na itiman ni Natalie. And, mahimot lang kuanig yung kuan, ma'am ba? Kanibitong, once ang usa ka magtiayon kay dili makaana kay murag ang blame bitaw matik kay sa babae day no ingani ka unfair ba nga murag wala nila na kita ang factor nga posible nga ang lalaki gyud ang baog so
0: yes.
1: Ambot lang sad nganong gina-assume na sa kadalasan karaghanan I mean nga kung dili kay makaana kay babae din ang problema sa iya din ang basol kay murag matik bangat ang una
0: ang babae
1: yun,
0: din ang siya makaana
1: oh nya murag
0: taglain
1: take note lang mga babae no nga dili but pasubot nga dili mo mang kaanak, ako lang ni-insert mambanga. Nilibot pa sabot nga di mo makaanak kay ikakulang na na sa inyong pagkababayi. Kay, again, namang yung mga nangit yung mga dysfunction man. Yung mga babae nga, diligid kaya. No, yes. Kanang diligid sila, murag diligid para
0: dali,
1: sa ala ha.
0: Magkaanak.
1: Oh, dali-dali magkaanak.
0: Kaya nakaroon panahon na nga, grabe ang picos, no?
1: Yes, murag common kaayo ang picos. So, diligid ta ng babae, yan ang ibol nga magbunti.
0: Yes.
1: So, dili na siya mao ang dapat nga, himo na tong definition as a woman nga. Dapat kung babae ka, makaanak yun ka. Kaya, so, tama na, may ubang mga babae. Kaya, lagay kay mga babae, actually, gid nga, murag mo ni gaka-depresa nila, murag mo ni ilahang gaka, murag, gamay kilang pananaw silang kaugalingo tungod kay dili sila makaanak.
0: Yes.
1: Which is, unta, no nga, di, ato ning makuan ba, ato ning ma-change sa ilang una-una ba nga. Dilibot pa sabot nga di mo makaanak. Kay kulang mo as as babae, pwede man mamay mo inahan in other ways, no? Dili lang sa, kanagikan yun sa inyo hang makuan, mga sabakan. But anyway, balik ta kang Natalie.
0: Yes.
1: Nga, again, Natalie, nga, gitagaan naging nimog chance si Anjo no niya ingana pa ang gibuhat so ngano mang magantos man ka nga di ba kita inahan mas kung masakitan mi at makita atong anak nga masakitan
0: correct
1: niya kanagari pabor na ganina kang Anjo nga gipasalo siya nga siya'y amahan kay aron kunuhay maluwas ang iyang dungog no
0: yes,
1: kay... rondi makabalo nga siya di embaog
0: oh correct
1: oh so niya
0: garboso bini mga laki
1: oh niya ang ending iya pang i kuano ingana pa siya tratara sa imong anak so dili niya deserve so mo siguro na baog siya kay di niya deserve may mong amahan
0: ah correct di siya kabalo kay kun tanaw mi tanyo bisag dili nimo anak gani kanagani iro nga
1: yes
0: anak, ito padin nga masakitan maluoy mga ka tao
1: yes.
0: Pa
1: so kung siya gusto gid siya mahimong amahan diba dapat mas kan dili niya anak iya ginapalanggaan pero siguro pangluwas ra gid siyang garbong mo nang iya gitong gigustong kanang angkono ng anak ni Natalie so
0: pero dili niya mapanindigan
1: yes dili niya mapanindigan so ayaw na Natalie no pasagdain na si kuan si Anjo nga siya ni bahala magsagang siyang kaugalingon basta importante diya nga maprotektahan ni mimong anak
0: correct. Okay, dirita kang URP Professor Cap Junjun de Asis, bera.
2: Yes, Ate Arlene, naragoy panultiyon kanunay nga balik-balik na to.
0: Unsaman.
2: Kari mga minyo na karong panahon na.
0: Aha, sa mga minyo na, okay. Gabi Nova, dala.
2: Kung wala pa mo kasunod, ayaw lagi pagsunod.
0: Kung
2: wala pa
0: ayaw mo. Ayaw nag-inter.
2: Ayaw nag-inter. Kaya kung maka-inter na mo, dili na pwede iluwa pa.
0: Aha. Kanina hitabo sa ilang hakay, mura may naagi naman ni Sagliniloa ay.
2: Minyo na magbutubo.
1: Sa plambalik.
2: Sa bata sa balaod, bata sa kahitasaan, dili na mo pwede bulagon.
0: Mulagi. Pero kay, kabalo ka, kung ang ama, ang isa ka tao di makahatag ang anak, rason ka na nga pwede mo magbulag.
1: Yes. Ground for annulment na siya.
2: Ground po for annulment nga, kalisod pa na kaayo. tagaig san sa ta, sa baka duwa, sa baka tulo, pasabtar gud na si an,
0: si Anjo.
2: Anjo. Ma masabtan kadang paimna nagbigaman perwinti imong bana para dili na sa anak imo mo paimutok ikaw ang paim
0: dili oy kung ang bata masakitan ikaw sakitan makapangutana na gud ang bata ako yes, ba ni siyang papa
1: kay Luy, kaayo.
0: Kay di ba lahi gid ang pagtagad ni Andrew so nganong i-suffer man niya tinuod man na nga ang dili yun, dili perfecto. Mm. Sila dili gid perfecto. Yes. Wa sila anak gani nagbulag sila yes. Tungod sa pagpasakit sa mga sakit nga pulong ni Anjo kay di siya makaanak. Mm. Di mo do nagbulag na lang gid sila. Pero kini nahitabo karon nga nakaanak siya sa gawas, gihangyo siya ni Anjo nga pabalikon. Lain na nga storya.
1: Yes. Di ba ulo sud kayo, ma'am nga, si Natalie ang napasangilan nga ba o siya grabe. Grabe ng kuan sa iha oh. Mga istorya ba niyang. Inding di ato kay si Anjo di ito ang dili gid ka anak.
2: Kung sa man ka Anjo nga. Ay kabalaka Natalie. So good garon. Uh-huh. Pinangga na ni Anjo ang imong anak.
0: O sa imong haton.
2: Paim na lagi bigaman?
0: Dili lagi. Okay lagi
2: kulang na bigaman. Kulang na nagkarinyo ang imong bana Natalie. Di ay. I-try lang sa good ni good. Ay dili good to. Kamu mga babae mong good kay gamay nga problema. Bulag na yun ninyo.
0: So, dili man.
2: Kabalo ba mo kung giunsa mo pag-amping sa mga lalaki na?
0: Bata ang gisgutan diri.
2: Mau man yes. Gani.
1: Basta mga inahan, basta
2: kaya
1: bata
2: pa bang
1: na gani.
2: Kaya i-resolve? Mm-hmm. Yeah, gamay, inyong advice na makibulag. Abi ninyo sa iyo nga walay bana ang tao. Kitsi ka dulo ka na karugong gabi eh. Kung inyong makibulag.
0: Big deal, good lugar.
1: Ana, gini dapat gini na ikadulog ka.
0: Nadabi ako kay kami Lucy
2: mga,
0: na katuin.
2: Kami mga laki, kakaya may ngaway kadulog.
1: Ah,
2: pero kamo nga mga babae, kamo mga babae, mamu, advice na dahil ninyo na sinatalig ka, bulag.
0: Oh, sabon mo. Na lang dito, aning ote kadulog.
2: Dagan pa kayo gribidi, unya. Sinatalino ninyong mao bitaw na gingon sa primero, bitaw wala kasulod, nag-intra-intra. Anong naana karon di gamay nga problema, bulag na yun ang isgutan.
0: Sa ato pa, bisay daog-daogo ng anak?
2: Naman sila tali. Mao
0: gani nga di siya gusto nga daog-daogo niyang anak.
2: Eh, kanong madaog-daog mga duwa man sila sa bata, pulihan na yun na si Anjo, tanong tag. Bisara mo na si Anjo, duwa mo si mong anak na tali. Siya yung daog-daog ha?
0: Dili, deserve sa bata masayos ni noon.
1: Yes. And kaya deserve niya nga kanang palanggaon siya.
0: Nakapangutana na
2: bet siya. Mabot lagi ng panahon niya makamgo na si Anjo. Ipakita lang yun nga, bisan sa anak nga kahimtang, love niya po ni mo sa Natalie.
0: Kaya ang sakto ganyan buhaton, dili siya mapapildi. Kung iyan daw nga bata, sutihan niya si Anjo. Anjo. Kung hindi mo ni tarong pag sutihan ako bata nga, dili ko amahan.
1: No, ignon niyo. Kabagka ka niyong magnawo nga, awayon akong anak ko nga.
2: Pero dili tubag ang pagkigbulag. Kung dili, fight. I-fight mong katungod, Natalie. Kay kung magbulag mo ko nang isgutan na yun, pildi na.
0: Si pildi na. Mm-hmm.
2: Pildi na. Kay wala naman sa ikaw bang lalaki.
0: Kadali mangitak ng tinahanan. Mabitaw nagkaanak siya dahil sa lahi. Kay kita siya
1: yes,
0: dahil.
1: Yes,
2: nga, giunungan siya.
1: Yun wow, lang. Lahi mo
0: at least kita ka siya anak.
1: Oh.
2: Nga, kana anong
1: nga may lalaki na naunong siya. Niya nga, dili di siya baog. No? Oh. Na-erase na siya ang naunong.
2: Ah! Kana anong baog. At to din sa kuha. Klaro kayo nga dili ka baog. Kamugin mo, advice mo dahil sa mga parehan ninyong kababayinan niya bulag na binigit sa'yo na kami niyo.
0: Dili lalimang good ang sitwasyon yes. Ni Anjo. Depende mo sa sitwasyon. Kung dili, kailan was and for all, kinakalan higugmao ni Anjo kasi siya ang ni-offer ng mga mahan.
1: Siya yung nang hangyo no, ng mga mahan niya. Dili siya magpakaamahan.
2: Dapat. Diabot naman ni Dries ato. Basig pag baka dungog ka ron si Anjo. Ikaw, Anjo, tuloy bagbagputin na ko. At ipa na na yung mong sus pastilan na Anjo. Lisod ba kayo mangita kayo ron? Kanapan noon ka package na. Wala na naglisod. Ikaw noon.
1: No, di na siya magtagbiyog ka.
2: Di na ka magtagbiyog.
1: Oh, di na magbilar.
2: Di na ka magingon niya. Ako, dili. Dili. Kaya kayo na kayo.
0: At least kabaho na siya. Actually, depende na sa iyang pagmahal sa bata. Kaya kung mahatag niya sa bata ang pagmahal, wag ito na problema.
1: Yes. So, okay. Ikinaiya na gina niya.
0: Dawat gina nga siya anak mo, pangga lang siya tao nga.
1: Yes.
2: Basig insecure lang po siya. Ipakita ang tinunan na yung love ko. Ikaw, mangod na teliga, may kuwan, sumbong-sumbong na yung kaabot, mga halika din sumbong sa mga. Ipakisos, makaya rin ko na mo nag-ipakita ang, karinyuwara ko na si Anjo, good?
0: Kung sa bagi-angay buhato ni Natalie, ipaglaban ba niya iyahang anak? Makibulag ba siya? Or kayaho na lang niya para lang nga doon ay amahan niyang anak? Stand by, balik naman lamang sa Pikas Lawak.
3: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
4: Kini si Doc John Paul Diasis. Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
5: Ang akong mama, gagamit siya sa NANS capsule o sa UID capsule. Marag magbugat kay ang iyahang lawas. Ang iyahang BP nasa tag 200, over 100. Mo yun na. Then okay. Pagka-stroke sa akong mama, mo to siya nga, yan na nga, day, paliti ko aning capsule kay magaan-gaan yun akong lawas. Ana, every buntag, pwede pa siya makakaon, mag-inom na siya UID o NANS capsule. Kada yung katulog niya, usap pa po siya mo inom o balik at yung NANS capsule o UID. Dunganon yun niya. Kaloy sa ginawa si Arlene, galakaw-lakaw na akong mama. Dali na kayo siyang naulian sa iyang pagka-stroke. Mga 3 weeks lang, nakatindog na dayon akong mama.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living NANS.
6: Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, NANS Corn Coffee.
7: Isa ko sa NANS user, gamit ko NANS Coffee. Sa akong asawa, nga sa isa ko yun sa mga ubang dating iha. NANS Coffee lang yun. Maayo ang iyang pagtulog, iyang pagbawas, okay man. Dili yun yung gamit og ubang kape. Kaya kanadyo ang NANS Coffee ang mong gamiton. Pispos ninyo, dres sa kapangin, libungan o kutabato.
6: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living NANS. Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: Kung problema sa mata, gamit sa NANS Eye Drops. Susama kang rinisita lumaktod.
8: Kaloy sa Ginoo, nagamit ko ng NANS Eye Drops. Lamdag na akong pananaw karon, dili na ako mag-antipara. Ko si rinisita lumaktod, taga-Tugbungan, Lopez, Zamboanga City.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living NANS.
6: Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
0: Pwede baligtapan, siyempre, ato sa Nibayon, ato mga Facebook and YouTube viewers. Shoutout Ate Arlene, always naminaw sa imong programa kada 1 p.m. Mag-open gilkod ayon sa YT para mulantaw sa imong live from Michael Sebi.
1: Good afternoon, Ate Arlene, watching from Ozami. Pa-shoutout sa kumaka kaigsuuna sa Misamis. Always tune in from Melvin Chavez.
0: From Jonaline Mabansag, mayong adlaw, Ate Arlene, de Genova o Cap June. Permigil kong kapaminaw sa inyong programa, bisan na ako sa trabaho. Shoutout sa akong pamilya diri sa Barangay San Isidro, Malaybalay, Bukidnon.
1: Maayong adlaw pa-shoutout sa Villorente family watching from Bukidnon. Salamat sa inyong pagpaminaw from Liza Ortiz.
0: From Ricardo Talisic, hello, Ate Arlene. Lingaw kay ko sa inyong istoryahan kada udto. Shout out sa akong mga or sa akong asawa nga si Marites ug sa akong mga anak nga nagtan-aw karon gikan sa Ormoc City Leyte.
1: Hi Ate Arlene, shout out sa tanang taga Kabadbaran. Your voice is so comforting. Bagay sa imong kagwapa from Diane Santillan.
0: Good day Ate Arlene, di Genova og Cap June. Long time listener ko ninyo sukad pa sa una sa radio karon watching live diri sa Lake Cebu from Jenny Rose Calo.
1: Hello po Ate Arlene, shout out sa akong pamilya sa Lanao del Norte from Ivy Palma. Love you all.
0: From Marlon Digamon, shout out Ate Arlene sa tanang taga Balingasag, Misamis Oriental. Nagapaminaw karon labi na sa akong barkada nga diehard fans ninyo.
1: From Rose Ann Delisay, hi Ate Arlene, permijud ko gapaminaw sa inyong programa. Maklingaw kayo mo tuloy, especially kang Cap June. Shout out sa akong family sa Iligan City.
0: From Liza Maitre Franca, maayong adlaw Ate R, ganahan kayo kumaminaw sa inyo ha. Daghan kong nakatunan. Hello sa akong mama nga si Inday Nena, gikan sa Bye Bye Leyte.
1: From Carlos Maglangit, good afternoon Ate Arlene, DJ Nova, Cap June, lingaw kayo mo tanawon diri sa Ormoc City. Keep it up and God bless sa inyong tanan.
0: Ate Arlene from Dubai, shout out sa tanang Tagamalaybalay, your program keep me company here, makawala sa kamingaw sa Pinas from Gina Rose Calo.
1: Hello Ate Arlene, first time na ako makakita sa live. Guwapa man day ka ate, bagay kay sa imong maanindot nga tingog sa pagbasa og suwat tampo. Mm-hmm. From Janeline Fortuna watching from Davao City.
0: Thank you.
1: And from Ronald Quirante, shout out Ate Arlene sa tanan. Mm-hmm. Nako kauban sa work diri sa Cebu City. Permimig nagahuwat sa inyong programang mga fan ni Cap June ni ako. Mm-hmm. Mga kauban.
0: Ayan. Yeah.
2: Si Ate Arlene na nagigit ang guwapa, ingon niya, wala kay guwapa din min siya. So still lang yung
1: tagatawa. Kapila po minin niyo. Naabi kami din eh.
2: Grabe na akong, grabe na akong kwan sa
0: kwan na parlor. Niriak na gigargayan si Cap. Wako ni guwapo gimension. Pero kami hindi ginova, sige mami kami. Tuod, no? Tuod, no? Apila po ninyo gimension si Cap June, bitaw.
2: Sayang yung ibridina, ibridina itong nga-gym ni hati dito.
1: Oh, nag-gym na yung Cap? Sana ako.
0: Gym yun? Anyways, yes, no. So, sino final para kay Natalie?
1: Natalie, no, again, sa kupanggiyong kaganina, mm-hmm. nga, kita isip po sa kainahan, no, mm-hmm. ang ato arag yung kanabang ginahandom ang kanang kalipay sa tong anak, no, nga, ato silang maprotektahan na gikan sa mga tao nga makapasakit sa ilaha.
0: Yes.
1: Unang-una, Natalie, timani nga, sa wala pa kay anak, no, nga, lain na ugtratar or nalain, nalahi ang pagtrato sa imuha sa imong bana o ginun man sa iyahang ginikanan kay lagi di ka makaanak sa ilang huna-huna niya. Karon nga, nibalik ka, no, mo siyang ipasaylo ni ni try ka usab kay lagi mga mahan siya pero wala niya panindigi so wala niya na panindiga ng iyang hangyo sa imong mga mahan
0: yes.
1: So murag taman ra iya habang pang kuan na bitaw pang facade or kanang
0: yes, para,
1: pang makuanan sa mga tao nga na sila'y anak. So,
0: yes.
1: pangkuanan, depensa lang sa iyahang kabaog.
0: Mm-hmm.
1: So, munang nangamahan di ay siya. So, unfair kay na siya sa imuha.
0: Mm-hmm.
1: Samot ng unfair sa imong anak. So, ayaw tuguti nga, kanang imong anak magdako sa usaka sitwasyon nga, kanang bitaw hindi siya makafeel o pagpalangga. Kay, isip mga bata, no, kanang, or isip kanang para sa atong anak ba, naghandom ta nga mudako silang puno sa pagmahal.
0: Yes.
1: And if dili na niya mabati, anak nga, pamuyo. Mm-hmm. Ayaw na, no? Kaya kinsa may mo protekta sa itong anak kita man.
0: Correct.
1: No, kita, labi na kita nga inahan. Kita yun ang number one, yun yung protekta sa kanabang pagbati sa itong anak. So again, dili niya deserve ang pagtrato ni Anjo. So kung dili mag-usab si Anjo or dili na niya ma-realize, so dili niya deserve nga may mong amahan. Bahala na lang na walay matawag nga amahan. Kaya kitang mga, kung ano, kitang mga babayi, pwede man tamay mong inatay, no? Ina na tatay.
0: Yes.
1: So pwede kayo na ito na, nga i-fulfill nga pagmahal kaysa
0: yes.
1: naman mag-antos ka kunuhay sa so, sa kakumpleto nga pamilya pero lain ang pagtagad sa imong anak.
0: Oh yes.
1: Sa kanunay no again Natalie protectory ang imuhang anak kay gikan gyud na sa imuha. Imo gyud ang gihandom baya sa ina kapila ka katuig nga naghandom nga kay anak nga gihatag na sa imuha. So muna gyud na ang imuhang kanang number one nga kanang prized possession ba nga na kay anak no finally so ayaw tuguti nga mapasakitan siya sa laing tao.
0: Ayan.
1: As always kinahin yung DJ Nova de Marites ang Marinang Bayan.
0: Of course yung atong kap Junjun Diasis.
2: Yes, Natalie, pinaka maayo siguro yung buhaton is tagad chance pag-usab.
0: Mm-hmm.
2: I-heart to heart imong istorya, imong bana, nga imong klarohon, ya, pasabton, ya, kinanglan nga tunan niya pagpangga ang imuhang anak. Kay siya man ang nihangyo sa imuha nga siya mga mahan niya nga aron nga sitwasyon ni ngani. Tagalog ang importante
0: ako nakita mo dunay purpose ba ngano nga nagkabulag sila nakaanak siya sa lain naguli sila tungod kay para matagaan sila anak kay kung wa sila nagbulag di sa makaroon ng anak eh
2: ya, ikaw baha din ang imong si Anjo nga kung dili gid siya mag-usab mapugos ikaw pagbiya niya siya ang mawad-an dili ikaw ingnon nimo siya nga ikaw ang mawad-an dili ako kay balag ba kinahon sa Na ako ikauban, mag-uban mi sa akong anak. Pero kung magbago ka, ipakita ni mo nga love, ni mo ang akong anak, manginabuhi, kanang happy.
0: Normal.
2: Kay, ina siya, nga, kay kung dili bitaw ka mga mahandagan kayo, retired playboy, nga mo ang kunin ni akong anak.
0: Yan ang napita.
2: Yes, bamang ko na mo ang ate, kanang mga...
0: Ito mga masalubon
2: nga mga kababayinan.
0: Muna dapat, inyo nga mga kwan. Porte.
2: Come to RP. Come to me. Natalie, ayaw ka malaka, nami. Nga mo ang kun sa imong anak, mo hata og pagmahal, just text or call. Simple lang, tawagin ako. Bisag aha ka pa, amo kang adon. Sa Kiapon, kini si Kuya Kap, mingon, dili ko gwapo, dili po ko pangit, pero isa lang ko masiguro, mapagmahal ako.
9: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
10: Kini
4: si Doc John Paul de Asis. Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
8: Ning nans og you in the Paris kay akong papa gagamit man pud ani. So sa tungula pa siya kainom ana, sige sa panghihi, sige panghihi. Nya sukad nga nakainom na pud siya ana, ang iyang panghihi tagagabi eh, kuan na lang kanang duha ka bisis na lang nang sa gihapon akong paliton mamoy. Inaagi say alibyo, kuan gyud sa providentisted gyud namo nga magtiayon. Jane Puertes, 42, diriya, Purok 11A, Bagong Taas.
4: Kini si Doc John Paul de Asis for healthy, happy living nuns.
6: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita. Susama kang Annaline Bulado.
5: So katong nakainom ko sa Remind Capsule ni, normal na dyan ako ang una-una. Dili na ko daling malimot o muna. Daghan dyan yung salamat. Ako si Annaline Bulado. Taga Union City, Negros Oriental.
6: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living nuns. Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee. Makapangapi ka na, abtik ka pa.
10: Nindot kayo akong experience sa Megaman Gold Coffee. Abtik kayo akong lawas. Walay kapoy sa tibok adlaw. Lami pagyod ni ang kape. Ako'y natilawan, grabe kapait pero lahi ni. Lami siya, effective kayo, makapanginambog yun ka sa imong pagkalalaki. Ako si Maki Calyanga, 40 anyos, taga Agusan del Sur.
4: Kini si Doc John Paul de Asis for healthy, happy living nuns.
6: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
9: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: Natalie Modeji Nova and of course Cap June. Thank you Natalie sa imo papadangat imo swatang puning aton tulumanon sa Sensorly Ate Arlene. Well, alang ka na ako. Kung matinud-anon lang yun si Anjo sa iyahang gisaad nga na kanimo, nga mga mahan sa mga anak, wag yun tamo'y problema. Kay alang ka na ako, usa ka na ka, dakong regalo kaninyong magtiayon nga makabaton kag anak. Tungod kay alang ka na ako, kung nakapaminaw man si Anjo karon, ang pagkaamahan dili lang tungod sa imong dugo. Kundili kung giunsa nimo pag-amuma ang bata. The moment nga imo padakon ang bata nga imong gimahal, giatiman, gipangga, I'm sure. Labaw pa sa usa ka tinuod nga amahan ang iya ibalos ka na kanimo. Apan magbisan og imo pa ng anak, pero di nimo tarungon pagdala. Normal gid na. Nga walay pagbati, walay pagmahal ang bata. Muna kung naminaw man si Anjo karon, manghinaot ko nga unta. Hataganig chance nga higugmaon ang bata. Bisag dili iya, kay mo man iyang gusto. Dili kay fasad lang nga dunay pamilya apan dili di ay. Again, pwede nimo istoryahon si Anjo kabahin ni ini. Apan kung lisod alang kaniya ang pagmahal o pagpangga sa imong anak, well, muna giniingon. Sakit man apan kinahanglan nimo i-sacrifice. Tungod ug alang sa imong anak, dili pwede nga magdako siya sa kabangis, sa kasuko o pagpangdaog-daog ni Anjo nga to kaniya. Unfair para sa bata nga magdako. Sa susama nga pagtatar, Natalie. Okay, nagkasalamat sa imo papadangat ng imong swatampo. Manghinaot kong nahayagan sa pagkakaroon. O manghinaot kong onta, masulbad ang imong problema. Makaya ninyo ni Anjo nga ma-resolve ang inyong problema sa pagkaroon. Ini si Ate Arlene. Ayon, mga salamat. Bye-bye. I love you all.
1: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
2: Kini si Doc John Paul Diasis. Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na. Posible nga magkamayuma ka, ovarian cysts o cervical cancer.
3: Isa ako sa gagamit sa inyong tambang cervicare o takod sa ayo ako ang pasalamat sa Ginoo o sa inyong tambal kay ang akong gibating pagdugo-dugo o perti kangulngol ang akong puson. Tungod sa cervicare o nga akong gigamit, naulian ang akong balatian. Emeray Mundo, taga Milaya, Waola na del Sol.
2: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living Nans.
0: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, Nans Corn Coffee.
4: Nang dili magudti ko kabawas, kan dili ko kabawas sa kumpiyan murag puno. Then pag tinom ko sa Nans Corn Coffee, dali gyud ko kabawas, dali din ko makatulog. Gretchen Gonzalez 33, San Fernando.
0: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy Happy Living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
5: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nga dungog nga mga huna-huna o gipangtuki ila lamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
6: Bitin sa internet? Never! Sa PLDT Home Fiber Prepaid, tuloy-tuloy ang pagla-live, pag-aaral at streaming dahil sumaksis ka sa Unli! Free Unli Wi-Fi for 30 days at reloadable pa! Mag-PLDT Prepaid na! Visit pldthome.com to apply. Promo runs from April 1 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FTB-252384 Series of 2026.
7: Protection?
6: Yako!
7: With 8 billion live LCS?
6: Yako!
7: That may reach the intestines alive!
6: Yako!
7: Helps improve digestion and boost immunity.
6: Yakult!
7: With proper diet and exercise.
6: Yakult!
7: Kaya panalo ka dyan!
8: Samok na ubo, ubo, ubo! Undangin na! Tusiran Forte! Motabang magpaundang, undang, undang,
9: sa non-stop tri-cough o katol sa tutunlan tungod sa post-nasal drip o bunga samok. Pag Tuseran, Tuseran.
10: Tuseran Forte!
11: Unilab quality yan.
12: Dextromethorphan HBR plus phenylpropanolamine HCl plus paracetamol is the generic name of Tuseran Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Ubong makulit? Just stop it!

0: Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa kalakalan at ekonomiya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa unang mga kronika, 29, talatang 11 hanggang 13. Sa inyo, O Yahweh, ang kadakilaan, ang kapangyarihan, ang karangalan, at ang pagtatagumpay, sapagkat inyo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Sa inyo ang kaharian at kayo ang dakila sa lahat. Sa inyo nagmumula ang kayamanan at ang karangalan, at kayo ang nagahari sa lahat. Taglay ninyo ang kapangyarihan at kadakilaan, at kayo ang nagbibigay ng lakas at kapangyarihan sa lahat. Pinapasalamatan namin kayo, O Diyos, at pinupuri ang iyong maluwalhating pangalan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Ikaw lamang, O Diyos, ang tanging pinagmumulan ng lahat ng tagumpay. Tulad ng iyong inihayag sa iyong banal na salita, na kung wala ang tulong mo sa pagtayo ng bahay, walang kabuluhan ang pagtatayo nito. Kung wala ang pag-iingat mo sa bayan, walang kabuluhan ang pagbabantay dito. Ikaw lamang din ang pinagmumulan ng lahat ng kayamanan at mga ari-arian na iyong ipinagkakaloob sa mga nagpakahirap sa pagtatrabaho para sa kanilang kapakinabangan at kasiyahan. Iyong pinahintulutan na makamit nila ang mga ito, hindi dahil sa sariling kakayahan at lakas, kundi dahil sa iyong katapatan at kabutihan. Ibinigay mo sa kanila ang kakayahang maging mayaman upang sila ay maging mayaman din sa mabubuting gawa, maging mapagbigay at matulungin sa kapwa. Dalangin namin tulad ng iyong pinag-utos na turuan mo ang mga mayaman sa mundong ito na huwag silang maging mayabang o umasa sa kayamanang nilang madaling mawala. Sa halip, turuan mo na umasa sila sa iyo na nagkakaloob sa kanila ng lahat ng bagay, na sila ay maging bukas palad sa kanilang kapwa, lalo na sa mga mahihirap, nang sa gayon sila ay makapag-ipon ng kayamanan sa langit na hindi mawawala at matamo nila ang tunay na buhay. Iyong ipakaloob sa puso ng aming mga mangangalakal ang habag at malasakit para sa mga manggagawa, at huwag silang pagkaitan ng nararapat na sahod at mga benepisyo, kundi maging makatarungan at makatao sila sa kanilang pagkikitungo at pagbayad sa pagpapagal ng mga naglilingkod sa kanila. Igawad nawa nila ang katampatang sweldo na walang antala o panlilinlang sa lahat ng panahon. Iwaksin mo sa kalooban ng mga mayayaman at may kapangyarihan ang lahat ng uri ng pang-aapi sa mga mahihirap at walang lakas, kundi ipagkaloob mo sa kanila ang kahabagan, kabutihan, katarungan, at tunay na malasakit sa kapwa. Alisin mo rin sa kanilang puso ang makapaninirang pag-ibig sa salapi at palitan mo ito ng tunay na pag-ibig sa kapwa. Palakasin mo, O Diyos, ang kalooban ng aming mga mangangalakal na ipinamumuhay ang katuwiran at katarungan, kakumbabaan, at mamamalasakit sa kapwa. Palakasin mo, O Diyos, ang kalooban ng aming mga mangangalakal na ipinamumuhay ang katuwiran at katarungan, kakumbabaan, at pagmamalasakit sa kapwa. Igawad mo sa kanila ang higit pang tagumpay at kasaganahan upang marami pa silang matulungan at mabigyan kinabuhayan. Protektahan mo rin sila sa mga masasamang loob at sa mga nagnanais na sila'y sirain o pagsamantalahan, at pagkalooban mo sila ng katarungan. O Panginoon, pagtibayan at pasaganahin mo ang aming ekonomiya. Bigyan mo ng dunong, integridad, tagumpay, at katapatan ang mga nangangasiwa sa aming pamahalaan na mga plano at programang pang-ekonomiya at infrastruktura. Iyong pigilin ang pagkalat ng karahasan at krimen sa aming lipunan, at ang pang-aapi at katiwalian na siya nagpapaalipin sa karamihan sa kahirapan. Paghariin mo ang katuwiran at katarungan, pag-ibig at pagmamalasakit sa kapwa sa aming bayan, mula sa aming mga pinuno hanggang sa mga pangkaraniwang mamamayan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: That news was brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50+. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50+.
2: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pag-Kremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by PSRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Kung moingon si mama nga,
4: sige ka, Gawp. Inanani mong tambal.
5: Nay, ang maintenance ayaw kalimti, ha? Han, nakalimta na po ni mo imong vitamins.
3: Ang iyang buot ipasabot.
5: Gihigog mata mo. Maunga gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
6: Sa Generica Drugstore, ma-express ni mo ang gugma. Kay na ay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya, ug serbisyong maatimanon. Ginhawa. Say it with Generica Drugstore.
7: Generica. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Happy Fiesta!
9: Kinahanglan, extra ang handa.
8: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
9: Naana mga bisita? Kajut lang!
10: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailangay.

0: Dugan ko yung bisita. Da pa ba extra?
1: Naa, bisag pang sharon pa. Naileksyon, humba, adobo ka dere.
2: Extra maayo! Aron extra food ka! New Alaksan Extra!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ang nailani mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
6: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maung ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
3: Unilab quality yan.
6: Vitamin B complex with generic name Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
8: Kung RightMed ang masaligan, mag-insister, kagmamangkot.
9: Basta RightMed, dito ko sa kilala ko na, kagmasaligan ko. Kaya, basta RightMed.
10: Dahil gusto namin na gumaling kayo.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Di kalidad at abot kayang gamot, ipilit at hingin. Basta RightMed. Dahil gusto namin na gumaling kayo.
11: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
3: Unilab quality yan.
11: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lumag-uri ng sakit.
12: Tagad na kaon ng oily food. Maka-acid na.
13: Pag may acid, Supracid.
12: United Home Supracid. Sodium bicarbonate. Ahon mahupay ang sakit sa tiyan.
14: United Home.
12: Unilab yan.
6: Sodium bicarbonate is the generic name of United Home Supersit. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
7: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
16: Kuy, nabugat ko. Naapat siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o hilanat.
17: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
18: Rexido Forte!
19: Mas paspas, banat sa upat! Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
3: Unilab quality yan.
20: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Anang sa komportable nga pagbati ni Lolo og Lola, Kares Adult Diaper ang saligan. Adunay antibiosis, aron likay rashes, o deodorization alang sa odor control. Kay ang tinuod nga pagigugma, mabati sa pagatiman. Kares Adult Diapers. When you love, you caress.
7: When you love, you caress.
16: Kuy, nabugat ko. Naapat siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o hilanat.
17: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
18: Rexido Forte!
19: Mas paspas, banat sa upat!
20: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
3: Unilab quality yan.
20: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda.
23: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
22: Naana ang mga bisita? Kadyot lang!
2: Maglangay-langay pagyod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
22: Wow! Mas maayo pa?
2: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
0: Noy, dugan ko yung bisita. Naa pa ba extra?
1: Naa! Bisag pang sharon pa. Naileksyon, humba, adobo, kadere.
2: Extra maayo! Aron extra food ka! New Alaksan Extra!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ang nailani mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
24: Home is where the heart is. Kaya bilang isang real estate broker, malaki ang kaligayahan ko na makatulong sa mga kliyente ko sa paghanap ng kanilang home. Pero kapag sunod-sunod ang mga meetings at site visits, hindi maiwasang mapagod. Kaya naman, I really invest in taking care of myself. Nag-i-exercise ako at kumakain ng mga healthy food. Plus, natulong din ng MX3 Capsule. Verified ito with Alpha, Beta at Gamma Mangustin. Ako, si Vivian Balabis, MX3 Capsule. Dito ako believe.
6: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
25: Be MX-traordinary with MX3.
26: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMM.
27: Oras tatag, alas 10:32 na sa kagabion.

빨리 봐요, 갈랑, 허이비, 쏙복해, 위세록, 맨이나. 이제 그 돌씨나 수부한 사마이어 또 액도 스멜, 발티사이스. 무스타도 가바가 틱밤에 나와, 바가 다이하르도 가빈 리스너스. It is overall number one, 가시비아나 스케비, 세록, 맨이나, DYHP, RM, and Cebu. 라는 소딩, 안나와의 갈랑, 가, 파킹, 비숍, 가, 도망, 서바, 프로블리마, 마가시다나, 바가, 박, 안토스. Ining atong ka pagpakaboy, ining dunot ka sistema sa kalibutan, may gala. Musta itong ka mga tigpa mo sa may amenad ka bahin sa lalawigan sa Sugbo. Diri sa may habagatan ka bahin sa lalawigan. Kasadbat ka bahin sa mid-north area, kamusta ito ng mga kalungsuran. Atong ka mga kasiligang mga probinsya sa Sugbo, may gala, no? Atong ka kasiligang mga probinsya sama sa Bohol, kamusta mga Boholano? Ato ang mga kaigsunan sa Leyte. Kumusta mong tanan, probinsya sa Leyte? Risa Sikihor, kumusta? O ba na lang ang mga lugar ng itong broadcast sa itong Sibya magigala, no? Kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta mong tanan? O manginaot, bini sa DYHPRM Simo na muska piskais paglawas. Kabaskog sa paglawas, kadasig sa pagkatubaw sa mga problema, o kahimsog atong masinati sa itong paglawas. Ang una na itong buhaton, pagmata na itong may gala, maugin ang pag-ampo sa buhing Diyos, na doon na tayo laing naglungta na itong bilhong kinabuhi, no? Hindi ka itong pagpapakabuhi kay tipik o kabayan kini mga problema sa itong pagpakabuhi. O nang pagpasalamat ang dako, no, sa itong gabuhing Diyos ng kitang tagaantag laig kinabuhi. Nini atong pagpakabuhi. O nang inabuhi, tagtang dito kabuyan. Welcome! Welcome sa itong Atulabron, straight to the point, evening edition! Sagan sa kinibok ang pwersa sa news department, sagani kasamang Radyo Manda Binji Tanghian. Ako si Radyo Manda Josephos J.Q. Kiano. May makigoban niya makigoyo hangto talas 12. Digato ka panagoban sa commentary program. Straight to the point, mag-iskot sa mga isyong magkalabotan ng haring lungsod. Mag-iisong na init pagkayo. Sit back, relax na mo dyan. Ayaw ko biyahin ninyo, ha? O gato nagmatagaron, kumusta, kumusta? O pamina lang mo di ha, samtang nagurayaruhay mo sa taksa-taksa nyo ka mga lawak di ha, o kwarto, onya kusuga nyo nga mga radyo di ha. Na, pamina lang mo di ha, onya kung wa mo yung radyo, na may mga gwa, no? Na may Facebook page, bagay ka lang, official page na mo. Ang DYHPRMNC mo, pulos dagong litra, no? Onya sa akong personal account by gala na asabta, no? Live gapot is to personal account sa Josephos sa Bacolod Gihano.

Ubay-uba daron ni Scooter may galing atong kapataguban sa atong katulumanon. Sa kabilisan din is nakbay sa sugo, medyo so far so good man. No way mo nagkong mga arma ron na gitubag. At huwag kakabalisan din sa Dakbay sa Sugbo, Metro Cebu area, may gala sa 12 kabaga police station din sa Dakbay sa Sugbo. Dito sab sa Labulapog, Mandawi, yung talisay ang mga component cities, no? Sa Toledo City, yung Ragwasan, no? Sa huwag monitoring may gala. Nagapog ang lawa dito sa Balamban, no? Babae matuag ipusir, patay na bagay di ay, no? Kagabi ato itong giisgutan sa itong lakbit nga angul pa. No? Kaya gidaman sa tambalanan mga higala ang maong babae, pero sa report na itong nakuha sa pagkakarog ang lawa, patay gudi ang maong babae. No, nadakpan ra ano, ang suspects pagpamusil ito sa Buano, Balamban, Cebu.

0: outdoor atong i-shout out ang nag-message karon sa comment section sa kung live. Live sub sa DYHP nga page mahigala. Ato i-shout out sa na nag-message karon sa comment section. Aron nindo sa paminawag nga i-mention ba isagit ang ilang mga pangan. Atong i-mention on air. Sabi na kung DYHP mo yung na-mention ng pangan. Wala Deepay to the max na. Deepay to the max.
1: Straight to the point.
0: 22 minutos, may gala, di pa bagalaw sa 11. No? Dini sa ato. No? Padayon niya po natong madungog, mabasa, o rato makita sa social media, may gala. No? Lame na may kalambuan na sa naitabong kagabi. No? So, mismo sa Senate building, no, kagabi eh, naanay mga development, naanay gitumbok, doon ay nadakpan, huwag din isad mayang balita alang nito mga anti-Duterte.
1: Straight to the point.
0: Kaywa naman diya si Senador Bato de la Rosa sa Senado Bagaygala. No? Kaganin ang kadlaon, may biya na. No? Daghang naglagot daw ko na. No? Daghang gianugnan. Daghang naganugnan. Ugsamot kalagot ka to mga kritiko. No? Kaywa na si Senador Bato de Rosa diya sa Senado. Nga doon ay gingong warrant gikan sa ICC. Doon ay warrant o ba? Doon ay arrest warrant may gila gikan sa ICC. Tungod sa iyang kasong gatubang, no, itong crime against humanity. O kasong murder, no? Mao nang naglungot-lungot kani. Nitong duming Lunes, no? Mamatay unang higayon mahigala nga murag nakapahinganga sa mga anti-Duterte, no? Sa mga pro-BBM mahigala nga ni buto og kalit. Og sa may nakahatag og ato matawag nga hero, no, sa Senado. Aliman mo anag, may timing yun niya sa dunay changes nga leadership sa Senado ba igala? Huwag siya magay importante, no, sa maong changes sa leadership sa Senado. Huwag, posible nga katong iyang pagbuto niya sa Senado ba igala for how many months, no, pinagkabuan ang iyang pag- tago-tago tungod sa war of arrest gikan sa ICC. Puro sa akong tanaw purag mission accomplished ang iyang gihimo kay kung wa siya buboto di sa Senado mga gala, di kakuha og 13 votes ang black majority garon. No. Ang matawag nga to nga mga senador nga dapig sa mga Duterte. Nangalipay ang mga DDS, nangalipay ang mga supporter sa mga Duterte tungod sa maong kalambuan o tungod sa maong changes sa leadership ni asasinado. So si Senador Bato de Rosa Ragan, may nakaingon atong tanan. So ang kalagot, ang kayogot-got sa mga anti-Duterte na agyapon. In fairness ni Senador Bato de Rosa may gala. Huwag nga nung mibiya sa Senado tungkol sa tabo kagabi. No? Dito basta-basta? Kaliman mo na first time of the history so sa Senate building doon ay buto-buto?
1: Straight to the point.
0: Oy, masoy. Kanira mo'y administrasyon may gala nga naingon ni anak. No? Pila ka mga presidente na ngagi ng labay dini sa nasud na Pilipinhon, panahon dito sa mga presidente bagay sa may agi. Pero karon naunsa naman eh. No? O, posible, nga nahuman ang misyon ni Senador Bato de Rosa nga makahimog, makakuha og 13 votes diha sa Senado, aron ila malangkat do ang changes o ang leadership diha sa Senado mga igala. Tanaw tali ni Senador Bato de la Rosa may galaga nakuha na niya na-accomplish sa iyang mission, no? Sa paglangkat sa 13 volts magigala, o niya kagabi, no? Naa may buto-buto, doon na may tension zone sa Senate building. Manang naibawa nato karon, no? Nga ging usak ka volunteer sa NBI, maoy na dakpan, o maoy gitumbok, o maoy nagpabuto. Kagabi, no? Sa itong nasaran, sa statement ni NBI Director Melvin, sa ito yung pinitor, nalimot ko. Melvin, kanita itong kanon na itong kuhan. Batibag, no? Limot naman tayo to. Sorry kayo, ha? Ang iyang statement gabi, mingon siya, no? Iyang hugot ni Pangyamangak nga dili iyang mga tao o dili mga sakop sa NBI o wag ko ni NBI nga ni adto sa Senate building. Di ba? Kakakan mo ito? O niya, garong hapon, o kagandang hapon, doon ay presyon gi himo, si Matibag miingon nga dili sakop o naad ay NBI ni atong igayo na. No? O niya, kang Claire Castro Begala, sa press conference at gihimo sa palasyo, iya sa gisulti nga NBI agent.
2: Wa gabae.
0: No? Diba? Paminawag ko no ang guwan ni Claire Castro Begala. Bingon siya nga nag-warning shot ang usa sa mga sakop sa Sergeant at Arms o ingon man ang usa sa mga sakop sa usa sa mga NBI agent. Naliman mo na.
1: Straight to the point.
0: Noy, masoy. Ya, giingon man ni Matiba, may nga gabi nga iamang hugot ngay pangimakak. No? Nagkadugog mo na gabi? Sayang statement nga gipagawas gabi nga iyang hugot ni Pangyabak nga why sakop niya o why NBI diha sa Senate building. O niya na, mandi ay! Oy, masoy!
1: Straight to the point!
0: Diba? Anya, karong hapon sa iyang priskong gihimo. Naamaday ko, no? Nag-drilling ko, no, dito sa Senate building?
1: Straight to the point!
0: So na agad yay! No? Ang pagkutana niya nga nung nag-drilling dito, doon ang siya katungod nga mag-drilling dito, nga magbarina-barina dito so sa Senate building?
1: Straight to the point.
0: Oy, naon si na 12 na 13. Murag magkaingon to may gala ba nga? Mabitaw na si Senate President Alan Peter Cayetano kaganina na emosyon din siya, no? Di taas yung tingog kay ang pasangil ko sa uban, bisa gani mga media dito sa Manila, ang pangutana maka bukal og dugo, no?
1: Straight to the point.
0: Kay ang pasangil ko, gadrama ra guno. Motong na rag na taas ang tingog ni Alan Peter Cayetano ang Senate President magigala. Kaya sila may nagipasinan nga, drama na ako, drama. No? Nga, sa sitwasyon ni Senate President Alan Peter Cayetano, may ganan, huwag na kaiba o ito, nagganan itong sukoy-sungkoy siyang lawas ng alin gawas.
1: Straight to the point.
0: Kaya hindi naman nabasa-basa kung first time pa to sa Senado may ganan tabu ang maong tensyon kagabi. So, ikaw may higwaon sa kalinaw, kanungog kag buto-buto niha. O kaya ng taga Mindanao dito kay si ito mga taga Mindanao kay labi dito sa Basilan, dungog buto-buto dito. O niya, Senado institusyon na, oh my God, Senate of the Philippines. First time pa ito na tabo, sold mismo sa Senado bagay gala. O niya, pasigin lang ka niya, nga drama? Uy, masoy. Ato kung may binawag ko na, manay ko, Rad, ang ako ni si Matibag, no? Kanya, ito ba yung mga Ronald? Kanya yung Matibag. Ito ba yung mga press con, ba? Kaganina, o. Oh. Kagabi, mingaw siya nga YNBI nga iyang gipada dito. Why instruction ko no si BBM? No? Ato ko nung pamayang rad, general B, kanang video rad, kanyang si Matibag mo yung nagsulti. Oh, uwan may sounds? Rad? Kaya tatong ling... Oh, kanyang si Matibag mo yung nakita sa kuan mga igala, no? Uwan may sounds, kaya ta. Nanay sounds, Rad? Matsuman? Oh, maning presko may gala, no, kagalina? Iyang gidinay kagabi, eh, no? Nga, why, sa ibisa ko sa nga sakop, diha sa sinit, biding nga miyanto? O niya karon, iyang gisulti, o iyang giangko nga usa ka volunteer ko, no? No? Volunteer nga, nikuyog sa in, mga in, taga-NBA, ang NBA agent may gala, unya, iagiklaro nga sa ila ko ng operasyon, doon ay mga force multiplier, doon ay mga volunteer, no? Unya, mauna. Unya, naay, iagyan ko nga naay, nag-drill ko, no? They are the all sa may GSIS. Di ba, kabantay mo? Kaya nga, no, ko, no? Nag-drill ang mga taga-NBI, ang mga NBI agent, no? Kay, aron dili kuno mga agian. Yo, meaning, dunay plano. Straight to the point. Dunay plano. Ngayon nabot mga taga-NBI ito nga nagbarina-barina dito so sa Senate building. Unsa, panday na mo? Maunang ni tingkag ang dunggan ni Senate President Alan Peter Cayetano, may gala. Kay siya may, sila may kapasin nga drummer ko, no? Labi na to mga kritiko sa Duterte, gato mga pro-BBM, mingon mga drummer, no? Ay, niya nga.
1: Straight to the point.
0: O niya, karon, ang pangutana niya, on siya may gihimo rin sa tanga, mga NBI agent dito nga nagdaan dito, nag-drr-drr dito so, sa Senate building doon sa GSIS dito saan ang buto-buto mga higala. Kung sa may game mo nita, nahimo ng panday ang mga agent sa NBI?
1: Straight to the point.
0: Uy, masoy. Ang rason, may gala nga nag-drill ko no ang NBI dito kay dili ko no buot paagi adito mga tao. Hala, asa ding mintinan sa Senate building mahigala? No? Murag palpak ni nga plano? No? Manang mingon sa Senate President Alan Peter Cayetano nga under attack. Was under attack kagagabi igyon. Niya ang uban ni Maluka nga. Under attack kong taon. Kanang buto-buto gani may gala. Kanang dunay buto-buto nga diagay sa usaka institusyon. Nga for how many years pila nakakatuigan first time pa to diri sa nasod nga Pilipinas, sa nasod nga Pilipino nga dunay natabo ato ngayon ato nga tension so sa Senado. No, kabantay mo. Kadagka na doon impeachment na tabo, ano yung mga kundi, ano, mga kundi sa Senado, may galawa man. Karoon rama, kagabi, rama na. Mautong tungos na ito, ang tabo doon ay daga mga grupo, daga mga tao, mga daga mga reaksyon, daga mga opinion, gikan sa langunahuna, kanalay mga opinion. Kanalay mga opinion. No. Uy, masoy. Mauna nga, atong sundon, no? Atong i-recall sa nahuna ni atong adlang Lunes magigala. Ang video nga itong nakita, no, sa CCTV camera sa Senado, gigukod si Senador Bato de la Rosa. Kinsa matong nagukod ni Bato? Kaysa na kukod, mga kuwag ka ng mga graba ng mga batong gagmay?
1: Straight to the point.
0: Mga kuwag, o sa patong ikot, police? Marine? Kaano kayo, tanawag ko itong video, no? Oh. Gigukod si Senador Bato de la Rosa. O kinsa matong nigukod niya? National Bureau of Investigation agent magigala. NBI! No. So meaning, wa sila respetar sa senador o aristo damax ang ilang toyo o tumong. Straight to the point. Ang ilang toyo o tumong aristohon si Senador Bato de la Rosa o posible kagabi naglungot-lungot sila kay wa nila madakpi bisa nagkanagpa-nagpa na si Senador Bato de la Rosa pagigukog yun nila. So meaning, wa sila'y respetar sa maong senador mga igala o posible ila to gibo gabi gihapon ang maong pamaagi.
1: Straight to the point.
0: Tanawa ko no, kung imong unaon, no, giyon sila pagkukos si Senador Bato de la Rosa. Senador o niya PNP chief, former PNP chief, scout ranger, pero gukod to the max yun.
1: Straight to the point.
0: Ang instruction na ito posible, aristo to the max yun.
1: Straight to the point.
0: No? Wow, yun! Unya, paltos man.
1: Straight to the point.
0: Wa amanggin ma-aristo, wag nila madakpi kay insa man si Bato, no? Usa ka PNP chief, scout ranger, no? Wag nila madakpi. Og maoy hinungdan nga nakabot si Bato, og maoy nagdaa og kalipay sa baga DDS.
1: Straight to the point.
0: Kay pag-abot ni Bato sa pila kakabuan nga nagtago-tago mga higala, siya ragay may nakakuha sa 13 votes alang sa changes sa leadership sa Senado, mga higala.
1: Straight to the point.
0: Og diha ni samot kalagot kayagot-got ang mga anti-Duterte.
1: Straight to the point.
0: Posible pagkagabi, dunay direktor, dunay instruction nga aristo to damang siya. Kwao dun, bisag kinsa pa niya ang mubabag.
1: Straight to the point.
0: Og tungod ni anak mga higala, posible na krauna si Senador Bato de Rosa nga dili na ni maayo kaya ang bisag sa so sa Senado, wa nay respetar. Do, kabantay mo?
1: Straight to the point.
0: Wa nay respetar sa Senado, sa Senate of the Philippines, may gala. Og posible nga nakadawa sila intelligence report, posible nga na, 100%. Nga tungod sa gihimo ni Senador Bato de Rosa, mibiya siya sa Senado, may gala. Kay kung di siya mabiya, aresto to the max, yun na. Kwaong yun na siya. No. Manang posible nga nibiya siya og misibat sa gikan sa Senado. Posible kita? No. Mauna magkaingontang naunsa namin ang gobyerno na yung naunsa namin ang nasundon nga Pilipino. No. Diba? Sa inyong huna-huna niya. Nga nung nibiya si Senador Bato de Rosa nga bisa tong Lunes, pagkaugma wa mang yun. No. Wa sa nibiya, kay base posible doon ay lain pang plan B, kay ang plan A, palpak man.
1: Straight to the point.
0: Kabantay mo? Palpak. Wa sa makuha, wa sa maristo, wa sa madakpi sa NBI. Unya, wa man sa makuha sa plan A, kagabi A, posible plan B.
1: Straight to the point.
0: Palpak yapon! Perting palpakyag yun, no? Unya ang mga liar evil, mga bakako ng gawas. Doon ay posible nga instruction yun mga higala. Di lang tamo mention kinsay mga instructor atong tanan. Ha? Mabitaw na kauna ko gabi, walang na ako sa gimension kagabi kita may nagdaan na yung maong programa may galang Straight to the Point Evening Edition. Puro, gitimbang-timbang na ako, no? Nga tinawag kita nito nga NBI maoy naghimog kagabi. At anagyang ko naman gani ni Director Melvin Matibag may gala sa NBI. Ang NBI director, iyan ang mag-iangkol nga na, na yung mga NBI sod sa premises sod sa Senate building mga higala. Unya yung gisote, volunteer na ang nadakpan. Yan ang nadakpan na ilhan nga o saka volunteer sa NBI. Pero kinsa man sa koyog, mautaan ako. Koyog siya sa police, koyog siya sa mga marin, koyog siya sa mga staff sa mga sinado. Kinsa magkuyogan?
2: NBI.
1: Straight to the point.
0: Bisag volunteer pala siya. Bisag driver pala siya. Bisag kinsa pala siya. Basta iyang mga kauban, mga NBI agent.
1: Straight to the point.
0: So doon ay NBI girl. Unya napalpak man iyang statement gabi, mingon sa wakman. Di ba kamantay mo siyang tubag gabi, iyang statement? Nga way mga taga-NBI nga ni Anna sa Senate building? Oh, naunsa naman na. Unya karon sa karong adlawa na amandi ay. So palpak.
1: Straight to the point.
0: Nga mingon pagkali si Claire Castro ba igala nga nag-warning shot lang. At yung ano, sa Redat Arms, nag-una yun ng warning shot. At yun ang ano, ng NBI agent.
1: Straight to the point.
0: Naunsa naman na. Huh? So, naagin ay NBI. NBI agent ang ginitok ni Claire Castro. Dili di ay volunta, dili driver, NBI director, matibag, sir! No? Dili di ay NBI, gudi ay! No? Gilitok ni Claire Castro nga nag-warning shot lang. Nag-una ko ng pagbuto ang warning shot ang Sergeant at Arms sa usa bagay gala o nibahos na kuno ang
2: NBI agent.
1: Straight to the point.
0: Tanaw bito na ako may gala na unsa naghanag comments ito nga huwag mo, huwag may gipanganak ka ron, oy.
1: Straight to the point.
0: No? So, posible yun. Manang in fairness na Torbato de Rosa by gala, tungon sa tensyon kagabi eh, or posible na kadawa sila intelligence report nga kwa ang yun siya so sa Senado. Tungon sa tabo kagabi tanaw ko na nag-drill dito mga ka-NBI dito so sa Senate building, di ba? Kasi may, nag-drill sila kay ang rason kuno mga gala mato ni Matibag. Nga di ko nung angay pagyon sa mga tao dito. So ay pagyon. Posible ilang gilak dito. Aron kung doon na sila, kuha na nila, aksyon na nila. No? Kung ingon na guna, awa na yung makagawas ito, matrap na. So meaning matrap si Senador Bato de Rosa, aresto to the box na.
1: Straight to the point.
0: No. O niya garon kay mura talang ilagi understatement si Senador Bato de Rosa. Napalpak na sila gabi mga higala. Unsay buhaton sa tao kung ang instruction yun sa Osaka instructor may gala kung katong giingon ni Senador Amy Marcos may gala kung maoto nga bisag kinsa diha hala unsa may buhaton ni Senador Bato de Rosa. Magtago lang sa Senado? Mapaduding-duding-duding lang sa Senado?
2: Mauna, mibiya sa kaganinang kadlaon sa Senado, mga igala. Kay base, katong gisulti ni Senador Amy Marcos, nga bisag kinsa, basta makuha lang ang misyon nila, nga makuha lang yun si Senador Bato de la Rosa, wa na, bisag kinsa maligsan, laliman wa na.
1: Straight to the point.
0: No. O niya nagsulti kinyo sa man. Igsoon ni BBA may gala. No. Klaro mo'y kayo ko, kaya na makakamagaw sila. No. Mata may ngayon sila nga, mayroon ang rasi yung ipada ang mga taong NBI di ha. Kuya din ito, gisulti dahil primero ba nga? Pangutana siya ha sa mga media may gala. Iyan mang ipangamakak nga way sa isakop nga ni Adto sa Senate building, di ba? O sa ito, madagong nitro pa ito, Stevie Maygala, kadungog ko. O. Oh. Nainta isang musulti din unta, nga, nakoy ipadaade ha, pero nag-drill ito, doon na sila gihimo, o diya sulod sa Senate building. Doon sa may GSIS. O, oh, di ba? Iyaw tatong isulti lang ba? Wasa mga makak.
2: Unya sige, nangibakag sa gabi nga wa say gipada, wa instruction ng presidente og wa bisag usa kay kuno ya kuno gihap ang kuno wa kuno bisag usa ga sakop sa NBA nga niadto sa Senate building. Unya karong hapon sa press con game giangkon nga naa pero volunteer lang.
1: Straight to the point.
2: Volunteer lang, driver lang. Nay nakita nga nagdagarmas ni ay. Eh, sa di ba kuno na mag-operasyon, mapadalong-dalong ko na pagunitan o garmas, ha? Daghanag rason, oy? Rason ba nga digid nga rason pagay nga hilaw kayo?
1: Straight to the point.
2: Rason pagay nga gaan kayo? Murag plastic makagaan? No? Naliman mo na nga, may ningo may nakakita na kuno nga nagbit-bit ka ng nadakpan kuno nga volunteer sa NBI o garmas. Unya gingon dai ni NBA director matibag wega lang nga iya gangkon oh pero igo ra sila mugunit pero sa operation ha balik na kuno ng armas. No Jaro gini mga Ante Duterte di kahunahon nagsakto kung ilang mga damdamin may ilang kuno ha ilang tumanon. Dungo silang kalagot, mga higala. No? Marang, karon ni Bia si Bato, laes sa bilang kuan ay, laes sa bilang kuan. Anak ko no, ilagi baso si DLG sa John Wick Rimulya. Ayaya ko no nga, gi. Hindi ko no. Di ba si kuno DDS na si kuan, may kuan ko no si Rimulya, mga higala, may pagka-DDS na. Kini nga akong analysis, my God, kini akong opinion. Di ingon nga DDS ko, ha? Di ingon nga ko, anko. Ang nahitabo lang ni gabi, eh. No? Wa ko ilabot ng kusang-kusang mo niya. Ako, wa mag-ingon, kaya di magani ko mo, kuan, butar gani. No? Natay opinion, no? Natay analisar gabi eh, sa nahitabo. O, sa mga gitimbang-timbang nako, kagabi o hangtod kaganina nga mga balita na may mga lapses, doon na may mga buslot.
1: Straight to the point.
2: Doon na may bakak to the max.
1: Straight to the point.
2: Na may namakak, nagiyahay na nag-aligasyon, eh, nagpunang panasangil. No? Unya, napil pa si Senate President Alan Peter Quintana nga nasayod man ta siyang pagkatao. No? Nahimo nagbalik-balik sa Senado, may gala, o niya, o matakadugog ang kaitano nga abuso na, abusado na nga senador. O, murag tanong gano'n nga, murag, huwag ini apil-apil galing sugal o gano'n. Ayaw nga, hindi lang tamag kumahan, pagka-prang ka nga to eh. Kaya mga kongresista di ay. Huwag mo kakuan ang kongres, mga kongresista? Eh, so gawa sa kasino ay.
1: Straight to the point.
2: Mabita makingon ko, may gala nga, nurang nito o naku aneng dagha mga buhay di sumama di ay. Mabito na pag-ibisigar sa Committee on Justice ni VP Sara, siyang sal-in, siyang amlak. No? Makaingon ko nga, si Sara Ramaygi, kuha sa sal-in o sa amlak, what about sa ubang mga politiko? What about sa ubang mga public official? So karon nadawat na si Senado Maygala ang Articles of Impeachment gikan sa House of Representatives, gikan sa Kongreso, og naa na sa Senado Maygala ang Articles of Impeachment. Atong paboton, unsay mga development nene, karong Lunes Maygala, sugda na ang pag-deliver, pag-isgot, sa articles of impeachment against ni BP Sara. Mubalik itong tulabawan, mubalik ang Straight to the Point, mubalik ka si Radyo Manjikyo, humalamang sa mabubulawan ng pahinunong, please, stand by.
3: Oras, hatad ka na to sa Camel Soy Sauce.
4: This time check is brought to you by Nescafe Classic.
3: Pag Nescafe Classic adlaw-adlaw, 100% puro og natural. Pinakalamig nga black coffee. That time check is brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50+. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50+.
4: This time check is brought to you by Herb Strong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
3: This newscast is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it. That portion was brought to you by Nord Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nord Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang. That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang.
5: Ang balita hatod kaninyo sa di kalidad ug barato ra nga tambal, ipugos ug pangayua. Basta Right Med. Kay gusto namong maulian kamo.
3: That portion was brought to you by Nord Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nord Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
4: This newscast is brought to you by Herb Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
3: This newscast is brought to you by Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price versus leading senior milk brand. Bili na! This time check is brought to you by GSM Blue. Sa una pa lang, masarap na to. Choose GSM Blue. That portion was brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, Alagang Di Mangkukulang. This time check is brought to you by Nord Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nord Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang. This newscast is brought to you by Ang nailan imong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This time check is brought to you by MagMaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
4: This time check is brought to you by Herb Strong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
3: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
6: Kinimahina mga kasama hatong kanato sa Life Extension Vitamin D3. Ibabag ka mo ang sakit na cancer. Wa na ikipiling edad, gender o ka status. Nagpasabot, bisan kinsa, bisan bata pa, mahimong mataptan o cancer. Good news, doon na mahimong paubos sa risgo nga mataptan o cancer ang usa ka tao. Ang tubag, ang inadlaw nga pag-inom sa Miracle Vitamin Hormone, Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 gi-prescribe kini sa mga medical doctors sa Pilipinas o sa abroad isip kabahin sa cancer prevention o treatment therapy. Ginama sa Amerika sa Life Extension Foundation o gisaligan sa nagkadaiyang nga mga eksperto sa nagkadaiyang nga mga dapit sa kalibutan. Og nagpadayon ang libre nga medical check-up sa Life Extension Clinic at tuwalan ninyo dito sa lungsod sa Consolacion sa Orosia Building sa Barangay Kansaga. Samtang diri sa Cebu City, nahimutang sa Osminia Boulevard, dool sa Cebu Doctors Building. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
7: Mga kasama, ako si Radio Man Buin Alguno. Atong sugdan ang ato ang adlaw, gikan buntag hangtod gabi. Nga positibo ang pananaw, pinagi sa pag-inom og kape nga Vita D plus Coffee Mix. Kini ang pinakaunang kape nga dunay Vitamin D3. Kada sachet sa Vita D plus Coffee Mix, dunay kini 200 IU nga Vitamin D3 plus Reishi Mushroom Extract. Nga dunay mga powerful anti-tumor og anti-cancer properties nga polysaccharides og triterpenes. Ang Vita D plus Coffee Mix gidugangan usab og mangosteen fruit batok sa oxidative stress og mga free radicals. Sugdi ang imong kabuntagon pinagi sa pag-inom sa Vita D plus Coffee Mix aron makalahutay sa tibuok adlaw. Ang Vita D plus Coffee Mix mapalit sa Purchaser Pharmacy, Julie Pharmacy, Queens Pharmacy, CHG General Merchandise and Pharmacy, Universe Pharmacy, Ding Pharmacy, og Life Extension Pharmacy.
8: Mga ka-Beefy, handa na ba kayo sa pinakabonggang gabi ng taon? Dumarating na ang Bingo Plus Night 2026! Puno-puno ng bituin at world-class entertainment kasama sina Kim Chiu, Vice Ganda, ang iconic na parokya ni Edgar, Eli Buendia, at Bamboo! At marami pang iba! Step into the next plus this May 19 live!
9: Red carpet at 6 p.m. Show starts at 8 p.m. At kung nasa bahay ka, pwede mong mapanood via live stream sa BingoPlus.com at Bingo Plus app. Huwag palampasin ang pinakaing grande, Bingo Plus Night 2026!
10: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab Quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
11: Unilab Quality yan.
10: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumag-uri ng sakit.
12: For the Lord takes delight in His people, He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
13: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: MX3, tunay, natural, at original.
15: Ako, nabugat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo, o hilanat.
16: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
17: Rexino Forte!
18: Mas paspas, banat sa upat!
19: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
11: Unilab Quality yan.
19: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexadol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Happy Fiesta!
21: Kinahanglan, extra ang handa.
20: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
21: Naana ang mga bisita? Kadyot na!
22: Maglangay lang ay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra.
21: Wow! Mas maayo pa?
22: Jud, gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
21: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
23: Naa. Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadereta.
22: Extra maayo. Aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
11: Unilab Quality yan.
22: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
24: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
25: Unsa ang ambisyon ni mo?
26: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang na ako. Unta, di maundang ang pag-eskwela niya.

0: Kuldisyon Sanaay Ambisyon, Night 12 Chinese Herbs. Vino Kulafu, Kuldisyon Sanaay Ambisyon.
1: Drink responsibly.
2: Akoy, nabugahat ko. Naapadyo'y kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
3: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na ko, ana.
4: Rexido Forte!
5: Mas paspas, banat sa upat!
6: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
7: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Naglisod kas pagsulod kay sakit ang lawas nimo? Use Salon Pass. Dunay diretsong pagdulot sa sagol niini. Paspas ang epekto sud lang sa 30 ka minuto hangtod sa 8 ka oras nga alibyo para sa mga sakit sa baga, liog ug sadkod. Salon Pass. Methyl salicylate menthol tocopherol acetate Campor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Salon Pass with direct ingredient penetration for shoulder, neck and back pain.
10: Samok nga ubo, ubo, ubo. Undangin na. Tosiran Forte. Motabang magpaundang, undang, undang. Sa non-stop dry cough o katol sa tutunlan tungod sa post-nasal drip, ubo nga samok. Pag tosiran, tosiran.
11: Tosiran Forte.
7: Unilab quality yan.
12: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine, HCL, plus paracetamol is the generic name of Tosiran Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Ubong makulit? Just stop it.
14: Oras tatak, alas 11, 17 na sa kagabiyon. Bueno, balik ta sa ito katulungan o maigala, straight to the point, indignation, Razuman JQ, gabon nyo yung kaoban. Nandito talas 12 sa tugang gabi, yung atong kapag-uban sa ito katulungan nun. Maubita na maigala nga, nunod sa maungitabok kagabi, karong gadlaw o kagandang gadlaw, nisibat si Dr. Bato de la Rosa. Kaya na may dagang sa nga nag-yaw-yaw diha nga tungod kuno kang bato, nagkagulihan ang Senado, may pawala kuno may boto si bato, kay linaw na kuno ang Senado, pagabot kuno ni bato, nagkagulihan ang Senado. O niya, kung makadungog, makabasa na si Senador Bato de la Rosa, noon siyang imo niya, mangita siya bagay mo biya Senado eh. Kaya siya mo na ipasingin lang. No? Sa inyong una-una, tungod ka niya maong kagulihang gabi? Or katong biyaging adlaw galones? No? Ngayon din naman ito, wato na lang mo, gawa siya. No? Di lang ito, isakto ka ng pag-serve sa Wardo Baris? No? Giklaro mato sa ICC, giklaro mato sa DILG? No? Ngaway, way aristo, dili dakpon si Senador Bato de la Rosa. No. Kay kutong at naktong natabog kong pagkalunis, mauto atong basihan may galak kung unsa ka gigamit nilang pag-abusar sa katungdanan.
15: Straight to the point.
14: Diba? Senador Bato de la Rosa, senador sa Republic of the Philippines magigala, yan tinudunan sa Wardo Baris. Pero kung imo lang nunao lang iyang warrant or iyang arrest warrant by gala, di raba na agi ka sa itong nasod ng Pilipinhon. Di raba na sa itong nasod na korte by gala. No. International court by gala. Tuwa sa Netherlands, The Hague. No. Unya, ang gusto mo dakop niya, Filipino. Si Bato, Filipino.
16: Uy, Masoy, naunsan mo itong gobyerno karon ay?
14: Manang sa tabogod ni Presidente, former Presidenta Rodrigo Duterte maigala. No, nga, kabantay mo itong mabitaw ngang uban mo ingon nga gikidnap, gidagit si Digong ato, di ba? No, ipasakay diretso sa aeroplano, dala diretso sa Dahig. Manang uban, kalabi na itong mga supporter ni Senador Bato de la Rosa, di na mahitabo at natabo kang former President Digong Magigala. Mabita itong ilang katkat kay Kuya Umanto kung di ilang patulong nilagayon, di ba ito nilang ingat itong ilang pamagis pagdakop ni pag-aristo ni former President Digong Magigala? Mulbo mo ito ang mga DDS, mga supporter ni Samo Duterte. Matong ilang kalit-kalit, mga kidnap pa. No? Mga ilang gidadari sa atong nasod, ilang gisurrender dito sa laing nasod. Maayo ka na, kamukong yun hauna di habi.
15: Straight to the point.
14: Diba? Maayo ka na? Ang inyong kaglingong dugo, kaglingong Pilipino, inyong iana?
16: Onya presente sa una? No. Tamo kung niyon hauna niya. Siya ro may conscience?
15: Straight to the point.
16: Ah. Kani presidente? Og sa tadang may aging presidente. Nga nung dagang naglagot o gusto ko ipapreso si former President Digong Maygala. Ha, sa tanan nga, kamo ko na yun ako niya. Di ba? Nga naman yun? Kunya, doon na yung mga isyo against niya, pasangil against niya. No, kabantay mo? Nga naman, dagang naligsan si former President Digong Maygala diyang siya palmaoy presidente ng atong nasod nga Pilipinon.
15: Straight to the point.
16: Tang nangaligsan. Drug lord. Mga dagkong negosyante. Di ba kabantay mo itong iyong ipangugog ng negosyante? Dula ganyan sa kadakong network na nasira Maygala? No. Og labaw sa tanan ang mga politiko nga doon ay politikanhong tinguha o nawagtang ilang buhay-buhay panahon sa Duterte administration bagigal.
15: Straight to the point.
16: Mauna! No. O niya karon, na may survey, trust rating, mideklarar na nga mudagag presidente sa 2028, dili Quijano, dili Humisilio, dili Albios. No. Duterte. Duterte ang mudagan 2028 onya winnable. Taas ang rating sa survey Maygala. Unsa mahimo sa mga kritiko? Go to the max.
15: Straight to the point.
16: Go to the max. Og pangitag paging nga ma-impeach Maygala o gisingle out ang Office of the Vice President Maygala nga na may dagang unta nga angay sad embisigaron.
15: Straight to the point.
16: Di ba? Flood Control Project, PhilHealth Maygala o doon ay pasangil nga insertion diha sa Kongreso.
15: Straight to the point.
16: Di ba kabantay mo atong gihimo ni former Speaker Martin Romualdez? Oh. Doon ay 18 ex-marine watagda. Flight Control Project watagda. Maunang ilang gusto impeach to the max good ni VP Sara.
15: Straight to the point.
16: Kay Duterte siya.
15: Straight to the point.
16: No. Basi ko nung may tabo ang gihimo sa nga man, iyasang himoon, lahi man. Hinoon, mutuo man tanang unsay bunga, unsay kuan, punuan mo unsay bunga.
15: Straight to the point.
16: No. O niya, dagha mang ganahan ni former President Rodrigo Duterte Maygala siyang admission sa una. Di ba ako na itong gi-mention gabi, ako na itong gi-discuss gabi. O nga nung dagang ganahan. No. Ang iyang gihimo karon mauna rin ang iyang sakripisyo na tuan ron sa sadahig. Pero dili tungod siyang kaugalingon, dili tungod siyang interes siyang kaugalingon, kundili interes sa nasod o interes sa mga Pilipino.
15: Straight to the point.
16: No. Wa siya mo himo o mga pangpangaboso. Bikan mo ingon nga kriminal, mangutana kinyo kriminal. Nakakita mo siya gay ni posesa sa katao?
15: Straight to the point.
16: Court ni Akbagay siya nakita na ba ninyo nga siya ni Kutlos kinaboy sa tao? Verbal ra o instruction? No. Verbal. Niya mo ingon yung kriminal? Niya doon na paipasangil nga protector sa drug lord din sa Pilipinas? Oh, come on. Mabitang din ato ni Mabasol ang mga DDS Maygala, no? Nga, kung doon ay mo against, doon ay kritiko sa Duterte, ingon na yung adik.
15: Straight to the point.
16: No? Kabantay mo? Mo-comments ka diha. Ah, doon ay nag-video diha. Doon ay mga vlogger diha ang magkuhan sa mga pro-BBM. Ah, doon ay mga comments diha nga agin sa Duterte. Ay, no, nga, ah, wag ka matukhang, adik ka.
15: Straight to the point.
16: Nga naman, tungod kay ilang na sinati o ilang na feel ang safety, ang kasiguruhan sa atong nasun. Bisag ako isip mo sa kapulis, reporter na feel sab nako panahon sa Duterte admission ang way kay kurba, di ka babalaka, di ka mahadlok, o busog ang mga dapit nga noon kay dagang drugs, dagang mga adik, nagkinto o nagtago-tago ang mga drug user o mga drug poser ni Atong Higayuna.
15: Straight to the point.
16: Og na-feel na sa mga tao. No? Na-feel na. O niya ato mabasol sila nga grabe ngayang suporta sa mga Duterte. No? Og imong timotimbangon sa nangagi mga presidente, di ba kabantay mo? Panahon ni Fidel Ramos, ni Cory Aquino, ni Gloria Arroyo, Joseph Estrada, ni Pinoy, mga igala. Pag undang nila, pag human nila silang termino, no? Doon na bagya po yung ingon na nga, kuhan? Pinoy, Pinoy, diehard supporter? Wow!
15: Straight to the point.
16: Doon na ba yung mga grupo na ang ingon nga, Gloria, diehard supporter?
15: Straight to the point.
16: Only former President Rodrigo Duterte maigala nga doon nagay DDS diehard nga mga supporter maghigala. Nga naman na! Di ba sa nangagi mga presidente, nga nung wama na, ingon na tungog kay na feel nila kung unsa gihimo ni Digong sa Pilipinas. Mang di na ito mabaso sila. No? Dilita mo ko ang ina mauna. No? Nga, nagpanatik sila, nausap na sila, ilagi ay dulayagin si Digong. Kaila magod nakita og na feel sa mga Pilipino kung unsay ang kasipti, no? Kay kahibaw ta, grabe ang pagkuyanap sa illegal drugs din sa itong nasod. Bisag asang lugar, doon ay mga adik, doon ay mga tigamitan, doon ay namaligya, og illegal drugs magaygala. Di ba? Unya usaman sa mga tinguha ni Digong Maygala nga masumpo. Tinood na, mingon siya tulog kabuan. No, nakadungog. Tanang Pilipino nakadungog. Pero iya minanggi explain, no, nga dili day basta-basta kining illegal drugs sa atong nasun. No, dili basta-basta. Og iyang gidawat nga ang iyang promise, iyang panumpa sa mga tao, sa mga Pilipino nga sud lang sa tulog ka buwan. Pero natugkan niya ang tanang gini di ay basta-basta ang pagsumbo sa legal drug.

0: Doon ay politiko? No. Doon ay mga, ana, dagan. So, iya matugi ko gani nga, na, wasay mahimo. No. Dili matuingon nga, nang hambog sa nga tulog kabuwan ramasubo niya. Iya matugi ko nga dili dahi basa-basa ng inigatrags itong nasod. Kaya doon ay mga protektor nga naka-uniforme, doon ay protektor nga mga politiko, bagay gala. Manag ko mga ranggo. Oy, masoy.
1: Straight to the point.
0: No? Manang di nato ni mabaso lang uban ng mga Pilipino, ang mga tao na die-hard din silang supporter. No? Kining diniis, bagay gala. Di ba sa mga agi mga presidente, wala ba ingon anang grupo? Wala. Di ba kamantay mo? Nahuman ang termino nilang ni Fidel Ramos, wa magay badong na to nga Ramos diehard supporter, di ba? RDS, ato na RDS, kay Ramos diehard supporter. Kining DDS, may gala kay, kuwan man eh, Duterte diehard supporter. O nga nung naaman na, namug na man ang mga grupo. Bika mo yung hauna, di abe. So, dagang ganan, o na fail sa bataw ang gihimo ni Digong sa tong nasod. Unya karon, naunsa naman eh, wa mo maloy?
2: Wa naman.
0: Ngadto sa gitaral sa laing nasod bagay gala nga naaman tatay balaod na patay korte sa Pilipinas. No. Ato ta maglukat og police clearance og kwan dito sa Daheg.
1: Straight to the point.
0: Maglukat og police clearance dito. Mga clearances dito sa Daheg na lang. Uy, masoy. Ahay, buhay, tunog sa dagit pagkalaway.
1: Straight to the point.
0: Ako day, shout out si Bus Benz, Benzel Estologa, no? Karong, Bus Benz, kumusta niya, no? Akong BFF, akong partner in crime, Bus Benz, Benzel Estologa, o niya to, shout out, direkta na sa akong live, kadiyot, ha? Kay alas 11:31 na. Reince Edward Agapito, thank you so much for watching, Reince, no? Chuna Bergen Narciso, good evening kasama, okay? Nestor Lopers, Maestro, kumusta? Igso Zini Hidayawan, thank you, salamat, so, no? Nasa gawas niya, Dubai din ila, yang ikuan, no? Si Igso Zini Hidayawan, diya sa koloni ila, malbago ba na Diyos, si Bu? Lloyd to Rafael Kadogong! Pasataw tayo Idol GQ. Salamat kay Kadogong, Lloyd to Rafael, no? Maning amigo ni Bus Benz, ni Benzel Estologa, may gala. Iya sa ni kumpare. Okay. Mm-hmm. Ako kumparing Guapito, Bong Rebilla of Cebu. Paring Wendell Valmoris Go Ligaspina. Pre, kumusta pre? Mayong pagpaminaw ni mo dia, no? Sa atong baluarte dia. Cobra, Ariel Berdon, thank you so much for watching. Wisan, Aninyon, Julia, yeah. Lin, Quistas, Batayo, Ed-Ed, no? Lin-Lin og si Ed-Ed, akong mga second degree cousin, no? Nagtanaw sa akong live karon si Donske Merafentes Hermoso! Donske! Amigo sa ni Bus Benz, no? Ni Bus Benzel, ayan, classmate din eh, sorry. Classmate din ni Bus Benz, ni Benzel Estologa, si Donske Merafentes Hermoso. Mary Ann Bihag Duat, good evening, sir. Good evening, Ma Mary Ann. Louis Torrefel, basta tao to lang, JQ. Okay. Paring Wendell, lamat pre, pagtanaw ni mo pre, no? Diya sa 888 Disco, no? Diya sa Shanko, Maygala, sa downtown area. O, kamong hiling mo niya mga Dwijuki o disco-disco niya. Diya, tulang mo sa 888, no? Disco bar, Maygala, diya sa Shanko. Pagitalin yung 888 diya. Mauna na, no? Bus bar, no? 888. Panagiyan niya sa akong kumparing kapitong Aragbong Rebilla of Cebu. Paring Wendell Valmoris Go Ligaspina. Pre, mayong gabi niyo na pre. Joy Riyad, mayong gabi kasama. Salamat kayo, Ma'am Joy Riyad, no? Mamaysa ni Cummins gabi nga, naputol akong kuhan nga, wala ko kadayo nung shout-out, no? Si Ma'am Joy Riyad. Riyad tal nila. May gabi kasama. Mamaysa yung mingon nga, asa namday si BBM sa natabong tension gabi iba. Dugay mo na kuhan nga dayon, no? Ikaw ang may leader sa nasod, ikaw ang mga sa nasod, no? Hinay man kayo maragwa. Wag yan.

0: Kingontan na kuan ba? Straight to the point. Kabanday mo? Ahay buhay, tunog si Tanggit Pagalaway. Straight to the point. Okay, no, mao na. Ato ning putlog ganito tatong live sa kong personal account magigala kay... Alkon mo, mulilis ako sa tubasaw ng mga message sa comment section dito sa page sa DWSP, ha? Kay kagabi mo rag hinera ba kayo loading kung atong kuan live sa page hinay kayong kuan niya. Pilan to kabukang nag-comments, ako nabasa, murag na po, ra, or kabot na po niya, hinay na kayo. No, nag, padong naman tag, kuan na to, panamilit, pero kini, ato nang kuan na, i-close akong live no, sa akong personal account, magigala niya, mupursin ko sa page sa DWSP, kaya ako sa ito i-shout out ang nag-comments dito, nag-message dito sa comment section, ha? Maura na, ha? Niya ako lang patilingogan, salamat ninyo. Please react, share sa akong live, sa akong personal account. No? Onya, ako nang i-close. Kaya mo balin ko sa page sa DWSP, kaya ako sa ito i-shout out. Kay, gipot itong oras na ba? Dali na kayong oras, no? 20, ko lang kayo, no? 25 minutos. O no, 35 minutos, may gana. No? Alas 11:35, doon na tayo 25 minutos. Dali na kayo, di ba? Ilang, okay lang na kayo. Ito naman siya taot ito nan, ba? Itong i-review kay ba? Sinawa na ito mo siya taot. Luid na refer, siya taot. Tayo GQ. Salamat, Luid, no? Wala. Range sa Edward Agapito. Birada GQ. Okay, lamang kay Edward. Range. Rinsoy. Okay, wala na, no? Salamat sa pagpalingog nyo niya. Salamat sa iyong pagtanaw niya. Please react, share no, sa akong live. Kaya mubaling ko sa Pinsa de Wetspe. Ako nang i-close. Thank you, thank you. Ito ni Kuan sa Kuan. Pinsa de Wetspe kay ato sa ni shout out dito kay dalira ba kayong oras may galan. Oy, ah, naranan. Oh, kisa may ni Grand Run. Singiwi man dahil eh. Grand Run. Ang Grand Run mali ni. Tadunggong ano. Ato sa page sa DWSP ka dito. Dere, atong isya tao na rin sa itong kuanbe sa page sa DWSP yung nagtanaw rin sa itong programa may gala, no? Ay na to. Ay, guwapo mo ito na nag-onboard ka ron. Guwapo. Ilang boss? Eh, okay, shout out na to. Ano, nagtanaw. Ano sa ito? Huwag tangman. Katawa ko pag-open sa akong Facebook. Ang ngiwi ba ito ninyo nga, Ran? Si Bato, tiyan ko nga itong nitabo itong Lunes. Mga gukon si Bato niya. Ang ngiwi, yung ano, Ran! Ran! Ran! Ran! Para nag-shooting mga oras sa'yo, director. Kamanday mo. Ito na. Pag-open sa akong Facebook mo, may na, kunday na ako din, igawas din sa akong wall. Shout out, Idol GQ, Jumel Torre. Ay, Mel! Kamusta, Capital Side, Cebu City, ha? Nya, nauli na ikaw, nakarinig sa kilid niya bahin sa Sibianan, ha? Jumel Torre. Okay, lamang, usan na ako ng interview, Miguel. Usan ni kaya nung magbubuhis? Usan ni kaya nung Pilipino, Miguel, si Jumel Torre? Ako nag-interview itong impeachment ba, itong pagkalunis? Silang reaksyon sa impeachment trial or proceedings ni VP Sara. Ako silang ikaw ang mga reaksyon, di ba? Mga abutog na po akong na-interview live there's the HP sa alas 5 to 6 p.m. to, Lunes. Wag yun, nayosaray ako, usaray nga no comments. Sagad yun ako na-interview against yun. No? Waka o yun. Mauna diya, unsa kay reaksyon, unsa kay gibati sa mga Pilipino? No? Pero kini mga kongresista magigala, no? Sayod man ta nga, kung mag-iskotag kamara, mag-iskotag SOR, panahon karong, panahon na karong administrasyon na magigala na man na nagkuyanap ang malitang-malitang kwarta. Straight to the point. Di ba? Na may mga issue against nila, man ang mga tao, mas ni pabor sila nga, ang ilang kongresista no to impeach ni VP Sara? Tanawag ko nang sa 4th district ko sa Amoa. No? Sa 4th district ko sa Lawigan, Sugbo, may galamong kongresman ito si San Simora. No to impeach siya. Murag halos 4th district ko giganahan o nakaoyon siyang no to impeach magigala. No? Nya, ang mga kritiko, wingon rabadayon nga, No? Nga kana dai kuno si Jonas, kana si former Mayor Jonas, si Radasa, giisa man ang mga kamot ni Duterte kuno, kana si Mike Rama, nganong napildi na parot na tumiaging eleksyon. Mao dai nilang kuan. No? Onya si Governor Pam Maricuatro, giisa ni Duterte ni daog daw. No, so ang Duterte kuno may nakapadaog ni Gov Pam. No? Kamu mo to sa inyong reaksyon sa inyong unahon natin. Noon na, de. Posible, nakatabang. Puro din ikingunta nga, tungod sa mga DDS, nakadaog si Gupam. Posible, nakatabang o gamay. O di gitanan, no? Di gitanan DDS, kamay nakakuangan ang kadaogan ni Gupam tungod sa mga DDS. No? Abi ninyo, kinsay, usas sa nakatabang sa ang numero nung sibianan, no? Kay halos tagaan na itong isgutan ni sa among station manager si Attorney Rafael Fernandez Manyok, no? Kay labhan masan sa egsoon ani. Nga dili opisyal, dili politiko. So ang iyang gihimo ni Attorney, ang iyang egsoon nga mao'y kasamtangang gobernador na ito'y gayon, ha? Di ba? Tagaan daw sumsuman, tagaan daw hisgutan magigala. So, kahit ba umataon sa ning white space sa probinsya sa Sugbo, sa Mindanao, Visayas, Maygala, o sa kalungsuran na rin sa probinsya, kung mag-isgot na rin sa may South Labahin, sa North, mid-North area, na rin sa may Amihanan, no, sa Magatang Bahin, sa Lalawigan, Maygala, ng Pertigusoga sa white space, o niya tagaan daw at isgotan ni Attorney Rafael, no, against ni former Governor Gwen Garcia. Posible sad, no? Dili ta magingon nga only DDS ra, no? Di ta ingon nga DDS ay nakaingon ato. Nakatabang ang DDS. Por dili kay tanan DDS mo ay naka himo og gumawa na kaingon sa kadaogan ni Gov Pam Maricuatro. Di ba? So dunay gamay nakatabang. No? Tinuod na. Tungod na tuig yo na kay kusog pa man ang mga Duterte ato. Bueno, 19 minutos, ipapagalas 12, mabalik ko, mabalik itong tulaman ng Straight to the Point, malamang sa mga buluan ng pahinom doon. Please stand by.
1: Tungod lang sa utang sa illegal nga drugas o sa ka-40 years ka babae.
2: Happy Fiesta!
3: Kargato! Sa mga bisdak na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargato ang Maxvit at tunay 19 vitamins, minerals, ginseng o royal jelly na mutamang para kargado ang kusog sa lawas. Abdik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
4: Kargato!
5: Maxvit Kargato!
6: Unilab quality yan.
3: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Mag-Maxvit para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
8: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
6: Unilab quality yan.
8: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
9: Happy
10: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
11: Playtime Entertainment, born for happiness.
12: Playtime Entertainment, born for happiness.
13: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
12: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. That portion was brought to you by Salon Pass. Buy Salon Pass and Bye Bye Fever products at 5% off only at Rose Pharmacy till March 31. Visit Rose Pharmacy for more details now and buy Salon Pass and Bye Bye Fever.
14: Ako'y nabugat ko. Naapad siya'y kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
15: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na ko, ana.
16: Rexidol Forte!
17: Mas paspas, banat sa upat!
2: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
4: Unilab quality yan.
2: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexedal Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Ako eh, nabugahat ko. Naapadyo'y kauban nga pamaol. Labat sa ulo o hilanat.
15: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
16: Rexedal Forte!
15: Mas paspas, banat sa upat!
2: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
4: Unilab quality yan.
2: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexedal Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Happy fiesta!
18: Kinahanglan, extra ang anda.
17: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
18: Naana mga bisita? Gadget lang!
19: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra.
18: Wow! Mas maayo pa?
19: Jud, gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
20: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
18: Naa. Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadereta.
19: Extra maayo. Aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
4: Unilab quality yan.
21: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
23: Mga ka-BP, handa na ba kayo sa pinakabonggang gabi ng taon? Dumarating na ang Bingo Plus Night 2026! Puno-puno ng bituin at world-class entertainment kasama sina Kim Chiu, Vice Ganda, ang iconic na parokya ni Edgar, Eli Buendia, at Bamboo! At marami pang iba! Step into the next plus this May 19 live! Red carpet at 6 p.m. Show starts at 8 p.m. At kung nasa bahay ka, pwede mong mapanood via live stream sa BingoPlus.com at Bingo Plus app. Huwag palampasin ang pinakaing grande, Bingo Plus Night 2026!
14: Ako eh, nabugahat ko. Naapadyo'y kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
15: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
16: Rexedal Forte!
15: Mas paspas, banat sa upat!
2: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
4: Unilab quality yan.
2: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexedal Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
4: Unilab quality yan.
8: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumag-uri ng sakit.
24: Lahat tayo may firsts. First heartbreak, first beach trip, first payday libre. Sa lahat ng firsts, celebrate with GSM Blue.

0: Drink responsibly.
1: Sa una pa lang, masarap na ang GSM Blue. Available in leading supermarkets and groceries nationwide. Drink responsibly.
2: Oras na tag, 13 minutos may gala sa di pa mag alas 12 sa tugang kagabion, no? Radyo Man JQ, gabon yung ikaoban. Ito lang i-shout out na nagtanaw no, sa itong live, karon sa itong Facebook live sa page sa DYSP by Gala. Jumil Turi, shout out, Idol Jik. Lamag kayo, Jumil, no? Lose Elivera, good evening, sir. Oga sa tanan, ayaw sa diha. Kajik, Jumil Turi. Brandix Bandoy, Erasmo Maglate, Magali, JQ, apila sa godi ay, kasaba ay, para happy ta. Again, Bungkawel Insyo. Good evening, kasamang JQ, pa-shout out, there is Basay Negros Oriental, Nene Salvador Baharias. Sumining ko, natuklaw niyo sa niyang apelido, gidwik eh, hindi mo makikita. Good evening, sir. JQ Guapo, always watching and listening. DYHP, God bless you always from Bangka, Lapu-Lapu. Doon sa kawamuha, no? Naman ako sa Dikawan Manamuha, no? Agus Road, Babaw, no? Pero marigun dun sa akop. Didi, or Odi, or D, Echirik. Sa mga Echinirik? Sa niya yung grido. Good evening, sir. Watching here in Busan, Sawa. Maulay ni, basi ko, ni. Pero, Bisaya man. Kuya sa kapilido eh. Baski bali na ba? Baski bali ni. Krinitsi. Excuse me. Garot matututunan asa akong tubig. Good morning, sir. Watching here. Busan, South Korea. Nagtrabaho samtang na mina o DYHP. Pawa sa homesick.
1: Morning, no?
2: Kining DYHP magala maulman ni tanawon sa mga OFW natong mga Pilipino, no? Atong mga OFW diya sa gawas naso by gala nga tanaw gislag page sa DWHP, YouTube, no? May nagkanindot aning DWHP kay bisag kuan, uban, trabaho ka si ED, no? Atong niko nag-ED kay Murugibali mo niyang pangan Kirinichi. Nasa South Korea siya. Nagtrabaho ko nun siya samtang naminaw sa DWHP lamang. Para kong pawasomsik. shout out, DJ B, solid supporters sa DWHP. Watching from Santa Rosa, Laguna. Laguna ka, kayo dyan, ha? Salamat po. Good morning, balik ni. Good morning, sir. Watching here in Busan, Korea. Gika ni, kuan, ED. ED. Epi Davin. Good evening, sir. Watching from Tulik, Argao. Shout out. Shout out ko nilang Dida 3, Lindy, Junjun, og Mirna Istumago, Padigos, from Imelda, og Nito, Kabalkinto, there is Barangay Bais, Bunga, Cebu. Salamat, good night, sweet dreams, everyone, sa mga inanok karon. Michelle Cabosas, mayong gabi, sir. Unsang pizza ha, magsugod sa ang burnout, sir. Ano, asa man dapitan niyo, huwag ko i-knowledge sa ano yung mag-burnout. Dari Cebu City? Namin yung Cebu City, ma'am. Asa man dapitan niyo sa lugar? Mayong gabi, sir. Unsa pizza ha, huwag magsugod sa burnout, sir. Wag naman. Siya, pagtunin muna ko, ma'am. Sibiko ko. Huwag ko i-knowledge sa ano, ma'am. Di naman dapitan, ma'am. Basilainan, nakasayop na niyang kuandali. Lightly ang address ng iyang pangutana. Nilitali din sa DWHP din ako. Emilia Cabalquinto, good night. Sweet dreams, man. Okay. Hello. Gikan ni Kuan. Chichi! Chichi Farce! Musta mga Chi? Okay. GR Sinyaho, na DJQ, shout out rin sa Suntungan, Basak, Lapu-Lapu. Joel Aligado, mayang gabi, sir. Idol ko po, GQ. Odilon Kaklavano. Kining sige gyaw-yaw noon sa ang nasod na to, no? Mauna po ning mga tawhan ng perting sagit o BBM sa una. Gadapya lang na inyong ilong murag lapalapa sa itoy. Lahat sa rin mo, sir. Excuse me. Tis Barliso Caballero Tis. Okay. Watching Middle East, mayong gabi, idol. Lama kayo, ma'am, no? Asa dapat sa Middle East niyo, ma'am? Tis Barliso Caballero, kinirabasan ning atong sugatan nga ni atong nasinati nga oil crisis pagigala? No? No, bito na nga, pag uminto sa produktong petrolyo, murag laks-laks lang atong kuan, atong presidente, atong mga sa gobyerno, atong gobyerno ng nasod, murag walay na tabo nga pag uminto sa lana. Kabantay mo?
0: Wa, gabae.
2: Nagwalang ba? May nga pagani nga, di mabalaka. Kaya naatay sakto nga pundo nga gasolina. Nya, sunod, taga Martes sa pagani, basta Martes, kuyawan tayo eh.
3: Straight to the point.
2: Every Tuesday ko na, doon ay mga balita nga wala nito adere. Doon ay rollback, doon ay hike. Every Tuesday ko na, nya, at umiyagi mga simana nga, sige mag-hike, sige mag-uminto ang presyo sa produktong petrolyo. Naabot na gani gunad kapin ang krodo, naabot dubinta kapin ang gasolina. Nya mura kita rin muragwa man lang. No? Ako kuyawag na basang lana gani may muuminto may gala ang produktong petrolyo. Natungo rin sa tensyon dito sa Middle East. No? Kaya kaya ba umatang ato to mag-angkatan magkuano to lana dito sa Middle East? Yung sumayatong siligan ng mga nasod, hindi haram ito sa Middle East. No? May gani, kay murag na, kuan-kuan nga, doon ay rollback, malipay-lipay lang taga, may mga yanong Pilipino, malipay lang tayo mga pobre. Labi ito mga doon ay mga motor-motor, doon ay mga sakyan na liha. No? Kaya doon naman ay domino effect, bagay gala. Kung musaka gani ang presyo sa gasolina, musaka gani ang produktong petrolyo, di ginan nato iksapayan, di ginan nato kanon, ato ginan na yung sulbaron. No? Kaya doon na ay domino effect. Kung musaka ang presyo sa produktong petrolyo, musaka gida ang mga palaliton, ang nagunang palaliton may gala. Di ba? Inyang maingon natag, no problem, no problem?
3: Straight to the point.
2: Ignore ta nga, wa di ta mabalaka? No? May ganit, ito na rollback. Nagsunod ang rollback. Mahalang ginagmay, basta gamay tuting, basta na rollback.
3: Straight to the point.
2: No? Nalipay lang ta mga pobre. Kay, dili man na, ingon nga, pasagda lang ingon, ana, nga doon ay hike ang atong gasolina, may gala, ang atong produktong petrolyo. Kay doon na gunay domino effect. Laras ginatanan. Managunang paliton, mga paliton niya, ang atong inadoanlaw, nga gamiton, mga igala, musaka gud na sa dang presyo. Kaya nga naman, ang gasolina gamit na sa transportasyon. Ang usa ka negosyante, kung naggamit o gasakyan, naggamit o transportasyon, gamit o gasolina, unsa may buhato sa usa ka negosyante? Maorga po ng presyo sa mga produkto? No, dili. No. Doon ay na domino effect, mga igala. Tanawag yapo na, kamahal yapo na kutsinta ka pwede ah. Ang imong 100, ako lang gani, nagmotor-motor ang mga ko. No? Nakoy, multika, pero ana, digin mo dahak, kaya ang imong 500 gasolina, lam yun rada yun.
3: Straight to the point.
2: Na motor-motor ko, kaya makasib-sib na gamay, kaya motor, gikan rin sa pulapo, badong rin sa sibian ng diwetswe sa Iskaryo. Madadarang smile.
3: Straight to the point.
2: Pero mag-forwards ka di ha, may gala, no? Ah, dili, madagi smile, makahilak kang popcorn.
3: Straight to the point.
2: Popcorn kang gaya-gaya yan. Onya, crisis mo na. Bisan nito mao na amaong oil crisis, may gala, padayon japon sa politikanong tingua sa mga magbabalaod sa higihimong impeachment trial against si BP Sara. Di ba? O nganong gihimo na sa kamara? Nganong gihimo na sa House of Representatives? Second time, first time, gi-impeach kin si BP Sara. No. Nganong mo na? Tungkol ka doon ako mga balidong nga mga ebidensya, ligong ebidensya against si BP Sara. Katong iyang pagsulti nga iyang patyon si BBM, si First Lady, si Romualdez, iya rato dipinsa. Kung iyo mo lang tanawon katong words magigala, kung doon ay mahitabo niya, di ba, kalantay mo itong iyang kuhan? Kung doon ay mahitabo niya, iya sa pamatyon sila si kuhan. Mato. Gihimo mo ng agis niya. So, ang Committee on Justice nakakita og probable cause. Nakita niyang probable cause nga ang gigiimpit si BP Sara Maoto nga giato sa plenary. Sa plenaryo nga doon ay 318 ka mga kongresista maigala ang mubutar sa yes or no. Yes or no? No or yes? Og diha, gida sa plenary maigala. Kaya ang Committee on Justice kuno nakita ang probable cause maotong ni atong adlaw Lunes. Doon ay butasyon o nigawas nga na-impeach gyud si VP Sara. Pero wa damha sa mga kritiko, wa damha sa mga anti-Duterte nga doon na sa naitabong changes kausaban sa liderato sa Senado o maotong naitabo ni atong Lunes nga nagginukdanay si ugyukod si Senador Bato de la Rosa ug bisan pa niana mission to accomplish, mission accomplished kid ang gihimo ni Senador Bato de la Rosa kay siya'y nakamugna o nakahimo og 13 votes 13 kaboto aron donay changes donay kausaban ang liderato sa Senado maygala kay tanaw sa uban dali no nga nagyaya man nga itong Senado sa, no? About sa flood control project, ano mali? Mato ba soba? Naya, tinoda. Dili minong pasangal, dili ingon nga, tumo-tumo, tinod nga dunay, ano man losong transaksyon sa flood control, may gala, din sa itong nasud na Pilipinas.
3: Straight to the point.
2: Di ba? Naano may nga priso? Naanay gipasan og kaso? So, dili ni pasangal, dili tumo-tumo, naagyoy, dako nga kaw-kaw sa kaban sa atong nasud nga Pilipino.
3: Straight to the point.
2: No? Na? Dili may ngon nga, namasangin rata. Naan namang yun. Doon na nabilanggo na sa Lapu-Lapu Stigil, nakakover may Arby Biloso. Kato mga engineer sa DPWH, ng mga contractor, o gitawag sila ng mga putput magahigala.
3: Straight to the point. Isdang
2: nagagmayra. But what about sa real mastermind sa maong anamalusong construction magkaon? Tingnan niyo. Anamalusong transaksyon. Oh. Di ba? Kinsa maka ganara ba ka ang mga engineer? Ganara ba ka mga contractor? What about laba ka na? Di ba? Makahimo ka sila ni ana. No na ginay blessing from who? Mao na atong kanon kinsa? Unya ang gihimo nga independent nga mo imbisikar may gala sa maong anamulusong transaksyon, ang Senate man, ang Senado, niya tanaw soban, nagyaiya mang agi. No? Wa man matumbog kinsay mastermind, di ba? O panahon niya diyang nakon ang fake news itong giingong nadakpan si Saldico dito sa Czech Republic magigala. Nagpagawas mo nagvideo si former speaker Martin Romualdez, nga naman ka ito? Kanakananakanadaan nga naman ka? Mura na kuyawan? Na, nagkabantay mo?
3: Straight to the point.
2: Ah. Nga nung wa na giseryoso pag-ibisigar. O kuban pa nga mga iso nga angay gudunta nga dunay interest ang mga Pilipino. Di ba? Mao na nagkayagaw, nagkaguli ang unahuna sa mga tao karon. O dunay nakasaway sa admission karon tungod ni anak. Nga dili fair. No, dili fair ang gihimong imbisigasyon magala nga daghang unta mga isyu nga angay sulbaron o angay tutukan magay gala.
3: Straight to the point.
2: Manang ginato ni mabaso lang uban nga wa makadaig sa Marcos admission karon, no. Sa administrasyon ni Marcos Magala. Tungod ni ana. No. Ang mga insertion sa GAA, ang PhilHealth, doon ay 18 ka ex-marine nga unta, maibukan, wa sa tagda, di baliwala, ang PhilHealth, ang flood control project, ano mali, o dagdang pa mga isyo, nga may karabutan ang mga taxpayer, ang magbuboys, nga mo'y nagsweldo nila, nga mo'y unta, mo'y alagaan o sibresyuhan, ang mga tao nga may nagbutang sa pisto, ang mga tao nagbutar o unsa man, nagsweldo kay kitang tanan mga tao nagpuyo sa Pilipino, mga magbubuis, mga taxpayer nga mao'y atong gisweldo ngadto nila.
3: Straight to the point.
2: At igong oras, may gasto ka panagawa sa labanon. Straight to the point, evening edition. Ako pa sumata ko makubanan dere sa OBS, the Matsuman, with 120 pounds from the Red Goder, Gerald Albios. Onya, kung partner is si kasamang Radyuman, ni Sir Robesilio, the Trepenter, the tallest man. Murag mo uli na to kay kondisyon na kay to. Kaya, mupuli niya, mas kondisyon magani kay muragikan ni dito sa balay. Kondisyon kay, smiling kayo. Murag naka-score na nila. Nya kami pa doon, mamang may score. Ah, na laba kung kana ko i-shatada kong commander niya kay lab, padaw na ko lab. Anda man nam niya. O sa dagay condition mo naman eh. Nya kay bing ni sorani padong pa mi. Padong pa mo score. Buenos ka nga sa kinabukang persa sa News Department din sa DYHP Armin Cebu. Saka sa mong program director kasamang Radyoman Aida de la Cruz Tampo sa mong decision manager kasamang Radyoman Attorney Rafael Fernandez Banyo. Ako si Radyoman JQ Josephus JQ Gano. Dagang salamat yung pagpaminaw. Dalagang Diyos. Tatak! RMN!
0: DYHP RMN Cebu. The official number one.
4: Radyo mo nationwide.
5: Uy, nabugahat ko. Naapat siya kauban nga pamaol.

0: ang pwersa sa News Department din sa DYHP Armin Cebu. Saka sa mong program director, kasamang Radyo Man Aida de la Cruz Tampo, sa mong decision manager, kasamang Radyo Man Attorney Rafael Fernandez Banyo. Ako si Radyo Man JQ, Josephus JQ. Gano? Dagal salamat sa iyong pagpaminaw. Dalagang Diyos, Tatak RMN.
1: DYHP RMN Cebu, the official number one.
2: Radyo mo nationwide.
3: Uy, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol.

0: ang pwersa sa News Department din sa DYHP Armin Cebu. Saka sa mong program director, kasamang Radyo Man Aida de la Cruz Tampo, sa mong decision manager, kasamang Radyo Man Attorney Rafael Fernandez Banyo. Ako si Radyo Man JQ, Josephus JQ. Gano? Dagal salamat sa iyong pagpaminaw. Dalagang Diyos, Tatak RMN.
1: DYHP RMN Cebu, the official number one.

0: ang pwersa sa News Department din sa DYHP Armin Cebu. Saka sa mong program director, kasamang Radyo Man Aida de la Cruz Tampo, sa mong decision manager, kasamang Radyo Man Attorney Rafael Fernandez Banyo. Ako si Radyo Man JQ, Josephus JQ. Gano? Dagal salamat sa iyong pagpaminaw. Dalagang Diyos, Tatak RMN.
1: DYHP RMN Cebu, the official number one.
2: Radyo mo nationwide.
3: Uy, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol.

0: sugta na taon ko dai.
1: Pahuway diha.
2: Mga higala, karong mga panahon na daghan na kayong herbal supplements, bisag unsa na lang, pero ang pangutana, unsa man gyud ang atong nga masarigan para sa atong panglawas, labi na kung nagkaidara na ta. Para nako ha, klaro kaayo diri ko sa hinimo sa Unilamb, ang Herba Strong. Maugid niya ang pinakaunang herbal supplement nga gihimo sa Unilamb, mao nga salig gyud ko ani. Ang Herba Strong puno sa antioxidants gikan sa mangosteen, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Makatabang ni sa healthy aging with proper diet and exercise. Mutabang ang antioxidants nga protektahan ang cell sa lawas. Busa bisan nagkaidaran o nagkatigulang nata, kaya paghihapon nato i-enjoy ang kinabuhi nga mas himsog kauban nato ang Herba Strong. Strong sa una, Herba Strong karon. Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
4: Philippine Standard Time at 4:33.
5: Headlines karon.
4: Headline sa mga balita sa balitang nasyonal. Philippine National Police nag-imbestigar karon kung dili ba stage o tinuyo ang nahitabo nga kagulingan sa Senado sa regyong gabii.
6: Senado matag na sa Lunes pag-convene sa impeachment court alas sa reklamo patong ni Vice Presidente Sara Duterte.
4: Sa mga balita lokal sa Mr. Mayor Nestor Archibald, niangkon nga nagatuwang na og karon og problema sa tubig o kuryente ang Dakbayan.
6: Kapitolyo ni Gahinog Capino, 20 milyones kapasos pag-repair sa naguba ng mga taytayan natul sa linog sa Northern Cebu.
4: Balita gawa sa nasod, US President Donald Trump o Chinese President Xi Jinping nagtagbo na og bituki og laom ng mga isyo.
6: Sa negosyo, business ng civic groups, doon ay panawagan sa Senado gagitak ng mukonvene ni PECP Impeachment Court.
5: Headlines karon.
7: Unang radyo, unang balita. Kasama sina Ken Galinea at Arnold Bustamante. Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyong huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. TYHP, Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.
4: Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas, Buenos Dias.
6: Mabuhay, Pilipinas.
4: Tugtong ng mga mahinong danon, ganyan mga radyo.
6: Unang balita.
7: Pag-utok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
4: Hato mga impormasyon nga ganyan mo masayran.
6: Agayari mo madunggan.
4: Una sa radyo.
6: Una sa balita.
7: Unang radyo, unang balita. Kasama sila Ken Galinea at Arnold Bustamante. Ang number one.
5: Number one.
7: Number one. Hindi lang rating, kundi award winning. Unang radyo, unang balita.
6: Number one.
7: Number one. Yan ang DYHP Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Nationwide.

0: Nationwide. TYHP. Unang radyo, unang balita.
1: Gising na!
0: Bango na! Sa unang radyo, unang balita.
2: Adlaw na may galang Biyernes. Pitsa 15 na may galas buwan sa Mayo, tuig 2026. Sa ngansa, kinito mo kang paro sa SWHP. Aramin sa buka niya ang mga tigbalita.
3: Good night, Radio Man. Kandali niya.
2: Ako sa Ibi Radio Man, Arlo Samante. At ang tamay gala sa Resay, Santak na Sabutang. Paghatod ka rinyo sa mga labas. Nagkisikisipang ang mga balita. Magbuntag, sugbog, kabisay na Mindanao, narapod ka adlaw may gala sa tunga papanaguman. Ang adlaw ka na may gala ng Biyernes. Thanks God, it's Friday! It's payday! Sweldo day! Bayad sa utang day! Uy, katapusan akong utang, bayad utang na yun. Ora nga makaginawa, ginawa na taga maere ka sa mangkin, nakabayad na sa utang!
3: Ay, tinuog! Yes, huwag ko na punta sa Singapore.
2: Napagigibayran, oy!
3: Ay, importante! Ang importante!
2: Makabayad!
3: Makabayad! Makaupang na
2: po. Ah, importante makabayad. Mas may nang makabayad kaysa di makabayad.
3: Bayad na saan, yung utang na saan.
2: Sa utang, ala raman na. Ala, ala man ang
3: side. Wala kita wag kasama nga Arnold, wala nagsalig sa...
2: Sweldo.
3: Oh.
2: Nagsalig sa... Nagsalig sa...
3: Sa uts.
2: Ana man ang kinabuhi.
3: Magkakot po ito, yung patuyo ko, manggod ko na ang kwarta.
2: Cycle ba? Cycles kinabuhi ba? Ah, di man ka mabuhi, bega nagwa kay utang, sas wa may tao nga may utang. Nga mga tao nga may utang, no? Kaya mga dat, labisan ka rin ang mga bilyonaryo. Ang ilang kwarta, mga ikala, di na nila kwaon, di na nila kwaan sa bangko. Sige na si Lagsod. Sige na si Lagsod. Pasod, pasod.
3: Oh, ang dugang investments na nila kasabag Arnold, credit na ilan na ng
2: utang mo. Utang mo nila na. Ang kwarta nila diha, may galang na sa bangko, ilan na ng papatubuon, ang sigig, pasod, sigig, pasod. Ang ilang i-invest, ang ilang utang. Yan kita, di matapoy din mo utang bangko, ginana ka na mga dagko. Kay wa mantay.
3: Walang matay negosyo.
2: Matay negosyo. Gawas ka mga negosyo ka, no? Mo utang baka 1 billion kinahanglan makabayad ka na sa imo hang ginegosyo nimo anya ang imo hang 10 billion nga gibutang sa bangko kinahanglan di kita siya makuhaan pero may gina siya madugangan ya kita kay di man pwede na kay awatay sus Ginoo ko
3: kani ato ha pinatuyok-tuyok ni sa mga Arnold bayad ka ron
2: utang mo
3: bayad ka ron utang mo
2: lagi uman ganyan sa mga Ken nga utang diri kay bayad sa utang diri.
3: Realidad ba yan na?
2: Realidad na. Oh, realidad na.
3: Wala mo sa takibaw sa ilang mga circumstances. Pero, kaibayan
2: pero careful. Ayan niya na ipraktis ha. Ang uba na, nihimo na lang. Pero naputo sa utang ka sa mangke, no? Ayaw ninyo nagbuhata kay labi na ng inyong giutangan, 10%. Kini usa, 10% siya. 6%, 7%, 5%. Muda ko, manimuhang utang.
3: Sabi na gigarap ito ang dagko kay ginan sa kasamang Arnold. Kanang 20%.
2: Ah, grabihan na sa na. Grabe, tulis. Tulis naman siya.
3: Sa kagiluok na nun, anay.
2: Wa na, agi. Ligiliog na ka, anay.
3: Ano lang minimo mang utang?
2: Ah, ato lang kami. Ano
3: lang niya minimo?
2: Ato lang ka rin to sa kanang tag. 5%, 3%. Namay o ba 3% kasamang ka, no?
3: Nagaling ba 2%?
2: Ah, na 2%.
3: Tabang lang yun ba? Tabang lang, ah.
2: Ah, pero ay kumpiyansa anang, ano ba niya ako, ah? Kanang 2% per month. Kusay mo din itayin sa samangkin. 5-6 mo na ighapon.
3: No, okay. Ito. Ilang mo na ikaw? 2 times 12. Anak ihapon 12% di ay.
2: 12% ihapon.
3: At sa pilihan itong kuhaan. Kanang 2%
2: per anong.
3: Kinatibukan.
2: Kaya 2% per anum. Okay na.
3: Ayun itong kuhaan. Monthly. Ano ito po na ni? Monthly man. 2%, even 12%.
2: 12%.
3: Ah, kapag magyapo na po 50%.
2: Nabiha sa nakuha sa dayan ni tubo. Ay! Saan taman? Nana man kita pangay gala. Mapugos kita

0: kining duol na nga mga magpautang. Pero ayon palabi kay mga putos na sa utang aning kalakiha, wala na tayo mabilin sa itong pamilya. May buntag! May buntag! May buntag sa itong mga kagsunan dali sa ato, sa surad, sa sugbo, sa itong mga siningan ng mga nakbayan. Nakbayan sa bandami na pulapot, tuloy na talisay, nagakarkar o sa nakbayan sa bugo. Sa itong mga kasikbit ng mga lalawigan, Litos, Negros, Oriental, Negros, Occidental, Sikihor, Bohol, Biliran, Samar, Leyte. May pinakamayan may gala sa Western, Eastern Visayas, Kanigurasa, Naminog, Namati, na may gala sa tulungan ng unang radyo ng balita. Nado, itawag nila o protective. Masabi pa ko na protective, no?
1: Protective.
0: Protective custody. Mani ang termino may galang gigamit ni Senator Alan Peter Cayetano, ang Senate President mga kasama. Yang i-explain kanong inana nga ilang proteksyon ng si Bato. Considering si Bato, wala pa man may galay nadawat nga formal nga warrant of arrest. Gikan gud mga igala sa legit nga local court. Kay mamani giingon may igala ni Cayetano nga kinahanglan na dunay warrant of arrest. Kinahanglan na i-serve ang warrant of arrest o makikoordinate sa Senado. Pero wa man. So iyang gi kustodiya si Bato. Uy, pagkakadlaw na wag tang man si Bato. Ang ako himbawa na ito na libang raman to. Diba, gisunod-sunod to siya sa mga reporter. Saan ka, sir? Saan ka? Saan? Lahi mga reporter dito. Ay, kanang moraog kung anong ka ba? Kanang itri. Saan ka? Saan ka? Saan ka?
1: Ano, saan ka magpunta, sir?
0: Saan ka magpunta?
1: Sir Bato, saan ka magpunta, sir?
0: Tatay ako!
1: Nagsapanong siya ang restroom, pero ibong sila nilabay raman ko na sa restroom.
0: Nilabay na sa restroom, pero dito pa ko na sa kuwan, lobby.
1: Yan, nilakos dahil dito, padong nagawas.
0: Nama ko ni lobby na sinita sa kuwan, no? Sa kanang fifth floor. Tuwa dito, may gala si Bato. Pagkakadlaon, mga higala, human sa buto-buto. Mga ansa itong urasa ang buto-buto, alas utso. Uy, nawa man si Bato. Kini si Bato, may gala din eh, basta-basta. Nagrabig training, ano kikwa man eh, Special Action Force, man eh, kasamang Ken, o na Ranger pag yun.
1: Bitaw, no? Pero kasamang Arnold, ginterview bitaw tong Sergeant at Arms sa Senado.
0: Iyan, classmate mo na eh.
1: Di man si ko, no?
0: Murag Mao.
1: Ahead ko, no?
0: Di, 19, kwan siya, 1987, si Mao. 86 man si kwan. Si,
1: murag nag-unho sila, no?
0: Pero, originally,
1: classmate sila.
0: 86 sila.
1: 86 so,
0: originally.
1: Kisa may nauahilan
0: turn
1: nila
0: back
1: kamay.
0: Ni si Mao. Turn back. Wala siya ganang wabitaw. Originally, 86 siya. Nag-graduate siya og 87.
1: Murag naawit gamay, no? Para ba na itong college sa sauna nga. Kasi mauwi ta gamay kay wata ni load ka ayo. Nag-underload ta.
0: Kana. Mura siya gana ay...
1: Gibalik na ay gibalik.
0: Ay mga kaso. Na, kung ano kasamang kayo, nakakaso ka diha sa sulod. O niya...
1: Murag na disrupt imong pag-skwela, no?
0: Nakuha ni imong skwela. Na hunong. O niya, ni-turn back ka, nibalik ka.
1: Nibalik ka, ni-return. Pero kasamang Arnold, ingon si Kuan ba, General Aplaska. Basi ko na sila mga CCTV camera. Wa masag ko ningon na nagtago-tago si Senador Bato. Kalmado raman ko nung kayong nalaknenaog.
0: Mama?
1: Kaos gawas.
0: Wa, tingali, wa, nangatog tingali mga pulis sa Kuan sa gawas?
1: Murag, at inana siguro.
0: Wa na inspection?
1: Ingon, ang iyang explain kay Kanaday ko ng ilang mga guards tungod kay naibaw na sila nga mga sakinan sa mga senador ang
0: gawas. Dili
1: na kay sila mo inspeksyon.
0: Pero naman to yung mga pulis dito kasamang Ken nga inspeksyon kato mga naagi sa gawas ba?
1: Mahalagi. Wala na lang siguro kay Kuyog masad si Senator Robin
0: Panilla. Nisakay gini sa sakinan ni Robin Panilla.
1: Sila ko na mo yung nagkuyog. So ano na, napag-confirm nga ning lakaw na pero di ko na to escape. Oy, kuha man tingali gud ang
0: di pala kaw lang kanang
1: mahawa na actually mo gani termino gigamit sa wife ni Kuan Senator Bato nga nagpost siya na siya nagamit dito nga kanang ni escape na lang pero ingon si Senate President Alan Peter Cayetano usay man gud kung dili kay ta particular sa word ba ang kanang paglakaw murag atong gamitan og escape
0: para ro na sa kuan kanang
1: kay protective custody ra man kuno ang gihatag sa iya ha so anytime nga feeling niya murag ganahan niya yung putlon ang protective custody nga gi-accommodate sa iya ha pwede ra gihapon
0: para kun anang kuana na intercept dil na hindi na, wala na magpasabot nga nahuli na arrested kunili na intercept lang
1: pan intercept.

0: na old.
1: Ah, para tagi ko ni Auntie Claire ba? Castro nga. Si Sally ko, hindi nahuli.
2: Si.
1: Ah, pero na-arrested. Ang sabi ni BBM na nahuli, hindi yun arrested.
0: Sa isa ba ko nung ang nahuli sad kay nan-late? Depende na lang sa paggamit.
1: Daming ibig sabihin ng nahuli. May nahuli na arrested, may nahuli na...
0: Nahuli. Nahuli? Nahuli? Nahuli?
1: Depende sa pagbigkas yan. Sa taman nga si Bato ni mga ikaw man si Bato nga di siya magpa ano eh magpadakop lagi kuno og warrant of arrest gikan sa ICC.
0: Kung naay warrant to ba sa Mang Arnold no na ngayon nakadungog ko na sa Plaska katong pagatubag na ni Senator Bato og ni Secretary Rimulya.
1: Dok natin mga footage da dong naglakaw-lakaw si Kuan si Bato. Natin mga footage.
0: Ang iyang day tinguha ka sa Mang Arnold nga mga isang custody sa Philippine National Police.
1: More story na lang na. Parang pahupay ba sa kuan ba?
0: Pero basig wapo tingali tanduaw. Rapo sa ligi, mo na nga, kuan na lang siya.
1: Okay, sige mga kuan ni Tugod. Kaon-kaon si Jun Vic Rimulya o ang Senate dito sa babaw kasamang pagkabot ni kuan, Rimulya.
0: Pagkahuma naman to.
1: Huma na to.
0: Picture, huma na to. Kato na tong na-pacified na. Ipanto si Rimulya.
1: O si Abirin.
0: Para i-secure ang mga... Si...
1: Nartates.
0: Para i-secure ang mga kuan, mga senator sa so gumampag naa sa Senate building.
1: Ikuan ko nito katong ka mga video niya doon, katong na lakaw-lakaw sa bato dito, madoong siya nga to si Tana. Kumplito ta na, tanan. Documented ding, kuan na ni, wala na sa bato niya doon. Si Nartates na ni, o nakiksabot siya sa kang John Vic Rimulya, o sa kan kining Senate President. Kinsa man ning babae nga kautubang ron nila, mao ning asawa ni kwan bato o asa man eh. Wala ni may galang tensyonado na. Humanan ni sa tensyon, humanan ni sa buto-buto dito. Kay mamaya ni panahon na may galang nga nang gawas na ang mga unanaog ang mga senador gikan dito sa ibabaw kay nag-caucus lagi sila. Onya naabot po may galang sila si Secretary John Vic Rimulya. Asa man siya ipaingon si Kuan? Nartates? Asa man siya? Ato ko ng audio nung ano. Okay. Padong siya nga to si Kuan sa Senate. Okay na si John Vic Rimulya. Ano? Kiyang-kiyang si John Vic. Mura gi-arthritis ko lugar.
0: Parang so, ang transition dito ako sa Pang Arnold. Kuan ba? Limping ba?
1: Kuan na, ka nag-arthritis na?
0: Kiyang,
1: Arthritis? Sakit tiil ba?
0: Tas ni uric
1: acid. O, katabi tong ni Kuan San, padong siya sa Senate kasamang Ken. Napas sa gawas.
0: Kiyang man siya yun.
1: Napas sa gawas. Nagpaagak. Uy, sakit tigil yung uric acid.
0: Taas din kayo niya kasama Arnold, no?
1: Taas din siya.
0: Kumat na yung anay niya sa personal. Taas din. Kay ka na Senator Alan Peter Keita, maghangad na kung Kuan na.
1: Kay pirmi man ako niya sa mga kwan, tika na sa Piero 7, na yung mga PNP, accomplishment no, ang Piero 7. Na yung mga nagko nga accomplishment mo, anha magina siya, na yung panghatag ang Campo Crami sa mga sakinan. Wanha na si John Vic.
0: Nagitaas na siya, oh. Kay ka na si Senator Pili at Alan Peter Keita, no, taas na gugay na. Itaas pa siya, oh.
1: Tiyaw mo na.
0: Pero artetison lang.
1: Artetison lang. Kinala, minom siya, kwan, kanang gilngig tamang.
0: Ito yung mga endorse ka sa Mang Arnold.
1: Kato. Koy, herbal capsule.
0: Naman siya kay Pawa pwede sa arthritis.
1: Pwede rin sa tungkoan. Katong...
0: Life extension.
1: Vitamin D3.
0: Pwede lang sa asay mo...
1: Haom ba?
0: Or mo oyon sa ilahang lawas.
1: Pwede siya sa life extension vitamin D3 o pwede po koy herbal capsule, ang labing epektibong herbal capsule sa Kabisaya ng Mindanao. Usap mo tayo mo?
0: DTX. Karapang arthritis ka sa Mang Arnold sa daghan ng mga tungod na sa mga toxin sa
1: toxin
0: lawas.
1: Toxin sa lawas.
0: Pwede siya mag-G-detox po.
1: Kompleto mi dire
0: mai kompleto mi dire dilim aron di magbahay kompleto na lagi ni mai no pero taas kay si ko ano
1: John Vic
0: ko kikita taas ani lang tanan
1: dili ra ba kay si kuan karon no dili kay sa pareha kanang tubang kanang isog na kaayo basa antay admin ka o nara hindi to ay sa balik ka kini ato balik ko marag wa nang sud ang kuan tingo kini niya, di na kagamahay. Di ka kadudaan na nga yan ang ginana mga polis. Yan ang mga tao ka dito. Deputy for Operation. Mata na sa ano nang position mo ngayon? Deputy for Operation, sir. Tiyaw mo na. Kaya si Baton ini basta-basta. Kwani, Ranger. Niya, PMAR. Nahimong sakop sa Special Action Force. O niya, niyatong 1980s, human siya ni-graduate may gala sa Philippine Military Academy dito sa Davao. Gi-assign niya sa bukid sa kwan sa Davao City. May mga bukid ha, may gala nga perting naghanag mga NPA. Gi-feature niya sa Osaka Canadian kwan? Kanang reporter ba? Nalala sa YouTube, talawa sa YouTube. Diyon sa siya may gala pag-feature. Nga sa Pikas sa Pikas Buntod NPA sila diri may gala sa Pikas Buntod nana may gala ka kwansi Bato de la Rosa yang anak nana sad yang anak karon pero ang yang anak karon PNPA na Philippine National Police Academy kini sa PMA Philippine Military Academy nga nag police morning naong ni Bato de la Rosa may gala sa dihang nagranggo pa rin siya o kwano kanang captain o lieutenant pa rin na nagranggo captain pa eh. Captain pa ni. Ang ihang ranggo mga kasama, Special Action Force, Scout Ranger. Tiaw mo na mga higala unsa na siya ka kuan na. Di lang ka basta-basta mga higala mo dakop aning kuan. Di ka ka basta-basta dakop aning. Ang iyang anak nahagbo. Actually, dahil naman siya buhok sa kasamang Ken. Si Bato pagkuan ni pag graduate ni sa
0: Philippines. Alam mo siya mga picture no nga daghan pa iya.
1: Murak anak ba tele niya dong? Murak anak dili, anak niya dili.
0: Anak na niya.
1: Anak na niya.
0: De La Rosa.
1: Anak na niya. Dili ni si Kuan Bato.
0: Dili nas Bato pero natay nakitaan sa una nga napa siya buhok ka sa mga Arnold.
1: Tanawa sa YouTube, tanawa ang kuan kanang feature ni De La Rosa sa katong usa ka Canadian ka reporter. Ato ni balikan ka tao na, labi na may galang kay daghan ang mga nagkuan, nasagmuyo, ang kuban may gala, nalipay. Depende lang sa imuhang mabasahan may gala sa Facebook. Agatong nga mga anti-administration, lipay sila may gala nga na nakalaya si Bato de la Rosa. Ang katong nga mga pro o impeachment, anti-Duterte, mato sila may gala ang nasubo. Ilahang gi nganlan may gala ang mga senador nga may majority labi na ning 13 ka mga senador nga mga hudas. Lai usa ka pare mga igala ni ingon hudas kuno ni sila mga hudas. Para mag sulikwa out pa min basahon may gala nga pare mo yung nagstorya unya mo na iyang gawas iyang ba. Ato sa check mga kalas kasama ang gadget sa samampong sa rito mga mga presyo sa mga nagunang Panalitons Carbon Public Market.
2: TYHP, tutok presyo sa merkado.
1: Kasama ang Jesse, good morning Jesse.
3: Yes, mayong buntag kasama ang Arnold Dog kasama ang Ken. O mayong buntag usap sa atong mga suking tigpaminaw ni nga atong stasyon TYHP Arimil Cebu. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. O mayong buntag usap sa atong mga tindira o tindiro. Huwag mamumpahay diri sa Carbon Public Market. Okay. Presyo sa mga klasik-klasik mga lamaso ng atong ihatag sa atong mga suking tigpaminaw. Aos, 51 kilo. Bumbayng puwa, 60 ngadto sa 70 ang kilo. Luya, 120 ang kilo. Pitsay, 70 ang kilo. Ripulyo, 60 ang kilo. Sayote, gis ngadto sa 30 ang buhok. Carrots, 140 ang kilo. Patatas, 75 ang kilo. Sili kulikot, 200 ang kilo. Sili spada, 80 ang kilo. Sili aksal, 160 ang kilo. Bumbay puti, 110 ang kilo. Kamatis, 40 ngadto sa 50 ang kilo. Limonsito, usagapos ang kilo. Pipino, 70 ang kilo. kasama mo sa Market Report. Akong kauban nila sa Arimen Patrol, Radyoman Gene Delgado. Ako ang inyong Radyoman, GC Sumampong, DYHP, Tatak, Arimen.
4: Kining mong balita, gihatod ka na to sa DTX 500. Pwede pa bang mabatanon ang naanay edad? Mag DTX 500 ka. Ang DTX 500 daghang superior antioxidant nga maoy ga protekta sa mga selula, iapil na mga skin cells batok sa mga na-damage nga free radicals o gipagrabi sa pollution, UV rays, mga bisyo sama sa pag-inom sa alcohol o ang pagpanabako. Ang excessive accumulation sa free radicals ang muresulta sa oxidative stress. Kini makitaan sa pagdagan sa mga wrinkles o bald sa panit. Mutumaw ang mga dark spot o uban pang mga sinyalis nga nagkaedad. Ang DTX 500, kampiyon nga proteksyon nga naay 1.3 million orac units sa antioxidant. Epektibo kini pangontra sa mga free radicals ug oxidation. Sa DTX 500, ang atong panit pabataon, internal organ ayuhon. Ang DTX 500 nindot yun batok sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular diseases, high blood pressure, hypertension, diseases of the eyes, kidney disease, gallstone formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis, GERD ug uban pang mga sakit. DTX 500, ang sikrito aron mo guwapo.
1: Kaya salamat kasama ang Jesse Samampong kay Kamigala sa Carbon Public Market. Kagahapon at lawa may gala o na itong naging gabi si NBI Director Matibang. Nihimakak siya may gala nga naay NBI. Dito may gala sa Namisway o Glusob may gala sa Senado. Bisang gani may gala ko no sa GSIS sa compound, wala ko no may gala yung NBI dito. Doon ay NBI, nasa kawas, pero wak ko no yung mga armas. Uy, pag-unsa, pag-imbisigar, may gala sa polis, na may NBI dito. Gani, sa press code, may gala sa Malacanang, ningon yun siya may gala nga wala, diyon ko no, wala. Sa interview po sa media, may gala na ng gabi eh, wala yung NBI nga nagdag armas. Wak ko no yung nagpabutong NBI. Oy, pagkahuman sa investigation may gala sa polis, ang unang nagpabuto ang usaa, ang sergeant at arms may gala sa Senado. Mga kapila to nagpabuto niya, nagpabuto po ang NBI base sa investigation ha. Dinhi may gala sa interview din mag press con kaghapon. Murag murag nausab ang tingog ni Kwan ni Matibang. Atong paminahon, okay, kini. Atong paminahon ang mga istorya ni Matibang.
5: Binalidate po namin yung pong aming records ng aming pong mga ahente at mga employees. Siya po ay hindi po official na empleyado ng
1: NBI. Ah, katuloy yung driver.
5: Kung nagkaroon na po ako ng sariling investigasyon, lumalabas po na siya ay parang volunteer. Kasama po ng mga ahente po. No? Doon po sa katanong akong alaw humawak ng baril, yun po kasi yung nakita na naglalakad, pinahawak. Pero yung actual naman po na pangyayari, wala naman po siyang access po doon sa baril na hawak.
6: As a driver po. Assist sa GSIS.
5: As a driver po nung grupo po. Yun po yung report sa akin ng mga NBI. But officially, he is not a member or employee po ng National Bureau of Investigation.
1: Pwede na eh.
5: Po, sa mga operation po namin, just to educate po ang ating po publiko, lahat po. Pag operations po kasi, meron po talaga mga tinatawag na force multipliers, yung mga volunteer po. Para po kasi sa kakulangan po ng tao, tsaka meron po din kami tinatawag na mga alpha or assets, yan po na rin yung mga ginagamit namin to solicit intelligence report po para sa ating mga operations.
1: O, kabaw, tana! Pero nabulabog na ni Maygala, tanihang ipangutan ng magdag armas.
5: Well, yung request po kasi sa amin na sulat na aking natanggap ng alasing 5:08 PM po kahapon mula po kay GM Wick Veloso is to secure and panatiliin po yung kapayapaan and peace and order. So pag may request pong ganun, talaga pong nakabihis naman po ng pang, ano tawag dito, yung pong kanilang ordinary gear na ganyan, dala po talaga yung mga ganyan na arms, ano po.
7: Bakit po may drilling involved?
5: Po yung video na yan at kung makikita nyo naman po, mga, yung mga suot ng tao nagdi-drill, hindi naman po pang assault. Ang nagdi-drill po, tinatanggal po nila yung lock because the access from the Senate.
1: Klaro ni mo mamakakin ba?
5: Po sa Senate, ang gusto po niya, isara po yung lugar na yon, kasi nga po, labas-masok na raw po ang iba't ibang tao, hindi na po ma-secure yung lugar at yung mga employees. So, yung primary concerns po niya. Kaya kung makita niyo po yung video drilling, tapos sinarangan po ng mga metal cabinet para hindi po makamadaanan na yung lugar po na yon.
1: Mahatamay ka ng pamahayag ni Patibag. Pero ang lahi ang iyang pamahayag ha, ka netong nga kuanggit, pagkagabi igid may gala sa buto-buto. Sa interview may gala sa media dito may gala sa kauluhan, iyang gibutya nga wakjod ko rin ano NBI, wakjod, bisag ko sa, why armasan? pero na footage may gala nga tuwa rito, hindi na gani, andara, andara, itong papinaw ni me, andara. Hige ko na, Nems. Katong kang Jen Hernandez. Kaysa man eh. Mga NBI man eh. May mga sniper ko no. Lahi po niya. Kasama niya yung nagdagan? Wala maglain o gudyo? Wala mag-kwan? Sayahan yung kamera? Na NBI. Wala na eh. Nabalik na ni. Wala na yung NBI. Naman na likod sa kwan. Na NBI sa likod. Mura manig si akong kwan. Mura mag akong amigo. Ano yung mga lamang NBI? Parang wa magka-dimao ang tubag ni Matibag. Ang unang na istorya, Megala, wala NBI. Wala mo pabuto ang NBI. O niya, sa investigation sa polis, Megala, pabuto ang NBI. 27 lang sa, kuan, sa habig sa Senado, no? Sa mga, sa kuan, sa kining... mga sergeant at arms murag kuan kamok 20 city kapabuto o niya upat matingalito sa kuan sa NBI di bawas may ganang NBI lima kapabuto so nagpabuto gihapon aw niya sa usaa kay 20 city wani may gala ang ihap. Nagbas-bas ba sila? Nagbas-bas ba sila nagpusil? Una nga na musil, Megala, nagpabuto ang usaa. 32 yun ka mga bala ang nakuha dito, no? Kaya 27 man. 27 man ka sa usaa niya, di ba, sa NBI. So, 32 ka mga basyo sa bala ang nakuha sa Soko. Dito, Megala, sa Senado. Sa building sa Senado. Kining og sa side pond, Megala, sa GSAS compound. Nahala, ato aling, asama to, atong paminaw to, si, kasama to, si Kwan, si BBM. Eka tong naibidyo ni Zen Hernandez, may gala nga morosag-sag Kwan eh, kanang nagsunod-sunod siya sa NBI, may gala, o niya, di, kanang bitang wak kamaanan, o ganang buto-buto, so mura ka, Kwan eh, kanang mura ka, sabi, may tabuan eh, ma-appeal ba Kwan eh? Lisang kay ba? Lisang. Vertical Lisang, may gala ang reporter, may gala sa usa ka net, dakong network dito, may gala sa Manila, ABS-CBN. Ha, Sekundi batak sad, peting lisanga, murag kahilakon. Kasama ni, end of the world na ninyo. Di na, kwa, no? Dili na, kami kasamang Ken sa PNP Press Corps, na inana, ang mga reporter, murag okay na, murag dili kay may lubat-lubatan na na, kay pirmi man may makanoog, buto-buto des kampo. Kaya na, may firing range niya. O sa'yo, pabagamitin may armas, patsuwayon may pagpabuto. ana, kung ang uban mangod may galang, awak kayo maanad, og, kanapit taong dungog og buto, sus, mo, makugang ka, oy. Paugpot ka. Yeah, babae pag yun. O, babae ang reporter nito, kasagaran. Ah, ang imong buhaton na may gala, magsige nila kagsingit-singit. Mana may gala, nahitabo dito sa Senado. At oras may gala, alas 5:06 na niya. Standby sa dugang mga balita may gala, human lamang sa pipila ka mga bulawanong pinumdum. Alas 5:06 na.
8: Kining oras, hatod ka nato sa Biotrof Herbal Capsules.
9: The Wonderful Supplement.
10: This time check is brought to you by United Home First Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
11: The Original Koi Herbal Capsule.
12: O si Evelyn Paraguso, nag-edad kong 55 na ako sa Loriga. Sa wala pa ko nakainom sa Koi Herbal Capsule, kanang kapoy akong lawas, nagkalihok, laay kay iliw, labi nagman laba, ana, mandagan kayong sakit-sakit ba, yung kahuman niya. Moto nakadungo ko sa radyo, niinom ko, nisuway ko, ana niya. Moto mga abtan, mga simana kapin, magsiklangsik na akong paminaw ba, didagang salamat sa The Original Koi Herbal Capsule.
11: The Original Koi Herbal Capsule.
10: This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
13: Said Celebrity Beauty Soap.
14: Said Celebrity Beauty Soap.
15: Para sa masanagon, himsog na panit, gamita ang sabon nga may tatak, Said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference, kutis gold, kutis celebrity ka.
16: Nagaangkon sa gahom sa glutathione, nga napamatud-an nga makatabang sa pagpaputi sa atong panit, mapalala. Aki man o babae, mag-Said Celebrity Beauty Soap na.
13: Said Celebrity Beauty Soap. Kutis gold, kutis celebrity ka. A quality product of Said Marketing.
10: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
17: Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
18: Kapoy, kaya niya talagay magsakit sa kong lawa. Sa diyang nagmintin ko ato, yun naman kayo mo. Niya makasaka ko, makalagsak. Ang bukid na roon eh. Gano'y ay. Sa diyang nagmintin ko, ano ay, pagkong iyaha.
19: Pwede na, makasakit.
18: So, anak ko, nabinta na ko.
17: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
10: This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
20: Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
21: That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
22: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
23: Karong May 10 to 15, 2026.
24: Alas 8 sa buntag, nganto sa alas 4 sa hapon.
22: Kining a free check-up, maoy first come, first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch. Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
10: This newscast is brought to you by Tusran Forte. Ubong makulit? Just stop it.
2: Said. Health Report.
25: Health Report.
26: Nagpa-laboratory ko akong sugar 304. So kanina nakainom ko aning seed panyawan coffee mix. Wala ko kabitag o skabulan. Pa sugar ko usog 117 na lang akong sugar. Kanina akong gimintin seed panyawan coffee mix. Rosemary Kalumba 61. Kalag-kalag, ayongon, Negros Oriental.
0: Zed Health Testimonies. Health Testimonies.
3: Ang edema o pagpanghupong adunay pipila ka mga rason, pwedeng problema sa kasing-kasing o kidney disease. Si Sir Danny Diximo natabangan sa Zed Panyawan Plus.
4: Usa ka bulan ko nga di ka baklay kay gawas nga ng humo konti il, maghigda rin ko pirmi kay gitulog na ko mo humo mo sig maayo. Dinayon naman po na ko Zed Panyawan with Magusin. Dadlan og mga dua semana nakabaklay-baklay ako sugod. At nakarecover ako. Danilo Diximo Jr. Taga Poblacion Hagunoy Davao del Sur. 40.
5: This newscast is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol sa bayan ng Vanular.
6: Sukad pa sa una, kabalo to ang adaghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili ni mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yun ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: That portion was brought to you by Bygone, 100% knockdown.
7: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Tarsila Rescate, 15 years bedridden.
25: For 15 years po kayo na bedridden. Ano ba yung nakatulong po sa inyo kung bakit nakakalakad na po kayo ngayon?
27: Nag-life extension nga. Nag-continue yung buhay dahil sa life extension. Vitamin D3, yung nasyok na ako sa diabetes. Tapos narinig ko yung sa radio na life extension. Ininom ako ng uminom. Yung product maganda. Yung pinakabiliban yung nag gamot na life extension, D3. Minsan nga, sabi na, bakit may tarsing? Bakit nakakalakad ka eh? Yun, sabi ko, miracle. Dahil sa life extension, vitamin D3.
7: Life extension, vitamin D3. For longer life.
28: Igala, nakakapina ka? Kaibaw na baka nga nibalik na o available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakaunang kape nga na ay vitamin D3 reishi mushroom o kaning mangosteen fruit extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kapina ka? Na ay vitamin D3 pa ka!
29: Welcome to our reunion.
30: Uy, dai, ni doubt lagi ka. Dili ka na bloated o dili na constipated imong naon.
31: Tungod na sa Super Fiber.
30: Unsa?
31: Super Fiber.
30: Super Fiber.
7: Super Fiber. My powerful detoxification effects on plant fibers, prebiotics og alkaline food, lowers cholesterol levels, helps control blood sugar levels, normalizes bowel movement og immunity booster, and prevents colorectal cancer. The fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsayang pagkalibang. Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
5: This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
32: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
33: Dr. Limuel Espedal, 23, taga Tagum City. Sa akong trabaho, ako naimbitahan ko mga medical mission sa mga NGO. At the end of the day, kapuhin na akong lawas. So wala na kaya ko itayin makipistorya sa akong pamilya. Na nag-interview sa kuwa, EXL Coffee Mix 17-in-1. So akong itry. Ginitin lang siya sa tiyan, hindi siya acidic. Ginahan ko, i-introduce ko sa kuwa ang EXL Magkabuhay Plus Capsule na ikaayuhan, ikabaguan. Pasalamat ko ang EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL Magkabuhay Plus Capsule. Kay mo ni siya makakagkaiwan sa itong panglawas. Dili pa ulahi ang tanan. Atong piliyon, EXL Magkabuhay Product. Dagan salamat.
5: May buhay sa Magkabuhay!
34: Ahoy! Kidney Care Time!
35: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, wala gyud ko kabantay nga naa na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihipis ang gabi, ug usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko kapuyon, nabalaka gyud ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwa naanang ni Kidney Care nga mga akong gisulayan, sir. Action may seg minor gi, sir. Nag-inom ko kada adlaw ug niagi ang tatlo ka bulan. Dako gyud ang kausaban. Mas gana akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
36: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
37: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
7: Daghan na kaayong natabangan ang Life Extension Vitamin D3 serbisag kinsaman ng naay mga sakit. Ug atong paminawon ang mga testimonya nga gipamatud sa kaepektibo aning Life Extension Vitamin D3. Raymundo Pareño, Stage 4 Cancer Survivor. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
1: Ako si Raimundo Parinio. Sa una, agitabuan ako tumor. Didiagnose ako. Ingunin Dr. Rupisa, stage 4 cancer na. Murag di ko katoo. Kahit ako ng ilang tumor, nga daw kinumuna ka dako. Karon, natampo ko sa Diyos. Ayaw na nga akong lawas. Unya, nabatian ko sa radyo ang Life Extension Vitamin D3 na makatabang sa lawas sa tao. Unya, kinisingan ko sa tuloy sa Diyos. Nangindot ang akong paminaw karon. Karon, nakabot sa unang kabulan, naghihinay-hinay ko pus ang tumor. Pag-abot sa 8 kabulan, nagpupus na mayo ang akong tumor. Mauna itilibre ang akong kalipay kasadya. Karon, napasalamat ako sa Life Extension Vitamin D3 na pinakamaayo nga tambal sa lawas sa tao. Karon, nagbalik ako kay Dr. Rupisa na tingala ang doktor kay nag-ayon ako. Natingala gid siya kay nakuupos ang tumor. Murag di siyang tuo nga maayo na ako. Kamu nga wapa mo kapalit sa Life Extension Vitamin D3, palit na mo kay makaayo sa lawas sa tao. Kung nalipay ako nga karuyan sa Ginoo, sa karon na may nang lawas ko. Salamat po, Ginoo.
0: Life Extension Vitamin D3 for longer life. Jerry Hobson, prostate cancer survivor. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
8: Ako si Jerry Hobson. Last year na ko'y nadumduman na sakit. Ang nihubag akong tiil, niborot akong tiyan, akong naungsad, mura niborot. Ya pag kumang kumangi ko, murag di mo gawas, sakit kayo. Ang kumatulog ko, murag naimupo ka sa kuha, pagkauman kay... Yan, yagto ko sa doktor, yan, ingon ng doktor sa kuha, naday ko'y prostate cancer. Ang dagan kay siya girisita nga tambal, akong gipalit, pero murag ramagyapag wala. Nahurot na gid akong kwarta, tapos akong amigo nagrekomenda sa kuha sa tambal nga Life Extension Vitamin D3. Tapos, grabe gid pag ano sa akong lawas ning hiyos akong tiil, akong BTS, akong tiyan hiyos, akong naungsad hiyos. Ya kung mangi ko okay na, makatog na kog maayo, epektibo gid, grabe gid ang Life Extension Vitamin D3. Kay gi ano gid niya gipataas gid niya akong kinabuhi, akong asma na wagtang, asa pud akong hubak wala na. Grabe gid ang Life Extension Vitamin D3. Dako gyud akong pasalamat sa Life Extension Vitamin D3 kay na sumpayan akong kinabuhi. Sa mga tao nga wala pa kagamit og Life Extension Vitamin D3, gamit na mo kay tested and proven to ni.
0: Epektibo, sigurado, aprobado sa FDA Philippines o FDA USA o rekomendado saan sa mga medical doctors. The Miracle Vitamin Hormone Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mapalit sa mga butika.
9: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
10: Oras sa mga kasama, alas 5:18 na.
0: TYHP Bustamante at Galinea sa Unang Radyo, Unang Balita.

0: Karot sa detalye na sa mga balita sa Balitang National. Nagtingwa si Senador Ronald Bato de la Rosa nga mopaubos kini sa kustodiya sa Philippine National Police. Ibot niya kini ni Acting Senate Sergeant at Arms sa Mau Aplaska. O manigawas na si de la Rosa sa protective custody sa Senado. Bato de Aplaska na dunggan niya ang hangyo ni de la Rosa. Bihang nakatubang nini si PNP Chief of Police General Jose Melencio Nartatis Jr. Kauban usab ni DILG Secretary Jun Vicrimolia. Si De La Rosa nibuya sa Senado alas 2:30 kagahapon sa kadlaon. Uman sa tensyon sa Senado, gingong nga kauban nini sa pagbiya sa Senate Building. Si Senador Robin Padilla.
1: Samtang sa dugang balita, miduso na usab ang kampo ni Senador Ronald Bato de la Rosa og lain nga very urgent manifestation ngadto sa Korte Suprema human sa gitawag og mga supervening events sa manifestation nga giduso ni Attorney Israelito Torreon. Ilang gisubli ang ilang prayer alas sa temporary restraining order batok sa implementasyon sa warrant of arrest gikan sa International Criminal Court kon ICC. Sa iyang social media post, nanawagan si Torreon nga pabahaan og pag-ampong kalangitan para dunggon ang ilang hangyo sa Korte Suprema. Samtang laing post sa partner nga abogado ni Torreon, gipasabot usab nila ang katuyuan sa manifestation nga gumikan sa supervening events o insidente sa Senado. Apil na ang presensya sa National Bureau of Investigation kon NBI sa GSI's building nga moy nahimutangan usab sa Senate Building.
0: Gibisigar na karon sa Philippine National Police ang naitabo nga kaguliang sa Senado sa dagang gabi aron pagsuta kung kini stage o tinuyo ba o dili. Mato ni PNP spokesperson na Police Brigadier General Randolph Tuanio. Tanang ang gulo ang nga madawat sa PNP ang ilang susihon aron pagkampot sa kabaturan sa natabo sa pagbuto sa arma sa Senado. Gitumbok ni Tuanio ang pagkwestiyon sa PNP Directorate for Investigation ang taas nga trajectory sa mga igo sa bala. Mato ni Tuanio nga ang makatubag lang niini mao ang forensic report kung gikan pa sa sulod o gawa sa Senado ang mga buto-buto sa armas.
1: Samtang sa dugang pambalita, wala magkapugong sa Senate President Alan Peter Cayetano o pipila kay gayon nga midukdok kini sa rostrum. Samtang insister nini nga under attack ang Senado ni Antong Miyerkules sa gabi. Si Cayetano ditubag sa pagkutana kung giconsider ba niini nga under attack ang Senado. Diyang nabati ang mga buto-buto sa armas taliwa sa tensyon ni Antong Miyerkules sa gabi o nasairan nga ang Senate Security Personnel. Mayurang nipasalba gato sa nagpailaga mga taga National Bureau of Investigation kon NBI o mibaw susap kini o warning shots. Mato ni Cayetano sa initial investigasyon sa Department of the Interior and Local Government kung DILG, 32 kabuto sa armas ang nahitabo atol sa shooting incident. Sa mong ginaghanon, 27 niini ang gingon nga gikan sa personnel sa Office of the Senate Sergeant at Arms, kung saa samtang ang uban gikan na sa NBI personnel. Gingon nga ang usamoy unang mitira sa warning shot apan ang laing armado ng mga tao nga gito ang miyembro sa NBI. Nihimo sab og warning shot og dito na nahitabo ang pagbosbaw sa pagbuto sa ilang armas sulod sa 3 minutos.
0: Alas 5:22 na, giklaro sa armadong kusog sa nasod, gawalay bisan usa ka sundao nga apil sa nagpabuto sa Senado sa usa ka insidente nito nga Miyerkules sa gabi. Mato ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. Kaga mga Marines nga nakita sa video sulod sa Senado, gideploy isip kabahin sa ilang regular security duties. Nilabi ni Browner ang commander nga sa mga Marines nga nasa sulod sa Senado, giklaro nini nga ang katuyuan sa ilang presensya maulang ang paghatag og suporta og dugang security sa building. Gipasabot ni Browner kaga mga membro sa Marine Security and Escort Group giassign aron paghatag og seguridad sa mga pasilidad sama sa Senado ubos may balaoranan Department of Foreign Affairs ug ubang buhatan sa gobyerno.
1: Katapos ang balita, gikan sa kaulohan, mukonvina ang Senado sa impeachment, isip po sa ka-impeachment sa court. Karong Mayo 18, para sugda na ang proceedings, batok ni Vice Presidente Sara Duterte. Mao kini gibuti ang Senate President Alan Peter Cayetano human sa nitabog attention sa Senado kadtong Miyerkules sa gabi. Sa iyang suwat kadto ni House Speaker Faustino Budgidi III, formal nga gila ni Cayetano nga nadawat na sa Senado ang articles of impeachment batok kang Duterte. Apil na ang mga annexes niini. Ang impeachment court gitakdang mukonvene alas 3 sa hapon karong Lunes sa Mayo 18.
2: Pag-utok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
0: At ito nga pabariguman, may galing palanta sa ramantog ng herbal capsule sa Kabisayan ng Mindanao. Ang original Koi herbal capsule, suplemento ng ikan sa pariya, kamonggay, garlic, luya, ginseng. Gamay mo hatag, may kalagaligong sa lawas, kaligong sa atong immune system. Ano nga rita, nalang masakit. Busa ikaw nga nagpaminaw karon, bata sarap. Ang pag-inom sa original Koi herbal capsule, ang labing epektibong herbal capsule, nga mabatok, may gala sa mga balatian. sama sa high blood pressure, kidney trouble, diabetes, rheuma, arthritis, subak, dysmenorrhea. Bugon-bugon sa tutoy, ug ang pagubag sa inyong mga atay. Ang original Cuerva capsule, bumatok sa nimigala sa pagwagtang sa tanan ng mga baratian. Ug usab, buhatag nimo og immunity protection gikan sa bisan unsa ka batang sa sakit sa lawas. Gamitan sa mga vitamins nga naa sama sa potassium, vitamin C, vitamin E, magnesium, zinc, calcium, iron ug thiamine. Ang original Cuerva capsule aprobado kini mga sa Food and Drug Administration. Inyong mapalit sa mga butika nga gisuplayan sa Belgian Marketing. Mapalit kini mga sa Rose Pharmacy, South Star Drug Stores, 360 Pharmacy, Best Way Pharmacy, Diddings Pharmacy, Gaisara Metro Pharmacy, Ultramart, Tanang Branches sa Purchases Pharmacy, ALV Pharmacy, July Pharmacy, Kalo Marketing sa Ormoc, o sa Roseville Pharmacy sa Bato Leyte. Mahimo sa ninyo may galang mapalit ang original Koi Herba Capsule sa Malunha Pharmacy, Liloan Pharmacy, TK Pharmacy, Tanang Branches, sa Alfar Pharmacy, Cebu Ever Drug, EJK Pharmacy, KLY Pharmacy, Tanang Branches, sa Chris Pharmacy, Charis Pharmacy sa Kabatis Island, Hero Pharmacy sa Olango, o Zare Pharmacy sa Guadalupe, o sa Dalang Iscario. Original Koi Herbal Capsule, barato na, epektibo ba?
1: Taas, bomb presyon, si Budigoy, kabadunay, hypertension, basin tayo si may sugar, basin may diabetes, kanyo, ara kamay baw, ang taas ka level sa blood sugar, magkapaghikin is arterial wall, sumapalapot si Mundugo, ang Santa Carason, nga na magka-hypertension ka, muta sa imong dugo, ang diabetic hypertension, resulta kayo sa pagkabuta, pagdaon si mong kidney, og daghan pa ng mga komplikasyon, sama sa stroke, heart disease, dilipagkay sa mga samad, pagkaputol sa tilubisan gani, ang impotent sa mga lalaki, busa nagpabuta, nga magrabe ng imong kondisyon, mag DTX 500 na matagadlaw, ang DTX 500, dirukinit charantin, gikan sa paliya nga nagsuhid sa insulin function kun mubo ang imong blood sugar kutulado sa bag-imong BP. Ang pag-inom sa DCX 500 matagadlaw magkapalindot ni simong katulog ug makapugong pagit sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia ug uban pa. DTX 500, your best choice against diabetes induced hypertension ug bisitahon sa pagklinika de Alternativo Medicina and Wellness Center para sa libre nga consultation nga gamit ang computerized nga general machine analyzer. Naa kini mimutang sa Media Consulim Street sa Cebu City, kapuri matawagan sa 4160866 or cellphone number 0975-079-5133.
0: Alam niyo ba na simula edad 50 pataas, marami na nagbabago sa ating katawan, kaya importante na kasabay ng healthy food at exercise ay uminom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang Multivitamins Plus Mineral Syndrome Silver Advance. Ang Multivitamins Plus Mineral Syndrome Silver Advance ay may nutrients na complete from A to Zinc na in-adjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasama ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang Multivitamins na Plus Mineral Syndrome Silver Advance na ma-improve ang memory habang nagkakaedad kasama ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-multivitamins plus mineral syndrome silver advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and minerals is the generic name of syndrome silver advance. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ang regular na pag-inom sa Life Extension Vitamin D3, makatabang kayo para makaligo na itong atong immune system. Kaya kung taas ang levels of vitamin D3 sa itong dugo ang atong mga immune cells, makafunction sa kinig maayo, makaproduce kinig mga panagaang. Mapatay kinig sa mga viruses sa dili pa kinig magsulod sa atong mga cell wall. Muna ka nalawag na pag-inom og 2 to 3 soft gels a day sa Life Extension Vitamin D3 kay recommended na sabi kinig sa mga medical doctors. 100% kinig mo sa America sa Life Extension Foundation. Og number 1 kinig atataka, vitamin D3 din sa Pilipinas. Oye, kalimutan kay karon na ning Lunes, Mayo 18, lain na sab nga mid-month sale sa mga Life Extension Medical Clinics. Makavail kag 10% nga discount sa tanang mga produkto sa Life Extension. Labi na gyud ang Life Extension Vitamin D3. Diyan sa mga klinika din sa Cebu City o ingon man diyan sa Konsolasyon. Unya, ang unang 30 ka mga pasyente nga makaabot sa Cebu City nga Life Extension Clinic, dunay libre nga ECG. Ang unang 20 usab ka mga pasyente nga makaabot dito sa Life Extension sa Konsolasyon, pwede mo avail usab sa libre nga sugar test o niya katong uban pa nga mga free consultation, magpadayon ra usab. So kalimot ha, mid-month sale karon na ng Mayo 18 adlaw nga Lunes. Alang sa inyong dugang pag mga pautana, pwede nyo makontak ka mga Life Extension Clinic, alang sa inyong dugang pautana. 416-1655 o gang 0917-318-1161. Samtang sa pikas gabay ni kumakadunay nga makonstipated, pag inumaning super fiber kay number 1 kini nga pangontra sa constipation. Pagkuala ka ko sa kabasong at tubig o niya imong imix dito, ang sige gyud ka sa Shea sa Super Fiber. Pwede kag moinom kunari sa buntag before ka mamahaw, kunari sa gabi ka nang before pud ka nga makatulog. Uya para mas nindot ang epektos pagtik nimo sa Super Fiber. Dungani ka nang inom sa Life Extension Vitamin D3. Ang Super Fiber mapalit ka na sa mga butika, apilo sa dinas sa Life Extension Clinic.
2: Pagkutok ng mga balita, nakatutok na sa Unang Radyo, Unang Balita.
0: Oras sa mga kasama, alas 5:29 na.
3: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
4: The Wonderful Supplement.
5: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
6: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
7: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
8: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
9: Biotroph Herbal Capsules.
10: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
11: Mapalit ang Biotroph Herbal Capsules sa tanang mga butika sa inyong dapit.
12: Biotroph Herbal Capsules, the wonderful supplement.
5: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
6: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
7: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules.

0: Ooy, ang bagap! Sini, tibo, og barato!
1: Kidney Care time!
2: Perhesyon ning magpadialysis, gasto kaayo, maayo na lang ni ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
3: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialysis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care.
4: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
5: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
7: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Si Sir Pablito Simudlan nakasinati o kidney problems. Nisandig sa Set Cogon Herbal Capsule o Set Panyawan Plus. Siya naulian.
8: Kidney nyo ayo akong kilid na naka-hilid yung kogdo. Mautong nakadungkuhan sa radyo ng Cogon o Panyawan. Ipalit na yung kogdo. One way, kaloy sa Diyos, nawala. Wala na ko nakapatik up, eh. Wala naman kong ibatihan niya. Kaantog ka rin, nagmimitin ako. Kaantog ka rin, ayun ako. Gunikan sa Kogon o Panyawan. Pablito si Modlan, amon isa isin, tanakapin. Sabay na bista.
7: Said Health Report. Health Report.
9: Nagpa-laboratory ko, akong sugar, 304. So, kanina nakainom na ko aning seed panyawan, coffee mix. Wala ko kagtagos kabulan. Pa, sugar ko kusog, 117 na lang akong sugar. Kanina akong gimintin, seed panyawan, coffee mix. Rosemary Kalumba, 61. Kalag-kalag, ayongon, Negros Oriental.

0: Driver ka ba nga pirmi magbiyahe bisan gabi?
1: Lisod na jud akong mata akong gabi eh. Hanap akong pananaw ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
2: Parehas na. Usahay na eye glare sa suga ug dali kaayo kapuyo na akong mata sa pagdrive.
3: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with Lutein.
1: Pagsulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi eh. Ug nakuhaan ang silaw sa suga.
4: Salamat sa Lutein sa Eyeberry Gold, makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
3: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with Lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitaan na sa Mercury ug mga suking butika.
5: Taas na uric acid. Mao kana ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
6: Naghanaw og tambag ipanginom, nagsinaw og balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsigo kalipong. Nagparagis ko, Nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pagsugod na og inom sa Paragis, makapi man na siya magkapi.

0: Sul, kita na gyud akong gibati.
1: Sa Paragis, bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Ako si Radio Man Benzi Tanghian. Kining balita hatod kanato sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa atoang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa atoang kasing-kasing. Alang sa kumpleto nga kombinasyon, gamita lang ang Paragis Bila-Bila Plus Herbal Capsule. Paragis Bila-Bila Herbal Capsule na. Uban sa pagpangapi sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee o ang pagpanghapla sa Paragis Bila-Bila Liniment Oil. Gama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bila-Bila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City. Bestway Pharmacy sa Mandawi City. Healthway Pharmacy. JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Gusminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 30 Tito Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
3: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw sa drama nga Budbud ug Bibingka. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta
4: dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
5: Balita! Diba si Dunggang sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa teachers board exams o top 10 sa nurses board exams.
6: Kanindo di ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag estudyante sa criminology, nursing, IT, engineering, education, HM, tourism o business.
5: O libre pagyod ang senior high school sa ACT.
6: Gawas ka-advance o pang-international ang ACT senior high school. Walipikado pagyod ang mga estudyante para sa Cebu City Subo College Scholarship Grant kung graduado sa public junior high school sa syudad. O, sige pa, di na ko magdugay. Muadto na ko sa ACT.
5: Oh, ani mo, pretty? Ay, kalimti!
7: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
8: Labihan na ba ka kabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinomdom gikan kay Atean. Maski unsa pa ka kabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pagmentenar ug EXL Magkabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man nimo pagkabot sa imong mga pangandoy kung ikaw nagsakit na? Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, gikan kay Ate Ann.
9: May buhay sa makabuhay!
10: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay Reishi Mushroom ug Mangosteen Fruit Extract pa. Ang healthy nga kape ug humot ug lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May Vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
1: Diabetes, usa ka sakit nga lisod ug delikado sa atong mga lawas. Tungod ani pwede ka mamatay sa komplikasyon sa kasing-kasing, kidney, atay, ug uban pang mga vital organs sa atong lawas. Sukla nato ang diabetes. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Mapalit sa mga butika.
2: Pagbasa sa 10th kabanata ng aklat ni Juan, ang talinhaga tungkol sa pastol, talata 1-42. Pakatandaan ninyo, ang pumapasok sa kulungan ng mga tupa nang hindi sa pinto nagdaraan kundi umaakyat sa di dapat pagdaanan ay magnanakaw at tulisan. Ang tunay na pastol ay sa pintuan nagdaraan. Pinapapasok siya ng gwardya at pinapakinggan ng mga tupa ang kanyang tinig. Tinatawag niya ang kanyang mga tupa sa kani-kanilang pangalan at inilalabas sa kulungan. Kapag nailabas na, siya ay nangunguna sa kanila at sumusunod naman ang mga ito sapagkat kilala nila ang kanyang tinig. Hindi siya sumusunod sa iba kundi patakbong lumalayo sapagkat hindi nila kilala ang tinig ng iba. Sinabi ni Jesus, ang talinhagang ito, ngunit hindi nila nauunawaan ang ibig niyang sabihin. Kaya't muling sinabi ni Jesus, pakatandaan niyo, ako nga ang pintuang dinaraanan ng mga tupa. Ang mga nauna sa akin ay mga magnanakaw at mga tulisan. Ngunit hindi sila pinapakinggan ng mga tupa. Ako ang pintuan. Ang sinumang pumapasok sa pamamagitan ko ay maliligtas. Papasok siya't lalabas at makakatagpo ng pastulan. Dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira. Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay, ng isang buhay na masagana at ganap. Ako ang mabuting pastol. Iniaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Ang bayaran ay tumatakas kapag may dumarating na asong gubat. Iniiwan niya mga tupa palibasa hindi siya pastol at hindi kanya ang mga ito. Kaya't sinusunggaban ng asong gubat ang mga ito at binubulabog. Tumatakas siya palibasa ay bayaran lamang at walang malasakit sa mga tupa. Ako nga ang mabuting pastol. Kung paanong kilala ko ng Ama at siya kilala ko, gayon din naman kilala ko ang aking mga tupa at ako'y kilala nila. At iniaalay ko ang aking buhay para sa aking mga tupa. Mayroon akong iba pang mga tupa na wala pa sa kulungang ito. Kinakailangan sila ipasok ko rin at papakinggan naman nila ang aking tinig. Sa gayon, magiging isa na lamang ang kawan at isa ang pastol. Dahil dito'y minamahal ako ng Ama, sapagkat iniaalay ko ang aking buhay upang ito'y kunin kong muli. Walang makakakuha ng aking buhay kusa ko itong ibinibigay. Mayroon akong kapangyarihang ibigay ito at kuning muli. Ito ang utos na tinanggap ko sa aking Ama. Dahil sa mga pananalitang ito, hindi na naman nagkaisa ng palagay ang mga Hudyo. Marami sa kanila nagsabi, talaga sinasapian na ito ng demonyo at nababaliw. Bakit ba kayo nakikinig sa kanya? Sinabi naman ng iba, hindi nakakapagsalita ng ganun ng isang sinasapian ng demonyo. Nakakapagpagaling ba ng bulag ang demonyo? Taglamig na noon at kasalukuyang ipinagdiriwang sa Jerusalem ang pista ng pagtatalaga ng templo. At habang naglalakad si Jesus sa templo, sa portico ni Solomon, pinaligiran siya ng mga Hudyo at sinabi sa kanya, hanggang kailan mo ba kami ilalagay sa alanganin? Kung ikaw nga ang Kristo, sabihin mo na ng tuwiran. At sumagot si Jesus, sinabi ko na sa inyo, ngunit ayaw ninyong maniwala. Ang mga ginagawa ko sa pangalan ng aking Ama ay nagpapatotoo tungkol sa akin. Ngunit ayaw ninyong maniwala sapagkat hindi kayo kabilang sa aking mga tupa. Nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Nakikilala ko sila. Sumusunod sila sa akin. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. Kailanman hindi sila mapapahamak at hindi sila maaagaw sa akin inuman. Ang aking Ama na siyang nagbigay sa kanila, sa akin, ay lalong dakila sa lahat. At hindi sila maaagaw ninuman sa aking Ama. Ako at ang Ama ay iisa. Ang mga pinuno ng mga Hudyo'y muling dumampot ng bato upang batuhin siya. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus, marami akong mabubuting gawang ipinakita sa inyo mula sa Ama. Alin ba sa mga ito ang dahilan at ako'y inyong gustong batuhin? Sumagot ang mga pinuno ng mga Hudyo, hindi dahil sa mabubuting gawa kaya ka namin babatuhin, kundi dahil sa paglapastangan mo sa Diyos, sapagkat nagpapanggap kang Diyos, bagamat tao ka lamang. Tumugon si Jesus, di ba nasusulat sa inyong kautusan? Sinabi ko, mga Diyos kayo. Mga Diyos ang tawag ng kautusan sa mga pinagkatiwalaan ng salita ng Diyos, at hindi maaaring ipawalang bisa ang sinasabi ng kasulatan. Ako'y pinili at isinugo ng Ama. Paano ninyo ngayon masasabing nilalapastangan ko ang Diyos? Dahil sa sinasabi kong ako ang anak ng Diyos? Kung hindi ko ginagawa ang mga pinapagawa ng aking Ama, huwag niyo akong paniwalaan. Ngunit kung ang ginagawa ko ay ang mga ito, paniwalaan ninyo ang aking mga gawa kung ayaw ninyong maniwala sa akin. Sa gayon matitiyak ninyong nasa akin ang Ama at ako'y nasa Kanya. Kaya tinangka naman nilang dakpin si Jesus, ngunit siya'y nakaalis. Muling pumunta si Jesus sa ibayo ng Jordan sa pook na dating pinagbautismohan ni Juan. Habang naroroon siya'y maraming lumalapit sa kanya. Sinasabi nila, Si Juan ay walang ginawang himala, ngunit totoo ang lahat ng sinabi niya tungkol sa taong ito. At doon, maraming sumampalataya kay Jesus. Ito ang salita ng Diyos.
3: Mga higala, karong mga panahon na daghan na kayong herbal supplements, bisag unsa na lang, pero ang pangutana, unsa magyud ang atong nga masarigan para sa atong panglawas, labi na kung nagkaidara na ta. Para nako ha, klaro kaayo, diriko sa hinimo sa Unilam, ang Herba Strong. Maugid niya ang pinakaunang herbal supplement nga gihimo sa Unilam, mao nga salig gyud ko ani. Ang Herba Strong, puno sa antioxidants gikan sa mangosteen, turmeric, dragon fruit, ug malunggay. Makatabang ni sa healthy aging with proper diet and exercise. Mutabang ang antioxidants nga protektahan ang cell sa lawas. Busa, bisa nagkaidaran o nagkatigulang na ta, kaya paghihapon nato i-enjoy ang kinabuhi nga mas himsog kaoban nato ang Herba Strong. Strong sa una, Herba Strong karon. Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Oras sa magkakasama na 5:45 na.
5: TYHP Bustamante at Galinea sa Unang Radyo, Unang Balita.
4: Ang regular na pag-inom sa Life Extension Vitamin D3, makatabang kini para pagpaligon sa atong immune system, depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin D3 sa atong dugo, makapangsunod sa bugmaayo ang atong mga cells, makapunos kinig panagang, makapatay sa viruses na di pa kini masunod sa atong cell wall. Busa inom kada adlaw, ug duha nga tulad sa tulo ka soft gel sa Life Extension Vitamin D3. Recommended ni sa mga medical doctors, 100% kaginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika. Og number 1 nga tatak sa vitamin D3 sa Pilipinas. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika og sa mga Life Extension Clinic. Dinhi sa sudan sa Sugbo, na ninimutang sa Sosmedia Boulevard, dool sa Cebu Dock, og sa Cebu Gospel Church. Dito sa Konsolasyon, nasa dimigala sa ADM Building sa Barangay Kansaga, sa Konsolasyon at Mang sa Jollibee. Onya dito may gala sa Dakbayan sa Dumaguete. Ay mo mapalit may galang Life Extension Vitamin D3 sa House of Tough Building sa Top Street sa Barangay 8 dool sa Kamanhak Terminal. O niya ipahibaw may gala nga ipahigayon ang mid-month sale sa Cebu Life Extension Clinic. Karong Mayo 18 ni, 2026 karong Domingo or Lunes. Doon ay 10% nga discount sa tanan nga mga produkto sa Cebu o Consolacion nga brands. Niya doon na po'y paigayon nga free ECG test alang sa 11 nga 30 ka mga pasyente sa Cebu Branch. O niya doon ay free sugar testing alang sa 11 20 ka mga pasyente dito sa Consolacion Branch. Ang location may gala nani sa Cebu Doc Health and Science Building sa Sosmedia Boulevard, Capital Site, Cebu City. Ang ipaigayon nga free medical check-up kada adlaw. Mahimong matawag sa telephone number 416-1655 or 0917-318-1161. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
6: Atong sugasan, atong kabuntagon, pinagis mag-inom sa lamian o healthy kain kape, kining Vita D Plus Coffee Mix. Kinoy pinakaunang kape nga dunay sagol nga vitamin D3, mao na makakapina ka maka vitamin D3 pagyod. Plus dunay kini rich mushroom extract nga dunay mga powerful anti-tumor ug anti-cancer properties. Nga gitawag kini mga polysaccharides ug dry terpenes. Ang Vita D Plus Coffee Mix dunay pagyud kini mangosteen, fruit extract makabato kini sa oxidative stress, so kini dili ka pagdaos sa ato mga cellula. Gumikan usab sa sobrang nga free radicals sa atong lawas. Mao na mga piganita sa iyo sa buntag. Ang atong imnon magyud ang Vita D Plus Coffee Mix, makakapina ka maka vitamin D3 pag yun. Mapalit ang Vita D Plus Coffee Mix sa lain-lain ng mga butika, pilo sa dina sa Life Extension Clinic.
5: RMN, DYHP, Police, Platter, Ronda Presinto.
6: Ngayon sa kababay, yung mga lalaki na dakpan kini sa anti-drug operation sa Mambaling. Kasama mo sa balita Radiman po, Lauro.
5: DYHP, Tatak, RMN, Report.
7: Radyo Man Ken, Radyo Man Arnold, alas 12:10 ni, kaganiyang tungang gabi sa Alaska Proper, Barangay Mambaling, ng Dakbayan, Subo. Ang nagadakpan, mao sila si Rasil Apurado, alias Langlang, 43 anyos, o Minyo, na nagpuyo sa maong lugar, Eldred Dinoy, alias Ed, 38 anyos, nga taga Mambaling na sab, o Nelson na Istan Medes alias Nelson, nga taga La Libertad Negros Oriental ang totoo nga dakpan diha sa lugar atol sa gihimong anti-illegal drugs operation sa kapulisan. Naditinan ni sila karon sa Mambaling Police Station 11. Sa Mamus Mambaling Police, ako yung Radyo Man Paul Lauro, DYH.
5: Radyo mo nationwide.
4: Samtang kung sino sa sulat sa Sugbo nagtinguhan nga matamnan o nga mga kahoy nga nara. Ito taning nara. Aga dakbayan kasama mo sa balita na Jaman Elib Bulonos.
5: CYHP Tatak RMN Report.
8: Gitinguha sa Konseho sa Sugbo nga matamnan o mga kahoy nga nara ang dakbayan. Sa recouncil pinagin ni Konsel Alvin Arcilia, gusto nga kini mahimong kabahin sa flood mitigation, environmental protection, beautification o tourism development initiative sa syudad. Pipila ka mga bahutan sa kagamanan sa dakbayan ng Sugyot ni Arcilia nga muhimo o comprehensive plan alang ini. Kinilakip sa Sesenro, DPS, DEPW o CPDO pinagis pagpakilayon sa Department of Tourism o sa mga ahinsya sa nasundong kagamanan. Ang kamarangayan sa dakbayan maunyay tahasan pagtudlo o mga rapit sa ilang lugar nga haom tamnan sa nasundong kahoy sa nasud. Kinsam tanglasik usab Darcilia ang pribadong sektor o grupo pagsuporta sa mass production o pagtanom sa nara tree sa syudad.
9: Mo-cooperate lang sila. Nara sa tedagang seedling sa City Agriculture's Office na sa reclamation. Pwede rin sila kapangayo kung gusto sila mananom.
10: Anong nara yun ang kahoy itong itanom?
9: National tree siya, no? Niya ikaduha po, nindot siya muda o bugnaw ang yang shade ba?
10: Ligon sa kanya siya kahoy?
9: Dili sa siya matumba during sa bagyo.
8: Si Konsehal Alvin Arcilia, kas sama mo sa Cebu City Hall. Sining inyong Radyo Man, Eli Balones, DYHP, Tatak, RMN.
5: Radyo mo, nationwide.
4: Ang kasama ni pag-usap-usap sa lakad sa panahon, di ginato ba rin nga masubawan ka. Hindi ka adlaw, pwerte initas panahon. O niya, magkalit na Miguel ang usap, magkalit ang sabugulan. Resultaan ni Miguel ang ang ubong nga pwerte ng kahia o sipon nga labihan kapilit ang plema. Dito maging adlaw na sinati nato ang pinakainit nga panahon sa gawas o pagsunod Miguel sa opisina. Bugnosan Miguel ang aircon. Ang resulta, pwerte ng ubuhan na hinunako. Niya inig kagabi eh, kanang panong na ka Miguel matulog, mugara rabagin Miguel ang ubo. Ang resulta, di ka makatulog sa kakatol sa imong tutunlan. May na lang, kay gipalitan ko Miguel sa akong Mrs. o Myra Kaff. Kay epektibo ni pagwagtang sa ubo og pilit nga plema. Kay sa ubo og pilit nga plema, kinahanglang Myra Kaff. Ang Myra Kaff o sa kamikulitik nga makatabang sa pagpahumok sa pilit nga plema og dali kini nga mapagawas. Tabang para sa kahupayan sa plema sa presyong abot kaya. SRP 8 pesos lang kada tableta. Inom lang og usa ka tablet nga Myra Kaff kada 8 ka oras. Tabang sa pagtangtang sa kahasol sa plema og ubo. Unilab quality kini, Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myra Kaff. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Dugang balita, gisugda na sa Bohol Provincial Government sa pagkabunubod o Jessica Biakilo ng Abuga Sumay ngayon sa mga beneficiaries ubos sa Rice Distribution na Program sa Lungsod sa Panglao kagahapon. Kasama mo sa balita ang Radio Man Raymart Pugo.
5: CYHP Tatak RMN Report.
11: Kininga balita hatod kanato sa Vita D Plus Coffee Mix. Sa detalye sa atong balita, gisugda na sa Bohol Provincial Government ang pag-apod-apod sa 10 ka kilo sa bugas humay ngadto sa mga benepisyaryo ubos sa Rice Distribution Program sa lungsod sa Panglao kagahapong adlawa. Ang maong programa gipunduhan sa National Government kaadunay kinitibok ang pondo nga 196 million pesos. Nagpasalamat si Bohol Governor Aris Aumentado sa mga ahensya ug LGUs nga mitabang sa pagpangandam ug pag-validate sa mga benepisyaryo ilabi na sa lungsod sa Panglao. Gitinguha sa maong programa nga mapagaan ang panginabuhi sa mga benepisyaryo samtang gisunod ang mga giya sa implementasyon ni ini. Subay ni ini, gikatakdang ipadayon sab ang distribusyon sa uban pang mga munisipalidad isip kabahin sa province-wide rollout alang sa food security o social support sa tibuok lalawigan. Kasama mo sa lalawigan sa Bohol, Radyo Man Remart or Stila Pugoy, DYHP, Tatak, Aremen. Ang maong balita, hatod ka nato sa Vita D Plus Coffee Mix. Mga kasama, sugata ang matag-adlaw nga adunay positibong panglantaw pinaagi sa pag-inom o Vita D Plus Coffee Mix. Ang Vita D Plus Coffee Mix maong pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Ang matang sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix adunay 200 IU nga puro og di kalidad nga matang sa vitamin D3. Aduna kini reishi mushroom extract nga naglangkob og polysaccharides og triterpenes nga may mga anti-tumor og anti-cancer properties. Gidugangan usab ang Vita D Plus Coffee Mix og extract sa mangosteen fruit aron makatabang sa dugang proteksyon batok sa oxidative stress o dali nga kadaot sa atong mga selula tungod sa sobrang free radicals sa atong lawas. Ang Vita D Plus Coffee Mix, lami, humot, og ang kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Vita D Plus Coffee Mix. Hindi lang basta kape, dapat naka Vita D Plus Coffee Mix ka. Available ang Vita D Plus Coffee Mix sa mga butika og sa tanang Life Extension Pharmacy ingon man diha sa Alturas Mall sa Lalawigan sa Bohol.
5: Radyo mo nationwide. TYHP abroad ngayon.
6: Kini nga balita hatod kanato sa SED Marketing ang tigamautiga pud apud sa SED Banyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kini, ug ang SED Banyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita, gidayon ni Chinese President Xi Jinping ang new era sa relasyon tali sa Amerika ug China. Kini pinaagi sa paghulagway sa maong lider og stable nga relasyon ug naduma nga kompetisyon, pinaagi sa pagsabot uban ni US President Donald Trump sa Beijing. Nasuta nga ang duha ka mga leader nang hisgot og pipila ka mga issue diin pa sila si Xi kan Trump nga ang Taiwan mao ang labing importanteng issue sa relasyon tali sa duha ka mga dagkong nasod. Posibleng mamugna ang gihulagway niining very dangerous situation kun dili mahandol og tarong. Nasayra no sab nga ang duha ka mga leader mitukoy bahin sa krisis sa Middle East diin malaumon si Trump nga dasigon ni Xi ang Iran nga kaalyado sa China ang subling pagbukas sa Strait of Hormuz. Kasama mo sa abroad ngayon ginayo Radio Man Marisa Abadies DYHP Tatak Arimen. Katong mga balita gihatod kanato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney ug ang SED Panyawan Coffee Mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
12: Ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin nga mao ang numero 1 ug wa nay lain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstone, goiter ug tuberculosis. Naganaw sa mga makapamatuod sa kaepektibong natabangan sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Samtang ayo gyapon kalimot mga kasama sa SED Liniment Oil. Ang naila na kayo epektibo ang liniment sa masa nga SED Panyawan Liniment Oil kanianto, SED Liniment Oil na karon kay kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot ug mas gipaepektibo pa. Mapalit na ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin mga kasama sa presyo nga 15 pesos kada usa. 12 pesos sa Panyawan with garlic ug 12 pesos sa alang sa SED Kugon. Samtang ang SED Liniment Oil mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml ug 70 pesos alang sa 30 ml sa tanang butika sa inyong mga lugar.
5: Radyo mo nationwide.
4: Oras, alas 5:59.
5: Mensahe alang sa maayong panglawas.
13: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eatery sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jetitox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, o naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
5: Jetitox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mabalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
14: That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with Easy Patakap. 45 pesos lang.
5: Life Extension Vitamin D3.
15: Ako si Manuel Sait, 57 years old. Pinalaboratory po ako. Then nalaman ko na meron akong diabetes.
16: Kaya sa Life Extension Vitamin D3. Thank you so much.
5: Life Extension Vitamin D3.
17: At Life Extension Vitamin D3, 1,000 IU para epektibo laban sa mga lifestyle diseases. Cancer, diabetes, hypertension, at iba pa. Gawa sa Amerika. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
18: Gusto ba nimo mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog?
17: Don't worry. Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay Vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtug. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may Vitamin D3 pa ka.
18: Problema ba ni mong pagpaniwang o pirmi lang din ma-achieve?
17: Mag-Super Fiber. The fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines.
18: Sigurado nga epektibo. Kung imo problema ang pagpaniwang, dapat hinluan ang imo colon.
17: Ang Super Fiber ang utabang para mahimo ang healthy weight o balansing ang kabugaton.
18: Para sa mas maayong resulta, ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber.
17: Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom ka na adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika sa tanang Life Extension Medical Clinics and Pharmacies.
4: Oras, mga kasama, na 5:58 na.
5: TYHP, Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.
4: Mga kasama, di ginapugnan nga mutaas ang atong edad. Nailan na ito, may galang umailhan na ito, nga edaran na ito, kay nanatay masinati ang mga sakit sa lawas. Kakinad to, sa matanon pata, wa, gita may galang makasinati, ana. Musakit na itong hawak, sakit atong likod, dili na lig-on ang atong panahon, sakit ang tangkugo o taas, kay taas na may gala ang atong blood pressure, blood sugar, hanap na ang pananaw, usahay sakit na ang mga lutahan. O nga, mapiktuhan na magigit may gala ang atong mga buluhaton, kaya naman tayong ipamati may gala sa lawas. Dili sama kaya ito nga sa batanon patasos, nagano na nato may gala ang taas ng hagdanan, oy, o ang bukid nga wala kapoy. Morang nagkinahang lantag ngilngig nga maintenance. Baguhay pa lang akong nasinati ang pagpaminhod o pamuypoy sa bisan paman sa sayon nga mga buluhaton na matag-adlaw. Ingon ana na Diyos siguro ang magkaidara na. Ilabi na kung may gihambin na nga baratian sama sa diabetes o high cholesterol. Morang magnagamit ko o maintenance medication. Naginom ko granular. Kay doon na kini 5B vitamins in high level. Vitamin B1 o B1, B6, B12. Makatabang proteksyon, may dugang B2 o B4 para tabang munindot sa kasing-kasing o kolesterol. Ubanan sa maayong diet o ehersisyo. Para pa rayon ang lihok, di ba? Muna nga ipangutana sa inyong mga doktor, kamahin sa Vanular, 23 pesos lang matang tableta SRP. Unilab quality na. Vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Samtang durabay mga panahon, ngay batani mo sa buntag, burakaga magpanglipong, lapoy kayo luya ang imong lawas. Muragwa, giyod ko ang kais kabaskog. Dili ka makafocus ni Ana sa trabaho. Kung mo grabe pagali na, lagmit maka-absent pa ka ni Ana o niya. Lisod na sa atong pagpanarbaho, labi na kun, kita may gisaligan niya sa atong pamilya. Busa, labi na sa atong mga kababayan, ano, mga girls, kinsa ninyo din ha, usahay, batiog, kapoy, giyod kayong itrabaho. Biyahi ko lang sa tulog. Usahay, gumikan po na sa dili husto nimo nga pagkaon, kulang kag iron, mo nang dali kang kapuyon maluya unya makalus pa bagin sa panit. Ako adlaw-adlaw kong nag-inom og United Home First Sulfate Iron. Aduna kini igo nga iron nga motabang sa lawas sa pagimog healthy nga dugo with proper diet and exercise. Para sa tanang kugihan nga kababayen ani inom dumi ang First Sulfate 2 pesos per tablet SRP alang sa himsog nga dugo nga himsog nga glow sa panit, walay pagtangluspad with proper diet and exercise. Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
6: Dugang balita, Cebu City Councilor Cecilio Andales ni question sa saka opinion sa City Legal Office. Kasama mo sa balita, Radio Man Eli Bolono.
19: CYHP, Tatak RMN Report.
20: Gi-question ni Cebu City Councilor Cecilio Andales ang usa ka opinion sa City Legal Office. Kini makalabutan sa gigitahong earth moving activities sa PLD construction sa barangay Binali sa syudad. Ang City Council una nang niawag sa City Legal Office pag-issue og cease and desist order batok sa diskutang construction firm. Kini tuot yang gihimo ni nigingo kalapasan sa executive order nga giluwatan kadto ni kanhi Mayor Michael Rama. Hapalang diskutang buhatan ni refer ni ngadto sa Cebu City Mining and Regulatory Board yun CCMRB alang stok mang lakang nga himuon.
21: Understand the City Legal Office. There's too much delay on this matter. Puro mag-ilang gi tagagay nga susyo ko. Since this is already na ito, there's a legal under squabble.
20: Si Konsehal Cecilio Andales, gipasabot hinoon ni Konsehal Dave Dumulac, na nilikay lang ang City Legal Office, gano'n na may tamong duplication sa function sa CCMRB.
22: To avoid duplication of the function, the City Legal Office respectfully recommends that the issue be first referred to CCMRB for its comments, recommendation, and appropriate action.
20: Si Konsehal Dave Tumulak, ang konsehyo na ngayon nag-update sa CCMRB sa lakang naghiwo nini batok sa resultang construction firm. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sini ang inyong radio man, Eli Balanos, DYHP, Tatak, RMN.
19: Radyo mo nationwide, DYHP. Kalakaran sa larangan ng kalakalan.
6: Kini nga balita, hatod ka nato sa SED Marketing. Ang tigamautiga po na po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o pamalatian sa kini, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita, nanawagan mga business o civic groups sa nasod ngadto sa Senado sa pag-convene na gilayon isip impeachment court alang ang Vice Presidente Sara Duterte nga puno sa dungog ug integridad. Kini no manan sa pasidaan sa mga grupo nga ang rule of law dili angay muhatag og higayunan sa political interest. Sa ilang joint statement nanawagan ang mga grupo sa mga senador pagtuman sa ilang constitutional duty og muhimong patas impartial og transparent trial base sa ebidensya og balaod. Ang maong pamahayag sa mga business og civic groups reaction kini nila human nahitabo ang shooting incident sud sa Senado nitong Miyerkules sa gabi i hinungdan nga napaubos kini sa lockdown human naduso na ang articles of impeachment batok ang VP Sara.
0: Kasama mo sa negosyo ngayon, gini yung Radyo Man Marisa Abadies, DYHP, Tataka Arimen. Katumaw malita, gatot ka natong sa set panyawon herbal capsule plus mangustin, set liniment oil, celebrity beauty kojic soap, set kugon nga epektibo alang sa UTI o bang malatian sa kidney, o ang set panyawon coffee mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo o kape nga dili lang lami o gumot ang aroma, kundi puno sa mong mga benepisyo? Palit na sa panyawon coffee mix. Nahibaw ba mo kung nganong special ang panyawon coffee mix? Kinitumod ka ang set panyawon coffee mix at dunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang panyawon nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga mao'y mobalig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape adunay daghang benepisyo sab tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busaon sa painyong gihuwat mga kapanyawan, subdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa set panyawan coffee mix, available na sa inyong paborito mga tindahan ug parmasya. Ang siguradong tatak said marketing, said panyawan coffee mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
19: Radyo mo nationwide.
4: Samtang Cebu City Mayor Lester Archibald yangkon nga nagatubang nakaron og problema sa tubig og kuryente ang dakbayan. Kasama mo sa balita ra jamani Eli Bolonas.
19: CYHP Tatak RMN Report.
20: Giangkon ni Cebu City Mayor Nestor Archibald nga nagatubang nakaroon og problema sa tubig o kuryente ang dakbayan. Ang mayor nangayo sa kooperasyon sa mga Cebuanon nga magdaginot pagamit sa tubig o kuryente. Kinadiliwa sa barangay kainit sa panahon. Ang syudad una na nagproblema sa supply sa tubig. Apan kini nadugangan tungkol sa nagkuwang na nga supply sa kuryente. Matuloy ni Archibald nga ngayang masayod din ang mga lupyo sa kabarangayan sa dakbayan.
1: We need to bring this down to the grassroots kay aron makabantay din sila. We have problems of electricity and we have a problem of water. We need to reduce or we need to say efficiently use water. We need to use energy efficiently.
20: Si Mayor Nestor Archibald, kasama mo sa Cebu City Hall. Sino yung inyong radio man? Eli Balones, DYHP, Tatak, RMN.
19: Radyo mo nationwide.
4: Kinanglan nga masayod mo kung unsa ka importante nga dekalidad ang imuhang ang paliton. Usahay akong sabayon akong misis, idugay kay makapili may gana sa palitonon kay nangitag barato apan dekalidad. Pero nakita na ko nga o nakita na ko nga sakto ri ay ang akong nga misis kay para sa namo nang maong iyang paliton kay magamit man sa namo. Una nga hinungdan dugay madaot nindot gamiton og labaw sa tanan garantisado. Kung mopalit ka sigurado hagyod nga dekalidad gyud. Unya barato ha, dapat mangutana ka aron na makasiguro ka nga wala ka makapalit og kanang bukot-bukot din ha, kanang ubos ang kalidad. Daghan diha sa mga tindahan may galang aligo ng mga produkto unya barato ra. Tungod kay daghan na ang nakasinati ana og misalig sa mga produkto. Nasayod ba mo nga mga idol aron nahuna o akong nahuna-hunaan nga importante ang pagpalit og di kalidad. Kanang nga makaingon ka nga quality good ba. Labi na sa mga tambal nga atong imnon syempre. Kinabuhi upang lawas na gud ang nakasalalay ana di ba? Dapat sigurado ta nga quality gud. Kinahanglan nga atong sutaon ang pagpili sa mga tambal o vitamins labi na sam sa mga pampagwapa. Dili lang basta mo saling bisan kinsa. Maong dapat ay ha ka mo palit, dapat sigurado ka sa quality mga idol. Dapat mangutana usa ta aron atong mabantayan ang quality. Pangutano nato, nasulayan na ba na? Epektibo ba na? Nestudyohan ba na og maayo? Aron sigurado ta, di ba? Pero mga idol, nasayo naman ta nga adugay na nga gisaligan ang Unilab. Para dali na lang nato nga mahinumduman, kini na lang ang atong ipangutana sa butika. Unilab quality ba na? Sa among pamilya, sukad kani ato Unilab nami. Ngano? Kaya akong naibawan nga tanang mga tambal, vitamins ug pampagwapa sa Unilab biagi sa upat ka marka sa quality alaga. Una, subok at napatunayan. Ikaduha, ayon sa standards. Ikatulo, sinuring mabuti. Ikaapat, gawang world class. But pasabot o bay-bay ang giagian nga proseso sa nga ang giagian sa matag produkto sa Unilab. Aron nga masiguro nila nga quality good ay hapamabot sa ato gikan sa raw material, lab test, apil sab sa storage.
6: Samtang sa pikas nga bahin, kumusta sa ato mga igsuon din ha nga mga nagbata na karon sa iyo niya. Nagandam na para sa ilang mga gimuhaton, labi na kay kagtong taon, padung na sa ning manarbaho. Kadtong mga physical nga kusog yun, mo ilang gigamit sa ilang pagtrabaho. Usahay, dili mo malikayan, pabatiun nimo ang sakit-sakit din na si buhang kamot, maglisod kag pangusog, magbanhod na, labi na diri stiil, doon ay murag magpanusog o ka muscle pain. Dili ka na angay nga baliwalaon ha, kay Kusog rabay imong gigamit din na sa imuhang trabaho. O niya, ayaw paapekto ni Ana. Busa sa mga kugihan na ito, mga listeners, nakabati na ba mo ni Ana ang pagpaghawoy? Tusok-tusok o pagpaminhod? Siguro daghan sa ito, doon ay ingon ni Ana para gantos lang tungkol kay dili mamahimo nga mundang sa paginabuhi. Alas kaugalingon ingon man sa pamilya. Mga advice na ako sa inyo, mag-Farix B Complex adlaw-adlaw. Doon ay igo kini nga B vitamins base sa DOST FRI PDRI 2015. Tabag para likay sa pagpaghawoy, tusok o pagpaminhod. With proper diet and healthy lifestyle. 550 pesos SRP lang. Maong kayang-kaya. So mga listeners, para sa mga pangandoy o sa atong mga mahal sa kinabuhi, walay mo buhi. Mag-Farix B adlaw-adlaw. Vitamin B1 plus B6 plus B12 is the generic name of Farix B Complex. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
4: Kaya itong kapapanaguman, may galing pananta sa labantog ng Herbal Capsule sa Kabisayan ng Mindanao. Original Koy Herbal Capsule. Suplemento gagikan sa pariya, kamunggay, garlic, luyag, ginseng. Kami mahatay, may kalang kaligong salawas, kaligong sa atong immune system. Koy Herbal Capsule, barato na. Epektibo pa.
6: Mga timail honey, kung doon ay daghan toksin si Mulawas, mundili ka regular, magpagawa si Muhugaw, doon ka may lisan, mabuto ni Muntian, magkasinati ka insomnia, kanun ay magsakit ang imong ulo para kinsa kalawasan ng luglutahan, o yun din ang paghidhami sa imong kutis for memory, excess weight, chronic respiratory or sinus problems, sigo na pagkaluya si Muntibok Lawas. Busa, huwag tangan ka ng mga toksin si Mulawas para imong maangkod ng maayang panlawas, pagino matagadlaw, OG, Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakuso.
4: Oy, wala man tayo oras, may gala sa itong pagpanaguman. Sa ngano lang, may gala sa kanilang mukhang para sa Sariwa HP. Aramin sa buka kami ang inyong mga tigberda.
6: Kinangin ni Radio Man, Candelinea.
4: Ako sabi, Radio Man, Arlo Lusamante. Magpasalamat sa inyong pagpaminaw hang tulog ma sa samang takna o sa samang sibianan. At ang may gala sa kasama, Tordero Phil Fernandez Banyo, kamasunod ka rin dayon sa Straight to the Point. Ay kalimot, patangalang mataraan. Daigang Diyos, praise the Lord. Hallelujah. Happy weekend. Saba ka dali, saba ka dali.
19: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
2: Ako'y nabugahat ko. Naapad siya'y kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
3: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
7: Rexido Forte!
23: Mas paspas, banat sa upat!
24: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
25: Unilab quality yan.
24: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
26: Airport na kami, saan ka na? 10 a.m. na.
27: Ha? Di ba mamaya yung gabi pa flight natin?
26: Ay, malabo.
27: Tingin ko sa ticket, PM pa flight natin eh.
26: Para malinaw.
28: Have your eyes checked for state-of-the-art facilities, expert eye care, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
29: EO, love your eyes. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
30: Psst! Break time na ba ya? Kaso, why kaluoy ng work chat ni mo? Sige na! Pag Magic Flex Cheese na dito! Dali!
31: Oh, winner, diba? Sa kalamayon sa cheese o crunch, wala may putang break ni mo. Basta break time, Magic Flex Cheese!
32: Sa kalamayon sa cheese o crunch, wala may put ang break ni mo. Basta break time, Magic Flex Cheese!
33: Hi, ako si Angeline, 26 anyos. Sa ako ka call center agent ug sa akong trabaho, di gid malikayan ang kapoy ug stress. Tinuod gyud maski akong mga amiga makabantay nga stress kaayo ko. Bisan nag-makeup ako, usahay mawala pa gid ko sa focus. Uwaw kaayo. Pero karon, bisan unsa pa ka stressful ang adlaw, fresh gihapon ko tan-awon. Murag alert pud kaayo ko. Tungod ni sa tabang sa stress tabs, maayog pagkaon ug exercise. Kay naa man ni vitamin C, E, iron ug niacinamide nga nakatabang nako para fresh ug focus ko permi sa trabaho. Okay. Na okay gid ni para nako. So ay ipod ninyo.
34: Multivitamins with iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
32: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
35: Your bill, sir.
36: What? 14,000 pesos for dinner?
35: 1,400 only, sir.
28: Price check or eyes check for expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
35: Your bill, sir.
36: Order for more. Dessert?
28: EO, love your eyes.
32: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.

0: Abangan ng refreshing Tang Bayan sa inyong barangay ngayong Sabado at Linggo.
1: Alang sa komportable nga pagbati ni Lolo o Lola, Kares Adult Diaper ang saligan. Adunay antibiosis, aron likay rashes, o deodorization alang sa odor control. Kay at tinuod na pagigugma, mabati sa pagatiman. Kares Adult Diapers. When you love, you caress.
0: When you love, you caress.
2: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukaon. Ang akong tiil, pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kod, pirmi akong likod, ug nahadlok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Kuman sa pipila kabulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamate.
3: Ayaw hulatan nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang Kidney Care. Makatabang sa pagkatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas. Available na sa Mercury ug mga suking butika.
4: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.

0: Kad broadcast journalist at news anchor sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX Extraordinary with MX3.

0: bitin ang birit? Parang buhok na mahirap pahabain.
1: Try all new Sunsilk Strong and Long with Biotin Strong Complex. Our best ever Sunsilk, made even better versus previous formulation, so your hair is... with regular use.
2: Sway it with Sunsilk.
3: Wala kayo sa pabaong sandwich ni Mommy. Yummy na egg.
4: Wala kayo sa sandwich ko. Yummy na ham.
5: Wala kayo sa baon ko. Sandwich na my Lady's Choice Ham Spread.
6: Lady's Choice Ham Spread.
5: May yummy na egg, yummy na ham para omega sigla with proper diet and exercise.
4: Patikim!
3: Mmm!
4: Wow! Omega siglang sandwich with Lady's Choice Ham Spread. 66 omega 3 and 6.
5: Made with real meat and farm fresh eggs pa. Starts at 13.50 pesos SRP.
2: Ladies' Choice Sandwich Spreads. Omega Siglang Baon with Ladies' Choice Ham Spread. 66 sa Omega 3 and 6 para Omega Sigla sa school with proper diet and exercise.
7: Sa opisina, pirmi ba kang nagatubang sa computer?
8: Grabe na gid akong mata. Pirmi hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo. Og dali ka po yun ang mata. Usahay, silaw pagid sa screen.
9: Parehas na. Ako pod, pirmi pula og uga ang mata tungod sa sigig computer.
10: Maayo na lang. Nanay iBerry Gold with 10 milligrams lutein.
8: Pagsulay na ako sa iBerry Gold, na-feel na ko nga mas klaro ang pananaw og dili na dali ka po yun ang akong mata.
9: Salamat sa lutein sa iBerry Gold. Makatabang protektar sa mata, batok sa blue light ug eye strain.
10: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, iBerry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
11: Available na sa Mercury o mga suking butika.
12: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
13: Oras sa DYHP RMN Cebu, la size 18.
14: That time check was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, Blast sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
15: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
16: Ang oras atud kaninyo sa di kalidad ug barato nga tambal, ipugos ug pangayua. Basta right med kay gusto namong maulian kamo.
15: This time check is brought to you by Leon Extra Strong Beer. Bangi sa sarap, bangi sa sulit. This time check is brought to you by United Home First Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow. This time check is brought to you by Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price versus leading senior milk brand. Bili na.
17: Oras, hatad ka nato sa Camel Soy Sauce.
15: This time check is brought to you by ang nailan nimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This time check is brought to you by Salon Pass. Buy Salon Pass and Bye Bye Fever products at 5% off only at Rose Pharmacy till March 31. Visit Rose Pharmacy for more details now and buy Salon Pass and Bye Bye Fever. This time check is brought to you by Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
16: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
15: That portion was brought to you by Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
16: That portion was brought to you by Joy.
15: New Joy Swakto, now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang. That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
16: This newscast is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
18: This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
19: Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Mao kini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug lapas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug di prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Kauban ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Bañok. Attorney Rufil Fernandez Bañok. Straight to the point. Og karon, ania ang inyong anchorman.
13: Non in imposumus aliquid adversos veritatem sed pro veritate. Wa kita mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamaturan, kundili aron sa pagdapig sa kamaturan.
20: Straight to the point.
13: Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas. Ug sa katawhan, kutob sa mabot sa tugsibya sa tibuok kalibutan via internet. Maayong buntag ug kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
20: Straight to the point.
13: Kinigya po niyo boss kalagad sa kahanginan kasamang Rufil Fernandez Banyok. Mao'y padaya makiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karong higala nga Biyernes og pitsa 15 na buwan sa Mayo tuig 2026.
20: Straight to the point.
13: Yan agyud mahigala adlaw na gyud ni Manuel ha. Bisan pa man sa mga kaguliyang karong si Manaha mahigala didto sa Senado. Gikan pagtapaspasas mga panghitabo gikan sa adlawng Lunes. Amura tayo nagtanaw og teleserye sa Senado mahigala nga bidang paspasas mga twist sa mga panghitabo. Lunes, pag Martes, Miyerkules, Huwebes, karon Manuel na yun, ha? Adlaw naging Manuel do. Pero adlaw sa ni Maning, ang adlaw sa maningilang. Yagi tala sa katawa-katawa mga higala kay Bida. O nagtanaw ta mga kaigalaan sa lida ron, mura yun mga kaigalaan ba o kananaang medyo dunay pagka probinsyano kasama nga kay... Murag action movie na itong itanaw. Action movie, sagol po love story. Kay nagkaguliang po mahigala si Kiko Pangilinan o si Robin Padilla sa Senado. Murag dako-dako siguro matabang si Sharon Cunita makigalaan nga mag-uli sila sa maayong kabubuto. Ato lang ay agi katawa-katawa mga sukintig paminaw kay porbida na yung mga panghitabo karon mga kaigalaan. Ang ato mga nagunang balita, Senador Ronald Bato de la Rosa, nakabiya na sa Senado, alas 2:30 kagahapon sa kadlawon. Kauban mahigala matod pa si Senador Ruben Padilla.
20: Straight to the point.
13: Kagantalig pagtagad rubuntaga mga kaigalaan sa atong pagbanuban ining atong tulumanon o inyong tulumanon.
20: Straight to the point.
13: Gihimo na po ning dakong isyo mga higala, pero duha kakampo. Lain-lain magyud mga kaigalaan o kinini ang mga katarungan, lain-lain mga higala o mga pamahayag. Ang mga against mga kaigalaan ni Bato, kato mga antay ni Bato mga higala, maingon yun nga nung naka-escapo man nga doon na may warrant of arrest. Nga nung naana man nga nung nakagawas man sa Senado.
20: Straight to the point.
13: Kato sa dumadating ni Bato, maingon mga kaigalaan nga wala man na ma-escapo. Kanang pulong escapo, dili na mao. E kanang pulong escapo, kanang doon na ay legal basis nga nung naakas o sa kalugar, naakadihang lugar, o niyan escapo ka, ni-escape ka mga kaigalaan. Kini nilakaw lang. Si Bato mahigala nilakaw, nibiya lang sa Senado, kay wala man mga higala legal basis. Kay kanang giingon nilang warrant of arrest may galagikan sa ICC, wala man ganit makakita mahigala ni ana ang Senate President.
20: Straight to the point.
13: Wala man na ma-presentar. Istorya pa man na mga sukitig paminaw. Pero, may confirm ang ICC nga, may issue kuno sila o warrant of arrest.
20: Straight to the point.
13: Pero kanang mga warrant of arrest, dili man mahigala na ma-implement direkta mahigala sa atong nasod, samtang wa pa mga higala ay court order, wa mo agi mga kaigalaan o scrutiny sa atong kaugalingon mahigalang judiciary.
20: Straight to the
13: point. Equivalent siya nga, why warrant? Laman na nga, milakaw si Bato, gikan mahigala sa Senate, nihawa lang sama sa mga senador uban nga na mauli sa ilang panimalay. Nanara. Katalig pagtagad, rubutaga mga kaigalaan. Ito'y explicar lang napita ha. Kay, unsa man din ang warrant of arrest sa ICC. Ditso na bagiday na? Or dili?
20: Straight to the
13: point. At nihatagag pagtagad, rubutaga sa atong pagbanuban nining atong tulumanon o inyong tulumanon.
20: Straight to the point.
13: Samtang ang Senate Sergeant at Arms nga si Mau Aplasca ni Butiag nga si De La Rosa nagtinguha nga mopaubos sa kustudiya sa Philippine National Police. Tungod kay nabalaka kini sa iyang seguridad dito sa Senado.
20: Straight to the point.
13: Samtang sa laing bahin, Philippine National Police nag-imbisigar na kung dili ba stage o tinuyo ang kaguliyang nga nahitabo dito sa Senado.
20: Straight to the point.
13: Angay gitong imbisigaron mga sukinting paminaw, no? Kay ngilad kay paminaw niya Senate of the Philippines. O niya, mauna mahigalay lugar din, anha mahigala ang pagpakita sa demokrasya mahigala sa Pilipinas. naadiha may gala ang mga balaod niya paghimuon. Unya na unsa bang hitabua makigala na himo mang daw war zone na tumilabay ang gabi.
20: Straight to the
13: point. So angay ginang imbisigahon na napita mga higala. 37 ka mga buto ang nahitabo, matod pa. Din 27 ninigikan sa Office of the Sergeant at Arms sa Senado ug ang 5 gikan sa habig sa NBI.
20: Straight to the point.
13: Ano niingon naman to si Matibag, ang direkto sa NBI nga wa dito ang taga-NBI. Pero dito sa GSIS building, dito man mga higala mga taga-NBI na may mga videos nga nakita. Tagatanig pagtagad sa karong nga buntaga sa atong pag-uban-uban nining atong tulumanon o inyong tulumanon.
20: Straight to the point.
13: Samtang sa pikas nga bahin mga sukit di pinahuman sa kaguliyang sa Senate building, gikatakda na sa Senado ang pag-convene. Isip impeachment court karong Mayo 18. Adlang Lunes, alas 3 sa hapon.
20: Straight to the point.
13: Samtang balik din sa sugbo katong 68 anyos nga senior citizen nga gidakop kay giingong nagpakilimos. Gibuhian na nga wa mahigalay piyansa. Oga, ato itong gipakuyugan kagahapon sa itong reporter dito sa korte. Oga, nakauli na gyud ngadto sa iyang pamilya.
20: Straight to the point.
13: Samtang sa laing bahin na Cebu City Mayor Nestor Archibald ni Angkon nga nagatubang kalon og problema sa kuryente og tubig ang dakbayan sa Sugbo.
20: Straight to the point.
13: Sa abroad, US President Donald Trump nibutyag ni pasalig na si Chinese President Xi Jinping nga dili muhatag og military equipment ngadto sa Iran.
20: Straight to the point.
13: Si Jinping mahigala mao ini sugat mahigalan Donald Trump atol sa state visit ni Donald Trump dito mahigala sa China, ha? Mao na tong ginaingon mahigala nga ang China ug Amerika mga higala bida. Dili na to masabot sa nang ila mga kagilaang mga panag-amiguhay, sports lang mahigala or unsa ba ang ilang relasyon. Ingon man kini mga dagko mga nasod banang kita mga gagabay-gagmay mga nasod maniid ta. Kay bisag presidente sa Pilipinas moadtog Amerika or muadtog China, di man ka masugat o red carpet ni Dekin. Pero si Donald Trump niya tog China, atuan na red carpet mga sukitig paminaw. So, kung sama naman, nagkunta na sila or dili? Ano na mga napita, mahigala nga atong tanawon ang geopolitics, sab, ha? Kanto bitaw mahigala si Vladimir Putin, muadto mahigala sa US, red carpet sad. Hasta si Jinping, red carpet sad mga sukitig paminaw. Pero atong presidente sa Pilipinas, gani may gala daw, daw-daugon lang inikabot dito. Ato lang ni Agi Katawa-Katawa, mga kagalaan. Kinig uban pang mga isultanan niyo mabati, exclusive over DYHP RMN Cebu, 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 IFM.

0: straight to the point.
1: Kuy, nabugahat ko. Naapat yung kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
2: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
3: Rexido Forte!
4: Mas paspas, banat sa upat!
5: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
6: Unilab quality yan.
5: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Makasama sa kalisod sa kinabuhi karon, mas lisod yun ang masakit. Busa maniguro ta. Ilabi na kung panglawas na sa atong kaugalingon o sa

0: Swakto pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
2: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok. Sa Straight to the Point.
3: Atong attack na may gala size 23 na sa atong pag-uban-uban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
4: Straight to the
3: ato sa dawaton may gala ang report karon sa kauban on board sa patrol na ibabae nga manglibod og isda gipusil sayo karong buntag sa may 3 de Abril diri sa may Labangon. Paminawon taon na ang kumpletong detalye sa report kasama mo sa balita Radio Man Jane Gallardo.
2: DYHP RMN Report.
5: Yes, Radyo Man Atty. Rufiel, naangol o na landigyod sa Tambalana na ang kining senior citizen na babay na usa ka mga libod o isda Atty. Rufiel. Human kini na igo sa iyahang luyo, lapo sa iyahang luyo o dihanggipusil siya sa wapa kailhin riding in tandem Atty. Rufiel. Karon, atong gianhigyod din hit sa may 3 de Abril, Barangay Labangon Atty. Rufiel, ang nahitabuan sa pagpamusil diin na gikordo na po ni karon din hi sa ato ang mga kapulisan tungod kaya doon na sila ay nakitaan diri nga usa ka balas at ni Rufiel nga posibleng mo igi nakaigugyod ni atong maong manindahay o isda. Gani sa ato ang kahinabi diri nga katong driver kay kaning senior citizen at ni Rufiel. Sa 63 anyos na ni siya taga-Buhisa niya, nagsakay po ni siya og habal-habal. Nagiluyo ni siya at ni Rufiel, gisunda ni siya, sa luyo siya na igo. Matod pa sa driver na nakahinab nato kaganiha at ni Rufiel, kaya gidala naman siya sa ako ang investigator, din sa may barangay Labangon niya. Gikan sila sa Buhisa niya, siya ang gisakyan, kaya padungunta sila sa pasil at ni Rufiel, kaya mga mumpra og isda. Mangumpra pa unta ni siya gisda mga alas 5 pasadyo kaganihang sayo sa buntag. Apan pag-abot din rin nila sa may area diod sa nahitabuan sa pagpamusil at ni Rufiel. Nakadungog matod pa ang driver o usa ka buto pero gatoo siya nga ligid at ni Rufiel. Pero sa pag-li niya sa iyahang pasahero, wala siya ga-expect diod. Ngayon di ay itong pasahero ang gipusil. Gani ni nangayo na lang ni og tabang ang kining iyahang pasahero at ni Rufiel. Nung gana, nakagidala niya din sa may back gate sa may CIT at ni Rufiel. Iyahang dihunong, iyahang dipalingkod rin tungod kay nagkadubo naman yun ni ang kining maong biktima. Nung gana, dali po sila nga nang nawag o rescue po di ato ni Rufiel. Hinunggan niya, gidala po ang mga biktima sa CCMC. Sa pag-kuha po na ito o informasyon na ito ni Rufiel, matod pa, nailhan niya ang kining maong biktima nga si Elena Bascon, taga Buhisa ni siya at ni Rufiel, kaya di rin man to po ang iyahang anak na ganina, nga misaysay po dati ni Rufiel, nga wala matod pa, walay kontra ang ilangang inahan na. So wala pa sila gid sa hibaw, wala pa sila kalibutan na ni Rufiel, kung

0: unsay hinungdana, meaning pagpamusila sa maong biktima. Naaan lang ba kahapon ni Atty. Rufil ang usa sa mga gitan-aw pod karon sa ato ang mga kapulisan ilabi na nga isa sayang anak nga wala kini kontra. Pero padayon gihapon ang pagpakigsusi, ang investigasyon sa ato ang mga kapulisan na matungod ni ining pagpamusil Atty. Rufil. But so far, mauna ang ato ang nakuha sa pagkakaroon ng impormasyon na muhatay lang yapon tagdugang pagtagad ni ini, labi na good. Makuha na po na to ang kinatibukang istorya, mahitungod ni ini nga pag...
1: Kuya, magod kayo kasaman din kay babae, magod ng buhat?
0: May babae kayo niya, senior citizen pa gina to ni Rufil.
1: Oh, babae, senior citizen pa, grabihan naman sa naoy.
0: Sayo hayag na gina to ni Rufil, kaganiha na itabo niya. Matag sa driver nga nasakyan ining biktima, kaya nag-hapis nga helmet ra ang kining mga suspitsado at ni Rufil, pero nagbangot, so wala kaayo siya naka-familiar good sa naong kay ang mataraman ang nakita. So pag humanilagpaktamo sila at ni Rufil, niyutin dayon. Dali-dali ragid kayo ang panghitabo. Una na itong gikuha natin ni Rufil kay Basin o tulis. Pero wala may gikuha. Ang kwarta sa biktima, ang katong iyang dalang balde nga, posibleng maugito iyang butangan gid sa iyang isda. Kompleto raman, naara iyang mga gamit at ni Rufil kay paguman sa pangtamusil, dali man na misbat ang mga suspitsado. So, unsa pagkakagyod ang bug-up na hinungda ni ini at ni Rufil, pagkapait ng ginunaw-naon kung tinuod ako itong naalaan at ni Rufil. Mauna ang susihon po gidro na sa ito ang mga kapulisan. Noong nagsubay na po sila karoon natin ni Rufil kay doon na may mga CCTV camera diri sa barangay. So ilaha po na susihon kay basin masuta po nila or mas klaro sa kuha sa ilahang CCTV kung asa pa ingon or ang identity po na itong mga suspitsado ila binagyan kung unsa yung motibo aning pagtamusil at ni Rufil. Kaya hindi naman mamili ang mga suspitsado maski senior citizen na babae at ni Rufil. Pero ako na kay Bao kung unsa yun ang hinungda ni ini. So mauna nga itong Tagalog pagtagad at ni Rufil labi na yun nga makahinabi na ito kung kumusta po na ang investigasyon na sa ito ang mga kapulisan sa pagsubay po ni ining mong insidente at ni Rufil. So far, mauna ang atong nakuha din higikan sa Maitres de Abril, Barangay Labangon, Indakbayan sa Subo. Kaupan ako sa itong Armand Patrol at Speed Pilot, Rajuman Jesse Sumampong. Ako sa bangin nyo, Rajuman Jane Galliardo, DYHP. Tatak, Armand.
2: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one.
3: Rajaboy Nationwide.
1: Okay, salamat Jane Yalerdo sa imong report. Naghatod sa oras may gilala sa 39 na sa atong pag-uban-uban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
2: Straight to the
1: point. Standby may gala, balita rin tataod human lamang sa pipila ka mga pahinomdom.
2: This time check is brought to you by Ang nailan nimong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra! This time check is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular. This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
4: Sa gunso ng OT, ay buhi.
5: Kaya pa na ako.
4: Nagsigi og biyahe, padayon lang.
6: Kaya pa na ako.
4: Patong-patong ang projects? Sige lang.
6: Kaya pa na ako.
4: Ang kahayag ani, nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Naay Immuni Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng ug Inositol. Makaya ang pagsulay sa tabang sa Cobra Energy Drink. Para namo, kung naakaani, wala kay pildi. Ang kahayag ani, nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Para namo, kung naakaani, wala kay pildi.
1: Isip usa ka magsisibya, dili na takutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayantay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kanhing Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaxan FR. New Alaxan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaxan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaxan Extra.
7: Happy Fiesta!
8: Kinahanglan, extra ang anda.
7: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
8: Naana mga bisita? Kajut lang!
9: Maglangay-langay pagod ka? Naay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaxan. Extra maayo na! New Alaxan Extra!
8: Wow! Mas maayo pa?
9: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaxan FR.
10: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
8: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo ka dere.
9: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaxan Extra!
11: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaxan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ang nailan mong Alaxan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaxan FR. New Alaxan
12: Ahoy! Kidney care time!
13: Ako si Tere Robles. 50 inuibi sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na kumulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
14: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
15: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Likay ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
17: Halingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
18: Unilab quality yan.
19: Vitamin B complex, the generic name vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
20: Mga kasenyor, Bossing Vic Soto po. Umaaray na ba sa presyo ng senior milk? Ang Birch Tree Advance.
21: Same nutrition, half the price.
20: Versus leading senior milk brand, sabi ng nutritionist ko.
22: May triple advanced power, tulong pampalakas ng muscle at bone. Immunity, brain at heart. With a balanced diet and healthy lifestyle, mag-Birch Tree Advance na.
21: Same nutrition, half the price.
20: Versus leading senior milk brand. Birch Tree Advance, same nutrition, half the price. Versus leading senior milk brand. Get triple advanced power. With a balanced diet and healthy lifestyle.
23: Estudyante ka ba nga sige laptop o cellphone?
24: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po yung muhanap na akong mata.
25: Ako pud. Usahay magsakit og magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
23: Ayaw ka balaka. Naanay Iberry Gold with lutein. Para sa mga estudyante nga sige gadgets.
24: Pero sukad nag-inom ko og Iberry Gold, mas klaro na akong pananaw.
25: Salamat sa Iberry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
23: Iberry Gold with lutein. Para sa klaro nga pagtanaw.
25: Iberry Gold with lutein. Pabalik na sa Mercury Drug Stores nationwide.
12: Ahoy! Kidney care time!
26: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, wala gyud ko kabantay nga naa na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihipis ang gabi, ug usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko kapuyon, nabalaka gyud ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwa naa nang ni kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action mo siya minor, sir. Nag-inom ko kada adlaw ug niagi ang tatlo kabulan. Dakog gyud ang kausaban. Mas gana akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa kidney care.
14: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
15: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Likay ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
27: Bag

0: hapon ko.
1: Ana si Dan at 6 AM. Kay adlaw-adlaw siya mo inom og Nescafe Classic. Masaligan, 100% puro og natural.
2: Kuyawang Dan, uy!
1: Pag Nescafe Classic, adlaw-adlaw, pinakalami nga black coffee. Based on February 2025 product tasting on instant coffee powder by MRI.
3: Pag Nescafe Classic adlaw-adlaw, 100% puro og natural, pinakalami nga black coffee.
4: Dagag na kaon nga oily food, maka-acid na.
5: Pag may acid, Supra-Sid.
4: United Home Supra-Sid. Sodium bicarbonate ahon mahupay ang sakit sa tiyan.
6: United Home. Unilab yan.
7: Sodium bicarbonate is the generic name of United Home Supra-Sid. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Kung pirmi ka apoy, naluya, nalipong og ng loose pad, basin anemia na.
9: Ug ang mutabang aron healthy ang blood ug na ay healthy glow. United Home First Sulfate Iron with the proper diet and exercise.
6: United Home.
10: Unilab yan.
7: Iron is the generic name of United Home First Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
3: This newscast is brought to you by Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price versus leading senior milk brand. Bili na.
11: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok. Sa Straight to the Point.
12: Atong attack na alas 6:47 na, mga higala sa Wanuban karoning atong tulumanon, inyong tulumanon.
13: Straight to the point.
12: Now atong balikan, mga higala, ang mga panghitabo sa atong Senado, mga kahigalaan. Purbidang grabiha. Pag Lunes, mga kahigalaan, ginukdanay dagan sa bato pa doong mga higala sa session hall para makaabot sa session hall. Duhago ni, actually, duhan ni kabok ha, kung atong tanawon yun. Ang kining maong insidente, mga higala, ang pag-implement sa warrant gikan sa ICC, gusto gyung i-implement og panalitan lagot kang bato, gusto gyung ipa-implement, bahala na din mo agis tong korte. Kadto mahigalang okay mahigala ni bato, dili na ma-implement kay kinahanglan mo agis sa tong korte. Diha na dapita mahigala, no? Ikaduha, makaapektar manguni sa number of senators sa pag-change og leadership diha mga higala sa Senate.
13: Straight to the point.
12: Monay, ang timing ba? Grabe ang mga timing ani. Monay, laing dako nga tanaw nun. In fact, karon, nakalakaw na sa bato mahigala gikan sa Senate, ila to mahigalang dunay nasuko nga nung nakalakaw sa bato, dunay po'y uban mahigala nga mulag okay na lang nila nakalakaw kay ang ilang tumo nga mailog na sad ang leadership diha mahigala sa Senate.
13: Straight to the point.
12: Manangi pangutana Senator Alan Peter Quintano nga very thin ang majority. Ito bag si Peter Quintano nga mas may bitaw ning thin lang hinuon kayo. Ano nipis kay ba? Kay sila bitaw sa una baga-baga sila. Pero nakuha man gyud. So karon nakalakaw na si bato ang posibilidad mga kaigalaan nga ilugon o balik ang Senate leadership. Kanunay guna mahigala nga naana diyan dapita ang pag-inilugay sa leadership. Dako man ang butang. Kay kung mailog ang leadership, ang problema mo guna na mahigala karon kung dili ni mailog ang leadership, mahatag ni Marcolita unya ang Senate Blue Ribbon Committee. Kay katong gabi una mahigala nagbuto-buto, momento nga nalangan ang mga senador kay nagpaabot sila sa articles of impeachment. Ikaduha, nag sabot sila sa chairmanship. Malagmit kining Senate Blue Ribbon Committee, mabalik ni Marcolita ni, or kinsay hatagan ani nga committee ba? Importante man ni kay maumani mo imbisigar mahigalas flood control projects ng mga anomalya.
13: Straight to the point.
12: So, kadtong minority karon, mangita gyud pa maagi nga mailog og balik ang leadership mahigalas sa Senate, labi na karon nilakaw si bato. Dako man kayong factor ang kang bato nga presence. Kay na, siya may nakapadaog yun. Siya may nakapa 13. Mabita to yung hospital kay Tano manifest siya nga nanami numero, nanami 13. Numdo mo? Importante mo na kayo. O niya, ang tradisyon ana, before sa Senate session, imo na sultian na Senate President. Para nga di po siya magkurat ba? Sports lang ba nga, nanami number, nanami 13. 13 is the magic number. Kay tungod sa 24 senators, ang simple majority is 1 half plus 1. So 1 half of 24 is 12 plus 1, daog na. Ugwa si bato, mahigala, di man gusto kakuha o 13, bisag kung sa ihap-ihap nila. In fact, ato na ganun nag-analyze dire nga, malagmit si Alan Gilmore ilang ibutang as Senate President. Na tinuod atong analysis, no? Nga nung si Alan man, because kung si Alan mo imubutang niya, 2-in-1 na daan. Si Alan mo butar mahigala na ana siya ang buto daan, counted siya as usa ka buto, although ang tradition sa Senate, si Alan mo butar ni Soto, si Soto sa mabutar ni Alan. That's the tradition sa Senate. Why, wala, no hard feelings sa gina. Pero counted na siya, no? So, si Alan mga higala, usa ka buto na daan, makabira ang gisa ni Pia, kaya iya ko ng igsuon. So, muna si Alan may ilang ibutang yun. Diya si Lorin Tandugunon, kay tungod mga higala ni iyang anak Congressman Libiste, nga ayo sa dedikulata sa lower house. Tandugunon na. In fact, katong analysis may higala, JB Ercito Tandugunon sana, di Agus Jinggoy sa Pikas. But si JB may higala, o sa ngipon pa ni, wa ni ma tarog bang wa ni ma tang hingo bitaw ma hingo ah nagtarog tarog pa lang kana magisa mahigala wa na sa speakers pero nasa tunga tunga kunuhay nasa mahigala sa neutral siya ni abstain so wa sa butar ni Peter wa po sa butar kunuhay Tito Soto nasa tunga tunga ah morning JB is the good one. Nagabot sa panahon na ni mapugos man gani. Ayaw pag neutral-neutral diha, pagklaro, og sa imong pagtuo, maayos dito, so butar eh. Sa imong pagtuo, mas maayos kay tanong butar. Naakas tunga-tunga, bida. Lisod ka na nakas purgatorio, pero may nagkalakihan. Ato lang lagi katawa-katawa, mga sukit ng paminaw, ha? So, kining paglakaw ni Bato, di man na termino mahigala ni Iskapo. Sa may iskapuhan ni Bato, mahigala. Nilakaw sa gikan sa Senate. Sama sa uba mga senators. Kini, dako pa rin diskusyon na ito. Kung saan to, drama na ba ito? Katotoang nahitabo sa Senado buto-buto? Or tinuod to? Tinuod to mahigalang attempt yun nga kuhaon si Bato, napalpak lang ang pagkuha? Or drama na ito? Nang kung drama na ito, kinsa may naghimo na maong drama? Si Bato ra, aron nga, diversionary tactics nga, inikagubot, musibat si Bato? Or, lahi tong pagka-dramaha? Kung drama magaling, kaya nga naman, nahibaw nila nga ang mga senador mga higala sa minority, pulos na nakauli sa ilang bahay, ah, so pang buto-buto yung dekin. Doon na rin nagpahibaw nila nga hawa na mo kay naay mahitabo diya. Ayay, muna, nga klaruhon yun pag-imbisigar ni. Ah? So nahabilin dito, nagkaukos dito mga higala katong majority, muna ang pagbuto-buto, sila na yung nahabilin. Gitiksa na mandaan kay, o ikaw senador kay nga hawa na diya kay nangyay mahitabo. O naagin nahitabo, tinood. So, unsa may connection aning mga tawhanan at itong mga nag-chat, kabantay mo, ha, naman din ha ang mga senador ng mga nasa minority. Nga no man, ha? Na timing lang kanay, na, kini mga netizens, no, grabe, abdi kay muhimu ko sa rin mo yung nani, oh. O, na, ako lang ipakita sa ninyo. Kinsa may wa na diha, ha? Kay gipahibaw na daan matod pa na kadawat og text message nga uli na mo kay naay mahitabo. Oh, si Win Gatsalian, si JB Ercito, ang duha katulfo, si Tito Soto, Risa Hontiveros, Kiko Pangilinan, Bam Aquino, Lito Lapid og Ping Lacson.
13: Straight to the point.
12: Ang nangahabilin dito sa Senate katong mga majority, katong mga nibutar mahigala ni Alan Peter Cayetano.
13: Straight to the point.
12: Na karon unsa may implication na ni. Kini paglakaw ni Bato, mga kaigsunan, ang magbagulbol yung uban ng ano nagkalakaw man to. Ngano man tong kuan? Ang uban, murag dili kay bagulbol kay kutal, okay lang to, sige na lang magkalakaw. Wa may, wa man siya gisupak ng balaod nga nilakaw siya. Because kung balikon ka ng warrant of arrest may galagikan sa International Criminal Court, doon na pa'y pending question ng Supreme Court. Kaya nga Tomas Bato, Supreme Court, huwag imo nang i-implement sama sa nahitabo may ganito usa ka gabi nga doon na gisel plano nga ilang implement usa ka na ka binastos nga pamaagi. Why? Kaya nga itong Supreme Court ni order naman o 72 hours nga patubagon kini mga tawhana. So while patubagon ni order Supreme Court inyo din dakpo ng subject anang document nga gikan sa foreign country.
13: Straight to the point.
12: So, kanang lakaw sa bato, nilakaw sama ba sa mga senador o man? Huwag may nagpugong niya. Muanak sa Senate. O mugawa sa Senate. Wala nagpugong niya. Ang problema lang, o dunay warrant o pares may galigikan sa ICC nga ilang implement, bahala na o wamaagi o korte sa Pilipinas. Nga in fact, ang Rome Statute mismo, niingon man mga kagilaan, ang Rome Statute ha, under Article 59, itahod sa itong korte. Nga inighuman, atugidad on sa korte mahigala sa Osaka Custodial State. Pero kining kalakiha mahigala, sama to ni tabo kan Duterte, wag ito ma-follow. Inigabot dito mga kagalaan sa ICC, imong questionon ang jurisdiction, imong questionon ang warrant, awala na di na sa maminaw. Di na sa basta-basta ka ng ICC. Once maabot na ka dito, medyo lisod-lisod na yun. Dahil. E talawal ko na, kanagong Russia day, Russia, Israel, dili ko na under, wala ba yan ang appeal sa Rome Statute? Kanan ako example ha, kita Pilipinas, naka-appeal man kita, pero ni gawasta. Muna ni question tas jurisdiction kay ni gawasta. Even ka nang mag-advocate sa residual jurisdiction, dako pang questionable. Naka-appeal ta, pero nigawas na ta Pilipinas. Wala na tayo labot. Pero, ang ICC may gratiman ibaya, ni-issue ba sa warrant, bisa ni Putin nga way appeal ginang Russia. So, mangangkon yun jurisdiction sa ng ICC day. Sinitan niya ho, gisuhan og warrant. Si Ayatollah Ali Khamenei, ano man to issue warrant?
13: Straight to the point.
12: Ano, matay na hinoon to mga sukitig paminaw. Muna nga, si Senator Ronald Bato de la Rosa, sa iyang tanaw mga kagilaan niya na among, muna ang gi-take sa asawang Ronald Bato de la Rosa nga, naka-decide siya nga muhawa siya sa Senate, kaya di sa gusto nga maamong ng ubanday. Kaya mula man og, dahil mga kahambaton mga higala, unya mulusob siya sa Senate, dagan pa'y maamong mga sukitig paminaw. Muna nga sa iyang kabubuton, nilakaw siya mga higala. Ah, muna ang text message sa asawa mahigala ni Bato ngadto ni Alan Peter Cayetano atol sa press conference kagahapon nga si Senator Bato naka-decide mahigala nga mulakaw gikan sa Senado alas 2:30 da eskadlaon nakalakaw tungod kay iya mahigala gitan-aw nga mas maayo og mopahawa siya aron nga dili maamong kanang uban mga kaigsuonan.
13: Straight to the point.
12: So kanang paghawa ni Bato diha mahigala sa Senate, why problema? Kay as of now, dili man mahigala enforceable ng warrant sa ICC. Giklaro pa man makagila na pa may pending question Supreme Court. Ni order naman Supreme Court na within 72 hours na patubagon ni mga tawhana. So pabuto na to na. Ang Supreme Court nung timbang-timbangon sa nila, di po lalim ni mahigala ang ilang buhaton sa Supreme Court sa pagkakaroon, kay limang ka na, constitution ko na imong ko ng timbang-timbangon. O di po lalim sa Supreme Court ha, under this administration dahi, nga muhimo ka, mahigalag, mubarog ka, unsay gikuan. Ang ato lang, unsay decision Supreme Court, ato lang tuuhan, o ato lang mahigalang tahuron. Regardless, o kunsan yung kalakihan nilon mga sukitig paminaw, under the Marcos administration, at nakasabot, unsay mga pressures. But actually, ang Supreme Court, di isang lalim para nila. Kaya ila po nang gitimbang-timbang, o maayo mga sukitig paminaw, because constitution na mga higala. In fact, ang mga jurisprudence, mga kagilaan, Supreme Court, nagklaro yun niya kung doon ay mga treaty nga mo run counter the constitution. Ang itong constitution is the supremacy. Bisan ang mga full-size students, inakinahanglan ko na, kay mabalik tag basic lang, daghan kay mga yahay lang may galaghimo o mga opinion na okay lang, no? Kay kananaan, plus man mantigo, mahimog teori, lagi ng abogado. Pagkabantay mga abogado, lain-lain man mga, kung mao na, ang mga abogado mag-debate, Diyos Korte. Ganong mag-debate kay, tungod kay kamao man manghimog mga theory. Pero ang ato, may galas DYHP, ato mong tagaan o husay, labi na para man ito mga listeners, back to basic ta. Di ito lisuron, may galay, complicate, magiging muna nga, aron nga, ngayon nga. Ito, ngayon mo complicate pa na. Bisan ang mga full-size students, bisan na lang kay subjects political science, ipa-explain ni mo. Explain ko no, briefly, the supremacy of the Constitution. Very simple kayo nga.
13: Straight to the point.
12: Explain, unsa man ang supremacy sa Constitution? Ha? Kay mo gamit sila, may kala, naamay 9851, ayan na, tuyo-tuyo ko, mamantanaw, na tuloy bakal, sufa, ito, tuyo ka, kay matagat, tas katunggan na ni klasik. ayaw na, 9851, mo ni muna, ang ICC. Ang ato, may galang, ang supremacy of the Constitution, nagklaro yun. Nga bisag unsang balaod o bisag unsang treaty nga mo run counter the Constitution, ang Constitution na ito maugi pinakalabaw. Ha? Sovereign country man ta. Dili pwedeng diktahan ta sa uban. Isang-unsa nga treaty. Back to basic lang. Kay i-complicate pa man gyud mga sugit ipaminaw mo na inya dadon kag explanation nga i-complicate ka mura kag ituyok-tuyok pag ituyok-tuyok. Og di aton ni bakal sa paya tag tuyok ka kay ma lambod ta sa katunggan. Ayaw na simple lang kayo. Ang constitution mo na'y fundamental law of the land. Mo na'y pinaka-supreme. Mo na, ang uban, may galing, 98 RA 9851. Bisa pag-ukuro na to, mudibdayip ta sa 9851. Yeah, remember nga, mabasa kag balaod may gala, under sa rule on statutory construction, always go back to the constitution. O muingon ganay may galag, bisa kung saan, mabangga ka sa constitution, buak yun ang balaod, di yun sa magkalupis constitution. Nanay mo, simple mo na, example, ordinance. Kanang ordinance mga higala, balaod na ang gihimo sa city or balaod gihimo mga higala sa siyudad. Once mo conflict na sa balaod na gihimo sa Congress, pildi ang ordinance. Na karon balaod gikan sa Congress, mauni ang giingon sa balaod. Unya, ni conflict sa Constitution, pagbangga na pildi ang balaod na gihimo sa Congress, mausad ka ng mga treaty nga giapilan. Pagtanaw mga higala nga mo conflict sa Constitution, pagbangga na buak. Kanang treaty di magsilbi. Ang constitution may pinaka-basic, may pinaka-ligon kay supreme man ta. Why? Because nasod man ta, Pilipinas man ta, sovereign country man ta. Ngano man nga, imagine ka mga sus Ginoo ko.
13: Straight to the point.
12: Mao na bitaw nga ang Lady Justice may kalagi, butangan na og kana na ang blindfolded na.

0: balaon nga gihimo sa Congress. Mausag ka ng mga treaty nga giapilan. Pagtanaw mahiga na nga mo conflict sa constitution, pagbangga na buak. Kanang treaty di magsilbi. Ang constitution may pinaka basic, may pinaka ligon kay supreme man ta. Why? Because nasod man ta, Pilipinas man ta, sovereign country man ta. Ngano man nga imagine ka mga sus Ginoo ko.
1: Straight to the point.
0: Mao na bitaw nga ang Lady Justice may kalagi butangan na og kana na ang blindfolded na.

0: on kay supreme man ta. Why? Because nasod man ta, Pilipinas man ta, sovereign country man ta. Ngano man nga, imagine ka mga sus Ginoo ko.
1: Straight to the point.
0: Mo na bitaw nga ang Lady Justice may kalagi butanga na og kana na ang blindfolded na eh. Di ka ga? Okay. Sige, standby lang sa may gala. Tumbali ka na yun.
2: Eh, wala tayong gagawin pag-arresto o anumang pagpasok sa Senado sapagkat inirerespeto nga po natin.

0: Defense mula sa gobyerno na malaking tulong sa kanilang gastusin sa pamilya. Kasama mo sa RMN DXIC Iligan, Radyo Man Jado Barco Tatak RMN.
1: Abangan niyo po sa aming pagbabalik. Nabalitaan niyo ba ito yung sa Cebu City? Yung lolo ho na ikinulong dahil daw sa panlilimos, tumutugtog ho siya ng harmonika. 68 years old na pong lolo. Ba't naman hinuli? Napaka puro tapang, walang malasakit. Eh nakabalik na raw po sa kanyang pamilya. Abangan niyo ho yan sa pagbabalik ng
2: RMN Network News.
3: Buntag Pilipinas sa Idupos.
1: Ilibong Foreign Nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad.
3: Commission on Elections. Narito ng ulo na mga mainit na balita.
4: Ako si Xander Kayabyab. Magbabalik ang RMN Network News.
5: Sa bawat oras ng balita, may mga tinig na inyong pinagkakatiwalaan.
6: Apat ang arestado sa paihi mo.
7: Impeachment complaint.
8: Pinipilahang 20 pesos kada kilo.
5: Sila ang mga mukha at boses ng RMN Network News. May paninindigan sa bawat ulat. Sa alas 7 ng umaga, makakasama ang Propesor ng Bayan, Ricky Rosales at Xander Kayabyab. Nagbibigay linaw sa mahalagang isyu ng bayan. Sa pagsapit ng alas 12 ng tanghali, Angel Garcia at Drew San Fernando ang maghahatid ng mabilis at komprehensibong balita sa gitna ng araw. At sa alas 5:30 ng hapon, sasamahan kayo nina Elmar Acol at Jenny Pahilanga. Dala ang kabuuan ng mga pangyayari habang kayo'y pauwi. Sa bawat detalye, sa bawat katotohanan, sa bawat kwento ng bayan, mga maghahatid ng balitang hindi lang naririnig, kundi nararamdaman sa bawat sulok ng bayan. RMN Network News. RMN Network News. Mapapakinggan sa lahat ng himpilan ng RMN Nationwide at panoorin sa YouTube. RMN Network News.
2: RMN Network News.
1: Sa Cebu City, isa pong lolo ang ikinulong dahil sa panlilimos. Subalit siya po ay nakabalik na sa kanyang pamilya. Kasama natin sa balita si Radyo Man Ken Galinea ng RMN Cebu.
9: Hindi alintana ng isang 68 anyos na lolo ang init ng panahon, kumita lang at maitawid ang pang-araw-araw na pangangailangan kung kaya't gamit ang kanyang silendro, tumutugtog ito upang makakuha ng kahit na barya-barya mula sa dumadaan ng mga tao sa Colon Street sa lungsod ng Cebu. Ngunit hindi inakala ng senior citizen na si Ireneo Selma Vidal na ito ay mahuli ng mga personnel ng Cebu City Anti-Mendicancy Office dahil sa sinasabing pamamalimos nito na isang paglabag sa Anti-Mendicancy Ordinance ng syudad. Ayon kay Vidal, sa interview ng DYHP RMN Cebu, tumutugtog ito ng kanyang silendro sa tabi ng karsada at hindi naman ito nanghihingi o kaya'y namimilit sa mga tao na magbigay ng pera. Ngunit ayon sa Executive Director ng CCCAMO na si John Lumayag, ilang beses na nilang nahuli na nagpapalimos si Vidal kung kaya't hinuli na nila ito hanggang sa masampahan na ito ng kaso sa korte. Dahil dito ay umani ng batikos ang CCCAMO mula sa mga netizens na hindi man lang nagbigay ng humanitarian consideration sa matanda, lalo na't ito rin ay isang PWD dahil sa kanyang problema sa pandinig. Humarap na kahapon sa korte si Vidal at dahil sa kanyang edad at maliit lang na violation, nagdesisyon ng korte na isailalim ito sa summary proceedings at hindi na ito pinagbayad ng 3,000 piyansa para sa kanyang temporaryong kalayaan matapos mangakong dadalo ito sa kanyang mga hearing. Kasama mo sa DYHP, RMN Cebu, Radio Man Ken Galinea, Tatak RMN.
1: Walang puso. Ito lang ho sa Pilipinas, kapag ikaw ay mahirap, kulong agad. Pero pag ikaw ay nasa kapangyarihan, protective custody. Balita pa mula sa lalawigan, lalaki patay ng barilin ng tanod sa Naga City. Suspect patay rin matapos barilin ng sarili habang tinutugis ng mga pulis. Kasama natin sa balita, Radyo Man Paulo Papa ng RMN Naga.
10: Patay na ng matagpuan ang isang lalaking namaril ng kabarangay nito sa Kararayan del Rosario Access Road sa Zone 1, Barangay del Rosario, Lungsod ng Naga. Ang lalaking ito ay pinakilala ng mga otoridad bilang Federico, tanod ng nasabing barangay. Ayon sa Naga City Police Office, bumaba lang ang biktimang si Arnella, 49 years old, mula sa minaneho nitong truck sa lugar nang basta na lang itong pinaputukan ng suspect sa noo. Gamit ang di pa malamang klase ng baril, ayon naman sa isang witness, tumakbo palayo sa crime scene ang tanod patungo sa madam.

0: ng barangay kung saan naman ito tinugis ng pulisya. Ngunit bago ito mahuli, binaril nito ang kanyang sarili. Kaya natagpuan itong duguan at wala ng buhay. Agad namang dinalang biktimang truck driver sa malapit na pagamutan kung saan ito dineklarang dead on arrival. Kasama mo sa lungsod ng Naga, Radyo Man Paulo Papa, Tatak, Arimen. RMN Network
1: News. Muling dumulog sa Korte Suprema ang kampo ni Sen. Ronald Bato de la Rosa para hilingin ang paglalabas ng temporary restraining order laban sa ICC warrant. Ayon sa abogado ni de la Rosa na si Attorney Israelito Torion, nagain sila ng very urgent manifestation kasunod na nangyaring putukan sa Senado. Nais umano nilang ipaalam sa Korte Suprema ang tensyon na naganap bilang na umano'y presensya ng NBI ang pagpapaputok ng baril na actually Senate o Saa din naman pala ang nanguna. At yung lockdown sa loob ng gusali. Gitnang kampo ni De La Rosa, kailangan ng mas agarang paglalabas ng TRO dahil sa insidente. Ginit din nila na anumang warrant laban kay De La Rosa ay dapat manggaling sa Korte ng Pilipinas at dumaan sa tamang proseso ng batas. Pinalaga ng New Senate Minority Bloc ang aligasyong nakatanggap sila ng tip na magkakagulo sa Senado kaya nagsiuwian sila ng maaga noong Miyerkules. Ayon po kay Senador Risa Hontiveros, kinailangan niyang umalis ng maaga dahil lumipad ito patungong probinsya bunsod ng isang commitment sa isang conference. Nanawagan naman si Hontiveros na tigilan na ang pamumulitika at binibigyan ng malisya ang maagang pag-uwi ng minority senators. Maaga rin nag-time out si Senador Kiko Pangilinan dahil may pupuntahan pa itong meeting. Paliwanag naman ni Senator Sherwin Gatchalian na kaugalian na nilang umuwi ng maaga dahil hanggang alas 7 lang naman ng gabi ang office hours sa Senado. Hindi rin nagpalipas ng oras si Senador Mig Zubiri sa Senado at umuwi matapos mag-adjourn ang sesyon dahil hindi naman siya imbitado sa caucus ng majority black senators. Muna rito sinabi ni Senador Amy Marcos na katakataka ang maagang pag-alis ng ilang senador sa araw na iyon dahil may caucus pa niyang iba sa kanila habang inaabangan ang pagdating ng articles of impeachment.
2: Ang nabalitaan ko mula sa aking mga empleyado, ang ating mga abogado sa LEGI, sa opisina namin, sina Senator Gatchalian at Senator Zubiri, nagbabakate na daw ng premises nila. Kaya nagtaka kami, bakit alam ba nila ang mangyayari? Dahil kami nagkakaupos at inaabangan yung pagdating ng mga articles of impeachment kasi talagang determinado kami na talagang mag-convene ka agad para walang masabi yung tao na pinagtatakpan o dinidin. Gustong-gusto namin na tanggapin na yung articles of impeachment. Anong kami mahinahon na nagkakaupos, nag-uusapan kung anong dapat gawin. Biglang ang balita, pati daw si Rules Secretary, si Mavic Garcia, nakatanggap din ng abiso na umalis ka na dyan, magkakagulo. Bakit alam nila?
1: Si Senador Amy Marcos. Nanawagan ng Philippine Military Academy Alumni Association sa mga miyembro nito na maging matatag at kalmado sa sitwasyong kinakaharap ng kapwa kabalyer o kanilang mista na si Senador Bato de la Rosa.

0: dyan, magkakagulo. Eh bakit alam nila?
1: Si Senador Aimee Marcos. Network News. Nanawagan ng Philippine Military Academy Alumni Association sa mga miyembro nito na maging matatag at kalmado sa sitwasyong kinakaharap ng kapwa kabalyer o kanilang mista na si Senador Bato de la Rosa. Ayon sa biro ni MMDA General Manager Nicolas III sa social media patungkol sa kinakaharap ni Senador Ronald Bato de la Rosa sa International Criminal Court, sa Facebook nagpost po si Tore ng picture na kunwaring inaaresto si retired Navy Commander Ferdinand Dino Juan na may pagkakahawig sa ilang features ni de la Rosa. Ayaw nyo pang sabihing parehong kalbo. Pareho pong walang buhok. May caption pa itong sa pangunguna ng pag-aresto at umakto lamang batay po sa iniutos ng batas. RMN Network News. Pinagkukomento ng Korte Suprema ang Senado kaugnay sa petisyong inilabas o ilabas na ang report ng Blue Ribbon Committee sa investigasyon sa manmalyang flood control ayon kay CORE at status quo. Sa kabila nito, positibo si Aceron

News. Pinagkukomento ng Korte Suprema ang Senado kaugnay sa petisyong inilabas o ilabas na ang report ng Blue Ribbon Committee sa investigasyon sa manmalyang flood control ayon kay CORO at status quo order. Sa kabila nito, positibo si Aceron, Tinwaldez, dating kongresista na si Zaldico at ilan pa. RMN Network News.

0: Representative Romeo Momus Senior, Second District Representative Alexander Pimentel, Governor Johnny Pimentel, Caracal Mayor Vicente Pimentel III, at ilan pang mga opisyal ng DPWH at COA. Idinidiin si Congressman Momo at ang pamilya nito sa koneksyon sa 300 milyon pesos na halaga ng kontrata sa Surigao La Suerte Corporation na pagmamayari umano ng kanilang dynasty. Nag-ugat naman ang ikalawang reklamo sa 497 million pesos na halaga ng kontrata na nakuha ng LCT Construction at Jenny Pimentel Construction na pagmamayari din naman ni Governor Pimentel. Ayon sa mga nagreklamo, ipinagbabawal sa mga umiiral na batas ang pagkakaroon ng direkta o hindi direktang ugnayan sa financial interest ng gobyerno ang mga nakaupong lingkod bayan. Maaari nang italaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga natalong kandidato sa nagdaang May 2025 midterm elections. Paliwanag ni COMELEC Chairperson George Irvin Garcia, natapos na kasi ang one-year appointment ban sa mga OLATs, yung mga natalong kandidato, alinsunod sa saligang batas. Ayon kay Garcia, layo nitong maiwasan o layong maiwasan ng appointment ban ang pang-abuso sa kapangyarihan sa pagtatalaga ng mga opisyal at masigurong may patas na oportunidad sa serbisyo publiko. Ibinasura ng Korte Suprema ang apila ng ilang mga religious at civil groups na magkasang COMELEC ng mano-manong pagbibilang sa balota sa halalan. Ayon po sa Korte Suprema, may kapangyarihan ng COMELEC na tukuyin ang mga pinaka-epektibong pamamaraan upang magkaroon ng patas maayos at mapagkakatiwala ang halalan. Punto pa ng Supreme Court, hindi rin minamandato sa automated election law ang sabayang manual counting at sa halip ay magkakaroon ng voter verifiable paper audit trail para makumpirma ang dami ng balota. Hindi rin makatwira ng argumentong inoobliga ng batas ang chairperson ng Board of Election Inspectors na bilangin ang mga official ballot sa precinct level. Giit ni Supreme Court Associate Justice Maria Filomena Singh, kung babasahin ng kabuuan ng Republic Act 9369, layunin lamang ng batas na gawing moderno ang butuhan sa pamamagitan ng automated election system. Labis ang pagkadismaya ng panig ng mga biktima ng war on drugs sa pagpuslit ni Senador Ronald Bato de la Rosa matapos kanlungin ng Senado. Sinabi ni Attorney Nery Colmenares, ang ICC Council to Families of Drug War Victims, marapat lamang ang masusing investigasyon sa pangyayari. Nakapagtatakaan niya na hindi maaresto ang senador na tinukoy na kasabwat ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa madugong war on drugs kahit na ito ay may warrant of arrest na.
1: Hindi katanggap-tanggap na may warrant of arrest ay hindi pinatupad ng isang institusyon katulad ng Senado. Nung si Senator Bato de la Rosa at si President Duterte ang presidente, gusto ni President Duterte hulihin si Senator Trillanes. Hinuli sa loob ng Senate premises. Walang problema. Isa nang gusto ni President Duterte at Senator Bato de la Rosa na hulihin si Leyla de Lima. Hinuli sa loob ng Senate premises. O pwede naman pala. Bakit nung siya na, nung sila na, bigla na silang nagbago ng ihip ng hangin, hindi kami pwedeng hulihin dito.
0: Nagdududa rin si Atty. Colmenares sa nangyaring putukan sa loob ng Senado noong Miyerkules ng gabi. At kalaunan ay lumabas ang ulat na nakalabas na nga ng Senate building si De La Rosa kasunod ng kaguluhan.
1: Dapat maibistigahan ito ng mabuti kasi grabe ang paglaro mo sa isipan ng taong bayan. Grabe ang pagnilaro mo ang lahat ng mamamayang nanonood ng araw na yon kasi ang paliwanag, inaatake ang Senado. So siyempre, sasabihin mo, grabe naman, inaatake ang Senado. Tapos nalaman mo, wala naman palang ganong ataking nangyari. Right. So, para sa akin, dapat may investigasyon dito at malaman kung may nagkasala ng obstruction of justice. Kapareho ng ibang mamamayan, dapat may parusa din yon.
0: Si Atty. Nery Colmenares sa panayam ng RMN, siya po ang isa sa mga abogado ng pamilya ng mga biktima ng war on drugs. RMN Network News. Balita sa mga lalawigan. RMN Police Report. May 800,000 pisong halaga ng shabu at marijuana nasamsam sa Mariveles, Bataan. Kasama natin sa balita, Radyo Man Mike Sigaral ng RMN Bataan. RMN Network
2: News. Arestado ang isang 42-anyos na lalaki matapos masakote sa sinagawang bypass operation ng mga otoridad sa Santo Domingo Village, Barangay San Isidro, Mariveles, Bataan. Kinilala ang suspect na residente ng Santo Domingo, Barangay San Isidro, Dinalupihan na naharap sa kasong paglabag sa Section 5 Article 2 ng RA 9165. Pinangunahan ng Bataan.

0: Ang Police Provincial Drug Enforcement Unit Katuwang PDEA at iba pang law enforcement units ang operasyon matapos umanong benta na suspect ang posture buyer ng isang sachet ng hininala shabu kapalit ng Mark Money. Sa isinagawang body search, na-recover pa ang isang malaking sachet ng hininala shabu, isang brick ng marijuana at isang cellphone. Tinatayang aabot sa mahigit 100 grams ng shabu na nakakahalaga ng 680,000 pesos at nasa isang kilo naman ng marijuana na tinatayang nasa 120,000 pesos ang kabuang nasamsam. Sa operasyon, sinagawa ang on-site inventory sa presensya ng media at barangay officials alinsunod sa Section 21 ng RA 9165 habang kasalukuyang nakadetine ang suspect sa lock-up cell ng Mariveles Municipal Police Station. Kasama sa Central Luzon, Radyo Man Mike Sigaral Tatak, RMN. RMN
1: Network News. Pope Leo XIV nagtalaga ng bagong obispo sa Diocese of Bacolod. Kasama natin sa balita si Radyo Man Albert Hiner ng RMN Bacolod.
2: Opisyal na pinangalanan ni Pope Leo XIV si Bishop Louis Galvinez bilang bagong obispo ng Diocese of Bacolod, kapalit ng nagretiro na si Bishop Patricio Buson na nagserbi bilang obispo ng Diocese sa loob ng 10 taon. Si Bishop Galvinez, 59 anyos, ang pinanganak sa Sagay City, Negros Occidental, ang nagtapos ng kanyang philosophy at theology sa University of Santo Tomas Central Seminary sa Metro Manila at inordinahan bilang pari noong 1994 sa lungsod ng Bacolod. Ito ang nagserbi bilang deputy din at Spiritual Director ng Sacred Heart Seminary at Chancellor ng Secretary of the Diocesan Korea. Nag-aral din siya sa Roma at Pontifical University of Santo Tomas Aquinas para makuha ang kanyang licentiate and doctoral degrees in Sacred Theology noong 21. Nagserbi rin siya bilang collaborator sa Bishop Conference at naging rektor ng Sacred Heart Seminary at Vicar General ng Diocese of Bacolod. May 28, 2018, siya ang inordinahan bilang obispo sa San Sebastian Cathedral at kasunod nito itinalaga siya ni Pope Francis bilang obispo ng Diocese of Kabankalan. Kasama mo sa RMNDYHB Bacolod, Radyo Man Albert Hiner. Tatak RMN.
1: Sa ating balitang sports, Heidi Lindias target ang European training knowledge para po sa mga Pinoy athlete. Kasama natin mula RMN Sports, Niel Santua.
3: Target ni Heidi Lindias na palawakin ang kanyang kaalaman sa larangan ng sports science at athlete development sa pamamagitan ng pag-aaral sa Europa. Ayon sa Olympic champion, nais niyang mag-aral ng mga programa kaugnay sa high performance training, coaching at sports development upang mas makatulong sa paghubog ng susunod na henerasyon ng mga atletang Pilipino. Dagdag niya, malaking bagay ang exposure sa international training environment para mapaangat pa ang antas ng local sports programs. Bukod sa pagiging weightlifter, aktibo rin si Diaz sa grassroots development sa pamamagitan ng kanyang weightlifting academy kung saan layunin niyang makalikha ng mas maraming world-class athletes sa Pilipinas. Iniulat din na nakatuon ngayon si Diaz sa long-term development ng Philippine weightlifting matapos niyang magtagumpay sa kampanya sa international stage. Para sa ating RMN Sports, Radyo Manuel Santua Tatak, RMN.
1: Sa ating entertainment news, iconic youth drama film na Bagets, balik big screen. Kasama natin sa balita ang Bagets na Bagets na si Myra Jane Nasayaw.
4: Batang 80s, mag-ingay dahil nagbabalik big screen ang coming-of-age classic na Bagets para sa a rewind initiative ng Viva Films. Sa halagang 99 hanggang 180 pesos, mapapatrip down memory lane na ang mga batang 80s dahil ipapakita ng pelikula ang timeless themes of youth, friendship, first love, at self-discovery. Mapapanood ito sa mga piling sinihan sa bansa hanggang May 19. Ang Bagets ay maituturing na isa sa mga most iconic youth drama ng Philippine cinema na pinagbidahan ng mga mati ni idol na sina Aga Mulak, William Martinez, Herbert Bautista, JC Bonin, at Raymond Lauchenco. Una itong pinalabas sa big screen noong 1984, pero noong January hanggang March ay nagkaroon ito ng theater adaptation na pinagbidahan naman ng anak ni Aga na si Andres Mulak. At yan ang ating showbiz chika ngayong araw ng Biyernes. Ako si Myra Jane Nasayaw, Tatak RMN.
1: Sumainyo po ang mga nangungunang mga balita. Ako si Radyo Man Zander Kayabyab. Mula rito sa RMN Broadcast Studio sa Atlanta Center, San Juan, Metro Manila. Sa ibagabigat yung amin mga kasama.
5: Live via satellite. RMN News Nationwide. RMN News. Diretso, Balitang Metro Cebu. Headlines.
6: Headlines sa ato mga balitang lokal. Konseho sa Dakbayan sa Sugbo, mangayo na og period report kalabot sa scholarship program sa Dakbayan. Alas sa mga magtutudlo, ingon man ang mga school heads ni ini. Babae nga gipos yung patay sa lungsod sa Balamban. Gumikan na matudpas sa dakong utang sa illegal nga droga. Suspetsyado, daling nadakpan sa kapulisan. Ini ang headlines sa ato mga balita.
5: RMN News, Diretso, Balitang Metro Cebu. Headlines. This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
7: This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
8: Isip ko sa ka magsisibya ani duna dayon tay madangpan new Alaksan Extra alang sa sakit sa lawas adunay duga nga proteksyon ni ana tungod ang kaning Alaksan Extra galing na new Alaksan Extra unsa ka extra karon up to 3 times faster na versus Alaksan FR oo 3 times faster maong gipa extra bilis bilis bilis kontra sa body pain nindot di ba busa alang sa sakit sa lawas kabalo na mo unsa inyong buhaton ha. Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
9: This time check is brought to you by MagMaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
5: That news was brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
9: This newscast is brought to you by MagMaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
10: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Kadyot na!
11: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
10: Wow! Mas maayo pa?
11: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
12: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
10: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadereta.
11: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
13: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Ang ilan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan X sa kalamion sa cheese of crunch. Mulami po ng break ni mo. Basta break time, Magic Flakes Cheese. Kini ang DYHP Cebu.
15: Mrs. Tungod kay kasagara na ka-stay at home ang pamilya, kasagara na pud kay mag-eat at home o mas pirme na pud maghugas sa kahag kaldiro. Maayo na lang nga naay sulid nga pambato sa heavy duty nga hugason ang number 1 smart dishwashing paste with double tanggaling formula. Sulid mapatangtang sa heavy duty nga sebo, sulid pud nga mutangtang sa bacteria, maong bawat pahid linis sulid. Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
16: Halingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
13: Unilab quality yan.
16: Vitamin B complex sa generic vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
18: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
13: Unilab quality yan.
18: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
9: This time check is brought to you by MagMaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
5: Rise to the summit, drink up. Rise to the summit, fuel up. Rise to the summit, rise up.
19: The right hydration matters.
20: To perform.
21: To win.
19: To rise above challenges.
22: Top athletes like EJ Obiena, Bella Belen, and Dwight Ramos choose Summit Natural Drinking Water.
19: Fuel your peak.
21: With the right hydration.
19: With the right minerals.
5: Drink up.
19: Summit Natural Drinking Water.
0: Summer heat is on. Mag-summit ka muna.

0: na the right hydration with the right minerals.
1: Ang toxins makadaot sa cover o putos sa mga blood cells nga mahinungdan sa pag-sticky o paglapot sa dugo. Ang paglapot sa dugo tungod sa mga toxins mo resulta kini sa poor blood circulation. Ang poor blood circulation mo hinungdan sa daghang mga balatian. Busa wag tanga mga toxins sa imong lawas. Wag tanga ang imong mga balatian. Bato ni ang maayong panglawas. Inom matag adlaw sa pinakakusog herbal capsule. G-Detox plus herbal capsule ang pinakakusog.
2: Cheesiest, our best idol cheese dog ever.
3: Versus previous formulation, our cheesiest CDO idol cheese dog ever. Buy now.
2: Ito ang idol ko.
3: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa Bubbly Town. Bili na!

0: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly freshness na walang alcohol.
1: Yung sorbetero, vlogger, artista, bombero, plantita, tindera, streamer, manicurista.
0: Cali, kaya everybody, every bubbly, the bubbly town.
2: Magnolia, feeling good setup.
3: Nasayod ba mo mga kasama? Akong nahununaan nga importante ang pagpalit og dekalidad. Kanang makingon ka nga quality good, labi na sa mga tambal nga atong imnon. Siyempre kinabuhi og panlawas na good ang nakasalalay, ana, di ba? Dapat sigurado nga quality good. Kinahanglan nga atong sutaon ang pagpili sa mga tambal o vitamins, labi na sa mga papangguwapa. Dili lang basta musalig ni bisan kinsa. Maong dapat ayha ka mopalit, dapat sigurado sa kasakwality mga kasama. Dapat mangutana usata aron atong mabantayan ang quality. Pangutan-o nato, nasulayan na ba na? Epektibo ba na? Nasudyuhan ba na og maayo? Aron sigurado ta, di ba? Pero mga kasama, nasayod naman ta nga dugay na nga gisaligan ang Unilab. Para dali na lang nato nga mahinunduman, kini na lang atong ipangutana sa butika. Unilab, quality ba na? Sa among pamilya, sukad kanyadto Unilab nami. Ngano kay akong naibawaan nga tanan nga mga tambal, vitamins ug papangguwapa sa Unilab, miagi sa upat ka marka sa quality alaga. Subok at napatunayan ayon sa standards, sinuring mabuti, gawang world class. Buot pasabot, ubay-ubay ang giagian nga proseso, ang giagian sa matag produkto sa Unilab aron masiguro nila nga quality good ay hapa mabot sa ato. Gikan sa raw material, lab test, apil sab sa storage.
4: At oras karon, alas 7:50 na. Sa dili pa sa detalye sa itong mga balita, dira tayo dugang pa ang mga reminders para makabatun kita kanunay og maayong panlawas. Sino sa inyo ang sumsum sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins hindi lang para sa energy at immunity kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ang tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang araw-araw ang kainin mo para sa pagharap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan din ang buong katawan. Mag-multivitamins Minerals Centrum Advance. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
4: Alas 7:51 na ugaras detalye na sa atong mga balita. Ang konseho sa Dakbayan sa Sugbo, mangayo ng periodic report kalabot sa scholarship program sa Dakbayan, alang sa mga magtutudlo, ingon man ang mga school heads. Kasama mo sa balita, Radio Man, Eli Bolonos.
6: DYHP, Tatak, RMN, Report.
7: Mangayo na ang konseho sa Siyudad Sugbo, periodic report, labot sa scholarship programs na payan alang sa mga magtutudlo og school heads. Ang city government magasto sa 1 billion ka peso sa maong mga scholar nga makuha og masteral og doctorate degree. Gusto sa konseho nga masiguro nga ang gahin sa scholarship program magamit sa tanang teacher scholar beneficiaries. Sa city council, pinaagi ni Consul Dave Mulak, mangayo sa periodic report, gikan nga Shirley Otadoy, ang executive director sa Cebu City Scholarship Program.
8: Submit periodic reports validating actual disbursement against projected costs to ensure proper safeguards. Fiscal discipline and equitable benefits are provided to all identified teacher scholar beneficiaries availing of the scholarship program with aforementioned participating schools or universities.
7: Si Konsehal Dave Tumulak na sayrat nga labing minus 5 ka mga kolehiyo o universidad sa syudad ang accredited sa kagamanan sa payan alang sa resultang programa. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sini ang inyong Radyo Man, Eli Bolonos, DYH P. Tatak, RNN.
9: Radyo mo nationwide.
10: DYHP, RMN Cebu. The official overall number one. Number one.
11: Radyo mo nationwide.
12: Lahat tayo may firsts. First heartbreak, first beach trip, first payday libre. Sa lahat ng firsts, celebrate with GSM Blue.
13: GSM Blue.

0: Drink responsibly.
1: Sa una pa lang, masarap na ang GSM Blue. Available in leading supermarkets and groceries nationwide. Drink responsibly.
2: Base sa medical nga pagtuon nga natala sa British Medical Journal, ang ubos nga vitamin D3 levels sa tondugo nagpasabot nga taas ang risgo sa pagkamatay sa bisan unsa sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang maong pagtuon gihimo sa Europa o Estados Unidos. Busa sa tanang naminaw, pag-inom ng tag-adlaw sa Life Extension Vitamin D3, aron malikayan ang taas ng insidente sa pagkamatay sa mga sakit-sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang Life Extension girekomenda sa mga medical doctors sa kinigihimo sa Life Extension Clinic Foundation USA. Ang Life Extension Vitamin D3 mahimong imnon sa mga bata, mga buntis, mga babae nga nagpa-breastfeed o mahimo sab nga idungan sa dunay maintenance medication. Alang sa inyong mga pangutana, tawag or text sa 0949-667-8733.
3: Good morning, my dear plants! Didiligan ko kayo para di kayo matuyo. Kitty! Sorry, di kita nakita. Nadaligan ka tuloy.
4: Good eyesight makes perfect moments. For expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO. EO. Love your eyes.
5: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
6: Nag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Dalhan kayong pwedeng buhaton o gadtuon karon, pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, natay diskarte sa bughat og sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat? Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan, pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets o uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay. Samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan. Og naigo na sa ubo nga naay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advanced Liquid. Dili mawadaan sa balay nining Sulmiox Advance na agid kanunay sa tong kabinet tungod kay prone pod sa pilit nga ubo nga dunay plema ang ato mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plema, virus o bakterya sa Sulmiox Advance. Og tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days kung moinom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advance tungod kay pila ka adlaw lang nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo o advance magpaayo ang Sulmiox Advance. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
7: Bago

0: Swakto Pack.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
3: This newscast is brought to you by Cobra Energy Drink. Pag meron ka nito, walang talo.
4: Pre, si Gerald Anderson to. Mabangis na extra strong beer promo ba hanap mo? Ito na, ang Leon Extra Strong Beer. 7% ABV. Bangis sa sulit. Bili ka ng tatlong 330ml, may libre ka pang isa. So 105 pesos SRP lang, may apat na bote ka na. Bangis na tama. Ilabas na ang bangis ng Leon. Bili na.
5: Promo runs from December 19, 2024 to December 31, 2025. Extended until June 30, 2026. For DOH, FDA, CFRR permit number 1748S, 2024. Drink responsibly.
6: At oras karon, alas 7:57 na. Padayon ta sa ato mga balita ni Ay Babay. Giposil patay kini dito sa lungsod sa Balamban. Tungod batod pa sa utang sa illegal na drogas. Apara suspechado, dali rasad nga na dakpan. Huwag bitugaan kung kinsa may nagsugo kaniya. Bugti sa akong kuwarta. Kasama mo sa balita, Radio Man, Arnold Bustamante.
7: CYHP, Tatak, RMN, Report.
8: Tungod lang sa utang sa illegal nga drugas, usa ka 40 anyos ka babae ang nagipusil patay alas 3:40 kagahapon sa hapon sa barangay Buanoy, lungsod sa Balamban, probinsya Sugbo. Ang biktima gila nga si Annalie Antiga Labustro, 40 anyos, taga sitio tuong nga barangay Buanoy sa mga lungsod. Nadakpan hinon dayon sa mga tao sa mga repeat din hitabo ang pagpabusil, human gitabangan kini sa pagkukod. Ang suspitsado mao si Rolando Gastador Linabog, 54 anyos, taga barangay Lorega San Miguel sa siyudad sa Sugbo. Sa investigasyon sa Balamban Municipal Police Station, kini base sa pamahayag sa saksi sa krimen nga samtang nasiya sa usa ka motorcycle shop karit nang siya nga nakadungog og sipa nga buto sa armas, dali siya gabiduol sa repeat din gikan ang buto ug yang nakita ang suspitsado nga nagdagan bitbit ang armas niini. Aga mga tawo nga naa sa repeat ang nalinggit nga dunay nakapusil dungan sa pagtudlo sa suspitsado nga nagdagan sa kilid sa National Highway. Gitabangan dayon ni sa pagukod hangtod nga naabtani og nadakpan ni Eduardo Villarmilla Umayan, 23 anyos, taga alang-alang barangay Buanoy og Mark San Habasa, 18 anyos, taga sitio Kamangahan, barangay Buanoy. Nakuha sa mga nakadakop ang 9mm krimen ng bitugan kini nga gina sa ihang amigo nga patyon ang mga babae kay nakautang matod pa kini og illegal nga druga sa iyang amo nga naa sa sulod sa bilangguan. Gipasaligan sini nga bayaran og 100,000 pesos kung iyang mahuman ang iyang tahas nga mao ang pagpusil sa biktima nga si Labustro. Nagkaistorya sila sa iyang amigo nitong Martes og pagkamayo 13/2026 sa man siya hatagi og hunagway sa iyang biktima nga gipadala sa messenger. Bibiyahe din sila paingon sa lungsod sa Balamban. Sa wala pahimuha ang krimen, gipasuyo pa siya niini og Shabu nga mubador sa 1,000 pesos aron nga mukursonada matod pa siya. Apan dako na lang ang iyang kasagmuyo kay humana niya mapusili ang biktima. Gibiyaan lang siya niini og wala siya tagi sa saad nga 100,000 pesos. Giangkonsab sa suspitsado nga nabilanggo na siya kani adto sa kaso gihapon sa legal nga drugas. Nagpadayon pa ang gihimong imbestigasyon sa Balamban Municipal Police Station, ilibina sa pamahayag sa suspitsado labot sa nagsugo kaniya og sa mastermind niini. Kasama mo sa Balamban Municipal Police Station ay yung Rajman Arbo sa Mantri WHP, Tata Carmen.
7: Radyo mo nationwide. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
9: Radyo mo nationwide.
6: Kadto ba nagtapos ato mga balita ni mga orasa niya, standby karon taon-taon yung mabati pagbalik sa Attorney Rufil Fernandez Banyo. Aro ipadayo na yung mga isyu ug mga komentaryo. Uban ako diri sa control kasamang